0: Ibidin saya si Sigurado Vijay nga kamunag lang no? Mm. Na ma-resulta kini ang paparapin sa gusto nga desisyon sa ang layi bato kayo sa sinigang suspect.
1: Mayo sa iyo may kabuhi pa ni mahulat siya sa sulod sa presuhan.
0: At amo na sa lukoy man bala no? Kahit amo na bala ang sitwasyon kaya sa COVID nga pamangkot dinagin usisa na gito siya nga kung layo gali tingagin tol mo kayo bubukog ka man
1: gani
0: kung bubukog ka na diin ka na niya masuhot
1: hungod ah ang ginplano ya
0: ah ito yung kidai nga unay pamangkot agi gani sa katabunan mo nga ang balay gitong gitol mo
1: hindi niya lagyan yung kadtuya gid ginsaka ya
0: sana kung ano mo tingnan nakita at ikon may balay na tingaroon nga sana na ano man sa sana.
1: Oh.
0: Kaya balay kita sa grade 4 student ang ginpalapitan niya, ginsulod niya. No? Next sulod pa sa dangat na fire wind, kung dira pa lang daan niya, ano na mo, ng violation na nga.
1: Oh.
0: Nanulod ka na balay mo, kung may ano kaya ka ron, pwede ka tayo mismo mapapay sulod sa balay, kaya nanulod kaya.
1: Hmm. Kaya ilinit. O si Ma'am Solulito, sinya, ay ambot na lang gid, kanami gid sa iya, hanuton sa gikog pagi. Si Ma'am Juvie naman sa niya, kabalan. Yun, nami, utdan gig. Ganyan, man.
0: Magsilihan sa manang kuminto sa publiko nga muna pala. Ibig sa sido man guro, hindi man manamihan sa muna yung istorya. Pero tika pa pa rin, may nagkakadapat lang hindi nga layin mo.
1: Correct, correct.
0: At ipar nga tiyan mo na niya makasalit na yung mo, ya. Against sa sining na train force then. Kung katapawin pa matiyan, si, ano, si Police Captain Dulek Pasugal Ter, at ipitin siya po calling sa bago si DPNP ang sa sining na kaso.
2: Sa pagpangusisa na itong kagpagandap na itong sa investigation, definitely yes.
3: Okay, sir. Pero prior sa incidente, sir, paano niya tabo, sir?
2: So, prior of the incident, ining nga itong suspect is nagainong inis na dito sa ulo ng nasang residente sa natong nabiktima.
3: Tapos, sir?
2: Tapos, nagpuli inin at yung suspect kagsang mga around 1 o'clock sa kaagahon is yung sulod kami ang atong biktima sa ilabal sabi ilabalay balik yung sulod sa suspect sa balay sa biktima.
3: Oh sir tapos sir nakuha ay gini ang minoridad sir
2: yes in ubos yung ipagwa sa balay pag dito yung na imo ang iyang ang kremen sa kanal sa kinitang tubuhan.
3: Pero sir, ang biktima na ano yun sir, na consummate sige ng crime?
2: Yes, yes.
3: Nalapot sige ng biktima?
2: Yes.
3: Okay sir. Pero sir, ang paglampos ng bato sir, ano man, ng na din niya ginlampusan ng biktima sir?
2: So, ang biktima na itong nakasustain, inisang tulas sa iyang antang.
3: Ah, okay. Pero nakamanage siya, sir, nga maka-plug yun?
2: Yes, pero after na ito siyang consummation siyang krumen, tayo nga doon nakatuglas ang bata. Gila yun nga nagpuli, kaya dito na nag-discoveryan siyang nanay nga may problema na nga natabo sa bata.
3: Okay, sir. Pero wala ni Sir Amay sa sulod sa balay, sir, nga nakamanage niyang suspect sulod sa balay?
2: Ang amay si Neil is na unong sa karasel.
3: Okay, sir. Ano, priso man?
2: Yes.
3: Bali, sa ano nga kaso, Sir Galvez?
2: Sa pantungusisa na itong direct sa record is 9165.
3: Ah, okay. About sa illegal drugs. Pero, sir, ang expect ni sir, ng ano naman, dugay na ni sir nga doon na tipuhan ang biktima, ha?
2: Wala man na kwantiti na yung anay Manila residente. Bali, isa na sila kapuro.
3: Oo, sir.
2: So, separated in isang oh my god in isang sugar cane field.
3: Proper niya na sir makita ang biktima?
2: Sa pagpungusisa natin dito, talaga sa niyo na makita ang biktima.
3: Pero sir na usisa, nadakpan ni sir yung suspect, na usisa niya siya sir nga muna.
2: Yes, bali mismo sa panay sa yung siyang atong na victim. Isa nakatuwa kita sa information sa identification person of interest natin and finally nang suspect natin leading to sa pag-aristo natin sa kayo.
3: Pero sir, nang ano ni sa bahay sang family sang bata sir, ma-file gini kaso?
2: As of this time, ang aton yung napasakaan na siya siyang kaso makapanghimulos.
3: Okay. Pero sir, ang paglampos yung bato yun, sir, ano ni sir?
2: Depende na sa court na itong kung ano ang pagdanto na.
3: Pero, bali, dutuyo yung mantani, sir, yung patyo ng biktima?
2: So far, pag na-interview natin sa bata, wala mong na-establish sa kitang bata kasi
3: yun. Ah, okay.
2: Siya ang una-una nga nakahibalo, ang napanya lang is nakapalagyo siya.
3: Ah, okay. Sir, nang for the, ano lang sir, for the clear langit sir yung discussion, bali, ang paglampos ng bato, pulihin na lang na or antes sang naimuslay niya, anay
2: ko na lang po sa niya batong bata.
3: Tapos amo to din gin
2: amo to man ba to. At
1: is again
2: wala man siya ma totally ma lost conscious.
3: Okay. Oh. Ay. Tapos amo to.
2: Dito na hindi mo kita question rate ang
3: Jesus. Pero sir, nang ano ning suspect man nang hubog lang gini siya o kung nakagamit?
2: Under sa influensya sa makahulubog na iman kay prior sa pagkatabo sa insidente. Nagainom inis na sa ulunahan lang parte sa pinapuyaan sa ating victim.
3: Okay. Pero ang suspect na siya nakagin na ni Priso, may mga record niya?
2: So far sa record din natin wala man siya.
3: Wala. Pero may asawa, wala man siya. Siya sir. May kabataan siya sir.
2: Wala.
3: Ah, single ni?
1: Aha.
3: Okay. Sige, sir.
1: Oo. Dahay. Dawa, tuyo, yung gijay mo, ansang ka, bulastugan, katropang France, ah.
0: Oo, maganda ka na, Barley. Ang katuloy, ang mga people sa public hospital,
1: guys. Oo.
0: Ang deputy chief of police ng Bato City PMP, katropang Irwin.
1: Oo. Kasakit lang ba, kay ti, buwas na malag sa bata. Pero, amo lang na isa, sa pamilya, hindi nyo pag-atrasa ang inyo kaso. Kaya ang pulis na obligado man nga mag-file gidyas ang kaso no sa suspetsado para maliksyonan ni eh. Ang katabo abi katropang France amo ni kalala nga mga pares ni always ang rason da pero may kapigaduhon mo budlay i-sustain ang kaso ba kumo balik ka pa sa balik ka sa kote balik ka sa ano pero istoryan ta ang boss na lang sa bata mo nga na gubat na sining tao makanagaw pa rin mangita pa niya no? Utoks yun hindi ni normal sapat-sapato ni utoks niya
0: may na ang nasa ginaya kayo eh may buhay na gani
1: oo mas maano pa rin makabalan pagit ni
0: seksyon maliwat yan
1: ay pero ano lang ito sa bata kag sa pamilya well, hindi pa niya hindi pa katapusan sa tanan. May ari pa ni may plano sa anak niyo naka-survive gani. So hulaton ta na kagamo na tani aton nga mangin hugot bala sa pagpadayon sa pagpakayo sa hustisya sa grade 4 student di Katropang France.
0: Oh, yes. So teka to Parmin, no. Muling nga from nga pinakalito sa factory sa karon sa patol. Kaya sa liwat ng English Katropang France Andro Burgos na naman bukol-bukol sa lawas pagdumaras sa Santo Pasco para sa nagawagyan niya Pilipinas, Pilipinas ay kakanis.
1: XFM Live Reports. Thank you so much Katropang France ang pinakamabalita mga katropa aga patagin na buhay naman no sa isa ka sapat-sapatong utok na tao nga nag hilaboto sa isa ka grade 4 student sa Bago City nga subong na ara na na custody na sa kapulisanta no pero amunay lang nga mga bagay katropa dapat ma-sustain ang kaso hindi pagpabayaan ha paminsaron nyo lang buwas na vlogs bata nyo nga ginguba sa isa ka tao nga ni way man sa kalabot-labot ha sa kabuhi nyo ang iya marang ni makainom sa pagkatapos butang yang kagaguhan niya sa utok ya. Ha? Di ko makagwa pa ni, mangita pa ni iban niya, no? Makagwa ni, mahimo pa ni sa mga kabalustugan. Ah. Kung makagwa ni, mahimo pa niya sa mga mamiktima pa ni Luwat. Ah. I hope mahatag ang hustisya sa bata. No, ma-prison ni sa, mapamatbatan kag maserbisyuhan niya sa prisuhan ang iyang ginhimo sa isa ka lamaron. Oh. Morning. Katuntogid. Katuntogid, ambot na lang gid. Karami ihanuton sa pagi. Oh, Ma'am Sol. Oh, kalma mama, kaya ni mama. Mayna Salador at Webig, may aga, good morning sa inyo. Ma'am Rihanna Jastro, thank you so much, salamat gid ha, sa Himamaylan Area Chapter sa aton na class. Thank you, salamat gid sa pagtutok ha kay Ma'am Len Antonio Taldi. Thank you, Jessica Gonzalez, Jenny Lanario Guzon, Ma'am Miss Mamarino Villanueva, mayong aga sa inyo tanan. Kag sa kay Ma'am Jovi Sarge Amudente, abalayas niya ba o kakabalan gid dirty old man? Oh, akik man si Ma'am Jovi ho. Oh, sino yung mga akik si man? Ha? Si Ma'am Mary Jane Baliwalyo, mayong aga, hi na guru, katropang win. Oh, nakatughong gani sa ma'am, tughong sa sang ilim nun. Ha? Nakatughong sang, ano pa lang na ilim nun, pa lang na, ha? Why pa na nakatughong ka kurano pa nga mga kinikal sa utok ya, much more blood. Ha? Makatughong isang mga kurano ka mga, ha? Mga bulong utok is guru ma, lain pagid ni. Madayon o kon hindi ilinyo. Oh, yes. Ma'am Chera Karis, mamang aga, shout out lang sa kay Ma'am Gloria Nelly, Ma'am sang Barangay 1, Ma'am Chapter. Thank you. Salamat gid. Madayon o kon hindi ilinyo, phenomenon mas maayo nga makapreparar ta daan kon hindi ta kon hindi maglayo magdayon maayo gid, no? Kon madayon, at least preparado kita. Yes, oo, dapat ma-preparahan ta. Pero balik-balikan tayo mga katropa. Sa aton palimanay, mga katropa, i-secure tagid ang aton nga mga kabataan. Isa ni sa mga gusto ta ipanabot sa aton mga girikanan nga hindi kita magsali kaysa mga oportunidad sa mga chance katulad sini, dira nagakatabo ang isa ka insidente nga wala ta gilauman. Na? Ang isa ka insidente nga wala ta gina-expectaran. Ha? Tinatabo sa grade 4 student, mga katropa, amakon mo sa balay na gidyaniya, ginsulod pa sang inaing suspitsado ang kaginhimo ang krimen. Amo ra blamba ko gani kung may punishment, kung may penalidad ang aton nga layi, nga tanan mga buho sa lawas sa bla. Pangtusukan kag pang buslokon man law. Para ma-intindihan niya gidhimo yao. Inaing nga tao ay nasa, ay sus nako. Ay, naku ho. Doka, lain man ihambal, pero, ay, doka nami, nagid niya, ano pinakabugat niya penalidad man? Liko reclusion perpetua naman mo, no? Tsakto to ang bali mo. Kasi niya, nami ni, dahan di man pag-utan. Luoy ka man. Nami ni, hanuton sa ikog pagi. Sa iba ng mga pungsod, ha, sa mga bugat ng mga ano, iba, bugat ng Saudi, for example, bugat ng mga penalidad, mga katropa, may bakul kaya mo, no? Samtang reserbihan mo ng imong penalidad sa tuig nga nakaupo, nakasulod ang imong ang penalidad nga na ang bakul. Bisan ka obra ka ba? Sudlon ka po, iservisi mo, pinitinsya mo, no? Bakulon ka, bakulon muli. Hindi basta-basta ba? Bakul, no? Grabe nga bakulay naman. No? Hasta maintindihan niya ang sitwasyon niya. Hasta maintindihan niya ang ginimo niya sa bata. Grade 4 student, mga katropa, no? Pero sa pamilya, gambal man ta, nga ang ining mga circumstance, ining mga pagtilaw sa inyo, hindi ni katapusan, no? Nakasurvive ang bata, nabuhi ang bata, and that's the only consolations kami arata. Meaning, nakasurvive mga bata, may mga plano pa rin para sa iya. No? Para sa pamilya. Sa pamilya, paminsaron nyo katropa na priso na ang iya amay, no? Sa mga kaso. Mag-iloy na gid lang ang nabilin. So, pag-asa sang pamilya, ang bata na marang mo. di ba? Kamo sa mga ginikanan ta, di ba? Ang inyo nga mga handom, para naman sa mga bata ta. Oh. Ti bata ang pag-asa. Ah? But since nga natabo ni, medyo may ara sa pagpamuduwa-duwa, medyo may ara sa mga kadlok na sa mga dason nga may nadlaw. Pero, mga katropa, mas mayo, nga hindi nyo rin pag-atrasan sa pamilya. Pangayoon yun eh, ang hostesya para sa bata nyo, samtang nagaplano ta sa mga kabataan ta. Ibutang nyo sa mga shelters naton, probably, ang bata para may ara sa insaktong counseling, mapaintinding sitwasyon siya, mabuligan siya emotionally, ma-uplift ang moral sa bata despite sa mga nagkakalatabo, no? Kag ma-blend liwat siya sa realidad sa pagpangabuhi nyo sa kalibutan, mga katropa, no? Pasalamat lang ta nga nakasurvive ang bata. Pasalamat na lang ta nga ara ang bata. Pasalamat lang ta nga at this point of time buhi ang bata, katropa, no? Amo na malang ning aton nga ginahandom sa sining insidente nga natabo, mga katropa, sang sa mabatian ta balang may natabo pag its bata nga lain, no? At least nakasurvive, buhi siya, mga katorpa, no? And until now, until nga mabuhi ning bata, mga katorpa, cargo ni konsensya ni sang suspetsado, no? Makadto ni, mahatag ni sang mangayo ni sang ustisya. Oh. Kinahanglan tagaan, mga katorpa, sang bugat o kon penalidad ining suspetsado because naka-committer sa sang krimen mo, no? Oh. Di, kung pabayaan lang eh, maglagaw pa rin, lakta pa rin sa pinaka mga lugar, mahimo naman sa kamaramarahan niya, mahimo naman yung kabulastugan niya, ang ining suspetsado, katro. Ay nako, oo. Anyway, morning. Ma'am Lental, the morning sa Mambato Chapter, Himamaylan, solid supporters ng XFM. Thank you sa mga members of class. Thank you, kids. Salamat sa pag-upo dari sa aton nga palatuntunan. Anyway, mga katropa, tiyan mo na ang pinaka mga sitwasyon nga nagluntad, no? Sa aton nga palibot, kaga kabay pa nga maghatag ni lesson sa aton, aral sa aton, nga atong mga kabataan, hindi ta pagbilin-bilin, no? Hindi ta isalig na lang sa kay kusin. Okay, sa mga pagsalig naton, may mga gahatag kita, mga oportunidad sa mga laing ginhawa para magplano ka, maghimo sa hindi amo sa mga kabataan ta. Ah? Oh. Oras naton 8:18 sa pagbarado nato, mga katropa. Haboy ta nga ito yung mga obligasyon. Pagkatapos, mga katropa, balikan ta mga reports naton sa field. Pagkatapos, mga parumdom. Standby.
4: Bullseye XFM 90.3.
5: The Secret of Health. Kung kulang ka permisa tulog, Sir Josel, ano? Pilasang imo sa nimabantayan na examen yun yung kagalingon. Gusto ka mag-inom permisang kafe. Kay permisa ginatuyo. Sa mentalidad na ito, ninom ko kafe parang hindi ko matuyo.
4: Southern Plus Gold.
5: Pagkatapos, Sir Josel, waking and refreshed. Nakabugtaw ka kasi lang nakatulogin man. Kung ang ano kapoy lang ko gyapon. Oh. Nadaw hindi mayong akon gyapon pamatsag wise and kondisyon.
4: Sandon, Vitamin C. Ang Vitamin C na alkaline.
5: Malabo, Sir Jose, lang mo sa nipipinsaro, lang mo sa nga memorya.
6: Perme ka lang
5: nag-lag?
6: Loading?
4: Southern Gold Coffee Mix.
5: And then, aray, Sir Jose, lang kung kaysa, manang silim lang, Sir Jose, nga magbiro ka lang sa lasing, huwag lang sa bagong gising.
6: Oo.
5: Kapiyan ba kung kulang nga tulog? Kay irritable, Sir Jose. Irritability, isa sa ginatawag signs or symptoms ang ginatawag kakulang sa tulog. Memory problem. Micro sleeps. Gusto ka lang, Sir Josel, magtulog-tulog. Kapungko ka lang, ginatuyo ka. Makapahunay-hunay ka lang, ginatuyo ka. Poor concentration. Why kasi yung focus, Sir Josel, kadali si mo ma-distract. Frequent illness. Amuning aton ng balubantayan na masami ikaw nag-sakit o kung kahina sa imusin resistensya batok sa sakit. Kundi na, Sir Josel, mabantayan at mapabayaan, posible magkadto sa malala nga balatian.
4: Southern Plus Gold.
5: Daytime sleepiness and mood instability. Pila lamang inisang signs of chronic sleep deprivation nga dapat aton bantayan sa aton sa nikogalingon. Basi, may ara kita sina ang mga signs. Kumusta ho na aton ng aton sa pagtulog kada gabi?
4: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo.

0: And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kagimaras kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel, libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw. The Secrets
1: of Health. Kay indi man aton mapunggan ang magpangape, kapin pagid bala Dr. Erwin kung may sakit ka. Kun di pa tong bawal, didto kagid na namitan mag sa gitilaw. The Secrets of Health. Di kay hindi kagid niya mag-untat sang pagkape, pilion mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan. Mm-hmm. Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawa. So masuggest na ton sini sa ila Dr. Erwin na muning premium D3 coffee mix.
2: Yes!
3: Ano bala ang kinalain sang premium D3 coffee mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
1: Ang Santhon Gold, yes. May ara sing mangustin. Mm-hmm. May ara sing benepisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pagid ang pag-function sa aton sa ninga pancreas. Ini mangustin kag vitamin D3 ari na sa premium D3 coffee mix. Ang pinakamanami pagid sini kay papatamis niya is stevia.
3: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santhon Gold Coffee Mix. Ang Santhon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santhon Gold, ara na sa ngaton nga Santhon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
4: The Secrets of Health.
1: Mas labi nga gina-recommend na ton sa mga nagaedad na,
3: yes,
1: tungod nga may gluta kag collagen nga both. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
2: Yes!
3: Ari na sa ngaton nga Santhon Gold Coffee Mix, same sa premium D3 coffee mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamo nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
4: The Secret of Health.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santhon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Juliet. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santhon Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
6: Santhon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag vitamin D3.
8: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta ganing gainong ko sang ordaryo ng kape, gato kang pagkadedoso ko. Ipatilaw ko sa akong ambyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
4: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santhon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 coffee mix.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
6: Sakit ng katawan?
4: Mag Santhon Plus
6: Herbal Oil.
9: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
6: Santhon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
4: Santhon Plus Herbal Oil.
6: Sister Pain.
10: Gary, saka service ko. May araw ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang akong likod.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
6: Bili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
4: Santhon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangustin, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo, panalo ka dito. Santhon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Alzheimer's disease. Balatian sa utok na wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may 7 ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot ang palayaw. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Tico, kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
1: Magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Mas madamo nga entry, mas madamo nga chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Si Boosters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Responsibly.

0: Plima. Coleus amboynicus lor. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Pwede,
2: nag-atras ang public opinion.
4: Objective.
2: Prangka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang Bullseye.
6: Alas 8:30 mga katropa sa atong balansunan. Morning sa kay Ma'am Renita Cuenca Ia, may agagid. Salamat sa pagpamati sa atong program sa kajulwin, may agaman sa kay Jovi Amudente. Salamat. Ang bali Ma'am Jovi, sige, wala sa gani na luoy sa bata. Dapat, muna, ang himuon sa iya. Oh, castration ang himuon sa iya. Kay very clear nga may ara sa motibo nga patsyon ng bata. Dapat kasuwa sa gani. Murder niya, frustrated murder niya, no? Ginkanto yung mag-iplano yung mo, no? Ang pagpatay sa bata ka niya. Katunto klase bata, tao ni suspect niya. Oh, sige lang, mayara naman, dakpa naman sa sir, ma'am, sa aton nga mga kapulisan. So probably, mayari naman isang file sa kaso, no? Kagkabay pa, mapamatbatan, kaga ma... Ano yun eh? Ma... ma-servisyohan niya sa prisuan. Ang iyang sala, abe, nga ginhimo. Especially sa bata. Ako mga katropa sa mga kabataan ta muna nga ito niyang kumbaga sa habalgan ni Jose Rizal siya nga ining kabataan pag-asa ng bayan ginguba mong buwas damlag sa mga bata, no? Nga dapat tani mo pa rin sa pangabuhi ta simple mo lang mo, no? Kita sang una nangin pag-asa ta sang pamilya. We wanted change. Gusto ta mag-uhon ang sitwasyon, ang sakripisyo sang aton nga ginikanan. Gusto naton i-value ina. That's why nagaputoy-putoy kita. That's why nag-eskwela kita in sakto kag makapangita sa sakto nga obra, magaligusyo. So lihi, magmayo pangabuhi ta para ang sitwasyon nga gine-experiensahan, ginanto sa ginikanan ta, ibalik ta sila, no? Pero may ara pag sa mga tao nga hindi ma-value ini. May ara pag sa mga tao nga wala sang balatsyagon, wala sang pag-insinding insakto, rasonan lang nga nag-inom sila, nag-ano sila, rason bla na. Ay, nako. Sige na, no? Lang taon ito pinaka-update, pero mga katropa, no? Ma'am Renita Cuenca, morning sa barangay... Barangay 1 chapter kag sa Kaynelli Moms, thank you, salamat gid. Ma'am Gloria, thank you. Habal ni parang Vincent siya, hindi na daw hindi nami subong mag selfie plaza kay any background may ara tabon ang color blue. Ano color blue, ano na nang ano sa gani nang closure to sang plaza. Story antara karon kay Guy Blaser. Oh, nami na sa kaestrella. Sang plaza mga kotorpel, jo ba init ning gina gina post sa social media. Ang iba ning mga kultura tag ni mo content. kay para may ara sang content naman ni ang mga vloggerets ta to naglinap ta man to kadto to sa mga plaza ta, no? Ti bugat ni para sa aton mga kotorpa, no? Bugat ni sa aton mga sitwasyon, no? Ang pila ka mga bagay, no, nga naananta nga na experiensyahan naton katropa. Okay, so anyway, oras naton 8:31 sa aton nga pagpangaragad mga katropa. Kantuan tang pila ka latest update naton sa aton nga patrol subong with the katropang Francine, no? Ari sa aton linya nga maghatag sa aton pinakamabalita, top 1 most wanted sa Negros Occidental angot sa kaso nga paghimulos bao ari pagid kag pagpamulis siya sa naaresto sa siyudad sang Kabankalan. Maritalye, ihatag ni katropang Francine Queso mga katropa ang ining mabalita. This time bao sin umanay nadakpan sa tungod sa paghimulos kalaw ay no himo ka sa krimen mga katropa, kaso mo ano ka manya irks ka. Daway na patong siling, daw wala niya. Waway niya, asa ng hustisya sa mga kamuliman, no? Oh, sige, kwaunta rin kay katropang Francine Quesio ang ining mga balita, no? Sa aton nga patrol.
7: XFM Live
2: Reports.
6: Katropang Francine, mayong aga.
3: Mayong aga, Katropang
6: Irene. Aha. Mayong aga?
3: Katropang Irene, lalaki din doon ang pinasan sa Bailihan sa siyudad ng Silahe. Suspect na tigayon na maaresto. Katropang Irene, pinasan ng isa kalalaki na tapos na din doon ang susunod sa Bailihan sa siyudad ng Buhay, barangay Wayan, siyudad ng Silahe. Sa isang October 1st, Katropang Irene.
6: Oo.
3: Ato Parvin, ang biktima, ging kilala sa kay L.S. Elmer, 26 anos, kaya residente sa Kasyan, Balunoy, sa Sambit ng Barangay. Pagpang ang suspect, ging kilala naman sa kay L.S. Felton, 21 anos, kaya residente sa Kasyan, Balunoy, Barangay, Balari, sila. Ato Parvin, pagsantik sa investigasyon sa sila, City Police, PNP, no? Nagpadulong ang biktima sa Baylihan, bangod na nag-iwatch ang siyesta ang barangay. Kaya impatihan na ini ang hinali na lang gindo no itong suspect sa ang dumating ng makaduwa ka beses. Nakaago man, sila sila na wala nga ba yung sinawal ng biktima at kinabulong pa rin sa ospital samtang ang suspect ang nakabalagyo upang sa dikayon man ang maaresto pa dito at sa situation ng kapulit ng Petrobarli.
6: All right. Ano ni siya? Survive pa ni ang lalaki?
3: Pero Parvin?
6: Naka-survive din lalaki. Why mapatay?
3: Yes.
6: Aha.
3: Pinason lang siya kato Parvin, no? Ara siya sa hospital.
6: Mm-hmm. Namayli, sabi? Namayli, no?
3: Mm-hmm.
6: Namayli siya? Ay, naku. Amo na akong kisa. Why nang ikuyo ka pa mayli-mayli, ha? Kay kabudlay, mabunan ka. Duwam lang kabagay mo. Ikaw makabuno o kung siya ikaw mabunan. Budlay sa budlay kay kapin pa ako makainom-inom na sus damo na sa posible matabo katorpansyon.
3: Yes, that's right.
6: Mm-hmm. Sige, sige. Oho. Katorpansyon?
3: Okay, ito po nga katorpansyon. Stable na nangyayang kondisyon.
6: Mm-hmm.
3: Indala niya siya sa Teresita Lupin.
6: Oho. Oh, luwas naman. Pero suspect, ano, dakpan?
3: Natagpan siya po, Marilyn.
6: Oo, ate, sige.
3: Kada ang biktima, ang pamilya ng biktima ka, Marilyn.
6: Mm-hmm.
3: Wala na lang sila magpapasaka.
6: Uy! Why siya nagpapasaka kaso?
3: Yes, pero
6: Marilyn. Nga naman, hindi na sila maglaots ni eh. Nabunan ang... Pero may mag-arrangement sa pagka-hospital sa biktima. Sila man, sino nagbayad? Oh, katropang Chen?
3: Katropang
6: Chen? Oo, may ariglo na nga natabo.
3: Nang wala pa man, toha ka rin, katropang
6: Chen. Oo, sige. Oo. Mm-hmm.
3: Kada isa ko dito, katropang Chen, mga kabalita.
6: No? Oo.
3: Top 1 most wanted senators of student body, katropang Chen, kung sa kaso makapunimuro sa molestia sa sang kapangkalan.
6: Mm-hmm.
3: Katropang Irene, the cop, ang lalaki nga top 1 most wanted sa production level, ang magsakasong makapunghimulo. Nagpang kulesyo sa Purok Press Barangay New Sudan, ang kapangkalan na agas ng October 3.
6: Oho.
3: Sa company ang lalaki nga top 1 most wanted.
6: Oo.
3: Kaga na, ang maresto bing kilala sa kay alias Mundoy, sa kay City Andros, magtrabaho kaga residente sa Purok Pabugan, Barangay Pagkipon, Sudan, sa nga kapangkalan, Petong Irene.
6: Oho.
3: Sandig sa investigasyon sa Kabangkalan City Police, PNP.
6: Oo.
3: In service sa suspect, ang warrant of arrest naging issue sa presiding judge, Regional Trial Court, Judge 61.
6: Oo.
3: Ang sa kaso sa panghimulo ni Mayara sa piyansa ng 200,000 pesos at pagpangmulis siya.
6: Oo. So,
3: may piyansa naman sa 30,000 pesos. Sa karon nagtahunong sa konsidiya sa kapulisan ng suspect at sa pangatipang siyang nagkakaigo ng disposisyon na kaga-investigasyon sa
6: Na o kustodiya ni subo ang suspect ang nadakpan kay tropang Chen.
3: Yes, sa Marie.
6: Oho. Maudamo sa kaso gli. Ang kaso niya pagpanghimulos, why na kaso sa nga iban? Mulang ni.
3: Kamala sa kato pang pinipag pagpanghimulos kagang sa molestya niya.
6: Katunto ka damo sa kaso pero amo pa na yung kaso nga nakuha iya ba kada mo damo sa ay nako damo sa mga ta, wala ka pulos-pulos nga kaso blaw oh Ano ni nami mo un sila katropansyen man?
3: Ate. Wala na kay may nito ko kami pero hindi
6: mo naman puslan lang yung pangitiran. Oo, hindi tayo mapuslan lagan sa mga paminsaro nila. Oh.
3: So, ba't ikangay na sila yung katumarawin niya. Mm. Na nga sila din.
6: Ano na? Ano to?
3: At angay na yung sila katumarawin na hindi ko nabala pagpagwaong
6: sa oo. May nag-chat din sa kulsing niya namin eh. Ang ila pichurook pa anon? Pasubayan?
3: Ah, okay.
6: Mm. Ang subay mo lang dagko-dagko nga sakit mo lang magkagat blaw. Ay nako. Doon aga pat na subong na do, ano, at least nadakpan sila. Importante consolation lang nato nadakpan sila katropansyon.
3: Yes.
6: Kaga manabat sa aton justisya subong sa aton layo. Oo. Sige, sige. Katropansyon, nakapangmaskara ka wai? Nakalagaw ka sa maskara?
3: Ay, sa wakas ko itong hawin na ara. Pero kaisa lang mo.
6: Hey, kumusta? Sa jaman?
3: Sa jaman. Sa jaman. Galing.
6: Galing. Ang ganyan. Galing. Galing. Makilagaw kami. Ara ka gadyak warta. Kay kamahal mo ito sa Black Loon. Soft drinks na soft drinks po lang. Doon matyagan mo. Doon mo ubo ka na.
3: Sa jaman. Last na lang.
6: Ah?
3: Last na lang.
6: Hindi ko kinakamahal.
3: Hindi na galing maliwat.
6: Hindi na magbalik? Ay.
3: Hindi na magbalik.
6: Ay, naku. Muna gani kong kiss. Ay, naku. Pero at least, mayara na na. Mayara na sang, ano, mayara na sang, nasugda na kitman. Maskara Festival. It's Maskara Season. Sige. Enjoy yun. Ito lang, ni.
3: Yes, katumang.
6: Daho.
3: Sa, yung katumang win, no, muna na ang balita sa patrol.
1: Yung si, katumang kasing kasi, o, XFM. XFM.
6: Aha. Thank you so much sa katropang Chen sa pinakamga balita sa aton nga mga katropa nga nagapangayo sa hustisya sa mga nagdunted bala ng mga krimen ginhimo sa mga tao nga nakita lang guro na batyagan nila ang ilang ang kung ano nga nabatsagan nila sa lawas nila. Ngayon kinanglay patwas nila. Damo kaso, mo pa rin kaso na sagap nila, nakuha nila. Pero anyway, mga katropa, we hope nga mahatag hostisya sa mga biktima sa nga ining mga ano mga naga patigayon o kung naghimo sa mga krimen eh. Kabay pa nga masintensyahan, no? Okay? Oras natin, 8:43 sa pagpangalaga natin sa atong tlatuntunan dari sa Bulsay. Padayon kita mga katropa, no? Ang... Sir Vincent, may inlan na yung color sa plaza. Yeah, no? Habalay ako, no? Blue mo ang color. Anong color gusto mo yung makita sa background? kagapon ng isang Domingo na talakay tas ni may nag send sa akong photos bali yung singari ko displasaw may aray di amo ni gindescribe yung pagkit lingko tama na nabla na overloaded na ta sa mga info about plaza. Kay ginparami naman to sa syudad amunan mo lang atunda ang nami lang da iya kung maimbestigahan ang plaza nga anak amo ning plaza ang amo ning sitwasyon sa plaza nga amo ning 80 milyon pesos kay ginatag sa tiyasa sino ang nagbenepisyos na da Jack Tobra pero kamo be abit sino ang nakakadtos plaza raise ang TLB at TL ang kamot gali to nakakadtos plaza B okay man mayo man oh ahay ah do kadamo sa mga komento tos plaza ay okay ang Santon Plus Santon Vitamin C mga katropa subong kundi magbakal ka kalabanan sa mga kuturan taga bakal sila ng ano ng isa-isa. Pero kung magbakal ka kada box, pwede ka, kabakal, buy one, take one. Subong. Ha? Grab nyo ning opportunity, mga katropa. Vitamin C. Ako gani, pagkatapos program, karon malakat na ko. Mabakal ko sang vitamin C. Ha? Ang vitamin C nato, ang santon na vitamin C ta, is buy one, take one. Okay. So, okay. O, tsak to. Dali lang gid, be. Buy one, take one. Ang santon vitamin C ta, samtang mga katropa, ang santon plus gold naton, magbakal ka isa, nga santon plus gold, mga katropa, may 50% nga discount ka. Exacto one, gidni. Para sa mga kuturan ta, basi makalabot mo ni, no? Isa ka box, mga katropa, sang santon vitamin C, for example, mabakal ka man, may ara ka 50% ka discount ba? Dako-dako ba? I-grab ko ning opportunity yung amo ni. Okay. Kinahanglan ta ni. Nga may ara kita. Okay. Ang hambal di sa amon, preparasyon para sa ining mga posible epekto sang mga pagbag-o-bag-o sa panahon. Nagaresulta ini sa mga masakit. So kinahanglan ta, dipinsan aton kaugalingon, mga katropa. That's why ang advocacy yaman sa Yes to Health, nga mabuli ka ng ato mga kuturan nga makapreparar sa makapreparar kontra sa mga masakit. So it's amon one way para mag ang iba niya kasi nakaya mo. Ato niya gabrato, no? Garanti ang muna commitment niya, mga katropa, no? Liwat ha, sa aton santon vitamin C, buy one take one. Pwede ka kabakal isa ka box, may ara ka libreng isa. Okay? Sa santon plus gold, mga katropa, and santon vitamin C, kung duwari kami ng baklon mo, 50% ang imo nga discount. No? 50% ako na ako, no? Oh. Anyway, this lang, no? Dapat imbestigahan ang ligad nga mayor nga kag mga ido niya nga konsihal. Kay sila man ang nag-approve, no? Actually, tiyasa ni sa sir nga proyekto, no? Pero yes, the last time sa termino sa nanay pa mayor pani, no? Pero it's a national government funded nga project through tiyasa. Pero ang contractor niya, Amigos Entertainment, entertainment nila. Though may aras na kuno lisensya nga construct and build, pero ang specialty sa tiyasa, beautification, pinagi sa lightings, kaga mga audiovisual abi. O, tiyan mo rin eksperto, abi expertise, abi mga katropa, sang Amigos. Nga mo na, bisan na ano palak na ton, bisan na ano singgitan tada, nga panamiyon siya i-construct, butangan ta construction, since nga specialty ya sang ano sang Amigos Entertainment, nga amoning kontraktor sang pagpatahom sang aton nga heritage sites diri sa Bacolod, hindi na makuha. Kay tila inang iya nga target mo, pero wag ka, it's 80 million pesos ang 80 million pesos mga kakatropa. Hindi pa nabuo because ang 80 milyones pesos kabahin lang ina sa 300 milyones pesos nga budget sa tiyasa, no, para sa BCGC kag sa aton nga Bacolod City Public Plaza. Bisan pinta, wa ta makita bag-o nga pinta, ginbuhuan nila. Pero kung maglagaw ka to, nami tani interactive fountain man tani, pero maglagkad to ka to, maglagaw-lagaw bata mo magkadto to, makadanlog, ay sus, kundi bukol naman. Jesus. Kwaunta na yung pinakamang latest update, mga katropa, sa Bacolod Plaza. Wala paghihapon mahuman, apisar, nga nagpasalig na ang tiyasa nga hingagawon tapos. Tanawon ta mga latest update, abi, no, sa aton nga pagpangalagad with katropang Phoebe John Ungon, mga katropa, mga sitwasyon sa plaza kung ano ang natabo to, no? Kay daw pasalig to, patapuson ganila kuno mo, no? Good morning sa mga katropa naton, Ma'am Felisa Chapter. Thank you, Ma'am Helen. Good morning. Salamat gid, Ma'am Marisol Largo. May aga. sa inyo sa aton diri nga mga kultura, no? Happy watching. Thank you. Loop, okay. Sir Leopoldo, ariwa, para ni sa imo. Ara na sa i-check ta mga katropa. Naka-standby na si katropang Febi John Ungod, mga katropa. Angod sa mga latest update sitwasyon sa Bacolod City Public Plaza.
4: XFM Live Reports.
6: Katropang John, may aga?
7: Katropang Erwin, may aga. So, kundi na no, aga pa ta nagpadulong sa ato niya Bacolod City Public Plaza para mag-check kung ano man ginang update sa mga renovation no sa ato niya plaza. Kaya, sa itong mga sak mga nakita, no, alam mo, Erwin? May mga barikada pag-ipagyapon ang mga quadrant sa ato niya Bacolod City Public Plaza. And, medyo nag-improve siya. Alam mo, Erwin, no? No, ang mga napintahan na, no? Ang mga patwok. Ang mga, ano, may mga dahon-dahon na, no? May mga tanom na. May mga palibot. Pero may harap pag-ipagyapon sa mga Erwin, yung mga parts niya, wala ka siguro natapos, gano'ng landscaping. Kaya sa atong nga pati ang mga tulang win, no, sa namuno mo kagina, nga dapat sa Domingo, maging bubo na ni Tiesa ang iyang mga resources, no, para matapos na yung atong nga Bacolod City Public Plaza. Pero doon sa lungat ini, no, sa mga nabatian ka sa atong naging interview kagina, no, maging interview pa kagina nga concessionaire dito sa Bacolod City Public Plaza. Tunok ko niya sa iya, landscaping lang niya kuno ginobra. No, landscaping lang ginobra nila sa gapon, pagpaminlo lang.
6: Pero katropan dyan, if siya sa ato ng obra or ba si syudad?
7: Syudad kuno ang nagobra.
6: Na.
7: So, hindi siya iya niya tiyaza, iya siya ka syudad, gapon ng obra. So, ang mga pangawin, pumatian, kanino, si Ma'am Elna, si ang pahayag, no, nanungod sining landscaping na kung tani si tapos na tani ang obra sa tiyan sa kagapon. So, no, ito katon sa pamatayan karapang ngayon.
8: Ang nag-obra, gagara, hindi din mabuksan.
9: Hindi mabuksan.
8: Hindi ko na mabuksan, dahil duwa-duwa pa. Ang nag-obra, gagara nga dira, gagara nga tao, gagara sa kamigyo. Ang man lang na...
9: Hindi sa mabuksan, pero nag-landscape na sila kagapon.
8: Oo, gobra. Sa nagapang limpyo eh. Amo lang na mga tao sa syudad.
9: Amo mga tao sa syudad. Mga patuman ako, kay nabatian ka sa Friday, nga may nagsili, no? Ibuk-buk na kuno ni Tiesa ang iyang mga resources para matapos. Ni, kung si Mami, kung sa panulok, masubong kung sa naligad, nabuk-buk mong gilaya ng ilang mga...
6: Buk-buk lang, guru.
8: Wala, ay dugay naman yung natapos. Iniya, dugay-dugay lang yung natapos sa totoo, yun si Radaan lang. Dugay na natapos kay ang nag-aubra na di gani, ang iban nila, yung swilduan, kaya yung pasibangdan na nangawat ko na iban sa kawatan.
9: Okay, kung ang budget
6: siya, istorya
9: na tapos sa maniobra.
8: Dugay na ni. Dugay na lang natapos siya. Dugay na pag primero, pag iting bukada, tapos na ni. Tapos, yun, ano lang, yun na sulit-sulit, yung last-sulit daw.
9: Pero matyagan mo na nga, may mga, ano, yung barikada pa na nandisa.
8: Sige, hindi ko na nila pagpabuksan eh. Ay, hindi man pagpasudlan.
9: Hindi pagpasudlan sa mga nag-aubra din.
8: Sa nagatambay, sa mga nagamalagaw, sa nagatambay. Mumala na ang bal nila.
9: Sige. Sige. Thank you.
8: Sige.
6: Katropang, so, sarado dyan po na Bacolod City Public Plaza natin despite nga nalilo na, nagpaminta ang syudad. Ang pula ni mga katropang, ano, katropang dyan, ano ni siya? Nga, ano, nga, likop ni siya? Or bag-o lang yung ginpintahan?
7: Pinta lang na sa katropang win.
6: Aha. Ang alagyan mo, ginpinta ni siya.
7: Mga patwok, baka do bricks.
6: Oh, mga... tisa-tisa ni bi nga ano pinta lang ni
7: pinta lang sa
6: ba bang kinpintahan to kay ti para magturo tahom-tahom man siya sa Mascara Festival pero may ara pa part nga wala mapintahan
7: sa ato nga paglibot ko pang win to almost finished naman pero may good man lang gurong mga parts nga wala pa ginatapos ang pinta.
6: Ario, ang sitwasyon hindi naman lain gid ang plaza kung tanong mo Amo na nga, sa dudata nga ti ang plaza 80 milyon pesos. Pero bisan sa mga bench ni bala, wala mapintahan, no? Barato na lang na sa kuntani ang landscaping nga istoryada atong bulubakanti bala skilid may ara da tanom bisan karabaw grass lang tani or bisan ano nga mga tanom da gibutangan bato-bato da for example kag pagkatapos may ara sa mga lightings da I think siguro ang bakulod noon ma-okay na lang da kag pagkatapos makita ta ang budget nga nagnubo-nubo kuntani nga hindi 80 milyon pesos kay bisan ano talang taon bisan ano nga ang gulo paglantaw ta sa plaza nga budget dira hindi ta makita ang 80 milyon pesos mo.
7: Oh, kag amo na katong ino. Sumayo sila kung niya tapos ani. Pero makita ta man gid nga nag-improve siya gamay no kung ikumpara ta sa tag check sa iya sa
6: tungod,
7: mga
6: tungod sa mga balls.
7: Ang mga balls nga tapang 20 eh di na siya ginatinloan ang mga balls na no, mm. Na halungan din ng mga balls.
6: Oh,
7: kaya si Basi din ang nagkatuguro ang dako nga portion sa 80 million pesos nga budget.
6: Mahilig din Chesa sa balls mo. I hope tani may balls man sa lang magkayo sa liwat sang balls ninyo.
7: Amo gid ko tapang ito ano tani kadag ko ang balls sa binbutang nila tani amo man nakadag ko ang balls nila nga magatubang sa ato nga mabakulod na
6: dili. Oh. Kay galing daw hindi sa mga pagkatubang diyo. Dog pulo panago pa pero hambal nila ko no i-full blast nila ko no mo. Ang ano may buhi may bilhin pa tugling 80 milyon pesos guro. Ngay full blast.
7: Sa trabaho yan kay. Kung ako do hindi ko gid makita nga 80 milyon
6: pesos ka man,
7: na, eh? Unless may pagwa sila ng liquidation report.
6: Oh, paki, that's why for the sake of transparency. Pagwa nyo kwarta na bis publiko mo. No? This is not just about some heritage na heritage site nga istorya but ang kwarta mismo sa tao. Okay. Ang plaza ya nag-agi na ni sa mga centuries, nag-agi na sa mga tinuig nga damo-damo na tada, nga mga na again nga mga sitwasyon da no. It's still plaza representation sang ano sang aton nga pagpakamuhi Idris Bacolod no pero more na vab kon ginadepensahan ta sa pagpreserbar sa plaza mas maintindihan ta dapat kun ano kag paano gin gasto ang 80 milyon pesos abi.
7: Kahit kung ako personally sa trabaho no matsagan ko mas maayo siguro nga gin improve na lang gid ana ang mga facilities no ang gin recolor tabi no ang well, hindi mo kaya si architect, pero te, as someone yung nakatalong 80 million pesos na yung gastusin eh, at abakulod nun man, mas maayos na yung unaan, nagigya ang ara ng blangadaan, bago siya gindugangan. Pero te, at least ay, kanami, nga naging mas vibrant, no? Naging proved ang ato nga plaza.
6: Oo.
7: No, before siya, naging gindugangan sa kung ano-ano ang mga abugot.
6: Oo. Na, bisan pinta gani nga puti ni sa mga koral-koral sang ano why gidi dito na kadtong 80 milyon pesos taman
7: mo ginaanda ko na to nga tumangkot ni mga makulod doon gitong way no
6: tapila yan ang presyo sang balls ni man
7: wala ang baka dalawa
6: ka pa okay.
7: May ano pa na mo may tuga ka ng sunod
6: basi ang kada ka balls ni 500,000 ni bo mataas ni likes ni
7: kaya damo man bigkit pang win ang balls. Kaya basta yung mga
6: small medium large 100. No.
7: Small medium large.
6: Ang undin nagwa.
7: Kailang wala XL kadto pang win eh.
6: Ang undin daw magwa na daw. Ang undin ba nakalantaw kasang undin? Shake rattle and roll.
7: Wala kaya
6: kadto pang win. Daw magwa na siya. Daw mabuto na siya.
7: Teka ba, wala lang may mabot pa. Dara sa tagda maskara ka, taka trabaho yun, ha?
6: Oo.
7: Kaya doon delikado, Gregor.
6: Imbis ka maskara ni, horror ni magwada mo.
7: Manag-Halloween naman ko na mo.
6: November 1 eh. November 1 and 2 eh. Ay, dako. Sige ah. Pero, sitwasyon, okay naman?
7: Hindi. Ang update na ito, halin sa patrol.
6: Hindi na makatuan. Hindi. Katropang dyan, hindi mga sudlan subong, Japon ng plaza?
7: Makasunod nito siguro katropang win, no? Pero di, sa lugar, kundi ng mga balls, yun na. Sunod ko sa pahayag sa nga ito, may din-interview. Wala siya yung napasudlan sa mga manugtambay, sa mga manuglagaw.
6: May gabantay man?
7: May gaban tayo, Manjo Lumawin. Kompleto, madang ato yung mga security dira sa public plaza.
10: Oh, sige, sige, sige.
7: Amo na ka, bro, okay, no? Kabay nga, mas lang, mapakita ka ma-update dira sa ato yung bakal sa public plaza. Kaga, amo na, ang ato yung update dira sa patrol.
10: Pakamuyo, pangunta lang niya.
7: On XFM News.
4: XFM Live Reports.
10: Mga katropa, pakamuyo, Anton lang niya, ang plaza, nga mag-okay. Daw pissed off si Mayor Greg Gasataya sa natabo sa plaza, nagalalain sa tiyakin pa kayo sa syudad, hoping nga basi pa lang maabrihan ang plaza. I hope nga maabrihan ang plaza sa Maskara Festival. I hope nga matigayon nga maging operational plaza antes pa man ang 15 tub-tub Jesse no? Sang Oktobre, amuning highlight abi sa Maskara Festival. Okay? Oras na ton, it's a minute after 9 o'clock. Katropa, Sir Jelwin, ang Bacolod Public Plaza, nagaserbi man nga ining lagawan kag palahuayan kag pinaka sentro sang stage, nga stage sa tunga sang nga tugatubang bukids por nga porsyon. Oo. Sige, sir. Oh. Ang Baldi Mamere, sir, largo. Sige niya, tani, sa kabankalan, may mabaklan man kami kay by one take one, sir. Kay mabakal kami, santon, vitamin C, oo, bala. Ambot, ang TGP natunda, kaga ang atunda nga, may ara sa Mercury Drug Stores, may ara man sa TGP, ang mga produkto ta. Kag siyempre, ara man sa Negros Grace Pharmacy, available ba na ito mga produkto, ma'am? Mama Rizel, oo. Buy one, take one. Oo. Anyway, oras na ton. It's a minute after 9 o'clock. Commercial po na. Tapos, balikan to nila. Because nga, ang problema sa aton nga, isa sa mga problema sa Visayas, ang supply sa kuryente. No? One of the one ta, may ara sa mga series of outages nga nagluntad sa aton grid. No? Meaning to say, ang aton nga, ano, ang aton nga, aton nga supplies kuryente nagnubo, nagnipis tungod sang pag-shutdown, no? Sang pinaka mga planta dito, no? Nagresulta kulang ang supply na to mga katropa sa Visayas, okay? Then may implementation sang manual load dropping, no? Rotational brownout sa mga power utilities naton diri sa Bacolod, no? And na-experience ito, tag-duwa ka oras, brownout, adlaw-adlaw mga katropa. Eh, galalain tao eh, singin tsak tuman bayad namun nga amuni. Ha? Despite sa brownout mga katropa, ang aton nga bill ha, sa NEPC, wala nagnubo. Ha? Wala nagnubo, no? Nagnubo ang imong consumption, pero nagtaas Japon tungod sa mga charges, ginbutang sino to? So wala tayo palag subong mga katropa sa ano sa NEPC, ah may mga implementasyon sila mga charges kinbutang nga kun ang ibang mga charges ne na implementar sa tong bulan sang July, pero pagka August may mabag-o nga mga ano daydayon tara bla karon ang pinaka mga additional collection sang NEPC mga katropa ho. Amo ni ang Baldila ang ining 5 billion pesos nga ginakabit na ton ano ginakabit ta modernization plan daw katuli show cost money man lang ni no kay eventually kolektahon man tada mo no kolektahon ta ibotang sa mga bill ta kabahin sa improvement kag modernization sang aton pero ka mga linya sa kuryente diri sa Bacolod pag sa servicing area sang NEPC. Alas 9:04 mga katropa, commercial ta, balik ta pagkatapos ni standby.
4: Bullseye XFM 90.3.
11: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Sanzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Sanzone Plus Gold.
13: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Sanzone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Sanzone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Sanzone Plus Gold araw-araw.
11: Vision Next! Marami na ang natulungan!
14: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Nung pala sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
11: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
15: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
16: Turbo Supplement for Men.
17: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kidyang experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapoy ba ko, ah. Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative ng effects. Swabi gain. Kamutol, testingin mo lang. Kampiyon kidyang Turbo.
16: Turbo Supplement for Men.
18: Oh, yes.
16: Turbo, may maka at klamo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
18: Mas lalakas ka pa.
16: Sister Pain.
19: Ako Valisilis and I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang ibaan nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
16: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
20: Symptoms persist.
16: Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
21: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
22: Exciting!
23: Exciting!
24: Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen, herbal capsule, kag evergreen, coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.

0: Plima. Coleus amboinicus lore. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Pwede, may nag-atrust ang public opinion.
2: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang Bullseye.
4: Balik tayo mga katropa. Oras ta is 9:10 na. May ipatigayon nga hearing para sa pagsolbar sa problema sa ginerya na Tundris Negros Occidental kag sa binog nga Western Visayas mga katropa sa Visayas Green. Ini kasunod sa mga rotational brownout nga experience nato nga gipatuman sa mga power utilities nato sa mga naglaylay mga coverage area sang Seneco, sang Noseco, sang Noneco, sang Negros Power mga katropa diri sa Negros Occidental, no? Noreco sa Oriental, may nakabatsyag kita kag nakita natin ini ang epekto sa tagsa kapagpangabuhi natin. So nag-react ang pinakamang official nato sa gobyerno, no? Isa sa mga nag-react di si Lone District Representative Albi Benetes kag 3rd District Representative Javi Benetes mga katropa, no? Diri sa ining nagluntad ng mga rotational brownout, no? Hambal ang hambal is well kinahanglan ta kinahanglan imbestigahan kinahanglan ng taon ang mga pulisa nga nag may mga outages nga natabo sa aton grid, no? Ano nga tabo sa mga planta to, no? Ano ang natabo to sa mga power plants naton nga may shutdown sila, no? Nga nag-outage sila, no? May ginhimo na nga mga una daw caravan ni siya mga katropa sa pagsolbar sang problema sa sining enerhiya naton, no? Matso nga kinahanglan ta magpreparar because by 2028-2030 mga katropa ga-expectar kita nga mataas ang aton nga supply sang kuryente, no? Pero ano din pala, no? Because nakita naton ang pag-merge mga katropa sang aton nga solar plants nga ga-expectar kita, galaom kita nga makabulig ni siya sa aton diin to nagkadto nga mga enerhiya. Naging budgetan man to sang aton nga gobyerno para makapundo sila the 1 billion pesos mo, no? Sa mga ano ni mga power plants mga katropa, mga solar niyo, pero wait ni mapuslan, no? Anong intention, ano nga mga plano na istoryahan to mga katropa? At to kahapon si Sir Noli Rosales nga nag-representar man sang consumidores, no? Sang NEPSI kag sang mga pumuluyo consumers abi mga katropa, no? Ari ko sa linya naton si Mr. Noli Rosales. Sir Noli, may aga.
5: Yes, may mga katropang Erwin, dyan may aga sa mga viewers at listeners.
4: Oo, sir, patigayon, nag-participar ka kahapon, nagligyan sa pag-tipon to dito sa hearing, selfie sir, pero nag-protesta ka mo, nag-rally ka mo sa guwa?
5: Yes, nag-protesta kita mga katropang Erwin, no, tungod may ara ginhiwat sa isa ka public hearing, cognitive hiring, ining problema naton sa red and yellow alert.
4: Oo.
5: Na asod-asod nga brand out dire sa Negros Occidental, mm-hmm, kag sa Visayas mismo.
4: Oo.
5: So ang kasakit lang dito sa ato nami tani kay gintagaan sang attention,
4: mm-hmm,
5: pero as a public hearing tani as a city hiring,
4: mm-hmm,
5: tani ginbutang nila sa isa ka venue,
4: mm-hmm,
5: nga may ara ordinary nga mga pumuluyo mga ordinary nga mamumgon,
4: mm-hmm,
5: nga makapamangkot nga amuni ang problema naton subong,
4: uh-huh,
5: sa isla sang Negros,
4: uh-huh,
5: o sa Visayas mismo,
4: uh-huh,
5: nga miara more than 2 hours to 3 hours ang rotating brand out, no, sa lain-lain nga mga area,
4: uh-huh,
5: sa isla sang Negros,
4: uh-huh.
5: So ikaduwa amuna ni ang sitwasyon naton nga pirtigig kataas ang aton nga bayaran sa kuryente,
4: uh-huh.
5: So yes, amuni nang hindi maintindihan sa aton nga mga consumers nga amon yung sitwasyon naton subong, mm-hmm. kagalapad-lapad sa naton nga solar farm dire sa Edigros Occidental, mm-hmm. nga maayo man tani na kay renewable.
4: Oo.
5: Pero ang pamangkot bala ang taga Negros naga sila bala ang nagabenepisyo sining solar farm. Oo. Na halos daw uho nga gatinubo lang dire sa kasindahanan sang Negros.
4: Mm-hmm.
5: So amo na mo nga nga ginakulang kita sang kuryente.
4: Mm-hmm.
5: Nakalapat mm-hmm. sa aton nga solar farm.
4: Mm-hmm.
5: Nga panawagan gat naton. Okay kita sa renewable energy,
4: mm-hmm.
5: pero dapat wala may ma-dislocate nga mga maunguma.
4: Oo.
5: Wala may ma-dislocate nga mga beneficiary.
4: Oho.
5: Kag i-insure ang food security.
4: Oho.
5: Hindi lang yung istanom naton solar,
4: nga
5: hindi man ta makabenepisyo.
4: Oho. Sir, sa solar ning nga mga proyekto, di ba daw may area na location para sa mga solar nagkakapital para mag-establishar sang solar farm, solar source. Sir Noli,
5: yes, amo na sila naton dire damo-damo dire company katropang Erwin,
4: uh-huh.
5: na nagsulod sa isla sang Negros,
4: uh-huh.
5: para magpatukod sang solar farm para kuno ma-insure,
4: uh-huh.
5: nga ang aton nga ito gas ang kuryente alin mismo sa kinaiyahan kay para nga makakuan kita sa ginatawag naton yung mga climate change,
4: uh-huh.
5: ma-insure naton nga hindi maguba ang aton nga mga dunang manggad. Pero sa totoo lang, maayo man natanin ang kuan ang renewable energy. Kung nagasilbi siya, sa malapad niya pumuloyo. Ang problema,
4: mm-hmm.
5: halimbawa, mangkuto natin, pilagid ba lang kilowatts o megawatts ang gina-create siling solar natin.
4: Mm-hmm.
5: Kung di nilagakad to.
4: Mm-hmm.
5: Wala nag-enjoy ang pumuloyo. Sino ba si nag-enjoy diri mga elite lang ang mga kapitalista?
4: Mm-hmm.
5: Ang nag-enjoy diri ang mga dagko lang ang mga negosyante.
4: Mm-hmm.
5: Mm-hmm. Ang nag-enjoy diri ang mga may kapasidad lang nga mag kay tungod lapit sila sa kumpanya amula ang maka benepisyo.
4: Uh-huh.
5: Pero ang lapit gani nga community sa may mga solar farm, ibang gani wala gani suga.
4: Oo. Uh-huh. Oo.
5: So amo na pinakamasakit nga kamatuoran,
4: uh-huh.
5: nga dapat i-address sa aton nga mga congressman,
4: uh-huh.
5: especially diri sa congressman naton sa Negros Occidental,
4: uh-huh.
5: kag diri sa Lone District.
4: Uh-huh.
5: Kasi si Mayor Albi gusto ya gani ang I think magpatukod naman sa facility another company sang coal. So ang coal niya is kabalumantana ang hazardous na katama sa aton pumuloyo si kayong lawas kay ti. Kapirti una-una ang pirti ng yabok sina ikadua.
4: Uh-huh.
5: Ang kung dapat naman yung naton ang servisyo sang pumuloyo dapat sama sang kuryente,
4: uh-huh.
5: mga public services,
4: uh-huh.
5: dapat gobyerno sini ang nagahawid.
4: Mm-hmm.
5: Hindi dapat yung privado,
4: mm-hmm.
5: libre sa isla sang Negros,
4: mm-hmm.
5: ang nag-aawid dire razon, mm-hmm. ining nipse o ining more power.
4: Oh.
5: Di gusto yan yung agawon ang aton yung mga kooperatiba,
4: mm-hmm.
5: para maging private. Ang ginahin mo ganis subong sang niya, kakato dire ang niya, para gubon ang imahe sang
4: kooperatiba.
5: Mga kooperatiba.
4: Mm-hmm.
5: Gubon ang imahe sa mga opisyal sang kooperatiba,
4: mm-hmm.
5: para ihatag sa privado. Pero pag-ara naman sa privado, para sa ating experience sa Sinico, wala nagnami ang serbisyo. Wala mm-hmm. ba nagnami ang serbisyo? Magdako lang ato balaryan.
4: Mm-hmm.
5: Kaya
4: mm-hmm.
5: private, punot dan ka, ma-bill deposit ka pa para makapa-recone ka.
4: Mm-hmm.
5: So, daw hindi ka nagani kabayad sang imo nga bill,
4: oo.
5: Ma-recone ka pa.
4: Oo.
5: So, so amo na isa ka problema natin sa buong katropang Irwin,
4: oo.
5: na akinanglan natin mampamatukan,
4: uh-huh.
5: ining panghawid sa mga dagko ng mga negosyante,
4: uh-huh.
5: sa aton nga power industry.
4: Oh. Sir, klaro ko lang, sir, para at least medyo may ara kita basihan ka rin sa Truyeta. May proposal dito nga mag-establish naman sa coal-fired nga
5: yes.
4: source dari sa Western Visayas. Amo na i-cope up to, idugang.
5: Idugang kulang ko nung kuryente.
4: Oo.
5: Sa mismo sa Visayas. Pero sa totoo lang, hindi sabat ang ining call,
4: mm-hmm.
5: parang may ano ang aton kuryente. Sa totoo lang, ako kayo nagtayo ng katropang Irwin daw, ito daw ginatuyo na pag-run out para makapasulod naman kita sa isa katako ng company,
4: mm-hmm.
5: sama sining ginakwa nila nga magtukod sa pasilidad sang call,
4: mm-hmm.
5: nga import from Indonesia.
4: Oo. Oh. Okay.
5: Nga para magtukod naman sa isa ka dako nga kwan para maging ka naman o maging isa naman siya ka distributor,
4: mm-hmm.
5: sang aton niya kuryente sa Visayas.
4: Mm-hmm.
5: So amo na niya kasimple.
4: Mm-hmm.
5: Amo na niya kasimple ang tinutuyo,
4: mm-hmm.
5: sang public hearing kag Leslie Baring,
4: mm-hmm.
5: para ipabalo nga masulod kita sa isa naman sa kampanye, sa sining call. Kung hindi pa yung solusyonan, hindi matutuod nga problema sa pumuluyo, nga grabe kataas ang kuryente, pag hindi nga asod-asod niya brand, okay, dapat man ta solar di. Bisan wala tagani call, kung lang solar di, mag-operate para sa pumuluyo. Posible, hindi kita kulangon sa kuryente.
4: Teka, may mga solar farms, farms kita, Sir Noli, nga naisablisar, Barangay Filisa, ganyan may atuto eh, no? I believe it is funded sa fit all na ton nga ginabayran sa aton nga bill, kabahin kita sa pagbayad sina para makadugang sa source of power na ton. But naistoryhan, sir, nga diinig akadto ang mga sources, mga solar power, ara subong sa mga solar farms naton, dinig akadto, gina-augment ba na sa source naton or basi ginabaligyan is market man lang?
5: Precisely ko natong ilang taon sa aton nga Bill Gani Katropang Erwin. Hindi natong di makita no nga may kwang kita di sa solar no. Bala may nagasulod nya solar sa aton nga bill para maambal naton kun pilagid bala ka gigawatts ang nagasulod kay nakita naton dire. Wala lang, kuha lang siya from NGO CP lang siya kagiban pa ng mga company. Kay biskul na aton makita di ganyan ang aton niya bill. Hindi taga timintindihan yung mga ginapambayaran tadi. No, damo-damo, no? Damo-damo ta ginapambayaran. Nga pati tanan niya ginapambayaran naton, may ara sang VAT. O halimbawa ining generation may ara kita distribution charge. May generation charge, may transmission charge. So damo-damo nga charges de. Ang ginapalo

0: So inang muna nato na kwan. Ko isa ina nato niya ginakwanon kay si kay Congressman Albe.
1: To.
0: Kung pilagid bala ka ano kadako nga kuryente ang ina supply halin sa solar kung may ara manggit.
1: Oo. Oh, kay kung mag-amuni, audit na lang tayo. Why is it, sa fit-in tariff nato, ako is ginagibayaran nato, may mga tax pa para sa mga source of power na pagkatapos may magkakanto sa atun. Kasi fair na, Sir Noli, now, pagkatapos...
0: Yes, kung nakasayin nato nga, sige kita promote sa renewable energy na para nga matinlo ang atun niya kuryente, matinlo ang ginakuan sa atun niya kuryente. Pero wala man kita nagapulos ang sining mga renewable energy. Ang nagapulos din, ang mga tagko malang ang mga base ang ibang dyan kita talagang pinas ibang niya pungso kaya wala ta idea kagito ginahaboy kagito ginagamit so dapat siguro ang negro siguro isa na sa ka-challenge no kay Mayor Albe kay Tisha mo na pirmi ang nagakwansang ining mga proyekto nga sama sin eh dapat i-insure yan may protection kag ma-enjoy sang pumuluyo ang ining mga solar farm o ng renewable energy nga gusto naton nga matinlo man ang atong kuryente kag hindi makaalit sa malapad niya pumuloyo.
1: Oho. Sir Nori, isa sa mga concern ding ipira law na istorihan to sir.
0: Yes, ang ipira law muna sin aton adugay na ng atong gina duso katropang ero no sa mga bayan black. Nga dapat ang ipira law ibasura na ini.
1: Oho.
0: Kay siya ang nagapahanugot sa ano sang private sector na mag-ingit sa power industry no kay ang kagya ang barangay ni Sir Tera lo ang iagol inaglapasod doon ang private sector na mag-ingit sa power industry para kuno may pilian kita para may ara ka competition kag mabarato ang aton kuryente
1: tama
0: pero ang pamangkot dire kag ginamonopolyo man lang sang aton nya mga kauturan nya mga ulag garkiya kag mga init ni mga business sector sama ni rason panginan tag avoidance kag iban pa nga naga-engage no sang power industry so but sila yon ang iperalo siya ang kamot para ipangatag ang aton nya power industry nga instead gobyerno mong padalagan ginahatag sa private para ang imo dala sang gobyerno mangulikta nga mangulikta kagastoon ang paldo-paldo nga kwarta gastoon ni Bongbong Marcos kag gastoon sa Miyali Pores pinaagi sa korupsyon.
1: I hope tani may manay surehan ni because nga ti bisan ano ta lang taon ang kuryente may aragid sang negosyo nga nagapatungas na di sa mga tlagko ng mga negosyantes Pilipinas. Pero sir, dito di pa kadtuman? Ano yung nakadtuan?
0: So, kung nasa na kinanglan manawagan, hindi malapad niya pumuluyo, mag-stanty dia. Sang sining problema natong subong, tungod hindi nagidya natong, kundi kita mag-stand,
1: kung
0: kapadayon ang paghimulo sa aton sa mga tagpo ng mga negosyante, collaborated sang mga public official. Labi na gid no si Bongbong Marcos nga wala siya pagtamod no sa pumuluyo niya, ngiya lang ya. Kung magtaas ang kuryente, magsaka ang bilis ng pagkaon, magsaka ang serbisyo, ayudahi lang kay sige lang tayo pangawat. Amo na lang niya ang ginahimo sang gobyerno subong. Ang solusyon niya ya ayuda na front man sang corruption nga instead tagaan sang solusyon insakto para nga ma-i-address ang ginalokdo sa aton niya pumuluyo.
1: Lastly, Sir Noli, why makamutog yung padalan fire truck kahapon?
0: Precisely daw, wala man. Siguro nahuya man sila. Nga muna na ginatubang aton niya realidad. I-disperse pagin kami. So, nakipag-negosyar kita. Nga tagain lang kita ingayon niya makapagwa sa aton niya humutag mabatian sa aton niya mga public official. Nga at niya diskontento, dismayado. Ang malapad niya ni Grosanon sa katabo sa bumsang grabe nga burnout kaya grabe kamahal sang kuryente kag hindi maayo nga serbisyo sang ginakuha nga mga negosyante para mag-ahawit sang aton power industry so panawagan naton dapat balik na sa kamot sang gobyerno ang aton power industry para maganagan ang pagpasaka kag maganagan ining brown kika gapati kita kunara sa kamot sang gobyerno kaya gidya padalaganon sang gobyerno ining mga pasilidad sama sang tubig kag kuryente kag ospital para i-service sa malapad niya pumuluyo.
1: Sir Noli, mangayo na kuras gamay simo. Sir, ano tong development sir sa paghinyo nyo nga sa kasweldo? San una to?
0: Yes, boss nga adlaw no. May ara may isa ka public hearing pertaining sa pagsaka sa sweldo no, may ara kita petition no sang Western Visayas no, United Western Visayas no nga may ara kita sang na petition niya to 50 subos nga adlaw magasugod na ini sa public hearing 6 and 7.

0: Una ang was nga daw iya ini ka industrial and services workers.
1: Oo.
0: Ang seven iya ini ka agricultural. So dapat suportahan ini sang aton nya mga mamumugon para makuha nato na pinakamataas nga saka sang sweldo. Hindi lang nato ni salig no sa mga labor group para magdemand. Dapat ang bilog na mamumugon sa isla sang Negros magaduso. O dire sa Negros Island region magaduso sang pinakamataas na 250 pesos yung petition naton para nga bisan pa paano ang saka nga piti, ang saka sa kuminti, hindi man talan niya masabat. Pero bisan pa paano makapiyampiya na ining 250 nga saka sang aswildo kapag din kamutan hindi nga ituso sang bilog nga labor group.
2: Sir Nali, thank you so much. Salamat kid sir. Sa oras ni mo sir.
0: Madam, huwag niya salamat.
3: Franca Diretso Bullseye.
2: Sorry, ito na ilugay-lugay mga katropa because ang Ipera Law, amon isang enabler law na nagahatag ito gahom sa mga private independent power producer para mag-intra no, sa negosyo, sa industriya, sa power, no, sa enerhiya. Kagang source of kuryente na ito mga katropa, ginahatag na sa mga IPPs na ito, independent power producers, nga nakatapik, nga nakaangkla dira sa grid na ito. No? So any outages, shutdown from the power source mga katropa, where's the result? Sa pag-reduce sang supply sang kuryente sa Visayas grid no kun nagnubo na sa may ara sang yellow and categories of alert warning. One is ang yellow alert nga ginapabalo kita nga na nipis na kayo ang supply naton sang kuryente. Okay, red naman mga katropa kun kulang lagid ang supply sa kuryente. Na experience ata sa bulan sang Agosto, Setyembre, ang mga outages, ang mga manual load dropping, kag rotational brownout nga na experience naton diri mga katropa. So ginaday-day abis ang naton kundi inta makadto para ireklamo ini, no? We're glad nga may ara kita mga public officials nga naga-raise sa mga concern gani. Pero somehow daw kulang, no? May doon na kulangan tabla. Ang issue di is sistema mismo eh. Ah? Layi mismo eh. No? Ang aton Ipera Law nga dapat i-scrap na ni. No? Kakaso na ni sa mga katropa because amat-amat nagasulod, nagakadula ang control sa gobyerno sa mga layi niya sa mga negosyo sang kuryente sa birog ng Pilipinas. No? Kabalukit na kung anong ihambal sa mga negosyante ta nga medyo madugo ni sang trabaho kung iripasuhon naton ang Ipera Law naton, no? Pero wala man imposible guro kung sugdan ta. Why man guro imposible kung amat-amaton ta. We understand nga hindi tini matapos sa amon nga mga sitwasyon, but we need to bring back control sa aton gobyerno para hindi magpagusto ang mga pribado nga mga power plants mga katropa nga magnegosyo sa kuryente, no, para sa tao. Pigado na ta, no? Ari na ta sa sitwasyon nga ang kita ta insakto lang sa pagkaon ta. Kung kisagi na kulang pa. Ari na kita sa punto nga daw hindi na ta ka-survive sang aton binulan. Tungod ang aton nga sweldo insakto lang sa tubig, kuryente, pagkaon, no? And that's about survival, no? Kung sobra pa na mga katropa, why na, no? Why na inugbakal sang paeskwela, no? Why na sang inugbayad sa tuition fee? Wala na idugang pa sa mga pagkinanglan sa aton parimalay nga at least makakaon-kaon kita sang maayo, no? Ang pinakamakuturan ta kinahanglan makaangkon sila sang duha ka trabaho, no? Pero hindi para pwede double compensation ka. Ang ginahimo bata buhay pa sa insakto nga dapat hindi pa makatrabaho pero ginapagwa na ginapatrabaho na si nanay ginapat ginabantayan niya mga bata-bataan niya magwa na matrabaho na, no? Kay amuna ning kinahanglan ta. Ang termino sa mga kilala ta singya, let's just be practical about it, no? Kinahanglan ta mag-survive. Pero until when? Kay sa mga sitwasyon nga amo ni mga katropa, ang aton gini aton pamilya nagagwa na para mag-ubra, tanan sila. pero kulang Japon, ha? Kulang Japon. Nagataas ang presyo sa baraklon, nagataas ang presyo sa aton nga mga pagkaon, nagataas ang presyo sa kuryente, ha? Nagataas ang presyo sa tubig, ha? Nga essential para mabuhi ang tao katropa. Kag amuni ang ginaprotehiran sa aton estado nga hindi magsaka because istorya survival ini. Ha? Istorya kabuhi ini sang iya pumuluyo subong. But what we have is wala ta sa control diri. Why ta sang gahom? Our policy is totally deregulated and monopolized sa mga private companies subong. So sistema. And we want our public officials to dig deeper sa mga layingan ni kay amuni nagapatay amat-amat sa amun. Ha? Amuni nagapatay sa amat-amat sa amun. And I hope ang mga politiko ta iset aside nila ang mga politika nila, no, kay kinchindi man ta kung ano ginadoso nyo, amo man ang ginadoso sa mga tao sa likod nyo, ha? Pinanser nyo sa politika, pero can't we just settle sa problema, pamatian ta sentimento sa pila ka mga kulturan ta, mga abyanta sa sitwasyon nga ginapangayo ta, ha, sa subong. Because looking at the situation, mga katropa, dason nga bulan, dason nga Disyembre, may ari Super El Nino, ho, we expect ang presyo sa kuryente mataas, no? Because mataas ang demand, no? May electric fan ka, alang-alang man masulayon mong init sa balay mo. O, pandaron mo electric fan mo. Kung may aircon ka to, aircon mo sa damo kwartada, no? So, mataas ang demand sang kuryente, no? So, there were outages nga nagakalatabo subong, ginakulang aton supply sa kuryente. So, base mag-result na naman sa rotational brownout, init-init padaan kayo. O, supply sang tubig, no? Ang aton nga mga water utilities sa mat-amat naman gina-privatize, no? Ginaobra sa mga pribadong mga kumpanya, no? Just like Prime Water. Subong hiraya naman. Wala ka ba kung legal na sa ang ginahimo nila. Subong, no? Ang mga basiwa, employees to, mga katropan, tila, gahulat sila. Hindi ko ginatakaan na gani, guru. Ha? Pero, demanda sa Japan, no? Ang aton nga mga basic services is totally commercialized. Ha? Sa mga panahon ngani, nanigusyuhan. Ang tao, ang milking cow, ang gatasan. No? Kita ang gakaipit. No? Pero ang aton nga mga officials gobyerno, lain pa Japon, ha? Negosyo man Japon sa utok nila. Yeah. XFM News. Ay. Alas 9:35 mga katropa, mga commercial tanay. Balikan ta mga update naton pagkatapos sa mga panumdom. Standby.
3: Bullseye XFM 90.3. Simple Plus.

0: Sunfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Lin, isa akong bankrupt. Para maboost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sunfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sunfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sunfon kag Vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gid magpangape, pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katangis-tangis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid siya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sunfon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sunfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sunfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, para dating sumasakit ang aking pusog dahil sa menstruation ko, gumamit ako ng Sunfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusog ko.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa pusog.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sunfon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-assist pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Mag-assist pain.
7: Kalang pain.
8: Fast and safe.
7: Assist pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sistapain.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sunfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Ma. Coleus amboinicus lore. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
2: Balancing ang mga komentaryo.
3: Pwede, yung nag-atrust ang public opinion.
2: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
3: Nga medyo isog pa sila yan.
2: Ini ang Bullseye.
3: Kung nang taon sa mga bilta mga katura, paano madamot na grabayran? No, amo rin gusto tayo ipalabot sa aton nga mga mamalid ha, mga lawmakers na tundari sa bungsod. Nga dapat man tunan ta, dapat base pa na, may arap kita makita ng mga possibilities, posibilidad, no? Ang inig mga solar farms na ito, nga naglapta dito sa Negros Occidental, madamot sa mga solar farms dito, Barangay Felisa, dito sa Cadiz, no? Dito sa, I think, Bayawan Oriental, damot man ito ng mga solar farms, mga katropa, and it's growing until now, no? Ang inig mga bagay, mga katropa, it is funded kita ang gabayad sini, no? Kita ang nag-sustain sini para may ara kita renewable power source para mag-connecta sa grid naton, para may ara kita sang backup pagidugang, no? There is Negros Occidental, why man tayo baterya nga gakadto directly sa NEPSI, why man ta baterya nga nagakadto directly sa Atunoseco, sa Noreco, sa Negros Occidental para in case gidman may ara sang mga outages, may ara kita mahulbot, no, mabutong din ng mga solar source o ng mga power abi mga katropa, no, makita nyo na sa inyong bill ang fit all, no, nga ginbayaran ta dala sa mga bill nato mga katropa, no. Ano ring fit all? Ang fit all mga katropa, isa ni ka charge, no, sa aton nga bill, no, para mag ano kita, magsuporta kita sa mga renewable energy projects naton sa Bilog Pilipinas. One typical example ang solar. Subong kay do naglapta naman ang solar, nga mga hindi na yang sa balay nyo, ha? Base korektahon nyo, base balon yung NEPSI karon nyo, bayri kami dio. Yemi kami solar India. Ang mga solar projects accredited, nga ginkilala, nga naka-apply sa mga programa sang aton nga Department of Energy, no? So sa fit all yung mga katropa o kung feed-in tariff allowance nga ara sa bill naton, ginasuportahan ta ang mga renewable energies nato mga katropa, no? Paano ini nagatrabaho? Mabayad ka ang charges mo, da ihaboy na mga katropa sa National Transmission Commission. Isa na ka-fix nga charge mga katropa, no, para sa pag para pagsuporta sa mga renewable energies nga possibly mag-augment sa power source natun diri sa Negros, bilog nga Pilipinas, no. So pilang ginakalabanan, ginasukot natun, no, sa aton diri mga katropa, dako man siya, pero isa-isahon ta ra karon dugay, okay? Ang ari pagid, no, ang aton nga ginabayran sa bill natun, no, ang green energy auction allowance o kung GIA all, hara man na mga katropa, no, ang ining bag-o nga bill, nga charge sa aton bill sa kada kuryente, duplo pareho man sa fit all, no, pero ang ginahatag gani mga katropa, mga gina-incentivize ni mga clean energy bla nga mga developers mga katropa para magamit ni nga mga source man Japan, okay? So like ano mga typical example, no, mga katropa, no, may ara sang solar, no, wind, hydro project, no, nga pwede punduhan sang aton nga gobyerno para magdugang sa mga power source naton. So this all add up sa aton bill, no, makita nyo na sa bill nyo, katuan nyo na bla, may GIA all, may ara pa na sang fit all, nga mga balayran, mga katropa, mga abyan. So amuni karon ginapangita sang aton nga pumuluyo, since nga nagagastota, bayad ta sini, so kinahanglan gid nga mabalik man sa aton, no, ti anong natabo nga sa amo ning mga sitwasyon ka tropa, ginakulang ta sa supply, hindi ta matandog ang mga solar source naton diri sa Negros o kon sa bilog nga Pilipinas nga dugang tani, no? Pila ang ilang rate ni mga katropa ginabayaran ta sa bilta. I think ang ERC nag-implement sa mga sa ining nga charges daw 0.33 per kilowatt na siya ginabayaran ta, no? So ini nga mga bagay nagbulig mabulig ni tani, no? Sa aton, no? Kung tani, no? Pero di ni mga solar farms na to, di na mga enerhiya, di na mga source na nagadto. I hope tani mga katropa, ang ini mga kuryente wala ginabaligya sa aton nga mga spot market, na? And I hope tani may ara sang linya ang aton nga NGCP because nga sa ancillary nga mga fees naton charges mga katropa ginabayaran ta man na, no? Ang transmission naton ginabayaran ta man na. Ang improvement improvisation sang aton nga mga underground cabling ginabayaran ta man na, no? Ara man na sa bill ta, no? So ginasukot naton ang mga ahensya o kung mga pribado nga mga kumpanya because nga hindi nila ma-deliver, no? Look at sang Luzon Grid, no? I think may ara pa sang dako nga allowance ang supply sang kuryente dito sa Luzon area, no, nga pwede i-transport sa Visayas. At least may reinforcement sang supply, no? Balaan nyo ang sang una ang aton nga transmission ato ni National Power Corporation until under napukor sang una. So since nga hambal ta, nagapangutang na ta, nabudlayan na ta, daw kabudlay i-maintain sang gobyerno, nagapamordoy ang gobyerno sini, and that's the time ginhatag sa mga pribado nga kumpanya, no? Through the passage of IPERA law, and eventually diri nagsulod ang mga independent power producer para magbaligya sang ilang mga source mga katropa sa aton nga sa aton gobyerno. So baklo na sa gobyerno mga katropa, budget alokahan ina, baklo na siya ang source, oh, para i-distribute para sa mga electric utilities man sa bilog ng Pilipinas, no? So that's how it goes. Kita naman consumer, kita ma-consume sa mga kuryente ngani, we pay sa mga electric companies na to, no? So kung lang taon nyo, may ari na ni ginpatuman ang aton Department of Energy, ang ERC, nga secondary price capping, no? Ang secondary price capping naton, kundi nagsaka to, nagtimbuok to sa spot market nga naglabot sa pila to, 19 ang kada lito, kada kilowatt sang kuryente nga nabaligyan ng spot market. So nag-impose, nag-implement ang aton nga ERC sang price capping. So ang ginahambal to sa nga 8 pesos lang per kilowatt, no? Pero sa bill ko abi mga katropa, ang 3 mil na nga bill, ang ginbuhin sina sang wala pa sang price cap, nagdito pa lang sa 14 nga ginakolekta sang NEPSI, ginbalik sa 8 pesos, ang bill ko maamo man Japon, 20 pesos ang ginbuhin. So kung lang taon mo, ang imo consumption, 50% da sa raw nga kuryente na gamit mo, puro charges na, nga wala mo gingamit, kag taxes nga ginbayad mo sa gobyerno. So 50% sa imo consumption, puro na tax kag mga charges, kinabutang sa aton nga mga privado nga mga privado nga mga power utilities, no? May mga pass-on charges kung may ara man sa ilang nga mga fees nga gina-implement ang aton nga mga utilities diri mga katropa mga byan. So atong price cap nga gin-implementar sang ERC daw wala to pulos, ha? Kay amo man Japon, pwede man Japon mahampangan sang aton nga mga electric cooperative ang aton nga mga bill, pinaagi sa mga charges nga nabutang nila, ha? Even ang transmission naton plus ang VAT niho, mga ginahambal mga katropa, ginahambal klaro to, ginahambal sa presidente niya, ang system loss dapat kakaso na siya, nagapabudlay na sa aton gobyerno. Pero daw, palabra di honor man to sa presidente, why man to nagtupa, abi? Ang ambal nila kakason, pero ang tax lang, kaya kakasa system loss. ari isa ni Kaskam mga katropa, mga abyan, no? Kay dili sa bilog nga Negros Occidental, wala ta sang complete audit sang source of power. Lain ang consumption naton kun aga, lain man ang consumption naton so kung gabi. So ang gabi to naganubo kay ti tanan nga mga faktorya, opisina close, more on residential. So pila man lang ka porsyento man kun lang taon ta ang scale katropa sang makaon ta nga kuryente kun wala ni I think 40% residential, no? Check ko mga data ko, pero naganubo ang supply naton kung gabi. Di pamangkot ang sobra, ang surplus to nga mga kuryente, kay ginabayaran ta ang consumption naton daily mo, no? Di ang sobra to dito nga kadto. Basi gabalik to sa spot market, ha? Kagamo naman ang ginabaligya sa mga electric power plants naton sa grid naton, ininto anay portion lang. Na, amo na abi mga katropa. So dapat kita mag-alma nga ang aton kuryente gilabayran ta amo man ay nagakuga sa aton nga kagastuhanan, ha? Kag apektado ni ang tanan nga mga negosyante, medium scale, okay lang ni sa mga multinational companies. Kanya ate naka ang isa ka molde, ang source of power nila is solar ni, no? So wala na gagamit sa kuryente ni ano? Kuryente ni NEPSI. So, amo na abing sitwasyon mga katropa. Pero sa aton niya, why man ta chance nga makatukod ta sa solar? Kaya kung maghambal kita solar, gadugo man bulsa ta, dulyar man ang presyo. Ti ibanda nakasolar, ti congrats eh. No? Kami ha, kay pigado kami, hindi ta, hindi kay go budget ta, hindi ta makapasolar. May tari ko man solar, pero amo na yung papaong ka naman sa mga, amo na gani kung kis inito anay porsyon. Ang ginahambal sa presidente ta oy amo niyo. Maano ta, makakasunta ang VAT ang system loss pero VAT lang igwa. Ginahatagan gahom ang presidente, gininyo man sa presidente because ari kita sa state of national energy emergency, tagai ko gahom ka Senate, Kongreso, tagai ko gahom para makahimo ko sa pamaagi para makontrol ang presyo sang gatong kagkuryente subong nga nagataas subong nga nagataas na ti natapos nga natagan to no way man Japan mihura aram na to Japan sa iyo ayuda nga hindi mo ni coverage mga katropa nga pwede mo na mihimo sa presidente ta bisan wala sa sang energy emergency power kag ginahatag to sa iya. So what for, no? Ang ginatuyo to nga tagaan sang gahom ang presidente so that maamat-amat plastar ang mga pag-suspender sa mga taxes possibly sa aton presyo sang gatong kuryente. Pero anong tabo why to? No? Why to? Ti ano matabo kung gutom tao? Anong matabo kung why na sang kita tao? No? Mangawat eh? Mang-hold up eh? Oh? So paano ta makasurvive sa mga katropa sa sitwasyon ta nga ang aton nga kuryente halin sa kuryente pakadtos tubig ginanegosyuhan amuna sa nagataas ang gamahal ang aton cost of living mga katropa. And for these public officials, you know, I hope makita nyo man ang pagdugo sang kasing-kasing, pagdugo sang bulsa sang aton pinakamakuturan tungod sang nagataas kay mga banaklon diri sa pungsod Pilipinas. I hope maanhan nyo na, makitaan nyo na, kag makahimo ka mo pamaagi. Ma'am Liero Prado, morning. Hambali ako no, sinya, today, I hope today will be a good Monday for everybody. Thank you. Lagid nagtupa ang ginhambal sa presidente nga kakaso ng system loss. Ara man Japon. Tax lang to, pinamanan na sensilyo. Ang ginkakas, yan na. Ay, sus. Amo na yung sitwasyon, mga katropa. Ang system loss, dapat may bestiyahan. Sa nambal natin gani, pagsaka nubo sa kuryente, adlaw gabi, may difference eh, no? May aras ang lain eh. Ang sobrang kuryente, ito din to nila gina-charge to. Diba si ara na sa system loss ta? No? Nga gina-charge lang to. Huwag takabalo eh. Kailangan tagani makita ang dapat magpatigayon man sa audit ang aton nga aton Department of Energy as part of measures for 2030 where we are expecting an increase sa demand sa supply sa kuryente katropa, no? Amo na ta. Ah? Ang iban di kanhi maupod na mo na nagkakunkaon eh. Ah? Na? May ano? Ah, may kapangita? Hmm. Sige, 5:59 mga katropa sa pagpangalagad ta sa aton pala tuntunan. Aha. White oras na, no? Buwas naman ta, no? Well, base may mga panabuot ka mo mga katropa. Well, lantaon ta, no? Sa sining namin diskusyonan, I hope may istoryahan sa pila ka mga kuturan ta ang problema ang nagalala nga sa kay okay man taya mo, no? Hindi man ta magdemanda sang saka sweldo mo. Kun kay igo pa man ang aton kikita. Di ba? Hindi ka man maghambal sa imong tong kumpanya, sir. Huwag kita saka sweldo, sir. Gagamay na git, no? Hindi na kaya. Amon pliti, mahal na. Ang amon pagkaon, mahal na. Ha? Ti negosyante, mga ang negosyante, trabahante, should unite, mga katropa. Ha? Sa pagpanawagan sa ninyo mga ano, let's not be divided. Because amon ang hampang sa mga mga laing ginhawa, they wanted people to be divided, divide and rule, nga style. Tiyama na, no? Ang dapat imbestigahan ang ligad nga mayor, kag mga ido-ido niya, nga konsyal, kay sila man ang nag-approve. Oh, wait oras mga katropa, sa ngalan sa atong technical partner mga katropa, katropang Jodiri Virigano, sa aton station manager, Mr. Mitch Lipa, sa aton CEO, President Dr. Rebelio Tuoy, ako naman sa katropang Win Salinas, nagkapalam, tuwag tubuas, God bless mga katropa.
2: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
4: Agapito po, taga-Nara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix, now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective.

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: Exciting!

0: Plima. Coleus amboinicus lor. Oregano leaf is the generic name of herbicin syrup. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Maayo nga adlaw sa tanan nga mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
2: Edukasyon.
1: Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon nga mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatsyag, balati anon lakip na tira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sang sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapaghatag sang serbisyo sa igayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang igayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang igayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
2: Edukasyon,
1: edukasyon para sa igayong lawas. Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga inhalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce ng glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, ti dasig mong taas sugar mo eh.
2: Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
1: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Babatsyagan mo na nadayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
2: Edukasyon,
3: edukasyon
2: para sa igayong lawas.
1: Una kita sa turmeric nga may curcumin. Ang curcumin mayara na siya nga insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman iyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang niya prompuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sinigatugo.
2: Edukasyon,
3: edukasyon
2: para sa igayong lawas.
1: Ang saluyot naman o kung tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang dugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
2: Edukasyon,
3: edukasyon
2: para sa igayong lawas.
1: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangustin. Kalabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol free iniya ang mangustin. Kag mahimo nga makakontribute man ini sa pagmanage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
2: Edukasyon,
3: edukasyon
2: para sa igayong lawas.
4: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na Nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
1: Ang Evergreen Herbal Capsule kagag Evergreen Herbal Coffee mabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150. Edukasyon, edukasyon para sa igayong lawas.
3: XFM 103.9.
5: Kasakit sa nawong kong aging tampa mo.
6: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salok naging buhat mo. Putigon ko. Ginpapata mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O pangginlo-iban mo ako. Apan sa piyak sino? Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon.

0: Ay, Carmina, maayo kay Ari ka na.
1: Nga, anang.
0: Nagbilin si Sirico sang kwarta. Nagadali siya kaina mo. Baklan mo siya sang iyang paborito nga kape. Kag cake. Dito na lang siya sa office makaon.
1: Ati, okay nang ah. Ah, wala man sang iban nga ginsugo nang?
0: Eh, wala naman siya sang ginhambal nga iban. Ay, sus ah. Ari, pagali ho. Ang iyang cellphone. Nalimtan niya sa counter. Eh, dalaan na lang ini ah. Kaina pa ini nagaring. Ambot kung sinong nagapanawag sa iya ah. Dalian ah. Kanto na to sa shop.
1: Ah, sige nang. Malakat na ako. Kay adlaw na eh. Ay. Uy. Ani ka bala? Sino na nagka-call kay Sir Man? Wala. Rihanna? Uy. Kadamon sang miss call niya ho. Tapat gid. Away naman ni sila karon mo.

0: isa gani ka iced coffee, kag sa ka slice ang blueberry cheesecake for take out.
1: Is there anything else, miss?
0: Okay na. Amo lang ang akon order. Thank you.

0: Where's your chains? Anong name niya ibutang ko sa cup?
1: Rico lang. Thank you.
0: Noted, miss. Kulat lang, ha? Kailawagon ko lang ang number mo. Proceed na lang sa waiting area.
1: Okay.

0: Dari lang ko sa higado ah. Nami isang coffee shop ngayon niya. Kajuto lang tawo. Kagpwede gid sa mga lovers.
1: John! Hindi po na! Kuha ang kamot mo sa paa ko. Kay ka lang!
0: Ma?
1: John!
0: Si Rihanna? Ato siya sa piya kalamesa oh. Kagkaupod niya si... Si John?
2: Sige na pala. Dosa manula. Kita lang ditaho sa coffee shop. Kaya sa pa. Hindi man tama kita ni Rico. Kaya ito man siya. Busy sa negosyo.
1: Ang bote sa imo, John.
0: Ay, animal. Tingala ko sa ako, Miss Colia. Kaysa ako, siya gali sa isang kalalaki, ho? Lain naman ang ginatubang niya. Oh, grabe si Maldita ba? May kaupod siya ng lalaki? Wow! Dolinta nga ginasinan siya, ho? Do sila lang tao sa kalibutan ng PDA ba? Ay, kaluoy man kay Sir Rico na ginainto sang babae nga ini. Grabe! Wala pa sila kabatsyag na ari lang ko sa tupad nila.
3: Order ready for Rico!

0: si Rico, arrive sa coffee shop.
1: Ano? Paano? Wala mo tao ng ibang?
0: Ano ka bungol? Bagulang kinlawag ang order for Rico. Ay, ito, Bobby. Pasikon ari man di siya.
1: Daw wala man sa tao. May nagwa bagulang pero hindi man to lalaki. Babae. Ah, basikon namungol ka lang ah. Lakad na natin sa balay. Kaya palipayo nang kaya ikaw. Dali na.

0: Mrs. Carmina, good morning.
1: Oh, hello, Joel. Good morning, man.
0: Nag-chat ko sa imo, kayo nag-text. Wala ka kayo reply, ba?
1: Ay, tood ka? Ay, wala ko abin nag-cellphone kung ari ka sa office or sa balay. Kay masako, kuya klase, tawo ya.
0: Ay, habo kali. Mm-hmm. Libre ka sa Sabado, miss?
2: Daw, bastin ka na, Joel, ako. Meg?
0: Wala po gani ka first move. Kalmahian na pala. Nauyo ako pala kay Miss Carmina.
1: Ay ah, ari naman sila yaw. Ako naman nakita nyo aga pa.
3: Carmina, in my office now.
4: Wala oh. Si Busing oh. Nakatata, iba si makilatan ta.
1: Okay sir, coming. Diyos ko, ano naman ni Man?

0: Nadrubala ako. Nga nga naginit ang ulo ko, gulpe, sang makita ko nga nagdugsing si Carmina sa mga lalaki. Ano pala yun ang ginapatsa ko?
1: Sir?
0: Karika.
1: Ala, sir, naginalukan mo, kuya.
0: I'm sorry. Nagulpihan na ako.
1: Mahali na ko, Daria.
0: Madali lang.
1: Kinawiran niya ang kamot ko. Sir?
0: Don't go. Please.
1: Ala, kinalukan naman niya ako liwat sa bibig. Ay, grabing kubukubos ang dugan ko. Abang, nagasamawan ang kilig ko, kagakulba. Sir, sala ni Bala, hindi din dapat ka matabo. Itiklod ko siya, kabangwa na ako dari. Kibase ko malipat ako, nabos ko siya, kamabalos mong kong sang iyalok. Ay, buhi ko, sir.
0: Ba, Carmina?
1: Dala ka na. Oh, Diyos ko, ano pala ini nagasunod sa utok, kuya man?
2: Ba, Carmina? Anong kinadalagan mo? Kaya nga nagapula ang guya mo. Ara naman balang maldita, kaging away ka naman?
1: Wala. Wala, ah. Base, naginutan lang ko. Eh, kapa ang daan mo. Kakainit sang panahon.
2: Init? Paano nag-init? Nga ho, lantawa balang aircon, ho? Naka-70 ng temperature.
1: Basta, kaginot, mapabanyo ko, anay.
2: Ay, nagadali!

0: 3 times a day sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
1: Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas. Pinagaling. Pinahusay. Sanfon Plus Gold.
2: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanzone Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanzone Coffee Mix. Mmm, sarap!
1: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
3: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pagmumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
5: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
2: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka

0: dili maligawan kung sakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ng akong lansa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga bukika. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Wala na si amigo, ya. In BSB?
1: In BSB? Ano na siya man?
0: No boyfriend since birth.
1: May ara giguro, miss, ah.
0: Nga nakambal kasi na, how? Updanay kami na yapermi. Kag wala na siya sang may ginhambal sa akon ng amigo. Kag isa pa, daw si Jewel pa lang ang nakita ko nga lalaki nga nangisog ang mag-istorya kay Carmina. Wala na siyang iban.
1: Mm-hmm. Kaya yung feeling ko, daw may ara. Eh nga malapit na isa kabulan nga nag-chat kag nag-text saya si Jewel. Kailang or halang ang iyang reply?
0: Sako lang guro si Carmina, ah. Kabalo ka naman nga after diri sa shop, nag-aubra pag ina siya sa balay nila ni Sir Rico.
1: Ay, gali ka? Eh, diba si kunula na chance ang amigo ko? Tiya kuya, may chance sa imo?
0: Ambot si Mura ula. Palayo to!
1: Wow!

0: Nagay ba? Si Carmina din.
1: Ay, si Rico, aga pa siya naglakat. Di off ya subong. Masimba siya kuno sa katedral to. Kag naglisensya kay ina kay madam, ka matulog siya sa balay nila ni Mari. Sa Lunes na siya mabalik diri.
0: Amo bala? Sige nang.
1: Ay, do kahimala. Naging pangita ni si Rico si Carmina. Basi. Uy. Basi nahulog ng buot niya kay Carmina. Ay, naano man yung ari sa utok, Kuya Man? Ay, kabastos mo yan sa panghuna-huna, Kuya Man?

0: Iba, dahil di na yan makadto si Sirico man. Daw na dagadali man to. Daw kadasig siyang pagpadalagan sa iya sa lakyan.
1: Ay, wala ako makahibalo. Apang anti siya kaina naglakat. Nagmamangkot man lang siya sa akon. Kundiin si Carmina. Uy, ala. May nag-abot nga sa lakyan. Ah, anay ka ha? Tanawon ko, anay. Kung sinong bisita nga nag-abot.
2: Rico!
1: Hala! Si Ma'am Rihanna?
0: Eh, mayo lang. Wala din si Madam.
1: Ay, anay ka ha? Kay kantuan ko siya. Kagpasudlon.

0: Ay, wala diri si Toto Rico. Kagpalihog day ha. Hindi ka mag-iskandalo diri. Naglakat siya kaina pasang aga.
1: Hoy, mutsatsa ka lang di ha. Kagwala ka sang labot kung magsinggitan ko di. Pagwaa si Rico!
0: Ay, aga pa niya. Hubog na siya yaw. Ano naman ayan na ginawaya nila ha? Abang kaina, wala man sa hitsura ni si Rico na nag-away sila ni Rihanna. Ay, kagang isa nga iniya ho. Perti kahubog. Aga pagani isang banwa, pro.
1: Hoy, Eva! Tawga tong adaan si Rico.
0: Eh, day, bisan sa kaon mo pa to sa kwarto.

Iya? Wala ka to sa makita. Gani ang maayo pa? Magpauli ka na lang, anay. Kag magpahuway. Kay hubog ka katama, ho. Pauli na, day.

0: nakaibaluha ako. Sa langit buhat ko sa nagligad na naghandom sa pagbalos ang halok na si Rico. Apang tao na ako na nakasala. Lord, buligi ako. Nadulaan ang ginabatsyag ko sa iya. Tugod hindi kang para sa isa kag isa.
1: Duk ka dalom, kitang ginapaminsar mo, ha? May problema ka pala, Carm?
0: Wala, ah. Madamo lang ako sa ginapangayuan sang patawad kay Lord.
1: Ay, oh. Pero, diba? Ano kitang sala mo, ha?
0: Relax lang da, bala.
1: Ati, tapos ka na da, pray? Kimaapas na kita sa ila ni Raul sa mall, ah. Nang hagad sila ni Joel na mamachoy.
0: Sige.

sali na pala si Carmina. Kung paminsaron ko siya, nagainit ang lawas ko. Oh, shit. Nahulog na balang buot ko sa iya? Tawagan ko siya. Aring cellphone ko.

0: pag si Rico. Ano naman? Sabton ko kung hindi. Bahala na. Inikuha na yung pagsabton, ah.
1: Oy, Day. Nagaring ang cellphone mo. Kaina pa na. Sino nang katawag man? Nga nga wala mo na ginasabat. Yudi, my admirer. Spill the beans na, ah. Sino na?
0: Scammer calls, ah.
1: Oh! Ato nagaling duha sa batsuyan, oh. Kamanga alert ba?
0: Lakata, ah. Gutom na ko. Wala ko daan ka pamahaw, Kaina, sa balay. Kinagadali ko mo.
1: Let's go!

0: The Secrets of Health.
1: Ang dapat tatagan 2 to 3 hours ang ato niya pagkaon before ang ato siya niya pagtulog.
2: Number 1 diri kun nga ang sundo naton kun mahimo pa lang nang 2 to 3 hours before bedtime ang aton siya niya pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kay nga man Sir Josiel, kun late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, 'di ba? Manotice naton. Katapos kaon daw kunami gid ihilay-hilay kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But kun halimbawa gali late na nga aton kaon Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahinay ang pagdina sa aton sining digestion, kaya nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kung heartburn, kaga especially kung aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito, ka mga masebo nga mga pagkaon.
0: Santon Plus Gold.
1: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold Capsule after meal, before sleep, and before bedtime.
2: Nagabuli gali pa nami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold Capsule, mabuligan nga better nga aton sining sleep tungkol sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sining digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, kaya nagatumar kita sa Santon Plus Gold Capsule, ginabuligan nga manami mahamuo ka aton pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin aton sining digestion. Iupod pagin aton ng garlic nga sangkap sa Santon Gold Capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas mo cholesterol, taas mo sining blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic, kag magabulig man ni Sir Josiel para nga aton sining pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton ini siya gamit. Ginupod na sa mga sangkap sang Santon Plus Gold Capsule.
0: The Secrets of Health.
2: Ang premium D3 capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil nagasupport niya sa mood regulation via sa aton sining serotonin. Makabulig mas pa improve sang sleep kun sige-sige ang aton sininga pagatumar, okay gid ang ila sininga tulog.
3: Yes!
2: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatya kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni siya nga MCT so kon medium chain triglycerides nga makapromote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa lisos ang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas na ton, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga makalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Santon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium, kag nagabulig pa namit sa digestion bangod sa sininga mangustin, kag iban pagid mga benepisyo lakip na ang garlic, magbalanse sang cholesterol, balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sining nga digestion kag absorption. Magabugtaw kita nga fully charged, magabugtaw kita nga mabaskog, magabugtaw kita nga tinaw kag klaro aton sining nga panghunahuna kag paminsaron.
0: The Secrets of Health.
1: Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime, pwede ka mo kapangapi Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
2: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga naga-edad-edad na kung brain benefit ang aton pag-istoryahan.
0: The Secrets of Health.
1: Kung wadaan ka mo bikaroon sang premium D3 capsule bla, before meals, mga timprano pa, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali, Dok Leo, sweetener stevia para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals nga may ala antibiotic-like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
0: The Secrets of Health.
1: And then, naman yung Santon Gold Coffee Mix, Dok Leo, nga may collagen kag glutathione.
2: Mabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan Sir Josiel nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sining lawas, lakip na sa ginainom naton na kafe kasubong sang Santon Gold Coffee Mix.
3: Yes!
1: So ini tanan Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products sang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sining lugar.
0: The Secret of Health
3: Santon Plus Gold.
4: Kusinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko, pero minsan di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold, okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga, nawala na yung arthritis ko.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
5: Top of the morning coffee, a great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
6: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
7: Visio Next! Marami na ang natulungan!
8: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
7: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
10: Introducing the Turbo. Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
11: Go! Let's get it!
10: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
12: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain.
1: Symptoms persist,
0: call your doctor. Pipili sa mga butika.
2: Santon Gold, Coffee Mix.
3: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkapi ka.

Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kumpleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Mabakal sa mga butika.

sa mga balita, interview sa mga personalidad, nangarangin sentro sa balita ka kontrobersiya. Sentro. Pagdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sa sentro. Kagkaroon, yari ang

0: FM News Central.
1: XFM Time alas 10:45 na may nga sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsiling ka mas buong bahay sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa itong palatuntunan, ang Sentro.
0: XFM News Central.
1: Mga katropad, law kita sa buong sang Lunes, Oktobre 5, tuig 2026. Kag subong agang inyo diri, kaupod si katropang Franz Andro Burgos.
0: Sentro.
1: Mga katropa, kita din maginup na nai humali na last 10:30, tuto ba last 12 sa udto. Agad sa plaka mga importante, mga katropa nga mga issues nga ito na rin tutukan talakayan kag diskusyon na sining Lunes. Sa mga nagamonitor na subong sa aton, good morning sa inyo. Ari mga katropa, no, tamiyawon sa blanay.
2: Dinaka mo.
1: O sa mga katropa na itong drama yung aga sa inyo tanan, kakita naman din maginup na nai. Subong agang inyo, kaupon si katropang Franz Andro Burgos. Talakayon ta naman mga katropa, pila ka mga importante nga mga issue sa lokal, national ka, international. Pero sa mga nagamonitor dra subong sa aton sa radyo, ang XFM Bacolod, mabatian ninyo kami mga katropa sa frequency nga 103.9. Yara kita sa FM band. Sa XFM Sagay City naman sa radio frequency mga katropa nga 87.5. XFM Kabankalan City sa radio frequency naman nga 106.1. Kag mga katropa sa San Carlos City sa radio frequency nga 98.9. Kag mga katropa sa XFM Canlaon City sa Negros Oriental. And don't forget, meron kita sa social media, sa Facebook, XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kag mga katropa, meron makita sa YouTube, no? XFM 90.3 Bacolod. Hindi ka mo magkalipat, bangod mahimo na ninyo ma-download ng libre ang ating official streaming app sa XFM Philippines. Dara sa inyo ang mga Android phones. Pangitaan nyo lang mga katropa sa Google Play Store app ang XFM Radio Network. Ma-download mga katropa kag ma-install ninyo and then ma-access ang 53 on-air stations ng XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas to Mindanao. Sa mga katropa naton dra nga naga-monitor, mga katropa, pwede na kamo makapakigangot sa amon. Pagit ra sa inyo ng mga text messages, ah, no? Gusto nyo may patamyaw ka mo, kung pwede ka budi ka request, no? Sa inyong mga nauyunan ng mga bahanon. Ari mga katropa, aton nga contact number, aton nga hotline ng 0915-628-7926. Sa liwat, 0915-628-7926. Alas, Jess, 48 no mga katropa. Ano ba lang mga kaundan sa aton nga mga talakayan? Natututukan kay diskusyonan. Siningadlaw sa Lunes, dri lang sa Sentro.
0: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon.
3: Sentro XFM News.
1: Bao subong galit, Teacher's Day. Pero mga katropa, may itala na matakaroon nga talakayan para sa aton nga mga manunudlo. With Ma'am Grace Abiliar later on about sa Teacher's Day. Pero mga katropa, dire kita, no? Kay isa nisa sa mga pinaka-importante, though this is a national concern sa karon. And also mga katropa, ang posibleng epekto sa nagapatayon ni mga katropa nga pagbantay sa presensya sang El Nino sumok. Kaya mismo, no, we're not really sure if this very timely, gid man ibalang tikang buhaton para rin sa mga bakulod nun. No, kahit yung mga katropa, i-discuss na ni Karawit Councilor Bobby Rojas, no? Chairman sa Committee on Energy, mga katropa, sa Sangguniang Panglungsod, kay ang Hiraya Water, magadugang ko na sang 5,000 water pipes diri sa aton sa Bacolod. 5,000 water pipes. And they are projecting, mga katropa, nga kumatigayon ini, nga base makalabot per million liters per day or 100 million liters per day ang mag-provide, mga katropa, sa Hiraya Water Corporation for the Bacolod nun. Ha? Huh? Pero galing ang pamangkot, diri bala malaot ani. Tiding kita makuha sa bastante nga water sources para malabot ani 100 million liters per day. And not only just mga katropa, the piping will be effective gid man, no? Manginepektibo gid man lang piping. Bastante ka sa piping pero ang pamangkot ra mga katropa, bastante ta bala sa water sources. Ha? May bastante kita bala ka supply sang tubig. Tod i-plastar ang 5,000 ka pipes mga katropa. Pero tidinta kun arang pipes dapat may tubig man kita nga bastante. Te what if kun wala na yung karong bastante da ang supplies ang tubig? Hindi man nagapo magtubo. Diba? Ara lang yung pipes pero hindi magapo mapusla ng pipes. No? Sungaw man nagapon kun kulang ang supplies ang tubig. Tiba ngon sa sining nga tiyempo, which is ginapandaman man kita sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration together with the Climate Change Commission or the CCC about mga katropa sa posibleng epekto ni El Nino. Kahit ti ang mga water sources naton, amuning balantayan ta. Kay bangod mga katropa sa tuman nga kainiton sa tiyempo ta, hindi gina nato niya malipod sa tanan. Nga ang supply sa tubig or amount sa tubig be ma-deplete gid man na manubo mga katropa, no? May ano bla, may posibilidad nga maka-experience kita sang limited nga supply sang tubig. So TR isa karon ipahangop tanis publiko, hoping nga makatag ni sila sang dugang additional nga diskusyon sa aton kung ano pag inang pwede nga mahimo nila mga katropa after nisang pagpaandam sa aton nga Weather Bureau because of the situation now sa aton man nga environment. So basi karon mga katropa, tinguhan ta lang si Councilor Bobby Roas to discuss mga katropa ang ining nga bagay, no? Kag dito bala sa plaza may mga naistorya kita dito sa plaza na batian naton. Nadugay na nagalikod nung natapos ang plaza. Pero, hindi ko noon ay pagpasudlan sa mga malagaw. Kaya nga, anong problema? Oh. Tapos nung may mga istorya, nakita ito nga nabatean sa mga nagabaligya dara sa plaza nga nung may mga kinawatay na nga nagkaklatabo. Okay? Tibangon na sa kadugay yun mo, sobra 2 years na na. Hindi na masikaso na sumusto ang plaza sa Bacolod. Kaya ti, amun na nagkaklatabo, bangon sa kadugay yun, ang iba na ang mga materialis, basi ginapangawat na. Oh. Tiyan mo nang masubo dira, no? Sa kadugayon mga katropa nga nagatiner dira nga muna nga proyekto sa plaza, ang iban makapulos sina. Hindi mismo ang mga Bacolod noon. Tingaling ba si mga kawatan na tagadira man na da? Ti sila mapulos ang mga kagamitan da mga materialis na nga nakastandby kay ti gatanga ang tiesa. Oh. Why man na da may ginobrang tiesa da sang pila ka tuig da? Diba? Do parehas to lang nagligad bala 2018 to. Na remember ko ni sa una 2018. Ti sino nang mayor ta di sang nagligad daw sang nagperma na sang tiesa kundi si subong congressman Albie Benitez. Diba? No? Sang 2018 dito sa siyudad sang Zamboanga, nadumduman ko ng video, nakita ko ng video nga naglakat-lakat na sila sa wooden footbridge nga nabali ang bridge kag nahulog sila tanan. Tipaslong to sa tubig ay kuig ko mo. Anong koneksyon dira? Well, tila to, abla subong plaza, no? Anong sitwasyon sa plaza, subong? Oh, gimbisitaan niya to, pero galing tira, oh, natapos pagbisita, eh, wala. No? Ginkantuan niya to, ng plaza, pero wala mangyapon, natapos. Centro. Diba? Tidaw mo na sabi ng mga trupang sitwasyon ta, there is Bacolod, no? So, the point here is, wala man kita yung mga tropa, we are not against sa muto ng mga, sa asina ng mga politiko. Pero ang punto, talagang diyan mga tropa, bisang politiko katuon, kagting pangalan mo, namansahan na bagod sa mga ginapanghimo mo. No? Dapat tani, tadlungon ta na lang ang ubra. Tay, ito talang muna malang nanda mo. No? Centro. Naghimo na kita sa mga bagay na nga kung ano-ano da. Total, amo naman ang ginhimo mo, tapuso na lang na. Diba? Okay, ti, kung babayaan talang na yung mga katropa, magsige na lang tabihan mo na. Ay, maanad na iya. Centro. No, tido, pila na gani ka best na nga may mga questionable na ding mga proyekto sa siyudad sa Bacolod nga ti hasta subong questionable pa. Question mark. Diba? No? Tidi na to. Nag-ano ka mo? Gin-ano nyo to? Diba? Pero subong ang plaza, ano na yung tsura sa plaza? Kung ako yung mismo, yung sa ko na kuya, mga katropa, ay, ako yan, nahuya ko na iya. Oo, nga mo na tsura sa plaza. Oh, after how many years na nga ginpasalig, okay lang nabla mag-isa ka tuig, pero dapat tani, sa tunga-tunga, nasang pagkadasoy nga tuig, matapos na. sa katuibing ang kalit sa bitu duway pag ginatapos, di madumensindihan ko pa guro. Kahit siyempre mga katropa, hindi man nadali-dali pag ubrasin na. Pero galing kinaraon ng tawabalaw, tinamnan nila sa mga hilambon. Binotangan nila sa hilambon, tapos ang mga puti nga mga bulada.
0: Central.
1: No? Arada mga katropa, nga which is tikong gabi, gaigpat-igpat. Tapos kung ano, pagida ang mga pinangbutang dara nila para mag, ano ba, mag ano mga katropa, mag kuno abi, ito may pagbago lang sa plaza. Mas mayo pa na lang itong ginamon na lang itong itsura sa plaza kahit mas nostalgic ito yung munong itsura sa plaza sa una mo.
0: Central.
1: Kesa sa Subong, no? Doon naguba ang, ano ba lang mga katropa? Ang essence bala no or ang ambiance bala nga pagsampot mo ay amunig arikot sa plaza sa Bacolod no, no? Kung ikaw taga Bacolod noon makalabay ka makabalikid kagita mo sa plaza amunig sa una damo kami diminahimo amunig amun nga ginakatuan sa una kagdi gagmay pa si plaza na yung mga tropa ang center of attraction sa una Subong ara na o nadula na mga tropa ang essence ni plaza sa Subong tuway gidya no. Pero ang NGC to ya, tiyan mo na to eh. Mayiging kakasa tong mga baral, ang tabon tong dukodal to. Kinakas na to. O. Kung pwede lang ni pang, kung pwede lang ni Bacolod ng Tisa, himuon sa mga taga Bacolod. Hindi nyo mabaso ng taga Bacolod kung nga akig sa inyo. No, tiyan so ang gobyerno, tadri lokal na panguluhan eh. Diba?
0: Sentro!
1: Hoping nga ang sincerity bala sa servisyos pumuluyo, dapat amunang nagapangibabaw. No? Nagapanguna, mga katropa. Amunang panaka-importante, ang sincerity sa trabaho bilang politiko sa Bacolod. Hindi siling yung unahon, tayang bulsa naton.
0: Sentro.
1: Ang importante dire para sa Bacolod noon. Kay ang Bacolod noon ang nagpabor, nga kamo ara sa pwesto Subong, gagapinagusto man kamo, pangamolda. Diba? Sino man bing basulon ta? Huwag naman sang iban kay kamumunad ang nagapadihot sina?
0: Sentro!
1: Ba si Basulod yung Bacolod nun? Ate, butar nyo man ko. Pero galing ang pagbakal to ya sa ilas ang nagligat tong eleksyon niya, ti bawi na yung pinilo-pilo pa. Risto ginyagyapon mga nagbutar eh.
0: Sentro!
1: Ano pa ka mo? Ha? Diba? Alas, Jessica tayo Otson ha? Mga katropa, muna karoon na nga ito ng mga dapat tutukan, talakayin na ito kag-diskusyonan. Siningan Laos ang Lunes, dali lang sa Sentro.
0: Sentro sa mga balita.
3: Sentro sa mga impormasyon.
0: Sentro!
1: Mga katropa, ipakilala ko na isang inyong produkto sang Yes to Health. Ang mga produkto sang Yes to Health, kinalakipan ni mga katropa sang Ultimate Trio. Mga katropa, ang Ultimate Trio sang Yes to Health, tamuning Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Mga katropa, ang Santon Gold Herbal Capsule made of mangosteen, spirulina, malunggay, ahos, kag amarguso. No? Makabuligin yung mga katropa dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man, no con, malignan, mataas ang mga sugar level, mga blood pressure, mga katropa. Kagunan na pagkitabi ng mga balatigaan nga nagatag sa inyo sa kabudlayan. Are, adlaw-adlawan nyo lang mga katropa ang pagtumar sang Santon Gold Herbal Capsule. Mayara kita sang alkaline base ka vitamin C, ang Santon Vitamin C, ha? Mga katropa, ang Santon Vitamin C made of mangosteen, spirulina, kag mga prutas ka manggaran ng sa vitamin C. Baka protekta ni sa aton batok sa tiyempo, ulan, init, di kita kapakot mga katropa. And also, meron kita sa Premium D3 Soft Gel Capsule. Ang Premium D3 Soft Gel Capsule made of virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Makabuligin ni mga katropa, pa-healthy sa itong mga katulanan, makapabakot sa itong mga bones, kag makapa-healthy sa itong cells, kag makaligaw sa mga infections, tapos ang bacteria and viruses. Mga katropa, mapakalinitanan sa Yes to Health Wellness Center nga ng Pandres Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Bacolod, kag sa leading drugstores nationwide. And good news sa mga katropa natin din ha, para mas maging healthy pagid kita, bangod, mahimo na nga maka-avail ang tanan, no, mga katropa natin, sang buy one, take one promo sa mga produkto sang Yes to Health, mga katropa. For example, magbakal ka sang Santon Vitamin C ng isa ka box, ikaw mismo mga katropa ang maka-avail sa isa pagid ka box. Top drasa ano, door number 46 Vinco Building, Dalan Lizares, Barangay 39, siyudad sa Makulod mga katropa, no? Maka avail na ka muna isang buy one take one. No? Tapos mga katropa, may ara kita, no? Mahimo man nga maka-avail sang promo sa produkto sang Yes to Wealth kung ikaw magbakal man mga katropa sang isa ka Santon plus gold nga box. For example, bakal ka isa ka box nga Santon plus gold, tapos makuha mo na mga katropa 50% off ang isa ka box sang Santon Vitamin C. Okay? Eh? Ano pang ginaulat nyo mga katropa? Magpadulong na kamo sa pinakamalapit ngayon Yes to Health Wellness Center. Dari sa syudad sang Bacolod.
0: Centro.
1: Kag ma-avail ang ining mga ang promo sang Yes to Health Subong. Hingagaw! No? Until supply last ni ha? Mga katropa, ay munang nagapanguna nato ng mga nga advocacy ang mga in-healthy mga katropa nato. Kagatong pamilya. Alas 11:02 na mga katropa, padulungan tayo ng PDMPD for the update sa lakas ng tiyempo. Monitoring naton today, Monday. Oh, kay ang silin sa pag-asa, Ligads Mana, do last week na lang to ang pag-ulan-ulan. No? Basi Subong, di mga katropa, karon sa hapon, hindi naton mapaktan. Smiling ay baloon ta, ang dugang pagiging mga observation sa aton nga mga taga-bantay sang tiyempo Subong.
0: Centro.
1: Kay tigabing init to, no? Tapos pagkahapon maulan, kaya tagitik pang init Subong. Pagka alas 2, alas 3 ang hapon, garho mang kalangitan. Alas 4 sang hapon, madra alas 3, alas 4, bundako niyo sang ulan.
0: Centro.
1: Diba, ang munang oras, tig pala uli, gina sa mga estudyante. So, ito mga parents naton, no? Amo gina, timing, gidang promo naton sang Santon Vitamin C nga buy one, take one. Dapat protektado, ang mapabaskog naton ng immune system, ta. O, mag-avail na sang Santon Vitamin C kay buy one, take one, Subong. No. Diba? Para sigurado nga ton nga ano kaing lawas para likaw sa sipunubot ng kaso kagilan at mga katropa. Check ng PDMPD Subong adlaw, Subong tion kay tulong ta sa inyo ang pinakaligtas nga update sa tiempo diri sa Negros kag sa syudad sang Bacolod mga katropa. And later on, makachimpo kita, may discuss man kita kay about problema katropa sa syudad sang Bago, itong grade 4 student kababayi nga ginhimuslan. Natuloy just nga natabo dito sa Bago City, may ara man sa Banwas ang ibi Magaluna. Oh. Ginhimuslan man sang tricycle driver, elementary student man ang babayi. Ano na lang gining nagkakalatabo so kaya domestic violence do ka ano na gid mga katropa no do ka damo no
0: sentro
1: basi siguro why na nisla ka ba kay ti ang layidres Pilipinas oh hatagan mas lagi apon sang proteksyon kay nga ginasunod ang husto nga proseso sa layi
0: sentro
1: pero galing iban do nagapinagusto sila no why na blakadlok ah sige lang mapriso man lang ko nagyapon ah. Pero ti, kung wala sa bastante ng ebidensya, ti, makagawa po eh.
0: Centro.
1: Pero ti mga katropa, hindi na to ni mapunggan ang kaakig sang pamilya. No? Sang sininga mga biktima. Pero karoon tala kayo, tana. Pero diri kita na sa PDMPD. No?
0: Centro.
1: Para kakadulong kita sa inyo sa pinakalites ng mga update sa tiyempo ta. Ara sila. Okay, sige lang. Okay, ano problem? Bail na lang, Danay. Proceed na lang kita, katropa, kray sa una na to nga topic. Sa ato ni nga una nga discussion. Dire kita, mga katropa, no, sa... kay Councilor Bobby Rojas, ang Committee on Energy, mga katropa. Dire sa Sangguniang Panglungsod sa syudad sa Bacolod. Kay para mahatag, tagid ini. Mapat-on na to ng ini nga topiko, kag ini nga discussion. For da bakulod nun. Kaya ti mga katropa, ang prime motor, amun na ni Subungo Hiraya Water Corporation. Nakamakatilingala. Gani nga. Nga. Nga ano mga katropa, nga base bala ang tubod sa tubig, apiktado naman.
0: Central. No?
1: Alang-alang naman kita sa sining mga pangimpo bala. No? Kaya ang El Nino kinalauman nga sininga bulan sang Oktobre magapabatsyag na. No? So ti mga katropa, kung ang inigid man nga tikang sang Hiraya Water Corporation is for the concern sang bakulod nun, oh, ti mas maayo eh. Kukon ng lain dira, basi, concern sang ila da nga, bulsa. Oh. Pero ti subong mga katropa, may mga dapat giniing abantayan ang syudad. Kaysa iban nga mga barangay diri sa Atons Bacolod, nagareklamo nga ang tubod sa tubig, kusog pang ihi sa kilala ko. Pero galing mga katropa, ang lain diri, maskog tood ang tubod, pero galing ang duag sa tubig, daw trugban. Manot na karon, why tapasingan tuan sini? Te nagdugang pa mga katropa. Nagdugang pa sila da, madugang pa sila kuno daan sang 5,000 water pipes. Te da ang maintenance daan mga katropa sa linya. I doubt kung magpadayon na. Oh, pero sige, testingan ta sa si Councilor Gamboa. Oh, testingan ta lang. Kay do atotoko na sa meeting si Councilor Bobby Rojas mo. No? Kondo lang alangit sila doa katropang Chris try ta si Sir Christian Weber. Ah. Tingnan ta lang ani si Councilor Gamboa kung mag-okay. Pero kondo lang alang man try ta si Sir Christian Weber, ah, no? Ang convener sang Amlig Tubig, no? Ibalon ta mga katropa. Ano ni ang stance ng iba naton diri ng mga konsyales Bacolod? Okay ini bala? No nga himuon sini sang Hiraya ang pagbutang sang 5,000 ka mga water pipes, no, para matsaka ang ma-provide nga volume sang tubig para sa aton sa Bacolod. Million liter per day, mga katropa, no? Okay, ari mga katropa, sa piyak na linya, makupo natin si Councilor Wilson Gamboa Jr. ang otari sa sininga topiko, mga katropa.
0: Centro.
1: Councilor, good morning. Welcome sa XFM, sir. Kaupon mo subong si katropang Andrew.
4: Andrew, may aga. Sa tanan nga nga tumati, may aga.
1: Ay, okay, sir. Thank you again. Do, sako agad, Councilor. Yan, ano ka lang na mo, chimpo, ah. Oo, gani. Sige lang. Kay may ano na may mga may concern kini dapat nga konsyal galing ti eto ko na sa meeting. Pero Councilor, ikaw na lang anong gin ano ko, gin istorbo ko. Councilor, kay Tiare, do may plano ng Hiraya Water Corporation nga magdugang sa 5,000 pipe water pipes and they are nagambal man diri sila nga posible madugangan sang 100 malabot ito 100 million liters per day ang supply sang tubig. So ti Councilor, wow, ang ining tikang sang Hiraya kinanglan gid man ibla i-look forward sang Bacolod noon kay ti bangod sang nagahilapit na nga or nagapabatsyag na nga El Nino, Councilor.
4: Ti kon madugang sila amo na kadugmok nga pipe ang pamangkot nga nila dasun si mana.
1: Okay.
4: Kay dasun si Man, hindi nga bulan ano ha, Sir Adro.
1: Yes, sir.
4: At nag-intensify na, at nag-upod na super El Nino. At as matupak, dito sa Amerika, nag-batch na mga po nag-apasugod na hindi sa aton, there is my Indochina.
1: Oo.
4: So, will intensify, reach its peak by November of this year for the first second quarter of 2027. Not ng kot, ito yung mga binangot ng super El Nino. matapos balay nila sa nasol sa manaw o sa sining ng bulan. Di palakpakan tayo.
1: Oo.
4: Di ba? Ang hinang-report ba nila, iyan na siyang prime water. Ang hinang-report siyang hinang-plano. Kasi ang hinang-plano tanatala na makita ang representar nila sa Ligas na committee conference. Amoy na ang plano ng siyang prime water. Nagyong sa lokal ang hinang-init nila sa ginubra siyang siwa sa Tuanay. Amo na ko nga, dinirap ko gani. So yun ko, yun o, at ang hindi that several times already. No, ginabulahot, ganit na sa saday ka pamati.
1: Oh.
4: Kaya mo, man, sila ko gintugan sa amon sa promoter, ito, sulod sa naman sa tuig. Now, tig, listen to, amo man na sa gilapot, tuloy ko gani. Ang mga backlogs na pagani, why you pagani, din kayo. Ang mga tulo, at yung mga gasululuwa, mas gagawin, ang nagalinupok lang na tubo sa dalawa. Tama na?
1: Mm-mm.
4: In fact, report sa tugtog sa bumi, there are more than 300 lakes which continue to be remained unchecked. Eh, amo naman na sila ang promisahan nyo kami na amo na, tubo na ganyan, nalimutan nyo. Huwag man nila ganito yung rogin mo, no? Kung sa sulod ng sila katuig. Kaya kung magsiling sila na nasun mo lang ang puso nila, di ko lang pakanta eh. Bisa ba parang ko panagdaas ko sa yung kumunumin? Prosto ka lang sa plaza?
1: Mm-hmm.
4: Ang dako, bigya ba nyo ang nakamangkot ang muli eh.
1: Mm-hmm.
4: Si Randro. Mm-hmm. Nga, ang pagbakal galing niya nila yan, isang food water, attack for pitch ina siya.
1: Mm-hmm.
4: Ano ba lang bakit mo ang stock? Isang ako nang share sa mga kumpanya, bro, ang ginagawang arrangement, pwede na ninyo yung mga value by law sa ano gusto niyo oras, sa ano gusto niyo ng adlaw.
1: Mm-hmm.
4: Subject ang ilang personal arrangement ba, na wala man na natutalan, wala na yung arrangement of their own personal convenience and eyes, bro, anytime, ano, pwede malaknat nila, wala yung brilya. Balik. Kung ibaligyan naman nila sa iba naman yung mga investors. Di ba? Kung magmakalkasta. Butang tabi, ningat lang. Kung magsiling ka, ibaligyan ko niya sa dasun naman si Mana. Imugid na yung mga magbaligyan.
1: Oo.
4: So, about siling, wala ko siguraduhan. Kung makita ni nila sa resyo ko na hindi manggalinis, di if I may borrow the words of Cynthia Villar, kundi malang, kung maliit yun naman, kasi ito, benta ko na lang to. So, amoy na banwa ang sahi.
1: Oo.
4: Kaya, yes. Okay.
1: Councilor, babalik kami blanay sa imo, sir, para klaro ang imo nga tingog. Kay do ka ba, ano, sa tingog mo eh. Do ka, ano eh. Hindi kid best tanto ka no. Makulba kami blaliwat sa imo para nami ang imo da nga quality sang tingog mo bla. Councilor, balik ka na muna, dali lang gid mo. Utdong kanay na mo kadali, sir.
4: Yes, sir.
1: Mga katropa, balikan si Councilor Gamboa para ma ano na to, no, kay do ka lubong sa tingog, no, katropang Chris. Paliwag ka na ano lang, ulo adjust lang. Oh, sige, balikan ta siya. Ano mga katropa, balikan na to lewat si Councilor Gamboa angot sa diskusyon tani about sa plano nga pagtukod, pagbutang sang hiraya, sang 5,000 nga water pipes Bacolod. Oh. Sige. Okay, sige, bala dulungan si Councilor. Councilor, sir, okay na. Ara, namo na nga tingog.
5: Kayo?
1: Nan.
5: Naro.
1: O padayon, padayon kita, sir.
5: Oh. Okay, ari og ginapromisahan naman kita nila pang langit. Now, ang pamangkot banwa, ano ini nga sahi nga binyaligyaan ay o kung pagbakal nila sang prime water? Shack for pan ini, stock purchase ini, sang share sang prime water. Ang ini nga sahi, ang drone arrangement.
1: Yes, sir.
5: Nga kung sa diin, pwede balainin nila anytime ibaligya baklon sa iban. Subject a bit for their own personal arrangement or convenience.
1: Mm-hmm.
5: diskresyon bala sa manog bakal kag sa manog baligya kung magsiling abdi ang raya si Lucio ko. Mm-hmm. Eh baligya ko na eh kay kadaming balang ulit niya siyang ginan siya ko dito eh kuy bala na niya yaya baligya anytime.
6: Mm-hmm.
5: Kaga kung may magsiling abdi nga may magusto nga magbakal.
6: Mm-hmm.
5: Gagka maayo ang presyo.
6: Mm-hmm.
5: Diskresyon ina ni Lucio ko nga pwede man na ibaligya sa liwat sa iba naman ng mga investor.
6: Mm-hmm.
5: Okay. O konsesyoner.
6: Okay, sir. Mm.
5: Amoy na banwa.
6: Mm.
5: Ang natabo man sa mga ito, anay lang naging pabaloko nga si Rason sa pagbakal niya sa Transcom at oblang NGCP
6: mm-hmm.
5: na ginbakal niya sa gobyerno
6: mm-hmm.
5: gin-reappraise niya gin-revalue niya 3 times or 4 times cold ang presyong at pagbakal niya. Duwa ka tuwig pagkatapos, din baligya niya sa China.
6: Mm.
5: Tikay dako-dako ang ginansya mo, mm. amo inibanwa ang pwede mahimo ni Lusiko sa ulihi.
6: Mm.
5: Kung perde siya, pwede niya baligya. Mm. Kung maginansya, kung dako na ang ginansya niya sa pagbaligya, balik naman sa iba naman investors, mm. pwede niya maniliwat, ibaligya, liwat.
6: Mm.
5: So in other words, banwa, ginaubra kita diya, tando-tando.
6: Mm.
5: Nabla, ginansya, negosyo mo.
6: Hmm.
5: Hindi serbisyo. Kabot mo, kukuha mo bot ko sa lingon, Sir Andro. Amoy na ang gusto ko yung nadaan sa ton nila.
6: Okay. Counselor, ano pagid may naobserbahan lang ko? Well, ang ginpasalig is 5,000 additional nga water pipes. Why naman tayo question niya kung paano na nila ipahamtang kay bangod nga may bastante na natislayang ang mga tao para magtrabaho sina. Pero ang punto lang diri, Counselor, the water pipes
5: tawo kon maula sa bag-ong kapital, fresh capital.
6: Councilor, ari ang water pipes nagdugang ang ang water pipes, but the question diin kita makuha sang bastante nga water source. Tindi magyapo na magtubo ng tubig bisan ano pa ni kadamo sang pipe nga butang ta kun kulang water source ta.
5: Malo ka, Sir Andrew, ambot nabasahan mo tong akon nga naging submit ko position statement parte ni sang water management master plan. Nga ginangot tuya ang water below the ground na bla refer to the conservation sang aton ng mga rainwater shed kung water shed kag ginangot tuman ang water on the ground ining kakulang sang supply sa mga household sa mga negosyo muna ilituling ko ang obligasyon sa aton sang hiraya kag ang water above the ground amo ni bang rainfall nga sa kon magulan ng jutay pertig daso nang ang binaha ni di sa siyudad sa Bacolod.
6: Mm-hmm.
5: So amo ini kay nga wala gid ni bilan nila din mo no sa ilang due respect sa kay Mayor Greg Sataya kag kay Congressman Albe.
6: Mm-hmm.
5: Wala gid bala nila din tandog ang ini nga issue ning problema sa tubig. Water below the ground, water on the ground, and water above the ground. Sa ilang soka, kag sa ilang soda. Ti, what do you expect? Ayan, bala manging priority project ini sa atong gobyerno sa Subong. Nga ni Hao ni Ho, wala man nilagin tandog ang ining problema sa tubig. So, I will give them the benefit of the doubt. Kaya this has never been their priority from the very start. Tuwa mo sa lingko, tuwa mo ang boto, Sir Andro?
6: Yes, sir.
5: Nanti, amo na siya ang akon na dakong gid na ginapaligban kag ang akon na konsul. Okay. Kag amo man dapat banwa ang iyabaligban sang aton nga mga pumuluyo. Di kay nagasulod na ang El Niño.
6: Oh, correct na. Pero ti Councilor, ang ini, no? May mga, anong pagkitagyapon, may kinanglan pagkikitagyapon din nga talupang doon, bantayan. Ti ang supply sang tubig din sa aton sa Bacolod, amo na question eh. May mga concessionaires gani nga tuyo man councilor ka magsulod diri nga which is they will provide ya as the water source. Not tikay ang line man sa piping ang iba niya councilor ang mga plano ng mga concessionaire nga naga-target ang magsulod di sa aton gani for the water source for gani pa mangkoto di na to. Ano na to?
5: Well, ang Bacolod Bulk Water Supply Inc. ARA.
6: ARA.
5: Dibla? ARA. May duwa ka concessionaire man subong nga naga-apply. Ang motto dito ang ano ganito inang clean water ni Vladimir Gonzales.
6: Mm-hmm.
5: into dahatag na na siya ngayon nga daan. Nakakuha na siya kontrata sa tuwan na yung konsyal lang siya mo. Nga nag-supply siya sa Batiwa. Pero gusto niya yan na madirekta na ginsaya sa mga konsumidor. Amo na gusto ko yan pamangkot man, din pamangkot ko gina sa Batiwa. Is that allowed? Kaya ang Batiwa lang din banwa ang may authority, mandate to distribute water. Now, ikasuwa, may ara man na to dito sa Mayandumanan. Ano ganitong grupo, lain naman itong grupo. So, okay, base ko lang, hindi man kita tungkol sa sining El Nino. Kaya ipernig na ubasan na daang tubig, pati na ang sapa, pati na ang spring water sa ibabaw ta bukid. Di akawusan man mo.
6: Muna na.
5: So, amoy ni Banwang na ginapamangkot pa sa itong gobyerno, din tiparahan nyo na ni Blanga daang sa tuwan. Ayaw kung wala. Kung nag-acto lang kamo, kung nag-ilapit na o kung ara na ang problema. Kasun kung banwa nga ang problema, ara di akon sa kakulang ineptness ba na? Ang kag-incompetence ng aton ng mga opisyales o kung lideres. Amo man ang nag-iantabla sa oil crisis. Wait na, ang iba niya nga nasyon, ginapreparahan nila ya, kita ya wala niya preparasyon. Kaya kung nara na ganyan ang problema, una pa kita, talas 11, magdeklarar oil crisis. Kagdasala kita ya diyon, kung di naman kita makuha sang krudo, o kung sa ato mineria, para lang masuplayan naton ang kinananon sa ato pungsod. Amo man inibanwa sang tubig, kaya nga, ginbaligya na ini naton sa mga privado. Kag wala sa gobyerno yagin prepara ang ginaduwe din surrender niya o ginbiligya ya ang iyang mandatos ang iyang right kay ang inibanwang nga commodity dapat ang nagapanagiya ni at the very least ang majority nga nagapanagiya amuya ang gobyerno ka amuya ang estado hindi iya privado. Ambot, banwa kung maintindihan niya sa ato nga tagpalamati ha. But this problem, hindi dates back not sa sinilang termino sa atong gobyerno, kundi even before, several administrations before. Kaya wala preparasyon mo, hindi wala sang policy direction ng atong gobyerno sa ato na yun ipapos. Baligya, kung sila nila makakwarta, tadi, baligya. Dan. Amo na ang problema sa atong gobyerno.
6: Okay, sige. Councilor, no? So, amo ning aton subong gina-expect base kun ma hoping nga makabulig ini ang ining mga plano para sa
5: hindi ka bulig.
6: Sa makulod, Councilor?
5: Hindi ka bulig. In the immediate short-term problem okay. nga atubangon na to sa sining Super El Nino. Hindi ka bulig. That's why are ha pandam ko nang nga daan sa aton nga mga konsumidor.
6: Yes, sir.
5: Preparan na kamuyang mismo sang inyo ya kaugalingon. Ya kung din kamuyang makuha to, eh, matatubig. Makopstot ka muda bubon. Pukul masok na tagsok na tagsok, matugsok ka muda sang inyong mga jet matik pump. Bahala ka mo, sagog ka mo sa sapa. Huwag ka mabandaan kung may tubig pang sapa nga makuhaan ka mo. Tanan-tanan banuay mo, anyo, preparan na kamo nga daan kay nga ang atong gobyerno wala siyang solusyon immediate sa sining Super El Nino.
6: Okay.
5: Sulitan ni ba no ang akon Andro, 1 month from now sulitan ng interview mo sa akon kay para wala kita nagkulang sa pagpabalo sila. Ginakulbaan ako sa sining mga palabuton ng mga binulan because ang ining El Nino turte ni kayong dilubyo nga magasulod sa aton. Ang katapusan, sini ang equivalent sa sini, 1877 pa, na kung sa diin, more than 15 million ka mga tao sa bilog na kalimutan ang telkalamatay, ang expected death alone, dire sa aton pungsod, hindi maglubo sa mga 150,000. Ang muna ka, rada, ang drought, o kung nakakulang sa tubig, yes, na magasulod sa sining palabuton ng mga binulan.
6: Sige. Okay. Councilor, with this, sir, thank you very much for your time.
5: Maraming. Sa akong sining kwan, ha? Sa akong position statement,
6: Sige. Thank you, Counselor.
5: Madam, mga salamat.
6: Okay.
5: Kagmayong ugto, mayong nga da.
6: Sige, sir. God bless, sir. Mga katropa, ito na ba si Counselor Wilson Gamboa Jr. Well, regarding ini sa gayang paglantaw sa sining tikang nga buhaton sang Hiraya para sa supply sang tubig diri sa aton sa syudad sang Bohol. Alas 11:25 na magapos kita for a while. Supunan tani karong ibang paginatong mga topic og talkayan pagbalik sang sentro.
3: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9. The Secret of Health.
7: Kinahanglan nga kondisyon nun tang lawas ta para na maghina-hina man ang stress nga ito sa rin nga nabatsyagan.
3: Sample Plus Gold.
8: Dari na masulod sa Sir Jossi ilang balunggay sa may mga chronic stress. Kay instead of protection sa niya ang acute stress, nagulog na sa chronic stress nga nagahalit na sa ito sa rin nga lawas tungod sa nagarinlain ng mga barati ang naangot dari. Ang balunggay, banggarano ni sa antioxidant kag nagabulig sa support sa cortisol balance. Kung nagkakatabo gani Sir Josil nga ma-stress kita, ang aton sa ring nga utok nagahambal sa aton sa ring nga adrenal glands nga mag-release ang cortisol. Amo ni aton

0: upod sir Josel mo talagsar lang kakita mo isa nga makitaan mo sini yagin upod ang reyna sang utan kag reyna sang prutas diri lang sa Santon Plus Gold mo ginupod balaan ang mangustin kag moringa puro mga reyna sang utan kag prutas sa isa ka kapsula magluwas pa sa may natural antibiotic nga garlic mayara pa sang super food kag complete protein nga spirulina kag mayara pa sir Josel sang ginatawag bitter melon nga makabuligid panami sa aton sa nga blood circulation.
1: Santon Plus Gold.
2: Pwede man aton ma-process ang balunggay into a liquid form. May ginatawag makita nga malunggay oil. So ara na sa premium D3 soft gel capsule naton. Eventually, kung anong makuha tagali sa balunggay sa Santon Plus Gold capsule, makuha taman na sa premium D3 soft gel capsule kay may malunggay oil man dok layo.
0: Correct sir Josel, that's why gina-recommend gid naton nga kon masamay ka mo sini na stress. Updan gid sir Josel sang premium D3 capsule.
3: Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
0: Highly recommended gid sir Josel. Ngay updon gid naton ang Santon Vitamin C kung nagatumar kita sang Santon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule kung gusto naton pakigbatuan ang stress. Kinanglan gid naton ng Vitamin C sir Josel.
3: Santon Vitamin C, ang Vitamin C na alkaline.
2: Dugangan yung Santon Vitamin C kay bisan doktor kag sinuman ng eksperto sina nagasiling adlaw-adlaw kinanglan ta supplement sa Vitamin C kay hindi kita maka-manufacture. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo bala pamangkot lang kamo sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da. Kon volume ang inyo sininga baklon, dako pang discount nyo sininga makuha. And then sa mga kaiping sininga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Imaras, kadto lang kamo sa suki nyo sininga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo dari sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ara man ina sa aton sininga tatlo ka baryan sang kape dok layo. Santon Gold Coffee Mix. May balunggay, gindugang ang collagen kag glutathione plus sa mangustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ang upodya is moringa or balunggay. Pagkatapos soya powder kag mangustin powder. May ara pagid ini sa ato sa ninyo premium D3 coffee mix. Enjoy ka inom sa kape. Inom ka sa kape pang stress buster dok layo. Mm-hmm. Kay may balunggay. Ang tatlo ta ka mga variants sa kape.
1: Premium D3 coffee mix.
2: Sa suki nyo mga butika kag pharmacy pamangkot lang ka modera. Kaya available ni nga ito sa ninyo mga Yes to Health products.
1: The secrets of health.
2: Panghabon ka mo gamit ang Santon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sini nga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat or girok manda sa inyo sini nga pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sini nga panid.
1: The secrets of health.
2: And then if you want nga magkinis pagid especially ang inyo sini nga guya gamit bala ka mo sa ang Clear Skin Beauty Soap. Kang Clear Skin Beauty Soap may glutacoge ini nga nagabulig pahami sa aton kutis.
1: The secret of health.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko. Kaya naghanap agad ako ng suplemento. Marami na akong narinig na testimonya tungkol sa Santon Plus Gold. Kaya sabi ko, try ko rin. Laking pasasalamat ko talaga. Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
7: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
1: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus! Mabibili sa mga butika!
8: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high

0: quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
1: Ang gusto ko sa lalaki, yung bigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tuktok, yung pang turbo kong bumira.
2: Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo.

0: beauty conscious gid ko nga daan gani sa Santon Gold Coffee Mix nga gid ako.
1: Santon Gold Coffee Mix, nakapangapi ka na, nagmaskog kag nagwapa ka pa. Zaton Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
2: XFM 103.9.
3: Mga produkto ni Doc Kiko. Kompleto sa sustansya, vitamins, and minerals. Evergreen Herbal Capsule. May pito ka sangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian, kag nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Kag Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika. Ang kape nga puno sang sustansya, suwabe, antimpla, saboroso, kag wala tupong sa kahamot. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen Herbal Capsule, may pito kasangkap, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa sigurado, mabakal sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
1: Centro.
2: XFM News. Centro.
3: XFM time, alas 11:36 na, mga katropa. Nag-ablik na ito ko pala tuntunan ng Centro. Kag subungagang inyo, Drake, kaupot si katropang Franz Sandro Burgos. Kag siningit yung padulungan natin si Ma'am Grace Abiliar sa Alliance of Concerned Teachers Bacolod. Kahit isubong Teachers Day, mga katropa, no, ang Negros Occidental, wala klase. Negros Oriental, wala klase. Pero ang syudad sa Bacolod, may klase. Yeah? So, patulungan na si Ma'am Grace Abiliar para matalakay tani, mga katropa, ano ang mga ginapangabay sa ato ng mga teachers. No? Subong ng mga tion, mga katropa. Kaya patayin ng ilang, mga katropa, ng panawagan sa gobyerno nga may saka sa sweldo mga manunudlo. Kakun ano pagin mga tropa nga mga kinanglan, no? Sa aton nga mga manunudlo, especially mga kabenepisyo sila bla. Kabalo na magkitang trabaho sa mga teachers subong hindi ilog lahog, no? Pero ano mga katropa, makaupo na tuspiyak linya sa Ma'am Grace Abiliar sa nga Alliance of Concerned Teachers Bacolod.
4: Centro.
3: Ma'am, good morning. Happy Teachers Day. Welcome sa XFM. Kaupo mo subong si katropang Andrew, Ma'am Grace. Good morning.
5: Salamat din sa po pa-Andrew kag sa karang pagsalamat ng XFM.
3: Ma'am, thank you. Say mo nga siyempo, ma'am, no? So, Ma'am Grace, di kadungan sa celebration sa Sining Teacher's Day, ma'am. Ano ang gina-look forward ta sa karon nga dapat ulit doon sa gobyerno para sa bayan ninyo, ang mga teachers, ma'am?
5: Well, so nasalingan na, ma'am, since ang team natin sa buong mga Teacher's Day, no? Teachers, ikaw naman.
3: Okay.
5: So, sa sinungabahin, tani ang gobyerno, makitaan man niya na sa paghambay ang teachers, ikaw naman, tani,
3: yes, ma'am.
5: Teachers, ikaw naman ang pasakaan sa sweldo, teachers, ikaw naman tagaan sa maayo-ayo na bisiso, teachers, i-unload naman sa trabaho mo sa mga sa eskulahan, no, ang mga balahay. So, ginapanita natin na sa madugay na panahon, tinuod na naglibat, pangayo sa permi sa gobyerno, no, na ang PCK, salary entry level, sa mga teachers, isa sa kaon na.
3: Yes, ma'am.
5: And of course, ang ato nga pera, nga sa naglibat ng mga binuyan, din propose natin, naging duso ina, na from 2,000, nangyong 5,000 na sa since 9 years na sa nga wala ini na sakahan. No? So, sa dugay na nga amoy niya ang nakalatawo. Or 17 years nga wala na na sakahan, galing bilang 9 years. So, apa, ang sabat sa natin na gobyerno, sa
3: yes.
5: GDM, ang dito saka sa atin nga sa pera is only 500 pesos. Instead, ngayon mo, inisang 5,000. So, dali natin nakitaan kung sa kantidad at ang pagpalangga, kung siya, dugid ka barat ng pagpalangga sa atong gobyerno eh. Wait, nakitaan natin
3: yes,
5: na sa utod natin na kapulisan, kag-militar, kataas ang ilang allowance na ginhatag sa ating gobyerno. So, nga, hindi na mahatag sa atong mga teachers na gina-consider man ay han nato niya ang mga teachers ang hero. Sila ang nagamog sa future sa ato nasyon kasi sa pagmog sa ato mga kabataan sa early stage sa ato mga kabataan, no? So amo na tani nga ti ang pagpalangga sa gobyerno hindi lang sa hambal sa hindi lang sa pasalig sabay pa nga maging sincero sila sa ayaw binagitapan na Deputy Secretary
3: yes,
5: sa pagbulig duso sa aton nga presidente, no, nga next year, tagaan na gidya ang budget, ang pagpasaka at ang sweldo sa maisla, hindi lamang nasandig sa salary and legislation law na titila lang ang maangkon na increase ang teachers, imagine na every year 1.5 ang nag-increase. So, pinama na lang 1,500 i-divide mo sa 360 days. No? Kasi, amo na sa mga panawagan nato, wala untas kita sa pagpanawagan, sine, nga panahon na nga tamdong sa gobyerno, especially in this World Seekers Day, mangin matutuod ka siya siro nga itong gobyerno sa pag-ambal nga palanggay ang mga manunudlo. So kung palanggay ang manunudlo, kasi matutuod sa nga nagapalangga, ihatag niya ang nagakaigo para sa mga teaching.
3: Oo. Pero galing, Ma'am Grace, ang situation subong, ma'am, even though nga to, no, do padayon lang kamugyapon sa pagpanawagan. Pero ti ma'am, ga-expect kamugyapon nga mahatagan gid man ni talupangod sang gobyerno. Even though, Ma'am Grace, nga pila na ka-presidente ang naglabay, nga, padayon ninyo pagpangabay, ma'am, during the Teacher's Day, bala, ma'am? Nga, inyong mga kinanglanon?
5: Kung mag-untas, kasi ma-untas na lang din ako sila. So, wala kaya nagkakabalaan sang pagyaon, no? Ang kusog sa mga maestra, ya, wala na yan nagkakabalaan.
3: Okay, ma'am.
5: So, kag magamo pa nga teachers, ang maga, ang nagahandong sila.
3: Mm-hmm.
5: So, palawagan naman sa teachers, na may vocal lang sila.
3: Mm-hmm.
5: Kag magbuha man sila sa ilang shell, nga, hindi lang asa magkumod-kumod.
3: Oo.
5: Kundi i-table naton, kag-ilabi naton, signature something, mag-participate sila kung wala pa. Kainitan na lang naton nga din na obra para sa kayuhat. Hindi naman sa mga teachers. Kasi man sa aton, mga superiors, so once mag-change sa entry level, sa ina ng abayin, agalay na malala sa babaw. No? So, wala man tang rason na ginakulang sang budget ang aton ng gobyerno. Kaya nakita man naton na sa ilang priority,
3: yes, ma'am,
5: dalago man na budget ang ginahatag to nila. Ito ang okay. Pinanggin nga, hindi naton makita na din priority sang gobyerno ang mga manunudlo. So, hindi kami magpapay na wala budget. Ano lang yun, a matter of prioritization lang yun. And mabatsagan namon yung palangga kami, kung i-priority kami ni BBM. Mapati, yun na kami yung palangga ya kami, kung i-priority ya ang mga teachers.
3: Sige. Pero Ma'am Grace, anong mga celebration, mga programs na karon, ma'am? Ma'am Grace?
5: Well, so far, ang ibang schools na early na sa last week, no? Last Friday, sa ilang celebration sa school levels. When it comes susubong so, continue man sa iba niya mga schools na natuon gudyaya sa adlaw sa World Teachers Day,
3: which
5: is October 5 gin man ang World Teachers Day.
3: Ah, okay.
5: Ang natabo lang din na iya nga gin propose ina ay nangin act ina sa author ni Congressman ko Tinio na gin declare na ang October 5 is a Teachers Month dili sa Philippines ang DepEd. And then ang DepEd, naghimo na na siya ang Teachers Month celebration from September 5 and will be culminated sa October 5.
3: Okay,
5: no?
3: Ma'am.
5: So with the initiative na sa atong Act Teachers Party List representative senior.
3: Mm-hmm.
5: And last Saturday, nakahiwat naman kita sa division-wide na Teacher's Day. Kaya namin isa akatlupang Andrew kay four consecutive years na nangin upod naton ang division sa Bacolod City Public School Teachers Federation na nag-sum up kami, nag-team up kami sa isa ka plano, nga activity na suportaran ni division, provide niya sa venue, cut food. And then, CBCTF na bahala magpangita sa mga gifts and their prizes sa mga teachers naton. And ang mas nami pag-give, kay we are supported para si Congressman Aldi, para si Mayor Regis Ataya, ang mga councilors, ang mga banks, ang mga stakeholders naton, no, mga suppliers, para sila nga na to do support with sa mga teachers on that day. Kasi damo sa prices. Imagine na, ang grand prize natin was 30,000 cash.
3: Okay.
5: No, kung may teacher na nakabaton, on other 10,000 sa pinaka mga teachers and other items, printers, TVs, at iban pang need din man sa mga teachers mo sa ilang paninalay. Naka, our activity was raised by the presence of our act teachers Alliance of Christian Teachers Philippines President Ruby Ann Bernardo. Okay. And then with si continue nagtatuman na nag-attend sa dali lang kay my committee hearing on energy sa teacher, but nagkatugid siya kung nag-greet sa mga teachers sa sina nga occasion. And of course, together with our SBS Dennis Develos and ASBS Randolph Aliman, thank you for them, no, nga
3: yes.
5: Wala sila untas nga nagasuporta pag nagapabatsyag nga as our leaders, as our superiors, they are always there.
3: Mm-hmm.
5: So let the teachers help their workers. They are valued, no? They are mm-hmm. cared, they are valued sa mga teachers na to.
3: Okay.
5: But more than that, kabal pa si Dick Ed, maghatag man sa relief allowance na 5K instead of 500 pesos lang ang increase.
3: Okay. Sige, Mama. Thank you again, Ma'am Gracie. Muni, Ma'am nga. Tay, Ma'am. Good morning, Dira. God bless you, Ma'am. Happy Teachers Day, Liwata.
5: Good morning. Thank you, Katopang Andrew.
3: Yes, Ma'am. God bless you. Thank you, good.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon.
3: Sentro. Mga katropato, nabatian si Ma'am Gracie Villar sa Alliance of Concerned Teachers Bacolod. No? At nabatian na ito ng ano ni mga ginahangyo sa ato ng mga manunudlo. Subong nga Teachers Day, mga katropa. Alas 11:47 na padulungan si Katropang Wendell. Kung ang talin ng balita, Katropang Wendelo ah.
2: Sentro.
3: So, gindagdagan sang 60-day suspension ng empleyado sa City Treasurer's Office. Oh, ano nang rason? Na. Balon ta ni, with Katropang Wendel, no?

0: Para ma-ano ta na, no? May baluan ta. Ano naman yung nahimo? Sang sining ang mga empleyado da sa City Treasurers na? May nano naman isla? Eh, doa ka bulan nga suspension. Ba, o tayo weapon is wildo. Ano ka naman? No? Kasi may mga anomalia naman yung natalupangda ng syudad. Kung nga na tabo ini. Check na to spiya kalinya. Wake up, Tropang Wendell Balinario. Sa dugang mga balita sa syudad. Tropang Wendell, please come in.
1: Yes, Katropang France, no, kagina na interview naton si City Legal Officer Attorney Carol Joseph Chu. Konsadigan Katropang France, madumduman ta to sang nagligal ato balang taga City Treasurer's Office bala no nga personnel nga atong ginaligar nga nagapangkadto sa mga bar nga nagapang lukot-lukot ni Katropang France ang ito balang taga 8,000 pesos para na maliko nito Katropang France. Sa Katropang France, ang gindagdaga na sa 60 days suspension na matapos natin inisa ang dagdagan isang suspension. Kasi Katropang France, base sa sabat din eh, atong sa show cause order, bala, nga gindagdag siya at ang sinaysda niya nga mga binulan na hiruan nga Katropang France, ang sabat din ito, layo yun pala no, sa kumbaga atong nasambit yung aligasyon sa iya kay Katropang France yung sa iya nga ti mayar ang tokonong kwarta nga ya tugid pang aso bala no gid pang tipong tokonong ara alaman kuno sa iya nga table sa road lang man sa protest dilop pero Katropang France hindi ni authorize gali ang ini nga persona nga dapat mangkadto sa kada bar kag manukot-kukot no pero Katropang France kinala ini nga sambit nga gitagdagan sang 60 days suspension without pay na si Eric Apostol sa City Treasurer's Office. Katropang France, ikaduwa na ini siya sa subong bulan sa gindagdagan sa suspension no na 60 days without pay. Kating una, ito ang taga Benro nga si Jel Leanes nga si gindagdagan man to sa suspension Katropang France matapos sa tinaligar man to. Mas pa sa karoon din na investigahan nga fixing no nga siya ang nagpabayad to through GCash kag siya ni ang nagakuha sa ECC kag non-compliance certificate para sa Isaya ka resort sa Alagilan. So ang mutuong una si Jel Leanes kapadayon sa karon ang investigasyon to sa Iyaka Tepang France kasi kung mapamataan it na guilty to siya ti administrative case ang ipasaka sa iya. Sa karon naman sa kinalikdan lang din niya si Mana, tingin namang si Eric Apostol ni sa City Treasurer's Office ang naging pahayag bala ni City Legal Officer Attorney Carol Joseph Chu na si suspended man, wala man sang salary o kontang sweldo sa sulod niya sang 60 days na suspension. Si Katropang France nagpanumdum naman daan ng sugad niya ti hindi sila yamangin na mangin pabayaagin sa ilang makitaan mga pre-resuming nga insidente abi sa mga nagapatigayo dira sa mga illegal nga putang pre-resuming nga nag-authorize nga wala man dapat sukton tangin ni mga fixing abi sa mga offices nila di amo ni nga nagpahanumdum una ang sunod nga dapat ubra ko ang kada empleyado ang ilayang obligasyon no nga di wala sang malain nga kun mga malain nga tuyo bala no sa mga tansa dira yung mga mga empleyado sa siyudad ko malain niya butang ulo braho kasi in the first place no sa kay attorney Carol Joseph Chu nga ini ang adon natani mo kumbaga sila na ang gobra sa siyudad may privileges na sila especially atong sa Benro nga ti imagine from SG1 to SG14 to ang pagpasaka sa niya nga sweldo siya muna ang kontani maging niya inspiration niya mag-ubra tarong pero ti nag nag-ubra pa isang baga butang malain ah di amo sinasuno kay attorney Carl Joseph Chu hindi sila yung mag pabuot-buot pa o kon mag para sa iba ni nga mga bilin padating nga mga personnel sa siyudad nga mayara sang mga buluhan to na nga hindi malain ka tropang France okay. Hindi sila yung si Kupon kaya sa siyudad at pasakaan kaya sa nga mga nagkakaigo ya na kaso kaya muna isawa si kaduhanan ni siya, si Eric Apostol ni sa City Treasurer's Okay. Sa Trapanga, France, na rakit na sa tingin ni Attorney Carol Joseph Chu para sa dugang detalye.
0: Okay.
2: Sure naman siya yung formal charge no sa isa ka-empleyado doon sa City Treasurer ng si Mr. Eric Apostol. So, he was also placed under preventive suspension for a period of 60 days.
3: Saan na nag-take effect?
2: Last week, no? Do September 30. No, if I'm not mistaken, 30 October. Basta no, sa Gunson, doon sila sa atong isa pag ganyan
0: okay, sa menu. Okay, sige. Ano pa Wendell, no? Oras na daw lang alang na. Sige, thank you, good.
1: Tatra pang France.
0: Sige, thank you, good.
1: Tatra pang France, may na-update na pagkakas sa sudad. Sa kasi, pang France, reminder, ina sa mga kreado sa sudad at nagubara sa mga busa ang pagdusin. Nagubara ko na ilang responsibilidad sa city government of Bako. Taga nga itong atyempo sa paro, may inat na malawa katrok pa, mag-tumarita sa vitamin C, agod niya, protektado ang katawa sa Bako.
0: Madamong salamat sa kay Katropang Wendell Balinario. Mga balita, mga katropagikan sa syudad sang Bacol. No, ang oras ko, tugin ang kolabos na alas 11:55 na. Mga katropa kayo magabulos ng XFM Network News. Ang mga produkto sa Yes to Health inyo mabakal sa Yes to Health Wellness Center. Ginamtando sa Dalan Lizares, Barangay 39, syudad sang Bacol. Like sa mga leading drugstores nationwide, mga katrop. Pwede ka mo magkalipatay nga, gaw kay on sale lang aton nga mga pili nga mga Santon products. Santon Plus Gold, kag Santon Vitamin C. On promo, mga katrop. No? Standby, magkabulos ang XFM Network News. So, iwakatin niyo ang korban sa katropang Franz Andrew Burgos. Nagkapstam at gaming unto, and God bless us all, mga katropa.
4: XFM Bacolod News and Public Service Authority. XFM 103.9.
5: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Ang sinubukan ko ang Santon Vitamin C. Hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
10: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani gayon ang kusang ordaryo ang kape. Gato kang pagit pagkanerbioso ko. Ipatilaw ko sa akong abyan sa premium D3 coffee mix na miangit ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kagutok. Premium D3 coffee mix, langit ang kape ko.
9: Premium D3 coffee mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3 coffee mix.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
12: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
9: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: Sister Pain.
13: Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko.

magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada semana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premyo sang Gold Eagle Beer premyo sa Tansag promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Luzon, Visayas, Sayas, Mindanao, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila, Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM.

0: Headlines.
1: Ang mga pauning headlines, katong pa hatid po sa atin ang Santon Gold Copy Mix. Senate Presiding Officer Chiz Escudero hinimok na maglabas ng warning sa spokesman ng impeachment court kaugnay sa paglalabas ng petsa ng verdict sa trial kay VP Sara Duterte.
0: Headlines. Malacanang kinwestiyon ang pag-aris sa bribery charge sa kaso ni VP Sara Duterte.
1: Headlines. Korte Suprema posible magdesisyon sa BSKE petition sa loob ng 2-3 linggo ayon kay Attorney Macalintal.
0: Headlines. Dagdag sigil sa kuryente ngayong Oktubre, asahan presyo ng LPG tataas din ngayong buwan.
1: Headlines. LGU LED and COP kinwestiyon dahil sa magkakaibang multa sa Metro Manila.
0: Headlines. Balitang regional state of power emergency sa Central Visayas siniling sa Office of the President.
1: Headlines. Balita international, mga katropa, si US President Donald Trump tinanggihan po ang ceasefire proposal ng Iran.
0: Headlines. Sa balitang showbiz, SB19 kumanta ng official song ng ASEAN 2026.
1: Headlines. At sa Sports Philippine Olympic Committee, tututok naman sa Olympic sports para po sa 2028 LA Olympics.

0: tropa, Panang Halian na po ng Lunes sa 5 sa Oktubre 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay din po tayong sumasayo sa iba pang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa, ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide. VP Sara, absuelto, suelto o convictado.
0: Buena mano sa mga balita natin katropa, si Escudero hinimok na maglabas ng warning sa spokesman po na impeachment court kaugnay sa paglalabas ng petsa ng verdict sa trial kay BP Sara. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Hinimok ni Senator Judge Rafi Tulfo si Presiding Officer Chief Escudero na maglabas ng warning laban sa spokesperson ng impeachment court na si Attorney Reggie Tongol kaugnay ng naging pahayag dito tungkol sa umano'y petsa ng paglalabas ng final verdict sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tulfo, dati nang naglabas ng warning si Escudero laban sa spokesperson ng prosekusyon at depensa. Kaya panahon na rin umano para paalalahanan ng sariling tagapagsalita ng impeachment court. Igrit ni Tulfo na nagdulot ng pangamba sa ilang kakilala at kaibigan niya ang pahayag ni Tongol tungkol sa December 16 bilang umano'y petsa ng final verdict dahil maaari umanong magbigay ito ng impresyon na nauna nang napagdesisyonan ang magiging resulta ng paglilitis. Tinanong din ni Tulfo kay Escudero kung totoong December 16 ilalabas ang final verdict sa nasabing trial. Nilino naman ni Senador Escudero na hindi ganap na tama ang naturang impormasyon at ang anumang pahayag tungkol sa timetable ng paglilitis na lumabas nitong weekend ay maaari lamang ibatay sa pre-trial order. Samantala, sinabi ni Tulfo na mahalagang maging maingat ang spokesperson ng impeachment court sa pagbibigay ng impormasyon upang maiwasan ang kalituhan at anumang impresyon na pre-judge na ang magiging resulta ng impeachment trial. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Iginiit ang abogado ng depensa ni Vice President Sara Duterte na walang itinatago ang pangalawang pangulo habang tinututulan nila ang pagtestigo ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC Executive Director Ronel Buenaventura. Ayon kay defense lawyer Mark Binluan, dapat munang dumaan sa tamang proseso ang beripikasyon sa mga datos bago gamitin o ilabas sa publiko. Habang sinabi naman ng private prosecutor na si Attorney May Dimina Gracia na walang sapat na dahilan para pigilan si Buenaventura sa pagtestigo. Kinwestiyon din ni Binluan ang mga slide na iniharap ng prosekusyon. Dahilan niya, tila nauuna nang inilalahad ng mga ito ang mga detalye na sinasabi mismo ni Buenaventura sa kanyang testimonya. Sinabi ni Binluan na mahirap umanong mahulaan ang mga partikular na halimbawa sa testimonya maliban kung may naunang komunikasyon sa pagitan ng naghanda ng slides at ng testigo. Samantala, naging usapin din sa pagdinig ang bar ratings ni Buenaventura na 85.75%. Matapos itong ikumpara ni Prosecutor May Dimina Gracia sa 80% na marka ng isang taong umano'y kilala nila ni Binluan na agad namang tinututulan ng depensa bilang walang kaugnayan sa testimonya sa paglilitis.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, kinwestiyon po ng Malacañang kung hindi malalagay sa alanganin ang interes ng publiko kapag inalis ng House Prosecution Panel ang bribery charge laban kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Yan ang naging reaksyon ng Malacañang matapos kumpirmahin ang prosecution team na inalis nila ang bribery charge dahil naniniwala silang sapat na ang tatlong natitirang impeachment articles para matapos nga ang paglilitis at mapagdesisyon ng Senate Impeachment Court. Ayon po kay Presidential Communications USEC Claire Castro, Isinama ang bribery allegation sa impeachment charges dahil may sapat itong basihan ang mga prosecutor para iharap ito sa Senate Impeachment Court. Samantala, itinanggi naman ni Senate President Sherwin Gatchalian na hinarang ni Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero ang dating senador na si Antonio Trillanes sa pagtestigo at sinabing kinonsulta ang mga senator judge sa nasabing desisyon.
2: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
1: Ikinabahala ni House Prosecution Spokesperson at dating Surigao del Norte Congressman Robert Ace Barber sa mga aligasyon na umano'y halos kalahating milyon na pondo mula sa China na pumasok sa mga entity na iniugnay sa pamilya Duterte. Ayon kay Barber, dapat imbestigahan kung ang naturang pera ay may kaugnayan sa pagtatangkang impluwensyahan o guluhin ang kasalukuyang administrasyon. Nakatakda ring dinggi ng impeachment court ang testimonya ng Anti-Money Laundering Council tukol sa mga pondong ipinadala mula China at iba pang bansa sa Kalye 88 habang tinatapos ng prosekusyon ang ebidensya sa Article 2 na tumatalakay sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni Duterte.
2: XFM News Nationwide.
0: Mahalaga naman ang magiging testimonya ng mga opisyal ng Anti-Money Laundering Council para po sa impeachment trial, partikular sa aligasyon na muna'y pagpasok ng pera mula China. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni House Prosecutor Joel Chua, matutulong ang AMLAC testimony para ma-verify kung may katotohanan ang mga aligasyong inilahad din nating Senador Antonio Trillanes IV kaugnay po sa mga Chinese funds. Inaabangan din anya ng prosekusyon at ng publiko ang magiging pahayag ng mga testigo mula sa AMLAC, lalo na't susundan ito ng pagtalakay sa mga bank at insurance records.
3: Maliwanag naman po sa mga naging salaysay ng testigo na siya po ang nag-utos na yung pera po ay ibigay sa isang hindi accountable officer at hindi empleyado ng Office of the Vice President. Ito po, pagkatapos po nilang maglahad, ay wala pa rin po silang nakikitang ebidensya, eh baka siguro mas maganda, ibang impeachment po yung kanilang pinanonood.
0: Inig katropa ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua.
2: XFM News Nationwide.
1: Naniniwala naman ang prosekusyon na importante ang pagharap ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil nakumpirma nito ang mga transaksyon ng GenCorp sa Davao City. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, ito ang naging reaksyon ni House Prosecutor Joel Chua matapos sabihing mas nakatulong at nakadagdag ng punto sa depensa ang pahayag ni Baste sa paglilitis.
3: Yung pagpepresenta po kay Baste, ito'y pagpapatunay lamang na nagkaroon ng transaksyon yung GenCorp doon sa City of Davao. At yun naman ay kanyang kinumpirma. So, at doon na masasalin ng ating Vice President, ay inamin niya na yung GenCorp ay meron po siyang business interest. Yun po yung ini-establish doon ng mga abogado. So, yan po ang dahilan kung bakit po ipinresenta si Baste Duterte.
1: Yan po ang tinig ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa ibang balita sa XFM News Nationwide, naniniwala ang election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal na maaaring maglabas ng desisyon ang Supreme Court sa loob po ng 2-3 linggo sa kanyang petisyon laban sa pagpapaliban ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Iginit ni Macalintal na mabilis ang naging aksyon ng Korte Suprema matapos utusan ng Office of the President, Senado, Kamara at COMELEC na magsumite ng kanilang sagot sa loob ng 5 araw. Ayon kay Macalintal, kapag pumanig sa kanya ang Supreme Court, maaari pa rin isagawa ng COMELEC ang BSKE ngayong taon at magtakda ng panibagong petsa. Matatandaan na hinamon ni Macalintal ang Republic Act 12326 na nagpapalawig sa termino ng mga barangay at SK officials. At nagtatakda naman ang susunod na BSKE sa Nobyembre 2028 dahil anya kailangan maisagawa ang halalan para mapangalagaan ang karapatan ng mga botante.
2: XFM News Nationwide.
1: Posibleng sampahan ng panibagong kaso ang magkapatid na sina Eric at Edvic Yap kaugnay ng umano'y irregularidad sa mga flood control project sa Benguet. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, nagsasagawa na ng fact-finding ang Office of the Ombudsman at may mga testigong lumapit upang tumulong sa pagbuo ng kaso laban sa magkapatid. Nauna na nagsampa ng kaso laban sa magkapatid kaugnay ng mga proyekto sa La Union, habang si Elvic ay nahaharap din sa reklamo ng graft malversation at falsification of public documents mula sa Department of Public Works and Highways. Si Eric naman ay tinukoy ng DPWH bilang person of interest dahil umano sa pagkakaugnay niya sa Silver Wolves Construction Corporation na sinasabing nakakuha ng bilyon-bilyong pisong proyekto ng DPWH mula 2022 hanggang 2025. Ayon kay Remulla, iniimbestigahan din ang umano'y paglipat ng pera mula sa mga kontraktor na sina Curly at Sara Discaya patungo kay Edvic bago mag-pandemic.
2: XFM News Nationwide.
0: Lumabas sa audit report ng Commission on Audit, mga katropa, na 28 mula sa 119 na plugged pumps na pinamamahalaan po ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang hindi gumagana o gumana noong 2025. Sinabi ng COA na talawas ito sa naunang ulat na 100% operational na ang lahat ng pumping stations ng MMDA. Kabilang sa mga may problema, ang pumping station dyan sa Uli-Uli at Makati na parehong wala pong gumaganang pump, habang dalawa lamang sa 6 na pump sa Libertad ang operational. Ayon pa sa COA, masirang pump ay sumasailalim sa repair, replacement o rehabilitation na isinasagawa naman ng Department of Public Works and Highways. 8 pumping stations din po lamang ang tinukoy ng COA na fully operational. Kabilang dyan ang Labasan, Balete, Balong Bato, Balut, Escolta, Capo, Salapan, Valencia at North na Botas.
1: Sa iba pang balita, inaprubahan ng Energy Regulatory Commission o ERC ang dagdag singil na 33 centavos kada kilowatt hour sa kuryente simula Oktubre ngayong taon. Ayon sa ERC, papayagan itong masingil ng National Power Corporation o NAPOCOR ang mga halagang sinasabing hindi nito nakolekta mula 2013 hanggang 2024. Inaprubahan din ng ERC ang paniningil ng 2.7 billion pesos Universal Charge for Missionary Electrification mula 2012 hanggang 2022. Ang naturang pondo ay gagamitin para sa mga power producer na nagsusupply ng kuryente sa mga isla at lugar na hindi konektado sa pangunahing power grid. Dahil dito, inaasahang madaragdagaan ang buwan ng bayarin sa kuryente ng mga consumer simula ngayong buwan.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga misis, kapit lang kayo. Nagpapatupad po ang Regasco, Republic Gas Corporation, ng kabuang 18 pesos na pandagdag presyo po ito kada kilo sa LPG ngayong Oktubre. Unang ipinatupad kahapon ang 10 pesos dagdag na kada kilo, susundan ang 5 pesos naman sa October 10 at 3 sa October 17. Kaya halos 198 pesos ang itataas po ng presyo ng isang karaniwang binibili ninyo na 11 kilogram na tangke. Ayon kay Arnel T., presidente ng Regasco, dulot ito ng pagtaas po ng presyo ng LPG at gayon din ang langis sa pandaigdigang merkado, gayon din ang mas mataas na gasto sa pagpapadala. Dahil dito, nabawi na ang 3 pesos kada kilo na ibinaba sa presyo ng LPG matapos suspindihin ang excise tax, habang hindi pa nag-aanunsyo ang Sulayn at Petron Gasol kung magtataas din ang presyo.
2: XFM News Nationwide.
1: Kinukwestiyon ni Attorney Ariel Inton ng Lawyers for Commuter Safety and Protection o LCSP ang pagpapatupad ng sariling No Contact Comprehension Program o NCAP ng ilang LGU sa Metro Manila. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Inton na dapat iwasan ng mga LGU ang magkakahiwalay na NCAP dahil mayroon ng traffic framework na pinangangasiwaan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Kabilang dito ang pagkakaroon umano ng private contractors o providers na maaaring makinabang sa mga nakokolektang multa, gayon din ang pagkakaiba ng bawat fines sa mga lungsod.
4: Ang tinututulan ng mga motorista, mga NCAP ng mga LGU. Dahil in NCAP ng LGU, sa paniwala namin, constitutional. So, yung mga kanika nilang ordinansa, maraming katanungan, kaya nga aming pakiusap, huwag muna niyong ituloy. Dahil marami kaming tanong, ano bang pinatutupad nyo? Sarili niyong ordinansa? Yung ordinansa noon? Nakilestyon sa Supreme Court? Or traffic framework ng MMDA? using yung camera ng mga private provider. So,
1: Iginit ni ito na maaaring malito ang mga motorista at public drivers na bumibiyahe sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila kung magkakaiba ang pagkapatupad ng NCAP at penalties. Samantala, sinabi ni ito na bukas pa rin ang posibilidad ng panibagong petition sa Supreme Court sakaling magkaroon ng actual controversy sa pagkapatupad ng mga LGU-led NCAP. Inaasahan din ang pagtalakay ng mga transport group sa usapin sa isang press conference sa National Press Club.
2: XFM News Nationwide.
0: Samantala, mga katropa, si DepEd Secretary Sanangara nangako po ng mas malakas na suporta sa mga guro. Tropa natin sa Balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
2: Live report.
5: Sa pagdiriwang ng World Teachers Day, nagpaabot ang pagkilala at pasasalamat si Education Secretary Sani Angara sa lahat ng mga guro at school heads na patuloy na nagsisilbi sa kabila ng iba't ibang hamon sa edukasyon. Ayon kay Angara, araw-araw na nagsisikap ang mga guro na magturo, gumabay at magbigay ng inspirasyon sa mga batang Pilipino. Baabot ang kanilang mga pangarap. Binigyan din ng kalihim na hindi sapat ang simpleng pasasalamat. Kaya dapat din matiyak na napapahalagahan, napaprotektahan at nasusuportahan ang mga guro. Sa ilalim ng temang teacher, ikaw naman, sinabi ni Angara na panahon naman para unahin ang kapakanan ng mga guro at mabigyan sila ng konkretong suporta, hindi lamang ngayong Teacher's Month, kundi sa buong taon. Anya, kapag inalagaan ang sinuportahan ang mga guro, hindi lamang sila nakikinabang, kundi maging ang mga mag-aaral, pamilya, komunidad at sa susunod na henerasyon ng bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Alas 12:19 ang oras sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo sumasa sa inyo sa iba pang XFM station sa inyong lugar. XFM 95.7 Tuguegarao. Kinig na po kayo dyan. XFM 104.9 Santiago, Isabela. At XFM 103.9 XFM Bacolod.
2: XFM News Nationwide. Balitang regional.
0: State of Power Emergency sa Central Visayas, siniling ng RD7 sa Office of the President. Katropa natin sa Balita, Almi Mata, XFM Cebu.
2: Live report.
6: Hinihiling ng Regional Development Council o RDC7 sa Office of the President ang deklarasyon ng State of Power Emergency sa Central Visayas dahil sa patuloy na kakulangan ng supply ng kuryente at rotational brownouts. Ayon sa RDC7, ang deklarasyon sa rekomendasyon ng Department of Energy o DOE ay makakatulong upang mapabilis ang mga hakbang at proyekto para madagdagan ang supply ng kuryente. Kabilang dito mga bago at pinalawak na power plant, pati transmission at substation project ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP. Samantala, naghahanda rin ng Cebu ng backup measures sa kabilang ang paglalagay ng mga solar panels sa mga barangay center. Hiniling din ng Cebu Provincial Board sa mga power provider na bawasan ang dalas at tagal ng brownouts at tiyaking prioridad ang mga ospitala, water pumping station at emergency services kapag kapos ng supply. Ayon sa NGCP, nakabalik na sa operasyon ang lahat ng base load power plant sa Visayas maliban sa isang 150 megawatt plant sa Panay Island na inaasahang mag-ooperate mula sa susunod na buwan. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sanfona Vitamin C, ang alkaline base vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si Katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: 65 anyos na ginang pinatay at inilibing umano ng kanyang kapatid sa loob ng aparador. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
2: Live report.
7: Karuma dumal ang sinapit ng 65 years old na babae matapos patayin mismo ng kapatid nito. Nangyari ang insidente sa Barangay Kumpanya Central Molo, Iloilo City. Ayon sa pulis, Sabado ng umaga nang may pinag-awayan ang biktima at ang 45 anyos na kapatid na lalaki. Laking gulat na lang ng pamilya nang malaman na pinatay. Pinalot ng kulambo at isinilid sa bakante ng parador ang walang buhay na katawan ng ginang. Ayon pa sa mga kapulisan na tinangkapan ng suspect na lagyan ng semento ang loob ng aparador upang maitago ng maigi ang bangkay. Agad na naaresto ng kapulisan ang suspect sa do. Sa investigasyon, may problema sa pag-iisip ang suspect. Hinihintay pa sa ngayon ang kapulisan ang desisyon ng pamilya kung sila'y magsasampan ng kaso. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM!
0: Ito naman, Katropa, Criminology Graduate na magbo-board exam po sana, arestado sa Digo City. Nagkita 2 milyong pisong halagang hininalang shabu na samsam. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Double.
8: Arestado ang isang 24 anyos na criminology graduate na umano'y naghahanda sana para sa criminology licensure examination matapos itong mahuli sa isinagawang bypass operation ng mga operatiba ng Digo City Police Station dakong alas 8.23 kagabi sa Barangay Sinawilan, Digo City, Davao del Sur. Kinilala ang suspect na si Alhasim Juanday Alon, 24 anyos mula sa Cotabato City. Nahaharap ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nakalista umano siya bilang isang top priority illegal drug personality. Ayon sa pulisya, nakumpiska kay Alon ang isang pakete na naglalaman ng 6.24 grams ng hinihinalang shabu matapos umano siyang mapagbilhan ng operatiba. Nakuha rin sa kanyang posisyon ang tinatayang 300 grams ng hinihinalang shabu na may tinatayang kabuang halaga na aabot sa 2.08 million pesos batay sa standard drug price. Samantala, nakatakas umano sa lugar ang kasama ni Alon na kinilalang si Abdul Omar Tuan, 23 anyos mula sa Dato Anggal, Midtimbang, Maguindanao del Sur. Gayunpaman, nahuli ito sa follow-up operation dakong alas 9 ng umaga sa Barangay Cugon, Digo City sa tulong ng mga residente. Sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel Norman Iparagire, Chief of Police ng Digo City Police Station, patuloy na pinaigting ng kapulisan ang kampanya laban sa ilegal na droga at iba pang kriminalidad kasabay ng aktibong pakikipagtulungan sa komunidad. Hinikayat naman ng pulisya ang publiko na agad i-report sa mga kinauukulan ang anumang hinahinalang aktibidad upang makatulong sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at kaligtasan ng komunidad. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: Semirara Mining sa Caloyan, Antique nagtanggal ng halos 1,000 manggagawa sa pagtatapos ng kontrata nito sa 2027. Katropa natin sa balita, Thesa May Mariano ng XFM Antique.
9: Nakabot siya 996 na trabahador na wala ng trabaho sa pinakamalaking kumpanya ng carbon sa bansa. Ang Semirara Mining and Power Corporation, kasunod ng bahagyang pagsuspende sa operasyon ng pagmimina sa Semirara Island, Caloyan, Antique. Ayon sa inilabas na pahayag ng kumpanya, malaking volume ng tubig dagat ang pumasok sa Acacia Coal Mining na umabot sa tinatayang 30,000 cubic meters kada oras. Dahil dito, napilitan ng SMPC na bawasan ang operasyon sa lugar na nagresulta sa panibagong pagbabawas ng kanilang mga manggagawa. Paliwanag ng kumpanya, ang patuloy na pamamahala sa pagpasok ng tubig dagat sa mas mahabang panahon ay mangangailangan ng malaking puhunan para sa mga kagamitan sa pagbomba ng tubig, kuryente at iba pang infrastruktura. Gayunman, nahihirapan pa sa pagplan ng kumpanya dahil walang kasiguruhan sa isasagawang bidding para sa operasyon ng minahan. Mauna nang nagbawas ng 462 trabahador ang kumpanya matapos nagdesisyon na bawasan ang produksyon dahil sa planong bidding sa pagbimina na ayon kay Energy Secretary Sharon Darin ay magpapatuloy sa mga susunod na linggo. Nagbabala rin ng SMPC sa pamahalaan ng nakaraang linggo hindi list sa posibilidad na may sorry sa gobyerno ang operasyon ng minahan kung bibigyan ng prioridad ang delay na may pinakamataas na alok ngunit kulang umano sa teknikal na kakayahan sa pagpapatakbo ng minahan sa Semirara Island. Kaugnay dito, Nanawagan si Most Reverend Marvin Maceda, obispo ng Diocese ng San Jose Antique, sa pamahalaan na simulan na ang isang makatarungan at planadong transisyon para sa isla ng Semerara, habang papalapit ang pagtatapos ng kontrata sa operasyon ng carbon sa lugar sa taong 2027. Mula rito sa 93.3X FM ng Antique. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropa Tasso Maribano X7.
0: At Katropa, panghuling balita sa probinsya, apat ang patay, apat na minor de edad sugatan sa pagsasabi.

0: lamang sa lugar nang mangyari ang pagsabog. Ayon sa mga saksi, naglalaro ang mga bata nang mapulot umano nila sa kanal ang isang hindi pa nakikilalang bagay. Nakita umano ng isang saksi si JM na pinupukpok ito sa bato bago sumabog. Idineklarang dead on arrival sa ospital sina JY, Emma, at Nelia, habang dead on the spot naman si JM. Sugatan naman ang apat pang mga menor de edad at kasalukuyang nasa maayos na kondisyon matapos mabigyan ng lunas sa magkahiwalay na paggamutan. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad ang pinagmulan at pagkakakilanlan ng pampasabog sa pangunguna ng PNP Rojas at Provincial EOD at K9 Unit ng Isabela. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News. Weather Update.
1: Pang Ryan, hindi na inaasang direktang makaka-apekto sa bansa ang Super Typhoon Choiwan, nasa 2,605 kilometers. Silangan, hilaga, silangan, extreme northern Luzon.
2: Katropang Badi, ayon sa PAGASA, malabo ring pumasok sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang bagyo dahil kumikilos ito pahilaga patungong Japan.
1: At gayunman, yung pong buntot ng bagyo ay pwede magdala ng mga pag-ulan pa rin, katropa, thunderstorms dito sa Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Leyte, at Southern Leyte.
2: Samantala, asahan ang mga localized thunderstorm ngayong araw sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa.
1: Sunrise 5:46 kanina, sunset 5:43 ng gabi.
3: Balitang International.
1: Atin po sa atin ito ng Santon Gold Capsule, katropa. Tinanggihan ni US President Donald Trump ang panukalang tigil putukan ng Iran na layuning muling buksan sana ang Strait of Hormuz sa loob ng 7 days. Sa plano ng Iran, kailangan munang ihinto ang mga labanan sa Middle East, alisin na US ang ilang parusa at naval blockade at palayain na ilang Iranian assets bago unti-unting buksan ang Strait of Hormuz. Sinabi ni Trump na hindi katanggap-tanggap ang panukala.
4: Showbiz News. Ang balitang showbiz ay dito sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inilabas ng Department of Tourism ang opisyal na awit ng ASEAN 2026 na pinamagatang Together in Motion, na inawit ng P-pop group na SB19. Ang kanta ay nilikha ni Anya Lagman at inayos ni Jimmy Antipodra at Louis Ocampo. Matatandaan na itinalaga ng DOT ang SB19 bilang Tourism Ambassador ng Pilipinas noong July. Ang Pilipinas naman ang magiging host ng ika-49th na ASEAN Summit na gaganapin mula November 16 hanggang November 18. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
3: Balitang Sports!
1: Atin po sa atin ito ng Premium D3 Capsule din, katropa. Tinutukan na ng Philippine Olympic Committee ang paghahanda na mga atletang Pilipino sa 2028 LA Olympics Los Angeles. Matapos po naging magandang performance ng bansa sa ASEAN Games or Asian Games sa Aichi, Nagoya. Ayon kay President Abraham Bumble Tolentino ng POC, 10 mula sa 16 sports na nagbigay ng medalya sa Pilipinas sa Asian Games ay kasama sa Olympic program. Kabilang po ang gymnastics, taekwondo, athletics, boxing at weightlifting. Lahat ng tatlong gintong medalya ng Pilipinas sa Asian Games ay nagmula sa Olympic sports mula kina Carlos Yulo sa gymnastics, EJ Obiena sa pole vault at Juice Yape sa taekwondo. Labi po ni Tolentino na kailangang tutukan ang training ng mga atleta at coaches, gayon din ang paghanda sa mga qualifying tournament para makuha na ng Pilipinas ng mga available slots sa Los Angeles Olympics.
3: XFM News Nationwide.
1: Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo na po XFM News Nationwide ngayong Monday, October 5, 2026.
2: Mga katropa, maaaring niyo pong balikan ang ating pag-overita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page, YouTube channel, Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Overa.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng Pawad Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas. Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Next FM News.

0: na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Tri Plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa DNMS?
4: Para sa turnyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, sulayon na ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og usog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
7: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa edad na ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para diro-diritso ang trini.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
9: Ako si

sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanahas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Pagpili sa mga butika.
0: Sanfone Gold Coffee Mix.
2: Ako si Mervesa, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na work.
0: Sanfone Gold

0: Sina ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa aton ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang aton lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Maayong adlaw naman sa inyo tanan, mga suki naton sa inyong mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman ang isa ka edisyon sa ato sining nga pagparaga, dagud nga maghatag sa inyo sang giya sang ato sining nagakadapat nga himuon para nga makalikaw kita nga magkasakit kag kun nga batyag na kita sa masakit, madasig kita mag-ayo. May mga pagadiskusyonan kami karon sa ato sining nga pagparaga sa The Secrets of Health, nga makahatag man sa inyo si giya kun ano ang inyo sining nagakadapat nga himuon, labi na gid kun nga batyag na kamo sa mga simtoma nga amon sini discuss de karon sa ato sining nga pagparaga. We would like to welcome sa ato sining Doctor of Alternative Medicine Practitioner, Doc Leo Amos. Doc, welcome sa The Secrets of Health.
2: Welcome man, Sir Josil. Kagamo man, kina-welcome man ato ng aton sa mga tagpalamati nga nagasubaybay sa aton. Yari naman kami, nagapanumbalik para sa pag-sipad-sipad naman sa pila ka mga sikreto. Sir Josil, nga aton naman sini tukibon sa pagpaayodugang pagpasanyog sa aton sini nga ikaayong lawas. Kag sa kutob sa mabatian o kung madangatan sa aton pagwaragwag through Facebook Live, kag through radio, welcome gid sa aton pagpangalagad.
1: Salamat gid, there you are si Doc Leo Amos. Kag kami mag-discuss diri sa aton sining edisyon sa mga bagay-bagay nga kung kaysa do hindi mo mention dihan bala. And most likely nag-apektoy ni sa kababaihan, kada hindi tagin mention dihan kung kaysa Doc Leo.
2: May mga tiyempo gid nga kabudlay gid din tiyendihon.
0: The Secret of Health.
1: Inatawag na to nining mood swing. O kung ang pagka-Arab, Arabuton.
2: Arabo.
1: Arabo, o Arabuton. So, may mga causes gali ini.
2: Yes.
1: Kung nga nag-Arabo ang tao, hindi lang man babae, may lalaki man gabatsyag sang pagka-Arabo, Arabuton bala.
2: Actually, iban gani sini no, kung may use na bala sa sulod sang panimalay, nga may upod silang ginaabot-abot. Ultimo pagkanta gani, paghaming, masiling upod mo sa balay-ara naman, ginaabot naman so.
0: The Secret of Health.
1: Anong kalabanan sini nga mga factors, Doc Leo? Nga ang nag-set in ining mood swing o kung pagkaalabuton sa tao sa aton.
2: Sa kadamo nga maka-influensya o kung makabig niya kabangdanan sili Sir Josil, mayara sige natuwaga mga biological, may psychological, may environmental, mga triggers bala. Pero more gid sini sa sulod sa aton sini nga lawas. Like for example, hormonal changes. Pag may imbalances gani sa hormone, lakip na sa mga nagahinupang Sir Josil, may ara man eh. Pero pwede mangyapon sa mga hamtong, bisan pa sa may mga edad-edad. Sa mga may problema sa menstruation gani, nag-influensya man na ni. Sa mga nagabusong, may ara man. Sa menopause, ari man ni siya. Kag tungod man ini sa pila ka mga imbalances sa neurotransmitters. Like sa aton sa nga serotonin, sa aton sa nga dopamine. Nga nag-influensya o kung nag-efekto sa aton sini hindi mayong reaksyon o kung madali nga pag-react o kung negatibo nga pag-react sa mga outside stimuli. Nga kung ano makita ta, nga sa iban do, kakalmado malang sa ila mag-deal.
1: Oo.
2: Pero nga sa imo do, ka-big deal. In fact, sa 100% gani nga nakita mo nga daw okay man kontani. Pero nga dito kagad sa 1% nagatutok, kagdito kutkuton mo, nang hambalblas ang iban nga, gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalailain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
0: The Secret of Health.
1: So, ang trigger sometimes ara sa guha. Pero ang problema with that sa reaction naton that affects our mood is ara sa sulod.
2: Yes. Kung paano okay kita mag-react.
1: Oo.
2: Kaya tanan kita exposed man sa triggers eh.
1: Mm.
2: Pero nagkalain-lain ang aton nga reaksyon kumporme sa aton hormone.
1: Oo. Kaya ti may ara nga, for example ha, halimbawa ta permi babae kay lalaki. May ara iya partner kon kay isa. Makita nila ang partner nilang lalaki may ginagbayan nga babae. Mm. So why man lang? Pati kasi na.
2: Mm-hmm.
1: Why na? Pero may ara iya kon kay isa magtulok ka lang. Ano tulok mo?
2: Mm. Yes.
1: Gay ka sa akon?
2: Yes.
1: Lain-lain ang reaksyon, no? Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini, Doc Leo.
2: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
1: Okay.
2: Amo ni nga kadali kita mag react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot, teg sa aton sunod nga panimalay.
0: Seven Plus Gold. The Secrets of Health.
1: So if we speak about hormonal imbalances. Ari ang isa sa makabulig sini actually is the isoflavone nga ara sa santon plus coffee mix mo. Kahit may ano na, may moringa powder, may suya powder, kag may mangustin powder. So, inang mix klada sa santon plus coffee mix, may isoflavone da that helps balance ang hormonal imbalances sa lawas ta. And that includes sa mga kalalakinan lang. Na-highlight abi sa kalalakinan kung nag-iedad na is this what they call as prostatitis, pakubagsang prostate. Isa sa mga simptomas yun na ng gustong problema mag-ihi nga why naman may gagawa? Daw ay naman ilihion pero gatubod.
2: Ang iban sina, gani, sini siling Sir Josiel nga na uyog-uyog yun naman. Pero may ara pagali.
1: Gatubod pagin.
2: Oh, pero may ara man niya na abin niya why na, nasulod yun na to, nah. Nagtubod pa.
1: Plus gold. Pero most likely, nagkatabo ang mga manifestations ang simptoma na noticeable gidya sa mga babae.
2: Hindi ba lang siling na puro lang pag-irritable, puro lang pangakig per me?
1: Oo.
2: May mga times man nga malipayon siya.
1: Mm.
2: Oh, hindi ka lang magkumpiyansa.
1: Malipot, ha? So may sudden ang changes.
2: Yes.
1: Ang ila reaction.
2: Yes, hindi mo mapaktan, unpredictable. Seven Plus Gold. The secret of health. Ang imo sini nga reaction, makita sa imo, mabatyagan nimo tungod sa nagakatabo susulod. Ang imo sini nga neurotransmitters, ang imo sini nga mga hormone hindi sa balanse o kun hindi maayo ang ila sini nga panghikot didto sa sulod nga nagaresulta sa masami o kun madali nga pagkaakig, madali nga pagkairita, madali masubuan, madali man malipay. Amo na siya ang resulta.
1: Muni nga klase ka ginabatsyag ta Dok Leo nga waisang instant solution.
2: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag manage kag pagtatap sini hasta nga makorekt ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas Sir Josiel.
1: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatsyagan kay ti ara lang na sa guwa mo.
2: Yes.
1: Anong himuon ta if kita mo nagasuffer ka na sang simptoma sang mood swing nga ginatawag. Dili mo problema in chinian or if not daw gulpi lang ginit ang imuulo or gulpi lang man malipay ka or gulpi lang gid niya gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid hindi ka lang pabayaan ka lang bala hindi ka pagsapakon hindi ka pagistoryahon
2: pero kung di ka man pagsapakon makig ka man
1: do matyagan nyo siya sa tao di sa balay siya lang tao-tao lang away ka makakita ba
2: nahan do ay ka pakaduan kabudlay ni sa mga upod sa balay kabudlay kung may amuning nga klase sitwasyon sa trabaho upod sa trabaho kasi diin lang mangin toxic ang environment sini nga kun padalman tagid hindi mo man basol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon.
1: Pero anong dapat naton himuon sini Doc Leo?
2: So una nga panahon sini Sir Josiel no suno sa record nga kun may alabuton gani o kun ginaabot-abot bala may hindi predictable nga modo ang ginahimo sini sang una ginapasimhot siya sang higo sang kanding. Ari pagid isa. Gina pagwa siya kun sanag ang bulan kundi kun adlaw expose kita sa silak sang adlaw. Ari pagwaon ka naman sa ginatawag silak sang bulan kasanag sang bulan ugsad ha pero nagahublas. Amo ni mga pamaagi nila sang una bala. Daw makakadlaw ka pero may mga rason ni sila. Yeah, sang una nga tiyempo. Like for example, pasimhuton ka sang higo sang kanding. Anong ila sa nga rason? Tuon na ila panguna-una nga may malain nga espiritu dira sa imo. Nga kun masimhutan mo na, buti maginawala Sir Josiel, pati ang evil spirit magwa. The secret of hell. Ang isa sa ni Sir Josiel ano, para mabuligan kita nga mapahagan-hagan ang aton sa nga reaksyon. Number one, likaw kita sa mga triggers as much as possible. Kung ginagarit-garit ka dira, likaw ka. I-change mong imo sa nga environment. Tapos ikaduha, may mga pagkaon kita nga makabulig tungod sila sa nga mga content. Like for example, makabulig para pa-stabilize ang aton sa nga mood ang pagkaon sang saging. Ang saging may aras ang tryptophan. Ang tryptophan makabulig ni sa para sa aton sa nga mudo. Magnami ang aton sa nga mudo. Magkaon ka sa mga pagkaon nga manggaranon sa tryptophan kasubong sang saging, magagawa ang imo sa nga serotonin, magaboost ang imo sa nga serotonin na makapanayanaya sa imo sa nga pamatyag. The secret of health. Ginarecommend sa mga eksperto sa sa pagtuon Sir Josiel ang mga madahon kag berde nga utanon like malunggay, ampalaya, ugbos ang tangkong, kulitis, alugbate, kag iban pagid. Makabulig ni sila tungod nga may mga bitamina kag mineral na ni sila nga makabulig panami panayanaya sa aton modo. Ang mga madahon ti berde nga utanon mi ara sa magnesium. Ang magnesium nagapa-relax ni sa aton eh. Even pa kung nagataas imo gani pressure.
1: Relaxant ang magnesium.
2: Yes, nagabulig pa ni siya pa stabilize imo sininga BP.
0: The secrets of health.
2: Malunggay, may ara sa sang B complex vitamins nga makabulig panami sa aton sininga paminsaron tungod nga ginabuligan kondisyon energize ang aton sininga brain.
1: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold capsule. Tama yung mga hormonal imbalances.
2: Yes, Sir Josil. Actually, ang Santon Gold capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Ibase na ton isa sa pagtuon syempre. Base sa iya sininga sangkap, pag ang mga sangkap gintunan kung anong iya sininga efekto sa aton sininga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambalga na kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stressors, challenges. Ngayon di kita mag-react daso-daso kundi mabulo balanse ta anay makapulo pa minsar ta anay makarelax ta.
0: The secrets of health.
2: Ang moringa nga sangkap sa Santhone Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sininga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sininga parts ang brain, irritated kita. Madali kita mag-react. Kadali sa aton garit-gariton nga magkagat kita.
1: Short-tempered ikaw.
2: Yes. So, and then, ang moringa, nagabulig din siya para nga maghatag sa ginatawag energy and mental clarity tungod sa kadamo sa iya sininga vitamin and mineral content. In fact, sa 2015 pagandang study, Sir Josil, nagapakita nga mas nami ang aton sininga stress resistance na reduce ang anxiety sa mga tao kag sa mga individual nga palakaon sang utan nga balunggay kag nagatake man ni through supplementation. Ginarequire ni siya o kung ginarecommend niya kauno ni siya nga hilaw through smoothie or i-blend ni mo or in powdered form. Amo ni siya ang beneficyo sang balunggay isa sa sangkap sang Santhone Gold.
0: Santhone Plus Gold.
2: Kag ari pagid Sir Josil, ang isa pagid sa manami man ang mangustin nga sangkap sang Santhone Gold. Tama ka manggaranon sa antioxidant ara ang Santhones nga makita sa panit sang mangosteen. May anti-inflammatory, may antibacterial, kag may ara sang neuroprotective effect. Butang balon, pwede sa mag-protect sa aton brain kag sa aton sininga nerves. Ng isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton, nga ginapaagi sa aton sininga nerves, problemado.
0: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. The secrets of health.
1: If mag-inom ikaw premium D3,
2: makabulig it, Sir Josil. In fact, ang D3 mismo may beneficyo siya para sa mga may mood swings. Base sa pagtuon ka nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Ang serotonin nga ini o kung nagdatawag ng vitamin D, nagabulig sa para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang imo sini pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban. So, magluwas sa malunggay oil, ang D3 mismo sini Sir Josil makabuligid suno sa pagtuon.
0: Gusto mo ba ng

0: secrets of health.
1: Ang ginamuno mo kagina that magnesium also helps sa ato sining mood swing niya yes. Play. Pero without vitamin C mabudlayan ka guro mag-process ang magnesium sa lawas.
2: Gintun an gini siya. Ang ginatawag vitamin and mineral partners. May iba nga nagkakatingala. Nagtumaro man sila sang calcium. Pero nga ang gahina ila sining bones. Not knowing nga ang bones gali kinanglan sang primary nga mineral na calcium para magbakod. Mm. Pero para maabsorb ang calcium kinanglan taman sa vitamin D. Dari nagasulod ang premium D3. Pero para nga ma-process ba na siya kinanglan pagid sang magnesium man para nga magbinuligay sila sa pag-process sa isa ka tinutuyo nga mapabakod ang aton tulaan lakip na aton sini nga lawas. Ang mga sangkap sini like malunggay, like ampalaya, spirulina, may magnesium na ni sila. Tapos ang vitamin D mismo, ara naman, may calcium naman ang mga utanon. So butong balon, ara siya maabsorb na nila kag para nga masigurado pagid magluwas sa ginatawag pagpabakod sang aton sini nga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
0: The secrets of health.
2: Kung i-combine mo ning tatlo kung sang una sado ka irritable sado ka alabuton mahagan-hagan na sa palaabuton.
0: The secrets of health.
1: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Dara sa mga tagantike sa mga butika da nga suki ninyo kadto lang amo da kag magpamangkon sa Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C. Amo man dira sa Roha City kag sa Capiz. At the same time dira sa Maykalibo sa Aklan. Sa Negros Occidental and Bacolod City may Yes to Health Store kita dira. So kadto lang amo sa Yes to Health Store available ini nga mga produkto. Kag diri sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center sa Yulis Street at ubang sa Midtown Hotel may libre pang konsultasyon diriya sa siyudad sa Iloilo sa clinic adlaw-adlaw na from 9 o'clock in the morning. May Dr. Alternative Medicine Practitioner kita nga nag-duty adlaw-adlaw si Dr. Empinado with assistance from Ma'am China and Ma'am Eason. Kanto lang ang modera ha? May mga ano pa program of supplementation. Gusto nyo magtambok, gusto nyo magniwang, something is wrong with you. May mga mahatag dira nga program of supplementation ang ato sa nga Dr. Alternative Medicine Consultant in the person of Dr. Empinado.
0: The secrets of health.
3: Santon Gold Coffee Mix.

0: kanta ka pa.
1: Sa mga kauturan, ta naman nga mahilig magkape. Dapat niya kung magkape kita, siguraduhon tang kapita, may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape, and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen, kag may glutathione.
2: Kag-ara ya, ti may pang buffer kasi na, dira, although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
1: Oo.
2: More ka sa ginatawag benefit.
1: Mm-hmm. So, may iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
2: Mm-hmm.
1: So, kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gin mag-inom, kape eh.
2: Mm-hmm.
1: Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimoy, ginadetox siya nga itong lawas sa nakulayon, napagwaya, ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa, infection sa sulod sa lawas ta.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
1: And sa mga ano naman, diabetic, nga gusto ginyan magpangapi, magkape ka Premium D3 Coffee Mix. Kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic, sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala kape, ano ko no? Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine.
0: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi

0: now available in your nearest drugstores.
1: Labi na gyud sa mga kabataan nga nag-eskwela, nag-study, mas manami ining Santon Plus Coffee Mix kay may benepisyo ikaw makuha. May vitamins and minerals, may isoflavon ikaw makuha dira. Para nga magnami lang imo pamatyagan. Kay di kon may hormonal imbalances, di mo tambalondok layo nga kon bata pa way ka hormonal imbalances ha.
2: Posible ang imbalances na kon gahinupang ka pa eh. Ara sina dira.
1: Para tandaan sina sa lalaki nagalagong ng tingog.
2: Yes.
1: Pagkatapos gariklamo na gasakit ang butkon, gasakit ang iya sininga batis, gali kay nagapalawog tawag nila.
2: Mm-hmm.
1: So nagainat pa ng imo sininga tula, nagasakit man siya. So kinahanglan masuplementuhan ta ato sininga lawas. So ara da Santon Plus Coffee Mix and then Santon Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix.
3: The secrets of health.
2: Gabi mo kung anong isa maka-trigger pagid sina, na mga irritable nga sa katawo. Kung may ginahimutaran siya, pero nagalabo ng panulukan niya.
1: Ano na sila nga? Mababae na ikaw na laki. Kanyara ba man ibuhok? Pagkatapos niya nga daw may bigute. Kaya hindi nagali sa kakita.
2: Yes.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: The secret of health.
1: Ang bones na to nagkakinanglan sang vitamin D. Ang panit na to nagkakinanglan man na sang vitamin D. Ang aton sininga overall health, kinanglan naton vitamin C. Pero hindi lang gali vitamin C, ang makapaayo sa ato sininga eyesight, maka-maintain sang good eyesight. We need gali sa mga rare inikon pangitaon mong mga minerals, Doc Leo, no?
2: Antioxidant. Sources. May mga mabakal makita sa ni, pero ang iban sa ni mga malahalon, kagang iban sa ni frozen na mag-abot dere, kumpara mo sa fresca, malayo gadiya.
6: Yes, to help!
1: Ginproseso ini nagagi ini sa pag-check sa Food and Drug Administration. That's why we can say nga kung may ara kamo problema na sa mata, kag mas maayo kung wala pa kamo problema sa mata, hindi nyo paghulata nga magka-problema kamo sa mata, mag-Vision X Plus.
2: No, kapin pa ko ng mga outside factors, mula Sir Josil, gapulaw, tubang permis sa computers, gadgets, kag kung ano pa, nga posible makapakapoy sa mata, kinanglagi nila mag-Vision X Plus for prevention.
1: Kaya nga daan subong ang tao, siguro we can say, Dr. Leo, of the 110 million nga populasyon sa Pilipinas, isa lang ka 90 million siguro siya nagatubang sa cellphone. Kay nga mambal, damo iya kabataan gagmay pa. Oh, eksakto pa lang makamurot na kung ano pala na nga arumira o pang pananawan sa bata. Datagalan gani ka cellphone nga may gaingaw-ingaw para hindi maghibi.
2: So una, Sir Josil, magbatsyag ka nga doon ang nagaproblema ka sa mata pag edad mo 40 pataas.
1: Oh.
2: 50 pataas.
1: Mm.
2: Subong niya, pila pa lang katuig ang bata. Nagabatsyag na. Ang ibang sinika damol na sang ila sininga mga antipara. Ang ibang sini, masako ang mga ginikanan, himuon ng manugbantay, cellphone para malingaw ang bata.
1: So mag-Vision X Plus kita, kaya may lutein na may beta-carotene, vitamin E, kagsiasantin, specially made to maintain good eyesight, ganiya, Dr. Leo.
3: The secrets of health.
1: Available ini sa suki niyo, mabutika kag pharmacy, malapit sa inyo lugar kag sa clinic, dari sa siyudad sa Iloilo, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, Euro Street, tatubang sa Midtown Hotel. Sa siyudad naman sa Bacolod, we have that Yes to Health store sa Sari Street, Bacolod City.
3: The secrets of
2: health. Sagari pagit Sir Josil, sabana tingala nga, magpasingit asawa ko, pamangkuta ko galingon, no? Basi may kulang.
3: The secrets of health.
2: Suno sa mga pagtuon, ang ining mga bagay, no, like kulang sa sexual activity, hindi magigit sa kausa, sa ginatawag hormonal imbalances. Ang isa sinin nag-efekto magani sa inflammation kag enlargement of the prostate gland from testosterone to dehydrotestosterone na nag-increase. Pero, kung magsigisigi kang mapabayaan, muning hambal blaster Josel nga madayunan na lang. Hindi sila nangin excited, hindi sila nangin interested na. Kumbaga, nadula na lang kainit. It is because of hormonal imbalance man. Ganun buo imo testosterone, ganun buo man imo libido. Tanong mo na kapilit, bay? Bisan ikaw mismo, hindi ka kapilit sa kugalingon mo, makik na lang si misis mo.
3: The secrets of health.
2: Mungin maalamon kita sa pagbasa sa mga mensahe nga ginahatag sa aton sa ningalawas sa aton. Pag na-notice mga medyo nadula ng interest mo, excitement mo, nubo na libido mo, tumari turbo dietary supplement para nga ma-increase ang imo nga libido. And in fact, kung ma-increase ang imo libido, mayon nyo paglabing-labing ni misis, mas nagahanoon tuot ang inyong sini nga relasyon tungod nga may oxytocin, ano man yung mga hormone nga nagagawa, nga mas naga-close pagid ka mo sa isa kag isa.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: The Secrets of Health.
1: Muna nga kung mag-abot na gani ko ng chimpo sang huliray, hindi nyo na pag-istoryahin yung problema if you have that intention nga mag-asawa. Mm-hmm. Kay that can suppress ang inyo sining urge. Ano na mala nakaroon kung gadalagan ka na kwarta marcha pagkatapos mahambal, ay may balairan kali kita buwas sa Bombay.
2: Nagkunol?
1: Nagkunol. Siguro hindi masarangan sang turbo na.
2: pero may experience siya, man Sir Josie, lang isa natong nakilala siya ni, nga makatumar sa turbo. Ah, bisan istoryahan siya, wala sa pakialam sa problema.
1: Bahala na
2: kamuda.
3: The Secrets of Hell.
1: Ang manami ko nung ikayong lawas, buta mo nung glowing ikayong lawas, mas magahamis pagid ang aton yung kutis kung manghabon kita gamit ang Clear Skin Beauty Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Mano siling bala nga, bisan itom lang kuno kun hining.
3: The Secrets of Health.
1: So, gamit ka mo Clear Skin Beauty Soap kay ini may Glota Kojic. And then sa mga katol-katol sa panit bala, gaabot gid na kung kaysa kinututan mala na sa subay, may gagmay nga subay mo kinututan sa lamok. Kaluton tang kaluton, hala nagalapad nga nagalapad kag kun kaysa nagaka-infect pa nagabanog. So maggamit kita sang Santon Herbal Soap.
8: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat. Kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: The Secrets of Health.
2: Kung paano gina-protect na to ng lawas sa sulod, dapat may pangwa man kita nga protection. Like body odor. Muna isa ka problema mo itong hambalo balahagina. O ay palabot sa physical mo.
1: Mm.
2: May nagasungaw pagid. Di ba namin na magamitan niya sa Santon Plus Herbal Soap?
1: Oo.
2: Parang amat-amat sa amat-amat ni mo, hindi ka na mahuya mag-sleeveless sa mga kababinahan lang. Kaya pati ilok mo siya, amat-amat pantay ang kolor. Hindi pantay nga ito, ma. Kundi halin sa medyo magulugar home, pagkanto sa pagkaputi sa imo sininga kilikili.
9: Yes!

0: pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Isa pa gyud Sir Josel manotis man aton. Bisan anong takapilit nga mangin maayo nga aton sininga mudo, hindi kita mangin irritable. Pero kung ga pala nakitlawas ta, ma-trigger. Bisan anong kuno kanamit dapli mo. Kung ga pala nakitlawas mo, dula gana mo. Imagine na bala makapungko ka budlayan ka magtindog kay sakit hawak mo, sakit tuhod mo. Makatiko tudlo mo budlayan ka maguntay, makauntay budlayan ka magtiko. Sino man hindi ma-irritar sina? So pinakamanami sini, dulaon aton. O kung pahagan-haganon nato ng pain, alleviate nato ng symptoms, healthy lifestyle, kag kundo hindi kan magwantang sakit tumari balas ang cease the pain.
2: Ang cease the pain actually is a pain reliever. Kinang lano nato nina, bangod man kay ang pain kon kay isang dalas ang over blang physical work.
1: Yes.
2: You need really to rest.
1: Yes.
2: Kinang lano mo ginat tiempo. Aside nga imnani mo sang cease the pain, hatagigit tiempo nga maka-recover ang imo sining unod.
3: The secret of health.
4: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
1: Pero may mga palanakit man sa lawas, Sir Josiel, nga not necessarily nga tumaranto sa pain reliever. May ara nga madala lang sa hilot-hilot, manual manipulation, masahe. Di man nami sina, kung nalibag, palanakit palang alay, why not nga try mo na imulong masahe. Kag para mas nami pagdating effect, gamitin pala sa Santhan Plus Herbal Oil. Para nga pati paghaklo o palang sa aroma niya, dito palang ma-relax nga na dan, pati mga muscles mo, nag-relax man. Kag dali ka maumpawan.
3: The Secrets of Health.
2: So, initanan mga produkto ini sang Yes to Health Incorporated, pwede ka mo kabakal sa Shopee. Pangitaon yung official store sang Yes to Health, ang Yes to Health 2011 Inc. Pwede man ka mo kabakal sa TikTok Shop. Sasukin yung mga butika ng pharmacy, wherever you are. Pamangkot lang kamo sa mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Santhan Plus Coffee Mix, Santhan Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, Santhan Gold Herbal Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santhan Vitamin C, Vision X Plus, Cease the Pain, Santhan Herbal Oil, Clear Skin, Santhan Herbal Soap.
5: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhan Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhan Gold Herbal Tea.
3: The Secrets of Health.
2: Sa mga hindi ay makainom sang kapsula, may tea kita, may kape. Papili lang ka muna, Santhan Gold Herbal Tea or Santhan Gold Coffee Mix. Or, gusto ninyo ang kapsula, Santhan Plus Gold.
3: The Secrets of Health.
1: Always, ganyan ito gina-encourage, Sir Josie, lang aton sa ninyo mga listeners. Para sa lawas nga maligon, kagadlaw-adlaw nga proteksyon, ang kombinasyon sa sining tatlo, Santhan Gold Premium D3 and the Santhan Vitamin C, amo ang aton tomaron. Ini ang inyo certified naturopath or practitioner Doc Layo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa gidasiling health is wealth more than gold, cherish it before you are old.
3: The Secrets of Health.
2: So salamat gid sa inyo sa nga pagpakigupod. Ako naman Josil Banias.
3: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tubtob naman sa masunod na talakayan diri lang sa The Secrets of Health.
6: Yes to Health.
7: Nga XFM kid how?
8: Kay pagbugtaw ko balita dayon mo.
7: Nga XFM kid.
9: Inanyang music ah.
10: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
7: may how kita pa.
10: Enjoy lang.
7: Nga, XFM, gid how?
11: Tingin mo!
10: XFM 103.9.
12: Santhan Plus Gold.
13: Ko Sinaldo, pagsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santhan Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
12: Santhan Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again.
9: and this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
11: Available at Leading's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
15: Vision Next! Marami na ang natulungan!
16: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, maging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
15: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
17: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
18: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
17: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
19: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
20: Go! Let's get it!
19: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver.
20: Uh-huh.
19: You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
21: Available at Diddings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: strong pain, fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkapi ka.

0: President Impeachment Coverage. Absuelto o convictado. Santo Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, sakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santo Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Santo Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santo Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako magtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
2: Sister Pain.
6: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang sakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take mo akong lalisa. Sister Pain para diro-diritso ang training.
2: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Santon Gold Coffee Mix.
8: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Live Testimony.
9: May lingakas, ah. Pinubuan ba na parang nunal siya? Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Santon Gold. Thank you, Lord, talaga. Unti-unti ka bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Santon Gold.
2: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
11: Kasi si Lunarcia sa una, ganyan ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslob sa nga konsyon, isaga pala no kap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka, wala naman ko ginatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
12: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin.
2: Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
14: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
15: Ha?
14: Oh, ma? Ikaw na?
15: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
14: Clear Skin Herbal Soap?
15: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
14: Hala, tingala ko naghuben ka.
15: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani

0: para always looking young and fresh, Mug Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo bang kusina, ha?
2: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
1: Oh, galit, diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabag yan! Mag Santhan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Mas gari mo sa ka-service ko. May arato sa mga chronic back pain. Ako ginangako salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nang sakit ang ako ikot.
4: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samsung Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, di pwede pagig ko sa mabatean ko nga Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Eh, hamak mo na. Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant na, anti-aging pa. Kag ang sabor kag presyo ay madaugid dya.
4: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.

magtipo na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners. Mag-intra para dako ang chance nga magdaog sang grocery package kag mobile phone. Hindi na magpaulihi, mag-intra na. Sagin pa dako nga pa-premio sang Gold Eagle Beer Premio sa Tansag Promo. See posters for details. Promo period having March 9, 2026 to February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 02 93 series of 2026. To work responsibly.

0: Good afternoon, Bacolod. Happy Monday! Happy Monday sa atong mga katropa subong nga hapon! Ari na naman kita, lulupod na naman kita no, sa isa ka hapon nga puno sang mga kasadyahan. Solo flight naman kita anay ha, kaya may importante na nga ginlaktan si katropang sexy D. Girup na niya yung mama sa ilang check-up. So I hope the check-up will be good, no? And swabi lang tani, no? Dapat, I hope nga maging okay na si tita. And syempre, alas 2:35 na sa ngapon, kagampecha subong, Oktobre 5, 2026. Ramdam na ang kapaskuhan. And at the same time, mga katropa, kina-shoutout ko din ang mga tropa ta, no? Mga katropa ta nga nag-tutok sa ilang mga YouTube, no? Alamin na kid sa ilang mga computer din, ha? Pwede nyo makami malantaw sa aton nga XFM 90.3 Bacolod livestream din sa YouTube. At syempre, kung gusto mo yung via Facebook ka naman maglantaw, pwedeng-pwede man. All you need to do is mag-kanto lang, no, sa atong official Facebook page, ang XFM Bacolod News and Public Service Authority page. You can also call us or text us gamit ang amon nga official XFM official hotline number. Meron kita dira 0915-628-7926 or 0950-522-2818. And sa mga gusto mag pa-shoutout sa ilang mga family members, no, nga nag-celebrate sang birthday, ibutang lang diri, no, sa aton nga official page, no, para ma-shoutout naman kag sa mga naga-celebrate nga subong, happy birthday sa inyong tanan. May God bless you with more life in this world. Kag gina-shoutout naman dira, no, ang atong mga kauturan nga nagabiyahe subong, no. Whether you're a food delivery driver, private driver, or meron kita sa mga utility driver, no? Mga public utility vehicle natin, ng mga driver, mapabas, taxi, modern jeep, or iskan ng mga private sector tadira nga nagpamati sa ilang radyo, no, sa 103.9 XFM Bacolod. Thank you. And gina-shoutout ko da gali, no, ang aton nga katropa sa La Carlota, ang aton nga gupuhon nga mekaniko dira, no, sang Aden's Motorcycle Parts and Services, no? Hara dira si Dennis, bro Dennis Discipulo. Ang iyang shop, guys, arala na located sa likod sang McDonald's. McDonald's La Carlota. And syempre, gina-shoutout ko man dira, no, ng aton nga mga katropa, ng mga The Lost Boys. Abangan nyo gali, ah, kay lapit ginatukod na subong ang HQ, no, or ang headquarters ng The Lost Boys. Pero hindi lang siya basta-basta ng headquarters sa mga katropa, ha, kundi isa man siya ka-refreshment, no. May mga inasal, may drinks, may mga cold beers and coffee and everything, no. Abangan nyo na lang kay soon it will be open to public. Siyempre, gina-shoutout ko din, ano, si Bro Marlon, Bro Sweetcorn, Bro Julian, Tol Marby, Bro Paul, the Mauricio Brothers, Bro Bert, Sis Kichi, Bro Limar, Sis Sunshine, Bro Joey, Sis Nancy, Bro John Thunder, John Ray, and Bro Noel, Bro Engineer Jove, Bro Ridan, Bro Sijan, Bro JR, nahara sa barko subong no. Bro RV, Bro Sal, and sa tanan nga The Lost Boys. And shoutout man kay Momshi Loretta Ambulo. Thank you so much for all the love and care, admin Lori or Momshi Lori. Send my regards to Sir Eric. Alright, thank you. Alright, kapangapiman ko, Santon Plus Coffee Mix, Bro Dennis. Ang kape, paborito ni Uncle Bob. Siyempre, ululupod kita diri guys. This is your Uncle Bob, aka Boy Torboy, aka Kavokal, diri sa programa X-Rated, Mondays to Friday, 2 to 4 p.m. And I have a good news sa inyo mga katropa, no? Kay bangod October na, we do have this promo mga katropa. Actually, diri sa aton nga ultimate trio mga katropa, dako gidang ma-save nyo, no? Kay nga, may buy one, take one, kag may arasang buy one and get 50% off sa other item, no? Ano bala aton nga ginahisgotan? Diba, may ara kita sang ultimate trio mga katropa, nga ginapangunahan sang Sunson Plus Gold, nga may ara sang kapasidad nga maghatag sa aton healthier body, no? Makabulig, promote healthy body system, at the same time stronger immunity, no? Bangod ining aton nga Sunson Plus Gold, may ara ini sang mangosteen na antioxidant, may ara man ini sang ampalaya nga nagabulig sa aton, regulate sa aton nga mga blood sugar, kag naga lower down sang cholesterol sa aton kalawasan. May malunggay nga puno sang vitamina, kag mayara sang garlic nga nagahatag sa aton sa ginatawag nga anti-inflammatory or kakas ang mga bukol-bukol sa aton kalawasan, plus anti-cancer. So gidugang ang tapagin sang spirulina nga source sang protein sa aton nga Sunson Plus Gold. Pero wala bala ka mo kabalo nga ining Sunson Plus Gold is kung magbakal ka ini, kagparisan mo siya sang aton nga Sunson Vitamin C, 50% na lang ang aton nga Sunson Vitamin C mga katropa. Amo ina kabarato. Pero kung gusto mo yung magbakal sang Sunson Vitamin C, pwede gina siya ma-buy one, take one per box. O, diba? Mas pinabarato. At the same time, mga katropa, dugangan ta pagid, no? Para ma-ultimate trio na gid, no? Kay team, yara na kita sa aton nga Sunson Plus Gold, dugangan ta sa ikaduha na aton nga produkto, ang Premium D3. Ano naman ang trabaho sa Premium D3, mga katropa? Ang Premium D3 naman, mga katropa, ini ang klase sang supplement, no? Nga nagabato against virus and bacteria. Ang iya ini nga trabaho is to give our sunshine vitamins, no? Nga vitamin D3. May ara man ini sang virgin coconut oil, kag may malunggay oil present sa diri nga suplemento, o di ba? Kakas na ang mga virus kag bakterya, ginggaan ka pa sang sunshine vitamin na vitamin D3. And of course, last but not the least, para makompleto ang aton nga ultimate trio, walang iba ang aton nga Sunson Vitamin C. Ini naman ang Sunson Vitamin C, amo naman ang responsable sa pag-boost sang immune system sang aton kalawasan. Naingidya kong kargado sa vitamin C ng aton lawas kay mapagsik, hindi sakitin, hindi dali matapikan sa mga balatian. Subong naka-promo ini, no? Buy one, take one ang aton nga Santon Vitamin C. Or kung magbakal ikaw sang Santon Plus Gold, pagbakal mo sang Santon Vitamin C, ta 50% off na lang. Buy and get 50% off to the next product. Or kung araw-araw, pakita ta para di ka mo makonfuse, ha? Araw, buy one box of Santon Gold Capsule, you'll get 50% off in or on one box of Santon Vitamin C. Pero kung Santon Vitamin C naman niya tanan ang inyo baklon, ari naman siya ho, buy one, take one naman niya ang aton nga Santon Vitamin C. Thank you, brother. Alright. So ano pang ginaulat nyo, guys? Mabakal nyo ang tanan ng mga produkto nga himo sang Yes to Health Incorporated nga nagapati Health is Wealth. Kaya mag-Yes to Health. Mabakal nyo ini sa mga butika malapit sa inyo. All you need to do is mangkuton nyo lang kung may mga Yes to Health Incorporated product sila, no? Kay madamo ini ang atong mga produkto nga ginimo sang Yes to Health, no? Actually, pwede nyo man kantuan ang aton nga Yes to Health Wellness Center, no? Dira namtang sa door number 46, Vinco Building, Lizar Street, Barangay 39, Bacolod City. Ara pag ginadaya ang pinakamadamo nga produkto sang Yes to Health, no? Or pwede nyo man orderon through Shopee and Lazada. Pakitaon nyo lang ang Y2H 2011 na shop para siguradong legit ang mabakla nyo. And speaking of October, Mascara Festival na, no? Pero nga doon, hindi ko kabat siya gaw. Lain sa una yan, no? Prank story, ha? Pag Mascara Festival ya, ramdam mo na ang mascara, no? Kagano tong bati ko nga doon nag-viral ko nung mga itlog sang dinosaur to sa plaza? Doon nagalala nga nagalala ang sistema diri sa ato, no? It's like it's too obvious na gid, no, mga katropa. Grabe, syado na gid ka obvious ang mga ginaubra sang mga rasa government, no. Kay do ka kabahol na gid, no, ang mga budget nagko, pero ang mga ginapangubra gagmay, no. Ngara man ta sa una dira nga daw pustis to nga pila to kuno ka milyon, ano tong pustitos to nga to nga daw magliko ka dira sa may plaza sang Bacolod. Pila ko doon kamilyon, pero it's like do ang mga tao sa palibot, feeling ko, feeling nila ya wala kami ageskwila, no? Wala tayo ageskwila, no? Nga hindi ka hindi sa mga bagay-bagay, harap-harapan na gini. It's about time siguro, no? Ako ya prank story, no? It's about time nga sila mismo mapatupad sang ini nga klase sang nga parusa, bala, no? Once you're gonna be find out na you're an corrupt personnel, no, may siguro nga ano ay, no, nang bugat gid yang punishment, no, for at least balaya hindi pa marisa na, no? Ti subong nanto bala, sino bala na malipay, may mga itlog-itlog na to dito yang nagasililiga, tapos ginaubrahan pa na AI, subong, no, ginaubrahan pa AI ang inang mga itlog nga pagkabuka, oh, dinosaur ko nung unod. Ay nako, guys, hindi man pagubrahan ninyo illiterate ang mga tao diri sa Bacolod. Obvious na obvious ang ginobra. Tani, no? May ara kita action, no? Para mapapanaog. Tani, kagang ma-punish gid lang tanan nga mga involved sa diri nga na corruption, no? And shoutouts to Jackie Chan, no? Hello, bossing. Shoutouts to you. Send my regards to Miss Jen Chan. Alam mo, tinaanad. Nakita mo na, anad kita nga daw. Ginala nga, gano'n. Kaya mo na nga daw sila. Hindi mo sila magreklamo. Hi, buhay. Anyways, di ba? Kita yaga pangabudlay sang ala kapangita kwarta do adlaw iba niya siado kahapos gobra project nga mangki business bilang Ano mo kay nat na tupa kita sa amo ni nga pwesto so? Ari kita sa mga working group. Galala nga galala ang sitwasyon sa Pilipinas. If mag-survey, no, kung gaan chance, siguro isa ka Pilipino mag-silo country, I think wala may mabilindi. Honestly, no, oo. Let's say, kung ako isa ka Pilipino, ang balaan, may offeran ko, be, gusto mo magkanto sa ibang lugar, no, muna eh, kami matag, si Mupamasay, mauuna lang gandiyang Pilipino, yan. Ginabala subong ang mga gasolina, kasyado katagas, no? Ay, do hindi ka na lang mag-drive motor, ibalik na lang ang kabayo sa dalan. Karabaw, karo, muna lang natin nga eh. Less pollution pa, more tae sa dalan. More ipot sa dalan, less pollution galing, no? But anyways, karon nga po na magbasa kita later ha sang isa ka sulat naging padala sa aton sang aton nga katropa, no, aton ini himay-himayon, aton ini tutukan kag intindihon, no, ang iya nga sulat kay ini is with regards to pasalig nga magpuli, no, iyang amigo nagpasalig nga mapuli, pero daw nalawigan na pila na katuig, pero wajah pong kapuli amuni ang istorya nga pagka talakayon ta karon. Na syempre hindi kamo mag hindi nyo pag silo ang inyong mga istasyon, ha. Ari man diri si katropang Alberto Norbing Loreno watching and listening from Talisay City Zone 15 Negros Occidental. Thank you. Eh ba abangan nyo galing amon nga banda nga 6 strings attached, ha. Ara kami gali buwas sa the 4th, no, alas 9 bisang gabi, so kita na naman kita dito. And I hope maging masadya na naman ang gabi nyo every single day, no? In behalf of the 4th management, Miss Leslie, Sir Michael Hoy, thank you so much. I'll see you guys, no? That's gonna be October 6 sa the 4th. Six Strings Attached Band, kaupo si Uncle Bob ninyo, aka ka-vocal, no? Alas 9 bisang gabi. And mamati kita na sa malipot nga painom-dom kag musika kaysa aton pagbalik. We're gonna talk about the letter yung ipadala sa aton nga katropa. Siyempre, diri lang sa X-Rated. Kaupo din yung Uncle Bob, aka Boy Turbo, aka ka-vocal. Diri lang siyempre sa pinakapaborito nyo nga istasyon, 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting, and I'll be back.
1: Kumang karismo sa sentro. Kamsa Bullseye.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, nami ang music, ah.
0: Nga, XFM, kid.
2: Ay, kula ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ko yung mga balita. Blabos, nami, bigit mga DJs nila.
3: Wala sang konkreto nga sabat.
4: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Ka-X, ka-X.
3: Simply,
0: may how, kid, dapat.
3: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
5: Kid mo!
4: FM 103.9
6: The Secrets of Hell.
7: Ang Perulina nga ni Sir Josil, isa sang mayor nga sangkap sa aton sa ringa Sunthorn Plus Gold Capsule. Para nga maprotektahan ang aton sa ringa kurason, ang aton sa ringa immune system, ang aton sa ringa lawas, kaga mga balatian nga may angot sa ni Sir Josil sa chronic inflammation, tungod sa iya sa ringa antioxidant protection, may ara man sang anti-inflammatory effect. Suporta sa aton sa ringa immune system para mabalanse siya. May cardiovascular protection siya. May protection against sa metabolic stress. Kagiban pagit nga problem sa lawas na ito, Sir Josil, na posibleng magtuhaw tungkol sa unhealthy lifestyle.
6: Sunthorn Plus Gold.
7: Manami, pagit ko ni upod na ito ang premium D3 capsule kag Sunthorn Vitamin C. Tungod nga kung iupod mo sila sa spirulina nga ara sa sangkap sa ni isang ato Sunthorn Gold Capsule, perfect sa Sir Josil para sa magdulot sa antioxidant protection, anti-inflammatory effect, immune system support, cardiovascular protection, and protection against metabolic stress.
6: Sunthorn Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
7: Karabanan sa nagainom sa ring aton sa ring Ultimate Trio ni Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ang Sunthorn Vitamin C, ang isa sa ila si Sir Josil manutaran kaga mabatsyagan nagapagsik sila Sir Josil.
6: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3.

0: Easy Show. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Kasubong sing cellphone ba, Sir Josiel, kung ano man niya gadget niya, kung malobat, gani, kag hulaton, no, pagin niya may empty, Sir Josiel, it takes time, parang ma-energized siya liwat. Kasubong man sa aton sa nilawa, Sir Josiel, wala, nga kung hulaton mo na nga maglala, imo balatian, budlay ka na, kag medyo dugay-dugayan ka na mag-recover, kag posibleng mas magasto, Sir Josiel.
2: Cellphone Plus Gold.
1: Ang iban sa niya, hindi man tanan, pero kalabanan na, nagabatsyag pa lang sang medyo maluya, ila sining bisan sa paminsaron, pamatsyagan sa lawas physical nga makahatag o kung maka-feedback bala sa aton, Sir Josiel, pamangkot yung numayo. Suggest lang nato na aton sa ring Ultimate Trio. After 1 week, Sir Josiel, ang iban sa ring 3 days time, nag-report na yon nga pagsik ila sa ring pamatsyag.
2: The Secrets of Health.
3: Anong may ara sa Santon Plus Gold, Doc Leo? Sa Premium D3 Soft Gel Capsule, magluwasin na sa Santon Vitamin C. Nga makabulig agud to, maka-normalize kag makabalanse sa ato sa ring blood sugar level, Doc Leo.
1: Base sa pagtuon, Sir Josiel, pag-abot sa mga utanon, moringa, ang bitter melon, no, kon ang palaya, ang spirulina, ang garlic. Makabulig sila, Sir Josiel, para ma-improve nga ton sa nga insulin sensitivity. Dugang pa-combine na ton, Sir Josiel, ang pagpasilak sa adlaw sa nga naghahatag sang vitamin D sa aton. Pero kung hindi man ganin pagtumar sa ni sa nga ton sa nga premium D3 soft gel capsule, kag sa insulin resistance ni Sir Josiel, ang iban kumpiyansa lang, kay normal pa kunong ila sa nga blood sugar. Pero actually, no, posibleng nag-aamat-amat na Sir Josiel sugod ang damage sina. Kagang manami pagit kay kung i-combine mo nga ito sa ring Santon Vitamin C, Sir Josiel, nagabulig sa samadasig na pag-repair sa mga na-damage dira nga parte sa nga ito sa ring cells, sa nga ito sa ring tissue, para madasig kita sa nima umpawan kung i-combine na ito na ring tatlo.
2: Santon Plus Gold.
1: Kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang iyasin mga joints, posibleng mabalda. Ang iyasin nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Santon Gold Coffee Mix, Sir Josiel, may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na nga concern. Pero kung health benefit ang aton sininga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance, for beauty benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapi na sila, Sir Josiel, eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Santon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sininga benepisyo.
3: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis, bala, para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. So, para nga magkupos ina, kinanglan yung mandang isoflavone, versus ara sa Santon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: And imbalances.
1: Correct.
3: So, pwede ina, mga abyan, makabulig ang ito sininga Santon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
4: Yes! To help!
3: Subong baylo-baylo ato sininga klima, ulan-init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly, carrier na sang dengue. So, dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So, para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal kita sang simpleng mosquito repellent, bakal kita sang Santon Herbal Oil kay pwede niyong papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
2: The Secrets of Health.
5: Santon Gold Live Testimony.
6: Apur, balit si Niloal Laguna. Laging nga CD sa haring gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga pong nakakagaling ng Santon Plus Gold.
5: Mabibili sa mga butika.
7: A typical week would take long hours of doing ad-libs, introducing songs, doing time checks, song sponsorships, researching topics, preparing a script for shows, coordinating with the tech team, the sales team, the other teams for an interview, often starting early in the morning and continuing into the afternoon, with no holidays if needed. Staying updated on current levels while maintaining cutting-edge creativity, and of course, the voice. They say to handle such a job would require a certain passion and time management. But the secret is Xanthone Vitamin C. The only vitamin C you'll ever need. Xanthone Vitamin C. That's a C with a double E. Take it every day and you can sound just like this. Available at Dieting's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few, if your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, 'cause here comes Premium D3, coffee mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get premium D3 coffee mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
10: Sister Pain.
11: Ako si Sarah sa aking tutupan ni Lilo.
12: Sa aking call center agent.
11: Permigil ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
12: Ibagigay pagkos sa akong sang Sister Pain.
11: Nalasita, sige na matulang pagsakit sa
10: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Ibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Mervesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work. Amo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang nawong.
10: Santon Gold

antioxidants, kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule, kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agud, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule, may mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko, mabakal sa mga butika.

And we're back! Alas tres on sila sa ngapon, kagini nga oras ginadulong sa inyo. Sang aton nga paborito nga kape. Lagi ba ang aton nga Senton Plus Coffee Mix? Kabalo bala ka mo nga ining Senton Plus Coffee Mix, isa ini sa mga paborito gidiim no ni Uncle Bob, kay non-caffeinated din eh. Meaning to say, wala sang caffeine. Amo na nga hindi gikumadlo ka magpalpitate or maacid. Kay man, ang ini nga klase sang coffee, swabi gidiim noon. Magiging healthy ka kay may ara ini sang moringa, mangustin, and soya powder. Kag nagabulig ini sa mga kababaihan nga may hormonal imbalance. So, kung gusto mo magkape nga healthy ka pa, Senton Plus Coffee Mix na. And dugang a shoutout dira no kay Josie Martisano. Good afternoon, Dresa La Castellana. And of course, no, araman dira si Melanie Martisano. Good afternoon, Sir Bob. Kag Ma'am Sexy D, arilang gapamati sa sitio Lapak Duldol, Barangay Robles, La Castilla. Napagreet lang sa family Martisano. Thank you, Ged. And kag kay Ma'am mo, oh, diba? Sa mga nagapamati dira sa La Castilla, thank you so much. Pati naman sa Kabangkalan.

And ariwan diri no nagapamati dugang kuno nga in patamyaw si Josie Martisano. Good afternoon Uncle Bob and Sexy D. Uncle Bob, nalipat ka na sa promise mo? Abaw, nalipat, hindi pagiguda ka kadto ha. Oo, kay sako gid ko until December. Mga programa ko gani gina-shorten ko na no ang akon nga contest sa TikTok. Gina-shorten ko na instead of ang grand final sa December, ginimo ko na lang October kay I have a lot of things to do and I'm sorry. Amugin ako na nga aton nga profesyon no. May kaangot sa pagganta sa mga event, sa mga vlog, kag kung ano-ano pa no. So, pasensya lang gid Miss Josie. Kagalan taon tagid ako nga. I'll try my best but I cannot promise. And syempre, alas 3:14 na sa ngapon and arena. Magabasa na kita sang sulat nga gipadala sa aton nga katropa nga si Tanya. Ini naman nga storya no may kaangot sa pag pag-promise nga mapuli kuno no, pero do na dugayan gid no. Ano ba lang rason aton to kibon? Syempre sa istorya gipadala sa aton nga gintig uluhan. Maasa lang ko ba lang mapuli siya? Dear Uncle Bob, maing hapon sa tanan sa inyo dira sa inyo sa istasyon. Sa tanan niyo okasyon, Uncle Bob, ang pinaka hindi ko gid gusto ay ang Christmas season. Ang iba niya sobra ka-excited no pag-abot sa ang ginatawag nga December. Kay bangod ang iban nga mga pamilya nila mapululi diri sa Pilipinas kag magselebrar sang Pasko. Pero ako ya Uncle Bob, lain ang akong ginabatsyag. Habang papalapit ang December mas ginakasubo ko ini. Kay bangod may isa ka tawo nga nagpromisar sa akon nga mapuli every Christmas. Pero do wala gid may natupad. Every year gina-promise sa akon sang boyfriend ko nga mapuli siya sa Christmas or sa December. Diri sa Pilipinas halin sa Dubai. Pero nga bala Uncle Bob nga daw permi na lang gid nga wala ka kadayon ang ilang ang iya nga pagpuli. Puro na lang promises. Pati ang plano namon nga magpakasal daw hindi na madayon how. Pirmi na lang kaka-move. Lima na kami katuig Uncle Bob no. Kag lima naman ako katuig nga nagahulat sa kung ano gid bala ang matabo sa amon nga relasyon. Wala na ko yung gabata Uncle Bob. Habang gadugang ang tinuoy, gadugang man ang edad ko, kag pasidugidugay, lapaw na ako sa kalendaryo. May beses man ang Uncle Bob nga ang iyang Facebook or hindi man siya active sa iyang FB. Amuna nga hindi kami masyado makaistoryahan ay. Hambal ka sa mga kaupuran ko or mga friends ko, basi hindi yagid gusto magpuli. Kaysa patuntood lang ang Uncle Bob, kung gusto ko no, may paraan. Di nga abala nga hindi yagid matingwaan nga magpuli para makita ang iyang amika. May spekulasyon or may hinala ang akon nga mga friends and family nga basi bala may ara na siya sang existing nga girlfriend sa Dubai. Kag ako ya amo ang ginapaasa ya lang di sa Pilipinas. Tama bala ini nga magaduda ako sa iya Uncle Bob? Tama bala ini nga wala pa man sa ebidensya, puro chismis lang. Daw mapati pa kuya. Ano ba lang dapat kung hindi mo mahulat pa bala ako sa iya?
Kor, mapati na lang ako sa mga amiga ko nga naghahambal nga may nobya na siya. Once again, taguala ako sa ngalan nga Tanya. Padamo gingin salamat. And may God bless your program. Thank you. Thank you. Tanya, kung nagkapamati ka, thank you so much sa imo gipadala nga sulat. I feel you, no? Hindi lalim magulat, no? Labi na gid kong imo nga loved ones is ara sa gwa. Pero I hope nga hindi ka madulaan sang pag-asa. No? Wala pa man kita kabalo sang purot dulo. Kaya shadow ka gamay lang ang detalye ang nahatag mo sa sulat. Pero don't worry, ha. Ato ni na karon na tagaan sang pagtagad or advice ang imo nga istorya. Sa liwat, madamog inyo salamat. Thank you. Sa mga tropa tadra, no, nga gusto magpadala sang ilang mga short stories sa ilang kabuhi, pwede nyo man ipadala diri sa X-Rated diri sa aton nga programa. Siyempre sa 103.9 XFM, no, pwede man sa aton nga official page. Pwede nyo dito ma-send sa XFM Bacolod News and Public Service Authority page. Taguan nyo lang inyong atuntuod na identity. Again, gina-invite ko ka mo, ha. Malapit-lapit na, no, ang pag, I think, gina-start na i-construct, no, ang aton nga The Lost Boys HQ or headquarters, no. Hindi lang siya basta-basta ng headquarters para sa The Lost Boys, para man sa tanan nga matambayan, no. Whether it's mahilig ka sa big bike or ano, damo ta dira, may entertainment ta dira, dira. Oh, makanta-kanta ko dira, mainasal kita dira, ma-offer kita coffee, drinks and everything, no. And then sa babaw yan, ha, may mga lamesa ta da, no, nga bugnaw ang ambience ta kay may Indian mango nga dako-dako, no. It was made for us, The Lost Boys na may headquarters ta, thanks to the effort of Bro Marlon. Pinahulami gid ang iyang area, no? Thank you so much. Bro Combat, thank you. And of course, thank you so much sa tanan. Ang nagabulig, no? Nagabulig sa aton nga program, no, para maging posible ang atong pagbasa sa mga sulat, no. Labi na gid syempre ang aton nga XFM family. Tandaan nyo guys, may promo subong, ha. Kung magbakal ikaw sang Santon Plus, I mean Santon Vitamin C, buy one take one ina, okay? Buy one take one. Pero kung gusto mo yung magbakal sang Santon Plus Gold, pag nagbakal ka sang Santon Vitamin C, 50% off na lang, oh. Okay, kung Santon Vitamin C lang gidya, buy one take one siya, no, per box. Pero kung gusto mo yung magbakal sang Santon Plus Gold capsule, buy one box and get 50% off on the Santon Vitamin C box. So, amuna aton nga promo, ha. Manami gid ang benepisyo sang aton nga Santon Plus Gold. I can attest to that, no. Amuna yung adodlaw kuya ginainom ang aton nga Ultimate Trio kay dasig na ka-recover ang akon nga lawas, no. Hindi ta man mapunggan nga, hindi ta magtrangkaso. Actually, siguro mga 2 years before ako nagtrangkaso liwat, no. So amo nakapag-ura ang aton immune system, pero sometimes naga lower down gid ang aton nga immune system. So amo na gani nga it's our responsibility to provide more sa aton nga lawas sa mga good food. Amo ina ang agenda, no, sang nationwide, Uncle Bob. I think nationwide, no, ang aton nga promo labot sa Kabangkalan, sa La Castellana, no, ang aton nga promo nga buy one take one nationwide siya, no. Oh, yes, nationwide siya. Melanie Martisano. Alright, so mangkuto nyo lang da ang pinakamalapit nga butika sa inyo with regards to that. And syempre, himo inis ang Yes Wealth Incorporated, okay?
alas 3:23 na mga katropa, no? Mag break time ako anay saglit, no? Kaysa aton pagbalik, mahatag na kita advice kay Tanya, okay? Diri lang syempre sa X-Rated, kaupunin ninyo nga Uncle Bob, aka Boy Turbo, aka Kavokal. Syempre diri lang sa 103.9 XFM Bacolod. Katropa nyo, exciting and I'll be back.

0: XFM kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Nga, XFM kid.
2: Eh, nani ang music ah?
0: Nga, XFM kid.
2: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may harap kayo sa mga balita. Blabos, so, nami, bigit sa mga DJs na lakad.
3: Wala sang konkretong asalat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
0: may how kita pa.
3: Oo, enjoy lang.
0: Nga, XFM kid how?
4: Tiyo!
3: XFM 103.9.

0: Hilton Gold Live Testimony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Hilton Gold. Umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy booster sa Antoinette.

0: Pemex. Mabibili sa inyong mga smoking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
2: Check.
1: Vision X Plus?
2: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Ako bali si Lisa and I'm proud Sister Pain user. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.
9: Santon Gold. Coffee Mix.
10: Ako si Domine Isaka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ini ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
6: Santong Gold Coffee Mix.

And we're back! Alas 3:36 na sang hapon. Kagini nga oras ginatulong sa inyo sa aton nga paborito. Suplemento nga para sa mga lalaki. Para tigasin si darling. Walang iba ang aton nga Santon, Turbo Dietary Food Supplement for Men. Santon tuloy. Hindi nga aton nga turbo mga katropa, himo ini sa makakaglabo huwas kang mga natural nga herbs na nagapa-enhance sa mga libido sa aton kalawasan. 30 minutes before sa inyo nga pagdagyang, kagpaglabing-labing ni Mrs. para tigasin, kag long-lasting, makalabot ka 12 rounds. Amurambal nila bala, saging basa labing. Nagadugang yung mga kusog, at the same time, gana. Kapalang init ang imulawas para naman, suwabi ang imo nga mabatsyag sa romansa. Kapag inaulat nyo, BFAD approved kag halal certified ang aton nga Turbo Dietary Food Supplement for Men. Mapakal nyo gini sa mga butika malapit sa inyo. And ginaduga nga shoutout gali no kay Jay Hansel Panonsilion. Katropa, Uncle Bob, mahaw tamolo. Thank you so much. Mahal nga pagpamahaw dira, Bossing Jay. And mga katropa, good news ha for you. Diri dalasang aton nga Yes to Health Incorporated. Mahimo nga maka-avail ka sa nga promo sa produkto sang Yes to Health kung ikaw magabakal sang isa ka box nga Santon Plus Gold. Kung mabakal ikaw sang Santon Plus Gold, ara kita nyo man sa aton screen. Kung magbakal ka mo, may chance ka mo nga ma buy one take one ang inyong Santon Vitamin C or may buy one box of Santon Plus Gold, may get 50% off ka sa aton nga Santon Vitamin C. Pwede-pwede ka mo kabakal sa aton nga Yes to Health Wellness Center dira sa door number 46 Vinco Building, Lizarra Street ukon sa Yes to Health stores and clinics sa inyong nga mga lugar. Pero kung gusto niya mabalaan ang aton nga promo, pwede ka makatawag sa Yes to Health Wellness Center, no? 0961-732-8761. Pwede nyo man matawagan ang inang number para sa aton nga promo. And at the same time, Marina, mag-istorya na kita, no? Or mag-hatag na kita sa aton nga advice kay Tanya, no? Tanya, kung nagkapamati ka dira, this advice is for you. Katropang Tanya, ginakasubo ginamo no nga mabatian nga daw lawig-lawig na gid ang imo nga paghulat sa pagpuli sa imong amigo. Pero hindi taman mahambal no nga may babae sa dayo no, basing lang sa iyang actions. Hindi naman pwede mambal nga kitong hindi siya active sa Facebook. May babae dahil yun. Actually, madamo sang rason nga kisa basi hindi siya kapuli kitungod nagasupport siya sa kwarta para sa inyong kasal. At the same time, baga siguro nga nag-overtime siya or mas naging busy siya kaya pagkatapos ang kasal niyo, hindi na siya magbalik, di ba? Kasi mamuhuna na lang siya magnegosyo. No, wala sang klaro nga rason. Imo na lang gid nga himuon na katropang Tanya ay saligan siya. Ikaw na ginagambal nga lima na kamo katuig, no? Malawig-lawig naman ang inyong obdanay. Kulang lang kamo sa communication ginatawag. Isturahan nyo kung ano gid ang plano nyo sa isa't isa. Kay base matanom lang kita nga matanom sa aton nga paminsaron sa mga bagay nga hindi man amo, kagamo pa na ang makaguba sa relasyon nyo. Totoo di ka mo nagapalanggaan ay dapat ipagbato nyo ang inyong relasyon. Importante gidaan ng clear communication sa inyong duwa.
ng mga konkreto ng mga plano, kagang inyong mga actions dapat convincing sa inyo pareho. Kung may time, kung may time nga makaistorya ka mo sa imong amigo, katropang Tanya, istoryanay ka mga seryoso. Seryoso kag hibaloon mo gid ko ano ang iyang plano. Mangkuton mo man kung may plano pa siya nga ipadayon or ano bala iya nga nabatsyag, may mga bagay bala siya nga na nadulaan siya gana, no? Importante gid nga mahibal-an tagid kung anong punot dulo nga the lesser time na siya naghatag sa imo sang communication or nga wala siya nagapuli. Everything may corresponding reason giniya. Siyempre tagaan mo man na imo ko galingon sang importansya, no? Kung sa tingin mo nga hindi na siya makapuli with those reasons, then you have to give your time, you have to give yourself a time to heal and dito ka sa tao nga pwede gidihatag sa imo ang ginapangayo mga settlement, no? Hindi man sa ginagubantang imong amigo, pero kay kung base lang sa iya nga base lang sa hindi iya pagpuli, do ka obvious man, no, nga abi do hindi siya magpuli, no, base siguro wala siya gana. So hasta lang kita na sa ginatawag nga takot-pakot, no, mas maayo nga clear nga mapamangkot mo gid siya kag once and for all maperyudan kung anong dapat periyudan, no? Mas nami gid nga maprangkay na lang gid ka diretso kaysa naman paasahon niya ka nga you're gonna be waiting for something to return, no? Pero wala gali. Muna isa sa pinakabudlay nga part, no? Ang maghulat ikaw. Pero may mga instances man sa aton nga kabuhi nga nami gidya upo di ka mo sa imong mga loved ones, no? Pero kung tungod sa mga certain factors nga hindi ka makaupod, so sacrifice lang. Pero sa mga katropa ta nga may mga bana sa mga seaman, may mga asawang abroad, we don't have a choice but to wait. Because it is what it is, no? Amo nang impili ta nga mga tao, eh. Amo na ila profession. Amo nang distansya nga ging create. Pero once again, I hope nga masolbar nyo, Tanya, ang inyong problem kay shadow lang ni nabaw, no? Kung basihan nyo, kung as long as you love each other, no matter what distance, no? Pa nakadistansya kung kapalangganan ay kamang duwa, hindi na kaya gubonsang miles and miles away. Importante, willing to wait kamang duwa para makasala ka mo. Okay? So madamo gid nga salamat katropang Tanya sa imo nga pinadala nga sulat. Ilang bala pagpaminsarab lang, ikibot ka, uli na siya. Ang balbla nila, make yourself busy, no? Habang gahulat ka, kay para hindi ka maburyo, hindi ka maboring. Negosyo ka da. Spend time with your family. Okay? And once again, abangan nyo kami buwas dira sa the fourth, no? Ladies and gentlemen, mga katropa ta dira, no? Kaya dira naman kita makanta. Dahil naman kita makanta. Kaga ang weather subong daw, I'm not sure kung hapon lang ni or doon pabatsyag naman ang ulan, no? Pero nevertheless, halong kita kag magbalon kita sa mga raincoats, kalo,
No, kagang iban nga nagapapuli subong sa ilang mga panimalay, please ride safe ha. Halong lang, hinay lang kita kay malabot kita da sa aton nga destinasyon, no. Mas importante makapuli kita na safe sa aton mga pamilya, no. Kaysa naman nga dasig ka tod, pero dasig ka manging kuha. Hindi man tani ay. Knock on the wood. And shoutouts dira, no, sa aton nga bossing na tag-iyas ang 202 Cafe dira sa DSB. Thank you so much for inviting me. Ang bala ko no, sa December, mapaparty naman siya. Pag ma-invite yung mga motorcycle people. And gira, shoutout ko mga galing, no, Ma'am Jonna, engineer, Wenjela, dira sa aton nga tukaran sa October, no, kay opening na sang ilang Guitar Hotel, bao. Dira sa DSB sa Camp Anver. Gusto nyo mag-camping, magpakasal, kaya rama may church man dira, may pool, mala New Zealand ng mga balay, mga hobbit, no? May mga kwarto na sila nga do, kita mo ng mga chimpo, Lord of the Rings, bila mga hobbit. Nara dira, pwede ka mukha-camping da. Kanami sing lang pool, ilang slide, no? Korte gitara. So kadto lang kamo sa Camp Anver. Pangitaan nyo lang si Ma'am Jonna. And abangan nyo kami on October 17 sa Pepsi Stage. Magatoka lang ako ng band. Six Rings Attached Band sa Mascara Festival. And on October 9, para man kami dira sa Silay City sa Infinity Club. Kaupo lang ako ng full band. Six Rings Attached man gihapon. Dira sa may Jonel's Infinity Club, dira sa may patio ayon sa Silay. And once again, happy belated happy birthday to Mom Shilin. Happy birthday to you. May God bless you with more life, more birthdays to celebrate, and of course, love and happiness every single day. And every Thursday and Saturday, makita nyo man kami sa Chateau Alfresco. And mayara kita diri pa greetings, no? Happy birthday to Aileen Amante Espeña. No, ang iyang no, wish you good health and more birthdays to come. More blessing and success. Enjoy your special day. God bless you from Tagayers Forever Team. Mga Tagayers, di ba? Yan, oo, mga from Espina family as well. Thank you. Once again, happy birthday to Aileen Amante Espina. Thank you. May God bless you with more life in this world. And of course, ari man diri, no, may message diri si Melanie Martisano. Uncle ba, bambal kabata ko, very guapo ka, kuno sa screen lang tawon. Ara naman ta. Sige, makadto na lang ko da, kaya bambal mo guapo, charot. Yeah. Pero honestly, no, I'm planning to go there, no, pero hindi pa subong, try ta kung maka... Mapamasyata da sa inyo soon, ha? Kay very hectic ang schedule ni Uncle Bob. Kag the same time, nagtrangkaso ko, bi. So, halos two weeks, hindi ko nag-pauway, ged. And, kinanlang ko magpauway because, syempre, how do you call this? Lapyo, ginakon lawas, no? Kaga na, may gali, no? May snacky, di gali sa aton sa Bacolod. Abi kong snacky sa Kabangkalan lang, may ara gali. Ang snacky sa Bacolod, ara gali sa tabok sang El Fisher or sa may tabok sa 7-Eleven. Pag sulod mo sa snacky, may resort pag itagaling nga gamay.
Dira kami nagtukar sang October 2. Ang ilang alan sang ilang resort, Padayon. Padayon. Ah, hindi. Basta doon mo na something. Sa akin. Gain ako na! Shoutout ang isang pinakagwapo naman ni admin, Sir James King. Gain ako na ah. Kino ko yung paglambing-lambing ah. Sweldoin ako na siga! Okay lang, Uncle Bob. Ari lang kami di gihapon ka support sa XFM. Thank you so much, mga Martisano family. Pero who knows, base sa December, wahit akabalo, no? Base makapamashar ko sa inyo, maka-enjoy-enjoy ta dira. Ang Castellana, di na siya maagi, ha? Maagi ka sa may... maagi ka pa sa Bago? Ay, I'm not sure. Or La Carlota? I think nakakadto na ako sa La Castellana. Nalabyan ko lang na siya, no? Ito nagtukar kami dira mo sa may babaw. Pero something bukid na gintuya katama. Pero La Castellana man to gyapon. And yung mayor da si... Sino yung mayor nyo sa La Castellana, no? Kay... I think may ara ko na vlog mo. Maging vlog ko ang... De La Mayor, no? Dalipat ko sa ilang I think basta babae na siya, si police woman man na siya sa una mo, si Mayor basta La Castellana ata to, no? Dira sa may covered court, dira sa isa sa barangay sa La Castellana. Ito nakakadto ko na sa plaza nyo na mo. Dira, doon may plaza, kamuda. Tapos duguba pa na ding dalan sa piyak sa una. But I'm not really sure, no? Pero... Yeah, Anyeho, yan. La Mayor Anyeho. Oh. I think we have a picture, eh. May picture pa ko na ni Mayor, dira, eh. Wait, ha? Pag-itaong ko pala. Actually, nag-vlog ko na sa ila, eh. Di Mayor. Pag-itaong ko pala. That was how many years ago? Saan ito ba ni man? Here. Yan, I think here. Yeah, I get pictures, oh. Ito si Mayor, oh. Sila Mayor Anyeho, yan. Rionan. Mm-hmm. Pero na, oh. Yan, oh. Upod ko si Mayor, oh. Di ba? Pangayo pa ko yun. So, lapit ka mo sa ilang balay? Oh, Ario. Ari kami, oh. With DJ Noreen, no? My daughter. I think, anong nga barangay ng ila, man? I think that's wait lang. Basta nakakadto ko dira ka swabe, no, kanami isang ilang treatment sa amon kaga very friendly kita mga tao sa La Castellana. Ayok makabalik ta dira luwat. Sa amon to minagagi kami sa suba. No, may gamay lang na do. Kag daw ka no nagit sang alagyan as in. To lapit na gi kami sa bukid eh. Anyway, sa mga katropa ta dira, no, nagada pamati sa New G Marker Enterprises dira sa Central Market. Shoutout sa all of you guys. Are diri yo nakakadto ka na di Uncle Bob. Pero wala kami kakita sa imo. Ah, okay. So ano ka mga barangay, dira? Kay kami, nagtukar kami to sa barangay lapit sa balay nila, mayor mo. So ano ka mga barangay, dira? Melanie Martisano. Layo gininyo mo, no? Kasi matalang ko, blaw.
Masakay pa kami, Uncle Bob, sa motor para makakadto sa La Castellana. So, titiin ka mo yung galiya. Ano yung lugar yan? Sabi ko La Castellana ka mo, tapos masakay pa ka mo tricycle para magpa La Castellana. So, hindi ka mo taga La Castellana or proper, La Castellana proper. Okay, so hindi ka mo sa La Castellana proper. So, kung nakakadto ko sa inyo, dira nga daw plaza, lapit ka mo sa plaza niyo, sa, ano, La Castellana, doon may simbahan na daw mo sa may plaza nila. So, dira, I think, dira kami nag-stop over para mamangkot-mangkot mo. Anyways, gilang tultulong tagi na liwat, no? And once again, madamuging salamat sa tanan yung mga nagtutok subong ahapon, no? Ari kami ya sa Barangay Robles, Uncle Bob. Ah, okay. So, Barangay Robles kamo ya. So, part na siya sa La Castellana. However, ara kamo siya sulod-sulod, no? Okay, sige. Don't worry. I'll try my best, no? Kung makakapamasyarta da. Okay? Alright, and at the same time, alas 3:57 na sa hapon, mga katropa. And may God bless us all, as always. And padayon lang kita mag-suporta, kag mag pamati diri sa aton nga programa, X-Rated, every Mondays to Friday, 2 to 4pm. Kaupo din yung Uncle Bob and your katropang sexy Dino. Siyempre, sa inyo nga pinakapaborito man nga istasyon, ha? Ang... ari kami sa sityo duldol ya, Uncle Bob, ya hindi ka na to kalabot ya. Okay, hindi lang pagkigya. Hindi lang pagkigya, sorry. Sorry lang kita, sorry lang kita. Siyempre, dili lang sa 103.9 XFM Bacolod, katropa nyo, exciting, bye-bye.

0: secrets of health.
1: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven ini, Dr. Leo.
2: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
1: Okay.
2: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot, tag sa aton sunod nga panimalay.
0: The secrets of health.
1: Do amo ni nga klase ka ginabatyag ta, Dr. Leo, nga waisang instant solution.
2: Kinahanglan gid ang tayuyon nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga ma-correct ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Josil.
1: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kay ti ara lang nasa guwa mo. Dili mo blame mention yan, or if not daw gulpi lang giinit ang imo ulo, or gulpi lang man malipay ka, or gulpi lang gid nga gusto mo yang mamuni-muni ka lang gid nga
2: budlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho, upod sa trabaho kag isang diin lang mangin toxic ang environment sini nga kun padalman ta gid hindi mo man nabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Ning hambalbal sa iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
0: Sunthon Plus Gold.
2: Ang Sunthon Gold capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap gintun-an kun anong iya sini nga epekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gina kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, challenges, nga hindi kita mag-react daso-daso, kundi mabulo-balanse ta anay, makapulo paminsar ta anay makarelax ta.
0: The secrets of health.
2: Ang moringa nga sangkap sa Sunthon Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton sini nga brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton sini nga part sa brain, irritated kita, madali kita mag-react.
1: Short-tempered ikaw.
2: Yes, so.
0: Sunthon Plus Gold.
2: Ang isa pagid sa manami man, ang mangustin nga sangkap sang Sunthon Gold. May ara sang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain, kag sa aton sini nga nerves. Nga isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones naton, signaling systems naton, messengers naton, nga ginapaagi sa aton sini nga nerves, problemado.
0: The secrets of health.

0: para nga masigurado pagid magluwas sa kinatawag pagpabakod sa aton sininga immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababainhan ginsiguro nga mabutangan sa Sir Joseph sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secrets of health.
2: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
3: Yes, to help!
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig sa para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang emosyon ni pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
4: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan tanaman nga mahilig magkape. Dapat na kung magkape kita, siguraduhon tang kape ta, may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagaraya, may pang buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang bulo balanse ka.
4: Oo.
0: More ka sa gidatog benefit.
4: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
4: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag inom kape eh arad ang Santon Gold Coffee Mix again may collagen kag may glutathione toling glutathione isa dira sa ginahimo ya ginadetox siya aton lawas sa nagulayo na pagwaya ang mga toxins that nagadulot if not kon magsupport ina hindi dayon na pagwa infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
4: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangapi magkape ka Premium D3 Coffee Mix kay ang iya sweetener is stevia in short that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka magyapon. Pwede gani sa diabetic sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine. Kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad. Bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix kawain niya caffeine.
1: The secret of health.
5: Gold.
6: Porsinaldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin sa araw-araw ko na pag-inom. Okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips. Oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
8: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
9: Visio Next! Marami na ang natulungan!
10: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
9: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
11: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
12: Introducing the Turbo. Once you start using it, you feel that power. Keeps the engine running when you need it the most. The drive. The satisfaction for more action.
13: Go! Let's get it!
12: Wait, I'm not talking about the car. This is for the driver. You know what I mean. Turbo Food Supplement. Get it at your nearest leading drugstore today.
14: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkapi

resistensya. Mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric. Malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.

0: Love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Exciting. XFM 103.9.
2: XFM News.
3: Geek and sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapanguna nga balita. Gin-intercept sa mga sakayang pandagat sa China Coast Guard ang isa ka interagency maritime law enforcement team sa Pilipinas nga nagresponder sa ginaligar dynamite fishing malapit sa Pagasa Island sa Domingo, Oktobre 4. Nasiplatan sa Joint Task Force Unit Pag-asa ang isa ka dumuluong nga sakayang pandagat mga alas 7:20 sa aga nga ginpahayag na kapatigayan sa blast fighting or fishing tatlo kamilya na katundan sa isla sa Pag-asa malapit sa Sandy Cays 2 Cag 3. Bangod sini, nagtukod sa interagency team ang Coast Guard District Calayan Island Group nga ginbugusan sa Philippine Coast Guard, Philippine Navy kag PNP Maritime Group. Nagbiya ang team sa sheltered port sa Pag-asa mga alas 9:50 sang aga. Pila kami tutos ang nagligad. Nagpadayon sa ila ruta ang CCG vessels 5102 kag 21581. Nagpatunog sila sa ilang abusina kag nagpagwa sa mga pagpanghangkat sa radyo sa hubon sa Pilipinas samtang yara sa kadagatan sang teritoryo sang Pilipinas. Mga alas 10 sang aga. Ginmanduan sa Philippine team nga maguntat ang fishing vessel kag ginradyuhan ini sang makapila ka beses. Wala naman ini nagsabat kag naglayag na lamang pakadto sa Zamora Subi Reef. Kagina balita sa 103.9 XFM, Bacolod pala nakit sang kalawasan na magamit sang Santo Plus Herbal Oil. Kagang ini nga balita, ang ginadulong man sa inyo sang Herbicine Syrup. Sa ubo nga may plema, i-herbicine mo.
2: XFM News.
1: XFM 103.9.
4: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo.
5: Luzon,
4: Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod,
4: XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines.
8: Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita
4: sa anong sulok ng bansa.
1: Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: 4:25 na ang aton oras. Mayong hapon, Metro Bacolod and the rest of the Negros Island region. Welcome once again to another week. And by this time on a Monday, today is the 5th day para sa bulan sa October, I mean. And today is the National and World Teachers Day. Kaina BC ang pila ka mga schools, although ang iban ginabanse na nga daan, ano? Pero subong gidaya celebrate ang National kag World Teachers Day. At ano yung na-discuss later on, ang mga pila ka mga facts, ano? Kung nga ang mayara kita sa amon yung klase celebration, kung nga ang Bacolod, wala yung ka-announce nga wala sa klase. O kadaan sa nag-react sa ato yung post. But then anyway, kadaan mo pag-iit sa nga sarang natin nga mahibaluan. Subok pala nga daan, gusto ko na yung ipabalo sa inyo, ano? Nga very busy na gid ang dakban was ang Bacolod, hindi lamang niya sa pagbantay sa aton nga plaza kag NGC. Tungod sa mga wala na tapos yung mga obra, kundi ang mga kandidata man mismo, ano, nga magapasundayag, magapaindis-indis, I mean, para sa Miss Bacolod Mascara. Kahapon nga adlaw, grabe, festival costume pala, pero bonggang-bongga. O aton man nagkaroon na isa-isa ho, ano, kagsinugid bala ang mga standouts, especially sa costume or Barangay Pride Costume. Amo nang festival costume nila, no? Barangay Pride Costume Competition kahapon. Inaya isa lamang kabahin sa Miss Bacolod Mascara. So, bantayan. Sino ugid ay han? Alright, so, kasi niya nga hapon, unahon ko man ang good news, ilabi na sa mga gustong-gustong gijaya, no? Nga amligan ang ilayaya nga ikaayong lawas sa good news para sa imo man nga good health katropa. So dapat you say yes to health na gid kita. Alright, so mahimo na nga maka-avail. Mayari kita promo nga buy one, take one sa produkto sa Yes to Health. Amuin na ang ato niya yung Suntone Vitamin C. When you buy one box of Suntone Vitamin C, take one kagilayon sa same man nga product nga Suntone Vitamin C. So it's a buy one, take one para sa Suntone Vitamin C nga labing kinahanglan gid sa bilog nga pamilya. So kung nang isa ka box so hindi kayo go sa inyo, dapat huwag ka box and manami kay tungod nga free ang isa ka box, okay? Makabakal ini kag ma-avail ang ato nga promo nga buy one take one sa Suntone Vitamin C kun dito ko mo diretso sa ato niya nga Yes to Health Wellness Center. Ara dira si Miss Angelie to assist you and pag nagbakal ka ha sa Suntone Vitamin C, one box will be added to you. Ang Yes to Health Wellness Center na hamplang sa may door number 46 Winkle Building, Lizarre Street sa Bacolod. O kun, sa mga nakabati dira, kung may arasang malapit ng mga Yes to Health stores or Yes to Health clinics, saranggi ka mo nga makabakal para ma-enjoy ang atin nga promo from Yes to Health. For more inquiries, parte sa siniya nga promo, kindly call Yes to Health Wellness Center diri sa Bacolod at 0961-732-8761. Again, that's 0961-732-8761. That's the good news. So, una pa lang nga pag bukas ang ato niya nga programa. It's Extra Drive. Kaupon si Mommy G right here on 103.9 XFM Bacolod.
1: Extra Drive.

0: Jangan lupa, exciting!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Ang hindi ako, sitwar po ako. Ginahalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingini ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
1: Mampibili sa mga butika. Santon Plus, Coffee Mix.
3: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
1: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa, mabibili sa mga butika. Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
4: Ako si Giselle Mandalo. Tinamaan ng kahoy ang sclera ng left eye ko. Malabo ang paningin ko for almost 3 years. Nag-take ako ng Vision X Plus. Sinubukan ko lang at naging okay naman. Effective talaga.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat

0: gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako ay sa call center agent. Tulog sa buntag, mata sa gabi. Obviously, wala nag-i-free time o extra energy pa para sa akong partner. Bisan sakto pa ko sa konsumo sa mga vitamins, pero dili gyud makahatag og enough energy o desire, especially sa pag-loving-loving kay partner. Maayo na lang na ang Turbo Food Supplement for Men, ang pinaka-exciting food supplement sa market karon nga nakahatag sa amo ang mag-partner og exciting life.
1: Turbo Food Supplement for Men.
3: Hihimo sa maca o clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men, mapalit sa mga butika.
5: Sister Pain.
6: Si Michelle Nagali, isa ka sales lady. Nakabatsya ko sa isa ka si mama nga kabudlay sa pagpinto. Sobrang kisakero sa nag-inom ko sa Sister Pain. Minis na ginag-agi, nakatindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
5: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika.
8: Exciting, bro!
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea!
10: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold.
5: Mabibili sa mga butika.
9: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
9: Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
11: Premium D3 Coffee Mix.
12: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
5: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Malo, isa ka-teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy to pa ang manamit na sabor.
5: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas.

pareho lang nga nagakaon kasangutan kag prutas sa pag-inom sang Evergreen Herbal Capsule sa sustansya kumpleto. Pito ang sangkap: turmeric, malunggay, saluyot, ambalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Katimbang mo sa ikaayong lawas kag ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Dr. Spin Hiko, FDA approved, mabakal sa mga butika.

0: XFM, kid how?
1: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
0: Na, XFM, kid.
2: Ay, nami ang music, ah.
0: Na, XFM, kid.
2: Ay, pula ka lang music, magkatapos bukta ko, mayara ka sa mga balita, blabos yung nami, bigit sa mga DJs, nalakad.
3: Wala sang konkreto nga sa bag.
4: Wala sang katumbas nga rason kung naka-X, ka-X, ka-X. Simply,
0: may how, kita pa.
4: Enjoy lang.
0: Nga, XFM, kid how?
5: Timo!
4: XFM 103.9 Extra Drive with Mommy G on XFM.

4:48 on the clock and time check is brought to you by Santo Plus Gold. Mga katropa, kung ikaw ang magabakal sa Santone or Iseka Box ang Santo Plus Gold, may 50% off ka para sa Santone Vitamin C. Balan mo ang iningidwa, good combination or perfect combination, ilabi na kung ang pagpabakod sa immune system ang pag-istoryahan. Gani, mas manami ini, ano? You can avail this one pagi sa pagbakal sa atan niyang Santone Plus Gold. Dira sa atan niyang Yesu Health Wellness Center. Ang address, Aralan dira sa may Vinco Building sa Lizarre Street sa Bacolod. Dubalaan nyo na kami aragit pangalan nga Yesu Health. Again, kung magbakal ikaw sa isa ka box ng Santone Plus Gold, you can avail of the 50% off para sa Santone Vitamin C. Diba, bongga! Manami maninis, siputon mo para pang regalo sa imo dara mga pinalangga. Ilabi na pang regalo sa imo nanay, tatay, uncles, or aunties. Kag-even sa mga friends ni mo, ano? Kay subungyang pinakamanami nga regalo, amo nang hinambal naton nga maayo lang nga pang lawason. Doon na si Dignay, ining mga produkto, yung mo sa Yes Health Incorporated. Kag, ini ang made all out of the natural ingredients, no? Nga, kung sa diin, amugid ang kinahanglan sa aton nga kalawasan, ilabi na nga ang mga dosages sa mga vegetables and even fruits ang hindi naton matake in just one day. So, mas dami ini, kaya sarang na, no? Nga, mahatagan kita isang boost when it comes to our wellness or sa aton nga health kung makaidob kita sa aton nga mga Santone products from Yesu Health Incorporated. Okay na! Ako na nga na-reveal sa inyo, ano? Because ang 15 ka mga candidates para sa Miss Bacolod Mascara 2026 ang kahapon nga adlaw ang nagpaindis-indisgit sa ilayang festival costumes para ina, no, sa Barangay Pride Costume Competition. So, kung ano man ang mga festivities sa ilang mga barangay, sarang ginilangin pakita sa kahapon yung adlaw. Bahaw, grabe, nagapakita lang gininis ang mga nagkalain-laing na kultura, palangabuyan, and even tradition sa mga barangay, no, nga ginarepresent nila. Kag, kalakip sa tema sa festival costumes, naging pakigbahin git sa tag sa ka mga kakandidata, ano? Ang for example, sa may barangay Mandalagan, 'di ba, ang art scene, ara ginada, no? So amoy na agin pakita niya or ang iya nga ginsuksok para sa festival costume competition. Tapos ang barangay Takuling pagpanguma, no? While Christmas parol sa may barangay 29, kag agihis naman. Grabe kadu kadamo ko sa may nakita sa social media ining pagrampa ni Miss Alihis, no? Or Barangay Alihis, Miss Barangay Alihis, no? Kay tungod sa iyang agihis nga tradisyon sa ilang barangay. Though ginkalingawan gid, no, sa halos kalabanan. Grabe siya magdalao. In fact, grabe, caring-caring niya. So, ipakilala gid sa tag-sa-tag sa ka mga kandidata, no? Ang kung ano ang makita naton sa ilaya tag-sa-tag sa ka barangay. Kumbaga, ano ba lang ginapabugal sa ilaya nga barangay. So, amoy na nga ginparampagid ang 15 ka mga kandidata and amuto ang napiyaran, no? Or na-notice gid sa halos nga naglantaw dito ya sa may isa ka mall sa siyudad sa Bacolod. So, balantayan gid, no? Asta pa, no? Nga mapilian na kung sino gid bala or kay sino magatupa ang corona para naman sa siniya nga tuig nga Miss Bacolod Mascara. Kung mahilig yung mga Pinoy sa ginatawag ng mga pageants, hindi man makaluwas kay tungod nga ginabantayan mani kada Mascara Festival. No, sa bulan sa Oktobre, ang pagpili sa Miss Bacolod Mascara. And sa sininga tuig, sino ay han?
4:53 na ang ato niya nga oras. Oras inadulong sa inyo sang manamit nga Santone Plus Coffee Mix. Ang Santone Plus Coffee Mix ang mayara sa natural ingredients. Very mild in taste because of the mangosteen, malunggay, and the soya powder. Inisarang man nga mainom, ano, sang ato niya nga mga kabataan, hindi lamang niya pang adults. So para sa bugos nga pamilya, nga coffee, ara ang Santone Plus Coffee Mix. Himo sa Yes to Health Incorporated, sarang mabakal sa mga butika nationwide like Mercury Drug, Watson's Pharmacy, Southstar Drug, TGP, and The Generica. Be back with more. Dili lamang sa inyo Extra Drive sa X FM.

0: Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Aganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santon Plus Gold. Kung dati ayaw mong nag-gabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
2: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
6: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Sister Pain. Si Michelle Legali, isa ka sales lead na kabadyag ko sa isa ka si mama nakakabudlay sa pagpinto sa bagit kisak. Pero sa nag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na ko dahil diretsyo pag makalakas.
8: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
10: Exciting!
11: Exciting!
12: Dalaguan nga pa premyo ang dulong sa inyo sang 2026 Gold Eagle Beer Premyo sa Tansan Promo. Kadto na sa inyo mga suki nga tindahan. Kag magbakal sang Gold Eagle Beer. Kada Tansan sang 320 ml ukon Gold Eagle Beer King, may isa ka na ka raffle entry. Ibutang ang Tansan sa sobre. Kag isulat ang inyo pangalan, edad, address, mobile number, kag pangalan sang suki nga tindahan. Pagkatapos, ihulog ang inyo entry sa mga drop box nga makita sa suki nga tindahan. Mag-indra para dako ang chance ka magdaog sang papremyo nga nagabalon tugtog 2 million kapesos. May cash prize, grocery package, kag mobile phone pa. Dali! Ano pa ang inyong ginahula? See posters for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 per DOH FDA CFRR permit number 0293 series of 2026. Drink responsibly.

0: XFM 103.9.
1: XFM News.
2: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari ng nagapanguna nga balita. Tigpamaba sa kampo ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Salvador Paulo Panelo ang ginakusahan si Anay Senador Antonio Trillanes IV nga wala untat nga pagpalaptas ang ginaligar slanders. Kag sulit-sulit nga kabutigan batok sa pamilya Duterte umalin sang 2016. Ang pahayag ni Panelo ang sabat sa mga alegasyon nga ginhimo ni Trillanes sa isa ka press conference sang nagligad nga Biyernes sa diin ginakusahan sini si Vice President Duterte kakang iya asawa nga si Attorney Manases Mans Carpio sang pagbaton sang 150 million pesos kag 319 million pesos nga remittances halin sa China paagi sa isa ka foundation kag isa ka corporation. Ginpakamalaot man sini ang pag-withdraw ni Trillanes bilang witness sa impeachment case nga nagapakita sunod sa iya nga hindi makaagwanta ang iyang mga alegasyon sa maid-id nga legal scrutiny. Suno sa kay Panelo, ang mga revelasyon nga ginihimo sang Anay Senador ang wala sang iban kundi isa kasahi isang black propaganda kag character assassination batok sa vice presidente. Kagina ang balita sa 103.9 XFM Bacolod, pananakit sa kalawasan magamit sa Santo Plus Herbal Oil para sa nag-uugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako sa Mommy G, XFM News.
1: XFM News.
0: XFM 103.9. Namamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
3: sa XFM Cebu,
4: XFM Bacolod,
0: sa XFM and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM. May power pa? Full throttle na tayo pare. Wala na atras. Diretso na. Let's hit the finish line. Welcome to Extra Drive. Extra Drive. Kaupo si Mami G. Extra Drive on XFM.

pagabotinyo dira sa inyo yung abalay. You're gonna go to your room and boom, boom, boom. Oh, mapatunog-tunog naman da sa imo yung sound. Well, that's okay. Ang importante lang, nagatutok di kamuya sa 103.9. XFM Bacolod. Alright, this time, we are on the last hour para sa atin yung extra drive. And I'd like to inform you of the latest update para sa atin yung weather. As of 4 o'clock in the afternoon, based on Pag-asa's weather bulletin, okay? Intertropical Convergence Zone. Oh, may ara. Nag-aapekto gid sa Palawan and Mindanao. But it seems nagatupa-tupa madiri sa aton ang ulan. Let's check, okay? Yeah. Well, may ara pagigilisan tropical cyclone sa sagwas ng Philippine Area of Responsibility. Actually, Pag-asa is monitoring this typhoon, ano, nga si Choy Wan. Grabe kahinay kay Choy Wan. Sa subong niya, ano, nagigad pa ni nga semana, nga bantayan na. Sa subong do, wala pagigilisan na tunaw, ano. Anyway, si Typhoon Choy Wan, that's the international name. Yeah, that's a 2,570 kilometer east-northeast sa extreme northern Luzon. So, medyo malayo-layo sa aton. So, wala sang weather disturbances, ano? Para sa aton diriya sa pungsod Pilipinas. Although, ini ang may maximum sustained winds, 175 kilometers per hour malapit sa tunga. May pagmadlos na nagalambot sa 215. Mabaskog. And then, the movement is northward at 20 kilometers per hour. Well, Visayas and Mindanao at Palawan as well ang maka-experience no? Sa cloudy skies nga may malaka-laka nga pagtupa sang rain showers kag thunderstorms. That is why nga may ara kita dire no? Sa mga tulutalithi or maski ma-moderate lang nga pag tupa sang ulan. That is brought about by ITCZ. While localized thunderstorms naman ang nag-aapekto sa Metro Manila and the rest of the country. All right, so muna aton nga weather update ano? Diri sa pungsod Pilipinas hindi masyado apektado gid ni Choy Wan ang aton niya yang weather. Although it's normal, may mga ITCZ, localized thunderstorms, okay? And today is October 5, right? Yes, October 5. And dasa na si Ling na, so pagbungad pa lang sa ato niya yung programa, nga this day is the National and World Teachers Day. There are some areas, like sa aton diri, sa Negros Occidental, and of course, Negros Oriental, ang nakadeklarang ila yung governor, no? Ang governor man sa Negros Occidental nga suspended ang klase because of the observation sa ginatawag yung National Kag World Teachers Day. Apang din sa Dakban was sa Bacolod, wala iya, no? Gin-declare nga wala sa klase. It's because, no, sa ato niya yung alkalde, no, si Mayor Greg, nga ti duwa ang ginabasihan dira. Ang una, no, ang local chief executive, o kung si Mayor Abe, ang sarang lamang niya makapasuspend sa klase, base man sa lagi, na during emergencies, calamities, disasters, no, ang amuna iya pag-declare niya nga wala sa klase. And the second one is that may existing national law nga ginaconsider nga special working holiday ang National Teachers Day, okay? And ugaling, amo na gani, depende na na iya, no? Sa lokal naman yung panguluan, kung bala, i-consider nga suspended ang klase because tagan man sa tiyempo, sa pagtamod, pagpahuway ang ato niya nga mga teachers. By the way, happy, happy Teachers Day sa tanan nga mga maestro, maestra, nga naghugis gid, ano, sa nga, mga estudyante naton and sa karon nagapadayon sa gihapon ang ilayang handom nga mahatagan sa mataas-taas nga level sa ginatawag yung intelligence ang ato yung mga kabataan. So, sa mga teachers namon, sa una, madamo giging salamat. Kay aside from our parents, wala man kami diri sa amo niya yung mga profesyon kung wala man ang inyong pag-giya sa amon. Ay, charot!
way bikay. Oh, happy, thank you and happy Teachers Day sa tanan-tanan ng mga teachers. Oh, may 1,000. Ngayon, incentive ko naman mga teachers, bolog, ginhotog, gag, take notes, ano sa presidente sa Pilipinas, sa si President Ferdinand Marcos Jr., every year, makabaton gates ang incentives on Teachers Day ang mga teachers naton. 1,000 or 3,000? Depende naman sa lokal ng pag-gobyerno. Oh, sige ha, basta importante, happy ang atan nga mga teachers. Wala labot yung nagpakita sa pagpalangga ang atan mga estudyante by giving even just a small no a souvenir or a gift para sa mga teachers nila. Nga, nagpasalamat man of course sa ilang sa pagpalangga sa ilang teachers kapag protekta man sa ila. Okay? May ana pagid ginahatag ang atan nga gobyerno. Kitaya, wala. Wala man tayo nadala sa mga ano-ano padera nga mga programa. Basta padayon lang tayo yung nag-oobra, baka baka. Alright, so it's already 5:22. Padayon na sa gihapon ng inyong pagtutok diri sa XFM. Extra Drive.

0: Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayoma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayoma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
3: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check!

0: ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
1: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Kung tulid sa nawadlaw ko pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inobus ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika.

0: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Magsanton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gid, may free collagen, and glutathione ka pa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Nga, XFM, kidhaw.
6: Kay pagbukta ko, balita din yun mo.
5: Nga, XFM, kid.
7: Ay, namiang music, ah.
5: Nga, XFM, kid!
7: Ay... Wala ka lang music magkatapos mag-talk up lang. Mayara ko yung mga balita. Labas yung namin. Bigit sa mga DJs nila.
8: Wala isang konkreto nga sabat.
9: Kagwala isang katumbas nga rason kung naka-X ka. X ka ka-X. Simply...
5: May how kita pa...
9: Enjoy lang.
5: Nga, XFM, kid how?
10: Timo!
11: XFM 103.9 Extra Drive with Mami G on XFM.

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Sampol Plus Gold!
3: Ito nga pala, si Minubuan ako ng bukol sa aking suso. Nasubukan ko ang Sampol Plus Gold, 2 kapsula, 3 times a day, sa loob ng 3 buwan. Lumiit ang bukol sa suso ko.
2: Sampol Plus Gold!
4: Mas pinalakas!
2: Pinagaling!
4: Pinahusay!
2: Sampol Plus Gold!
5: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santone Coffee Mix. Ihalo sa 1 tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santone Coffee Mix. Mmm, sarap!
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
7: Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3!
8: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa lahat na akong trini, hindi ka malikawan ang sakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dati kong akumulaan sa Sister Pain para diro-diritso ang trini.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika.

0: mga katroba, 6:13 na nga doon oras. Oras ang kinadulong sa inyo sa mga produkto sang Yes to Health, mga katroba. Ang Santon Plus, ang atong Santon Coffee Mix, Premium D3 Soft Gel Capsule, mga katropa. Of course, ang atong Santon Herbal Oil, Clear Skin. Sa mga katropa na ito nga nakatutok at nagpamatikid sa mo, magbisita sa mga butika sa inyong lugar, magbisita sa atong Yes to Health Store. Kung gusto nyo nga maglawig, ako kung mangin happy ka kay man, kung healthy ka, happy ka, di ba lang? Ganun yun, mga katropa. Si katropa James King, kaupod nyo sa radyo sa 103.9 XFM Bacolod. And of course, all the way down till 8 in the evening. Up na lang kita, mga katropa. Para sa update lang, uy, di ba, kagapon daw, closing na sa nagsira na mga katropa, no? Ang 20th Asian Games dito sa Japan. Sana ay China, Goya, Japan, and satisfied o kontento ang Philippine Olympic Committee sa naging performance sa mga sang Team Philippines sa bago lang nagtakop ganing 28 Asian Games sa Japan. Well, sunod sa kay Abraham Tolentino, ang POC President o Philippine Olympic Committee President, bisan da wala man nalabawan sa Pilipinas, natupungan man sini ang numero sa mga nakuha nga gold medal sa nagligad nga Asian Games. At least hindi nagnubo. Tupong, no? Dugang pa sa POC, of course, the President, mga katropa, no? Nga subong nga natapos ang Asian Games, tutukan na sa Philippine Olympic Committee ang palabuton naman ng Los Angeles Olympics. Uy, kinanglan suno kay Tolentino nga mas pabaskugon pa ang Team Philippines, no, para sa preparasyon agud nga mangibabaw sa Los Angeles Olympics sa gasun sa masunod nga tuig, sa tuig 2028. Naibaloan nga apat ka mga gold medals, siyam ka silver, this is ais ka mga bronze medals ang nakuha sa Pilipinas sa 28 Asian Games. Nalabawan sa Pilipinas sa mga nakuha ng mga medalya sa 2023 Hangzhou Asian Games sa di nakarecord ang pungsod sa apat ka gold, duha ka silver, kag 18 ka bronze medals, mga katropa. Congratulations sa mga sa Team Philippines na doon, sa mga delegates na ito. Congratulations sa Samadason. And of course, preparahan ang Los Angeles Olympics 2028. Well, sa mga dog mahilig na sa sports, duwag nga i-represent ang Pilipinas. Samtang bata pa lang kamo, ano na, ensayong-ensayo mga katropa. Ha? Practice ka practice, pero tungunog, of course, sa pag-eskwela sa Gyapon. Time sa Gyapon sa ano, sa pamilya, dapat ginabalanse, no? Or dapat may time sa tanan eh. Hindi sports lang gidya. mas mangin bakod ka nga player, mga katropa, kung kabalo ka, kung saan mo tagaantay mangin mo kagalingon, saan mo tagaantay mong pamilya, saan mo tagaantay mangin mo pag-eskwela, kagangi mo nga, of course, abilidad sa sports. Yun! 6:16 ang atong oras, mga katropa. Kag oras ang ginadulong sa inyo sang Santon Plus Capsule. No? Para madula mga bukol-bukol sa lawas, mag Santon Plus Capsule, mga katropa. In extra service sa 103.9 XFM Bacolod!
1: Mga katropa,

0: Mga katrupa, exciting!
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Vision X Plus!
3: Marami na ang natulungan!
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ng Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika.
1: Sister Pain!
6: Ako bali si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang ibaan nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama. Nadula ang sakit ng
1: gimbat lang. Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
7: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
8: Ako si Boyet, isa ka lolo, kadulong sugat sa eskwilaan. Di man nakabilog nga akong apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdulong sugat sang akong apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko, kaganami ang kutis. Gani ka mo mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis kag manami ang inyong pamatya.
7: Xanthan Gold Coffee Mix.
9: Nakakapi ka na.
7: Nagagwapo ka pa.
9: Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
10: Xanthan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthan Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthan Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
12: Clear Skin Beauty Soap.

0: Mga katrupa, exciting!
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin!
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Kung dati ayaw mong nagkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Cafe Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Cafe Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Cafe Mix. Santone Plus Cafe Mix. Now available in your nearest drugstores.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Sara, sa akin si Tita ni Lilo.
9: Ako si call center agent.
10: Burmig, hindi ako nagkaka-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
11: Ibal, hindi epekto siya ako sa Sister Pain.
12: Pero si Dasi, hindi naman hulang pagsakit sa ngakong ulo.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.
14: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire's Key and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuon sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako gali si GC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sa kape, kapin pa mabugnaw ang chimpo. Diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
3: Mga katupa,

0: Extra Service.
1: Extra Service with James King.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tason ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar.
6: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
6: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
6: Santon Gold Herbal Tea.
5: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
6: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
7: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako gali si Grace ang silay. Sa na-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, unianbit ko kay my glow tap at ology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix nagbid ako.
1: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
3: Exciting, bro!

0: Chay Ding.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Bilang isang post-seller agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santown Coffee Mix. Ihalo sa isang dasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang nito. Santown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santown Coffee Mix. Mmm, sarap!
4: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
8: Claire Skin Beauty Salon.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sister Pain.
2: Si Siren, isang balbay rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
4: Isa naman kaabyan ang nagpamato sang kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwa papa, ay may arani sang gluten. Kag collagen, ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
4: Xanthan Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide, kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.
0: Exciting!

0: Exciting, bro!
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Vision X Plus!
3: Marami na ang natulungan!
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
3: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: System Pain. Sigari mo sa ka-service crew. May harap sa mga chronic back pain. Ako ginangap ko. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi mo. But jag ko dahil yun. Wala nagsakit ang hapon ikot.
8: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
9: Isa naman kaabyan ang nagpamatun sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
10: Nakatupa. May bago na nga Santon Gold Coffee. May gluten na kag-collagen. Impabasko kag-miss game pa namit pagi na nga pagwapa pa. Mag-Santon Gold Coffee ka na. Look younger na, healthy ka pa. Ano pa ang ginahulat niyo? Mag-Santon Gold Coffee ka na, mga katropa. Dali na, try mo kag-inumon mong ini na coffee na bago subong sa Santon Gold. Mas manamit, napabasko, napagwapa, look younger. Mag-Santon Gold Coffee ka na.
9: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na, nagagwapa ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drugstores na pinsa inyong mga lugar.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang premium D3 Coffee Mix. May stevia, santon, plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Pagbili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Sister Pain.
3: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tribe. Side sakit nidi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain bidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katapos.

0: start the day, but after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
1: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nag-gapi

are the 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.

0: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Diding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sara, sa aking tutupan ni Lilo.
6: Sa aking call center agent.
5: Bermigid ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho.
6: Ibagay-detecto sa akong sang
5: Sister Pain.
6: Nagsigda, sige na matulang pagsakit sa
4: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Bili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Mervesa, ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namin ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na warm.
4: Santon Gold Coffee Mix. Kape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bili sa mga butika. Wala ba na
9: kabulis? Kumang karis mo sa sentro. Come sa Bullseye.
10: Department.

0: kapikurin. Healthy ka at ako. Yan ang Sanzone Coffee Mix. Ihalo sa 1,000 ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sanzone Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sanzone Coffee Mix. Sarap!
1: Daig ba ang Zinzone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, love na this. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
2: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver.

0: Strong Pain. Fast and Safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika. Sampon Gold. Coffee Mix.
1: Ako, si Reddell. Among kapamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, kapangapi man lang ko. Kapi nga Sampon Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione.
0: Sampon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pipili sa mga butika.
2: Naa, XFM, kid how?
3: Kaya pagbuktaw ko, balita dayon mo.
2: Naa, XFM, kid?
3: Ay, nanyang music, ah.
2: Naa, XFM, kid?
3: Ay,
4: pura ka lang music, magkatapos buktaw ko, blamayarap ngayon sa mga balita, blamso, amin, kaya sa mga DJs, nalakad.
5: Wala sang konkreto nga sa bat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X. Simply,
2: may how, kita pa?
5: Oo, enjoy lang.
2: Naa, XFM, kid how?
6: Timo!
5: XFM 103.9.

0: Claire's Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil.
2: Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Sabi ko gani kay nakabakasyon ka, malawig yung hawa mo.
1: Sino siling?
0: Akin naubos, gali ka, naghibi ka gali, no?
1: Nan.
0: Nakumpanyar ka?
1: Yes.
0: Nagpalubong ka?
1: Wala.
0: Ah, wala ka nagpalubong?
1: Wala.
0: Nga aman, may budget. Ikaw wala, sige ka nalang gijay absent. Ako gitpermi ginapakapuyan mo.
1: Sala ko, labra ko may napatay.
0: Sabi ko gani, yung balo wala, sala mo na bala nga nataka na sila maginhawa. Good evening everyone. Welcome na sa Phone Pal. Gabi kita subong sang
1: October 5, 2026.
0: It's
1: a Monday.
0: Oh really?
1: Yeah.
0: And happy World Teachers Day.
1: Yes.
0: Sa tanan nga mga maestro kag maestra.
1: Sa una bala isa na nakadlaw ang Teachers Day subong niya daw whole month of October.
0: Blog pa. Subong? Nga ginhulman kin nila yahaw?
1: That is what I do not know.
0: Para damos lang batol nga chocolate?
1: Kabay pa.
0: Pero hindi man na. Ang chocolates kag flowers, isa man lang ina ka pahalipay sa ato nga mga maestra kag maestro nga kumbaga aton apresyar ang ilang pagtudlo sa aton.
1: Yes. Kag if you really appreciate ang pagtudlo sa mga maestro kag maestra sa inyo, do your homework. Amo lang ginang ginapangayo nila sa inyo.
0: May homework pa subong ha?
1: Dumay ara pa man.
0: Dukadasig naman lang subong mag-answer sa mga assignment.
1: Kung sa bagay.
0: Wala na iya homework subong. Dapat ano na lang yan. Quiz na lang dayon. Ang may homework man, mga project-project na lang guro eh.
1: Depende sa maestra.
0: Kay ikaw ya guro, basi kong old curriculum patugurong gina-apply mo sa subong na ginahambal. Gataga,
1: ano pa na sila? Ah, gatag pala sa homework assignments ah.
0: Ah, gatag pa sila. Ako hindi na ako maghatag. Ako maestro, hindi ako maghatag ya.
1: Nga man.
0: Dasig-dasig naman na sila maka-answer subong.
1: Basta at least nagabasa sila.
0: Bagay, nagabasa sila pero... Ang malain da kung wala nila gina-internalize ang ilang ginabasa.
1: Nan.
0: Na nila gina-intindi.
1: Na sila. Kati, subong, pagbukad mo isang Google, i-answer da yun.
0: Google!
1: Diyan naman gali, Google eh.
0: Hindi, ah, Internet Explorer.
1: Nan.
0: Amo na siya. Tingin nga, wala mo yung puruso yung mga pagka-maestro, haw?
1: Ambot, mas naling ako sa radyo mo.
0: Ah, abi ko kung dasig ka nagkaka-develop sa imong mga students.
1: Isa pa gina.
0: Hindi ka magdugay eh, kakas ko dahil yun sa bisyo eh, no?
1: Correct.
0: So, dapat diri ka lang dyan sa radyo. No. Hindi ka na yung magano ah. Hindi na napag-ipurso yung mo career nga bilang teacher ah. Wala man siling lawayan ka nga mangin teacher, pero... Ang imo gidiya calling niya ra gidiya sa radyo.
1: I guess sa radyo gidiya.
0: Nga may I guess pa ya nga dumaritar kay sa radyo may I guess ka pang iambal.
1: Eh I host na lang. Hindi ako kumag-teach gid man ko.
0: Ay, hindi na.
1: Probably siguro drama na lang gid ang itud.
0: Ay, oo to no. Drama or journalism okay man aguro, no. Most especially sa mga senior high school bala.
1: Yes, that's it.
0: Kay mas kinanglano na nila mga journalism, paano mag-balay isang hiligay nun.
1: Hiligay nun to Tagalog, Tagalog to English. And vice versa.
0: Na muna, dapat amunang imong ipatuon sa mga estudyante. Pero, hindi pa man ulihi ang tanan. Kay kita diri sa radyo, kung may ara man sing ma OJT like mga senior high school abi, kung journalism man ang naka-align sa ilabi ng kurso, pwede man kita Japon mangin maestro nila.
1: Correct.
0: Kaya kita matudlo sa ila sa ngaton nga mga trabaho bilang ara na sa radyo. Kaya iti, mas manami nga i-share mo man ang imong expertise. Kag ang imong mga knowledge, kag imo experience when it comes naman sa broadcasting, right?
1: Right.
0: Para sila na mabulo sa aton.
1: Yes.
0: Tudloan ta sila para sila mabulo sa aton. Kaya nami sila eh, no?
1: Mangkotable ang mga nagliligat niyo, Uche.
0: Gaman.
1: Kunan na natunan nila.
0: Uy, may natunan sila, ya. Natunan sila.
1: Damo eh.
0: Editing. Voice over.
1: Oh, broadcasting.
0: Oh, gani. Amo na gani. Broadcasting. Tapos, ang aton pa nga mga commercial lags. Mm-hmm. Mga traffic nga mga ulubrahon. Kadamo ulubrahon sa radyo actually. Galing kayo hindi na nila ma-sense tungod kayo wala pa sila naka-experience mo. So mga estudyante naman nga nagkakatingala balag, ano na da sila sa radyo? Manamo na matubang lang sa kamera, mamalhambal, panaminami tingog. Hindi amo na. Kadamo sa ulubrahon di sa sulod. Kung balaan nyo lang. Kung balaan nyo lang, damo di ulubrahon. Damo di ulubrahon nga chismis. Ang mga dinugsinganay. Kasa nga malambot sa kinutusanay, masing alanay. Na, makuha yung gina.
1: Ma, wala pa ganyan sila kasaka sa transmitter.
0: Basta kaon sa puste. Tiyan mo na. So, sa liwat, a happy World Teachers Day sa tanan nga mga maestro kag maestra.
1: Yes, kid.
0: Ako hindi naman ako makahambal kung sa diin na tong ako ng mga maestro kung maestra sa una kay mostly siguro ang ako ng mga teachers retirees na tanan.
1: Nami ang ikot ba sa una sang ano sang commercial sang DepEd bala nga do you still remember your elementary school teacher?
0: Ah, wala kami nakaabot.
1: Gambal lang kuya.
0: Sa inyo na yung time niya.
1: Nang actually, amogin mo na sila. Ang pinaka-una, hindi ka pinaka-importante nga mga parts ang education tang elementary gid mo.
0: Hindi ah, ang kinder pag-ijaya eh. Amo nang pinaka-importante.
1: Ang kinder yung gani. Ang kisa, hampang-hampang lang na.
0: Hindi ah. Hindi ah.
1: Kay usually bala.
0: Ang kinder 1 ka kinder 2, dira kag-ijaya mahana siya sa sulatanay sa iyong pangalan.
1: Dahil ang gid bala. Kay usually, labi na gidi sa Pilipinas, nang direktahan na yun na yung grade 1 mo.
0: Hindi na naiya subong yung applicable. Dapat kinanglan mo maagi ka sa nursery, ma-proceed ka sa kinder 1, kinder 2, until such time nga maano ka na gidya, mag-grade 1 ka na dayon. Amo na subong ang proper.
1: Basta sa amon nga chimpo yan.
0: Hindi na gani pag ikumpara rang imo chimpo.
1: San chimpo ano kayaw?
0: Ginambalanta na kagani nga daan. Nga. Dapat ang mga kabataan, butanta mga 4 years old, mm-hmm. Enroll na sila sa nursery kaya para makamat-amat na sila adjust sa ilang mga classmates, abi. Mm. Ang arang hambal mo nga, ang ginambal ko nga nursery, dira yaya, raya, hampang-hampang palang ginaya. Mm-hmm. Pero pag proper na kinder 1 ka kinder 2, dira na sila ginapa kanta na sang alphabets, tapos magtuo na sang stroke sang ilang mga name, so sulat na sa letter A, B, C, D, kinder 2, i-recap naman ang gintudlo sang ano, sang kinder 1. Pag grade 1, i-recap ang kinder 1 kay kinder 2 nga mga gipang tudlo sa mga teachers.

0: Nga lang kita kung matuon ta maayo kung may diskarte kita sa aton kaugalingon. Nga hindi ta makita sing maayo nga obra.
1: Correct.
0: Diba? Sa diskarte na Japon na Migo or katropang Dolphin, no? Sa diskarte na Japon. Ang pag-eskwela kag ang titulo mo dira iya is formality na lang na yung mag-apply ka sin trabaho.
1: Correct.
0: Ikomparar bala ang may experience kag mga bago graduate bala sa obrahanay.
1: Sa ang sang una?
0: Sa subong gidiya i. Sa subong bala. Subong bala mga bago graduate pa aktwalon mo na ay awa na sila ya.
1: Gaa mo na gani.
0: Kaya magwa sina Japon daw balik man sila Japon sing OJT nga tudluan mo sila liwat para maamo na, so, di ba?
1: Kakalulo ay gidiya sa tanan ang maestra kay nga loaded gidya kayo.
0: Ti sa akon niya ha, sa akon ang pinakaimportante dira iya is ang diskarte mo sa imo nga kaugalingon, at the same time fully equipped ka man nga may ara ikaw sing titulo sa imo nga iniskwelahan. Kaya anon mo man akong kaisa ang fully equipped ka, balaan mo ang tanan, tapos pag labot naman niya sa academics, balda ka na naman.
1: Amugid eh.
0: So dapat kombinasyon gina, may ara ikaw diskarte, at the same time tapuson mo gina imo pag-eskwela as long nga ginatingwaan ka sa imo nga parents.
1: Correct.
0: Kag ang mga wala pa nakatapos, hindi magkabalaka. Kaya pwede pa ka mo ka-discarting kung paano nyo na matapos ang inyong kurso nga wala nyo natapos tungod kay ginunan nyo ang inyong yagangyang kagbiga-biga. 9:35, naka-hook up na ang tanan nga XFM radio station sa NIR Kagpanay. Mayong gabi sa mga taga-Bacolod, XFM 103.9, upunta si katropang
1: Chris
0: Chief Junel. Kabankalan XFM 106.1 with katropang
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Sagay, XFM 87.5 kag Analog Channel 13 sa television via Star Cable AB Magalona, sa Silay, Victorias, Cadiz, Sagay, Manapla kag Escalante. Sa Iloilo, XFM 100.7 with katropang
1: Alex.
0: Correct. XFM and Antique 93.3 with katropang
1: Kuya Jay.
0: Correct. Sa Kalibo, XFM 96.5 with katropang
1: Noel.
0: Correct. Sa Roas, XFM 106.5 with katropang
1: Neil.
0: Correct. Wala ang tasabong San Carlos, San Laon.
1: Nga man.
0: Nagsulod na si Kuya Helen sa Cebuano nga version.
1: Oo, too.
0: Yes, dramatista na siya. Sikat mo na siya din sa una sa Sagay. Nagaplano ko gani nga siya man pasudlon ko 9-12 sa gabi.
1: Kamapaway na tayo. Mayo na katimprano, patulog.
0: Masailog ito yung slot niya, mga 3 to 6 na bala.
1: Oo, kahit tayo wala man na si Megapungko.
0: Oh, diba? Dira tanong.
1: Correct.
0: Galing kayo isa, gaya na lang tayo. Hindi na tayo mabatihan sa mga taga-Iloilo, mag-amuna. At yung kung management, kung management yung mahambal, why not, diba? Okay lang, kuya. Nga abi nga imo pagin ay putoy-putoyan niya.
1: Pwede pa tayo igapong ka regional.
0: Hay to. Sa ano nga channel?
1: I'll claim it.
0: Abi ko isabat nung sa Animal Planet.
1: Ito kung dito discovery na lang.
0: 9:37, we've got how many days more to go before Christmas?
1: 82 days more to go.
0: Do kagahapon ko pa managin hambal nga 82 pala.
1: 82 pala. 82.
0: Hindi ah.
1: 81.
0: Hindi man dyan pala 81.
1: 82 daw.
0: Hindi tuod.
1: Gin-stretch ko.
0: Sala kagad dyan 81 kay 82. 80 na lang yan.
1: Oh, sige 80 kung 80.
0: Kapi na lang. Pat naman sa ho.
1: Kaya ginapag-stretch ko 82.
0: Tara na naman.
1: Yes.
0: It's 80 days, 2 hours, and 22 minutes. It's Christmas all over the world. Balik mo ang phone, balo po nyo si Katropang Tritisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM Katropa mo?
1: Exciting!

0: Elephant Plus Herbal Soap.
1: Yun yung kalon na senior citizen. Burn skin ko, forearms, hindi ma. Kuha, try Santan Plus Herbal Soap. Nakuha yun skin.
0: Santan Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santan Plus Herbal Soap.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Kung vitamin

0: Mambibili sa inyong mga suking butika.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam?
2: Kabagyan!
1: Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
2: Xanthan Plus Herbal Oil.
0: Kampi mo, kapi ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Xanthan Complex. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglang ito. Xanthan Complex. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Xanthan Coffee Mix. Sarap!
3: Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthan Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.

0: Balik sa phone, pero po nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Ginadulong na sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa mga bukol-bukol sis kag tumod na magduwa-duwa, tumarka mo sang Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kag ginadulong man sa aton sang Cess the Pain, pinaka-epektibo nga pain reliever para sa nagapananakit nga kalawasan.
0: Bukas na ang ganghaan sang Kapawa. Line number 1, naman yung XFM call and text line natin sa Smart.
1: Ang 0912-0076-793.
0: And 0915-8311-431. 0915-8311-431. May gabi kay Dariel Bungay. Pangita sing uyab nga namit magpalangga. Asa ka pa?
1: Wow, namit diya.
0: Edmil Palma Nonoy, basi may ara da Troy sing mapino humukumo kag namit namit diya. Dati na
1: pay.
0: Maria Clara Robite Kalay, yung gabi Mark Palyasan, watching from Barangay Kamansi, Kabankalan. And may gabi man kay Ne Matiliano is always watching from Panay Capiz. And shout out sa mga grupo ta, dira sa Inigaran, lang kay Jerry Costillo. Arnel Hilado, galantaw man sang live, Jonathan Jimena, from Himamaylan. Hi also to Valdez Mary Grace, good evening. Jomel Arellano, hi, hanap din ng true love. Dapat kayo ang tumawag.
1: Gani man.
0: And good evening also sa mga taga-barangay Araala Carlota, sa kay SG Bernie Makalua, hello, from Calamba, Laguna. Shout out niya ko na yung asawa nga sa barangay Araala Carlota.
1: Kagmayong gab iman sa taga food man si Lice Titi.
0: Bonbon Acosta, good evening. And also, aripagid, damo sila. Pambasahon tani, Tata Hilbuena from Monte Alegre, Tuburan, Cebu.
1: Wawa, kalayo-layo ba?
0: Mayong gabi, Tata. Rove Calzado, mayong gabi man. Regina Lamparero is also watching from Iloilo. Hi sa mga taga Negros Occidental. Especially sa mga taga Kawayan na rin kay Jaffy Barbicho Grandia Vlogs. Virgie Himalin, good evening. And Jaffy, hello to you. Nikki Salvador, good evening. And Arina, si Madam Lorena Daza Dela Cruz.
1: Sa taga Altachera, sa may Iloilo, mayong gab ilanda, labinagid sa kay John Novel Lopez.
0: Ay, sige na. Tawag na ka mo sa ginpanglawag namon nga XFM call and text line kay para makahinunanon kita nga tatlo. O kung apat, o kung pila makamuda ka bilog. Bisan anong ka pamangkot amon sabton. Basta preparahan mo na nga daan ang amon nga ano, pamangkot man sa inyo. Kaya kung malangka-langka ka, madulpo langka ka ginagawa mo. No? Kabalo-kabala ang pinaka-latest. Subong ko nga ang nag-utod-utod at internet connection kang nagahina.
1: Nga aman.
0: Kabalo ka?
1: Wala gani.
0: Hindi siya updated subong nga gabi. Wala yagin ginapati ang ginahambal ko nga ma-research siya kay para maano mo man na, ma-apply mo man na kay Nuli Manual.
1: Pwede.
0: Kaya ang imo ginapanglantaw ano? Mo na ang mga showbiz nga mga arinula nga mga report mga muna.
1: Ay, ti, nagapangayo, makamobala sa ang special nga balita.
0: Hindi ba na special?
1: Ano man na siya gali? Ordinary.
0: Ordinary lang. Na. Tudloan ta ka kung di ka makuha sa mga special na balita. Ang mga pinasahing nga balita, bala, tudloan ta ka kung di mo na siya pwede makita. Gamay lang nga transcription, kag basta mag-gets mo na dayon kung mga nagmi pagidya. Kaya hindi mo na ginapanguha imo mga parte sa mga rinula, hindi mo na ginapanguha. Hindi mo na ginapangahoy.
1: Sa mga research man eh.
0: Nga gani, isa di mo ginapangahoy, ma-research ka pa nga, pangahoy man Japon.
1: Hindi na, ano pa nawag sini, ng mga traditional nga mga ano bala.
0: Ay, hambal bala ko ano nga mga traditional.
1: Kasi kasulod na sa ulo ko nga, amuni siya galing ko na.
0: Hindi, special na balita. Ordinary lang, kaya halingali sa ulo mo.
1: Sige.
0: You're careful ka ta ha. May harap bala mga bright ng mga listener nga ganin. Mahambal sila nga. Hindi na yung amuna yung pagplastar ya.
1: Ako yung ano malang iya sa ginabasa ko man.
0: So amuna. So gahina sa buong internet tungod may some portion sa may Luzon nga area nga nasagaid sang barko ka China, which is ang aton nga cable bala, ang submarine cable sang internet natapyasan mga 100 Mbps ang nabuhin. Namuna siya nga naghina. Gani, wala ka man may sabat, hindi ka man ka-relate sa akong inambal kay internet man. Gani,
1: kung sa bagay.
0: Pero kung showbiz, gani, damdamo, gabasa, sungad mo yan sa imo nga mga suggestion kay iban pa nga mga na tunaan mo, no? Ay, hindi na lang ako mag-open up. Wala, wala man may masabat sa nga akong nga pamangkot, Japon, kaya wala ka man gali idea, hipusan mo man ako, Japon.
1: Pati sa ano na ako.
0: Wae, tao mo Martisano
1: na yan. Na, mula mula. Wae, kumana iya.
0: Oh, sige na, dayal ka mo. Sa mga kapangita, sing-sing gold na. Ari kami dere, matigayon kami sa inyo. So, tawag lang gid ka mo sa amon nga call and text line. Kaya mo lang ginang way para makakommunicate ka mo sa amon. Hindi nyo na pagulatan nga kami pa matawag sa inyo. Kaya hindi, yeah. Kaya hindi ka mo namon kinahanglan. Kamu nagkakinahanglan sa amon.
1: Pwes, kamu tawag.
0: Correct. Sa mga naga-birthday subong, happy birthday at lilipas din yan.
1: Happy birthday gina sa kay Jomel Fabila.
0: Sino si Jomel Fabila?
1: Classmate ko sang una.
0: Ang dumduman mo pagali.
1: Yes,
0: di, of din mo kasi high school, elementary, college.
1: College na.
0: Ha, sa Bacolod na. Nga, dumduman mo sa, nakitanay ka mo. Ha? O kung nagwa lang sa imong ano.
1: Kitanay kami eh.
0: Ah. Pila na bilog, ano na, pila na bilog yung kabataan. Damo na?
1: Daw duwa na nabla kabilog kabataan.
0: Pero at least, di ba, nakaduwa siya, no?
1: Yes.
0: Ah, sa subong abi, hindi tayo makinang lang ang padamo-damo kita.
1: Correct, iya.
0: Ah. Sa una, bala, matingala ka. Matingala ka nga taglima, apat, ginaiya minimum nga bata sang kababainan sang una nga panyempo.
1: Gugtas ko gani, sa isa ko ka hinablos nga babae.
0: Nga pila na bata, iya, subong.
1: Kadalupok, kaya sang kanlao niya gabusong. Ano?
0: Base konektado tong sperm sang kanlaon sa iya.
1: Base. Ikaw walo yan na nga bata, oh.
0: Pila na?
1: Ikaw walo na.
0: Ay, damo-damo na bala contraceptive subong nga pwede nila ma-intake.
1: Tani eh, kung sa diin pala bala nga, wala mataga sila nga gina-underestimate sa. Pero inang kapamigado na gani, hala, sige pa mata, manggiyapon.
0: Tuod na. Mabudlay gidi ang mapadamo ka bata subong. Subong ang mga abi mo may ari tuod din yung survey ha nga ang mga millennials subong mas piliun nila nga hindi na lang sila anay magbata mas namihan sila nga wala sila bata nga ma-focus lang sila sa ila tagsa kagalingon sa ilang partner
1: Man.
0: Kay para maka-concentrate sila sa pangabuhay nga ginatawag kumbaga bala daw ang nagagwa bala sa ila is for companionship na lang bala so hindi sila willing nga magka-pamilya obdanay lang sila ya eh.
1: Pero in contradiction sa imo gidambala, damo man sa millennials
0: na gusto magkapamilya.
1: Na gid mag-amon na.
0: Hindi man daw, hindi na laban-laban. Subong ang mga bagong tubo, may ara na sila sing panimuot nga mabudlay ang magkapamilya. Okay lang na iya for companionship nga of the night. Sila, bianay sila, saway sila. Pero wala lang anay bata. Amo nang ila, mas ginpaburan sang survey na dol pa nga mas nanamian sila yang nga wala lang anay bata. Bali, focus lang anay sila sa ilatag sa kagalingon. Muna, tun. Wala subong early pregnancy sa mga millennials, ah.
1: Hindi na gano'y kumagbayad.
0: Tun man, may ara, pero hindi gina muna kalubog, hindi nga damo-damo. Pero ang namin, Kuya Bala, when it comes naman niya sa pinamilya, Bala, ang mga bagong tubo subong, mas ganahan sila yang nga mafocus sa ilatag sa kagalingon. Yes, so... May mga partner sila. Kasal man sila akong live-in, pero hindi lang anay sila magbata. Kay siguro tungod sa atong ekonomiya, pigado, kag mahalan ta nga balaklon.
1: Kung gusto gid man nila ya, ang pinaka ano na gid duwa, tatlo. Amo na lang.
0: Amo na ya ang sa subong naman. Ang sa subong naman isa duwa, okay na. Magtatlo bugat-bugat na.
1: Sa bagay.
0: Kay hindi ka nagadaan subong ya ka pabata ya sa mga paltira-paltira lang. Dapat ano ka gid ya, well family clinic, ospital. Amo na lang gina imo dangatan ng mabata ka. Mapili ka pa na normal delivery o konsisaryan.
1: Ha. Kambal dito ba yung ako ni nablos?
0: Ah, wala na na yan. Magwalo ang bata. Hindi na yan madala ang balya. Bisang balabagan. Ano pa na yan? Iya yan ang lulutsan. Da iya sa kunano nano. Hindi kinaiya.
1: amo na kanyang bal namon si iya. Na, no nang pamata mo man, kada lupok ya. Galupok ka man.
0: Lupok sa kanlaon, lupok man siya.
1: No, correct. Oh.
0: Hindi yeah. na yan. Ara iya mo daw makambal ka na iya, hungod na iya sa buot.
1: Amo na kanyang iya. Ang iya, rason niya kay, ti, ano, tanak mo kay hindi ko mapunggan.
0: Ay. Ti, hindi ka na iya maka hambal sa ilang, ay, hindi na amo na iya. Kay ti, hindi ka man niya babayi mo.
1: Mm-hmm.
0: So pabayi lang sa dako nung yambal niya nga hindi mapunggan.
1: Ang last niya pala nga bata, abi mo ano? Mm-hmm. Kapig!
0: Ah, grabe!
1: Imagine na bala?
0: Ito mo, walo kabilog. Ayawan na lang. Anong obra siya ba na?
1: Ha?
0: Anong obra siya ba na?
1: Nang panguma.
0: Na?
1: Kakarpentero.
0: Di siya yan, ng plain housewife lang.
1: Ga, ano man?
0: Raket-raket. Budlay na.
1: Ga, ano iti kasambahay.
0: Ti, ilang tawabla na ang resulta na kung makita mo yung mga kabataan nga gayon nilugay sa pagkaon kay ginakulang. Luluoy man ang mga bata. Oh, much better, isa, dua, okay na na.
1: Kasi ang tiging tunga nila ang kabataan niya, ang apat, ato sa lalaki.
0: Nagbulag sila.
1: Wala man sa sila nagbulagay. Galing kati, kumo nga...
0: Amo nang isa ka reason kung nga ang agadamo. Kaya wala sila permit nag ano gaupdan na
1: kamo na gani kay kun
0: tabo sila mag, damit yun na yung magtabo-tabo yeah, as mag, in
1: makita na isla at idlaw-idlaw ko no
0: tapos nang ano gina iya sulod-sulod gina iya ha
1: ano mo gina imo mo ma
0: ambal ni Arlo ayan la kwesta ano today's no? Generation niya Dabi focus on career, that's why creating a family is less priority. Isa pa ginano ang career. Ang
1: kaya
0: pagin...
1: laban-laban subong ano especially kung may arang-arang kabala na
0: no, may arang-arang
1: kung daw makasarang kaligid balayaw mga manggrano nagid bib
0: ang mga manggrano niya isa duha lang ginaya
1: that's ilay. Why kati amo na ganin kasi rin nga focus on career nagid lang man
0: no. That's why creating a family is less priority. Amo na kasagaran subong kay syempre para sa bala mag-alumni-alumni bla. Kaya pinamang ko tanay, anong ubra mo subong? Ako ya, general manager na ako subong niya sa Amonia. Ako ya, supervisor ya sa Amonia, cruise ship ng Amonia. Mga binuritay, wala tayo na.
1: Ang balo ko ganyan, Japon sila ya.
0: Ako ya, manuglot-got lang kuya Japon niya.
1: Ako ya, manuglot-got. Manuglot-got lang kuya sa general manager. Ano ka
0: tama na lain-lain sa mong priority sa mga bagong tubo subong compare mo before ang before ya arang ang namin ko yung before like mga nanay ko na abi mga muna minimum apat ka bata lima anong gidya
1: oo ah
0: tapos ang tawabla hindi man nila matungkad-tungkad ang ila responsibility sila ng mga kabataan tungod kay kulabos gidya sa kinitaan most especially subong subong ka makrear sa imong family or nakakrear ka na pero may ara na duwa kay tatlo na ka kabataan nga nagasinunda na yung ginapaiskwela mo. So asod-asod ang tinaasa isang presyo sa kuryente, gasolina, o ano-ano pa na nga mga issue sa aton nga, nga society. So wala nga lang kaya may ara kaya isa nga mapabilin nga mauntat lang ko anay kay mabulig na, lang ko anay sa akong utod.
1: Amo pa nataniyan ba kung nga isa sila i-give up mo gin.
0: May mag-giveaway. May mag-giveaway nga makaintindi na. Unahan na lang na si Mang Hood. Kay ako pwede naman ko kapang-apply temporary. Tapos makatipon ko. Or pwede man nga mabulig ko anay kay Mang Hood. Tapuson si Mang Hood. Asa nga makakita nobyo kag mamana na lang. Kag hindi na lang nadadayon matigayon ang iyang nga naudlot yes. nga pag-eskwela.
1: Ang subo pa sinada kay Kisag na pilit pa lang maubra.
0: Wala man guro nga pilit tayo nga
1: hindi, nagagawa. May arag dyan iban eh.
0: May arag nga ginapilit na lang yun.
1: Ti, sige, ubra ka anay. Kati, wala pa man kaga eskwila.
0: No. Kaya para mabuhin-buhinan man abi ang...
1: Correct.
0: Ano, mabuhin-buhinan man abi ang budget sa bugas na tiligangon.
1: Correct. Ikaw sa ilaman mismo nga tuition fees eh.
0: Na, munang ganing hambal ko sa inyo nga hindi na lang ikaw mo anay magbiga-biga sa bunga panahon.
1: Nan.
0: So, i-ano tani? I-ano tawag sa inyo i-float ni anay atong program nga hindi tanay mga recruit. Kay pigado gino biga-biga sa buong.
2: Wala ka man. Ay,
0: Amo na gali, amo na gali. Kamay na may pinanawag sa ato. Tungkol kay Dilacuana. May priority pa ko. Dilacuana matawag sila kay Dolpo, kay Troy.
2: In kaso per kaso, nga makakuha limang kamulis ang ano. Video call lang anay. Ah.
0: Ay, hindi ganyan. Hindi ganyan mahimong video ano call. May ara ginaya in-person na meet up ya. No, ma-meet up ginaya.
2: Tiyan mo na, bago ka lang nagsilinga, hindi lang tanay.
0: Hindi ma-meet up na sila ya kung matigayon ta dere. Basta maka-video call gani, bisikan maka-message lang gani sa messenger.
2: Sa bagay.
0: Paanay ginaya dayo.
2: Bala, kamo daya. Basta masilinan na naman, okay. Punggi.
0: Ilala ko gani. Yeah. Malaging padalaan sang picture, wala na dayan, gin black rekta.
2: Nga aman?
0: Wala sa ging padalaan, picture lang. Ngayon sa picture nga. Be, wala tawa ko, be. Tapos, wala ging padala. Automatic, black da yun.
2: Kung sa bagay nga, sige, kapag iya.
0: Ha, te, kita mo, daw siya ganyan nag-ako.
2: Oh, hindi mo lang sa mapakita sa picture.
0: Da, nag-sink in na yung sotok doon. Ako, manilagin namin. No?
2: Baluman ko. Ay, no, kaya lang ka muna pa, mate. Pagtaluwag na ka muna.
0: Ay, ambot sila. Ay, nag-enjoy sila. Ay, lawi gali ula klase. Ah, lawi ula klase. Subong Lunes, ula klase kalabanan, no? May pipilaman nga may ara. Pero per district nga eskulahan, wala gadi yasing klase. Kaya tungod nga nag-celebrar sila sa World Teachers Day. So, amuna. So, tomorrow, mabalik na ka mo eskwela kag si nanay tatay nyo balik ka manubra, so balik kita sa regular nga panrabaho para makatipon man kita.
2: Yes.
0: Pila na edad mo kay subong? 63. Pila na ihan tinipunan mo subong?
2: Well,
0: ako wala naman balik ko. Ako wala ikot tinipunan subong.
2: Ba nga man?
0: May ara guro yung mga 10,000 lang bili.
2: Ba nga ah? Nga.
0: Di siyempre, basta dako imo sweldo, dugay-dugay ka man loan.
2: Kung sa bagay. Kasi mga, speaking of wala klase, subong ha, ang nagklase ya subong, bati ko sa Friday naman sila kung wala klase.
0: Ha, ito, pwede lang na, baligin na ano lang nila.
2: Ginsyapol-syapol
0: lang nila, be.
2: Sa Bacolod, kundi nagklase sila. Tapos nag-announce kagina ang maestra nga by Friday, may program sila.
0: Pang weekend na, binabi mo. Amo na. Friday, oh.
2: So, amo na eh.
0: Pero wala kami gambal nga official klase, ha?
2: Correct.
0: Ano nyo, confirm nyo, anay, each schools nyo.
2: Yes. Dependent sa inyo nga school.
0: Kung anong lagan sa inyo nga patakaran sa inyo tagsaka bulot.
2: Ano to, siling mo?
0: Patakaran sa tagsaka bulot.
2: Eskulahan.
0: Bulothuan. Oh. Ano.
2: Bulot na yan, di kay bulot.
0: Hindi. Bulothuan ay ang hiligay nun sa eskulahan. Eh, muna kayo mga bati. Kaya bulot. Mga bati kayo bulot yan. Laenda. Yun ang imuya yan. Gatagsing. Gatagring din yung mga talinga.
2: Ginakoreksyonan ka nga hulot.
0: Hindi ang hulot na i-space na saya hulot balitaan sang XFM News. So, live, nagikan sa hulot balitaan na
2: tinga,
0: ang eskwilaan niya bulot huan. Gulang-gulang na pa yun. Gina-obra talang gina-permis sa atong write-up sa iligay nun, bro. Isa ka bulot huan, wala nagpatigay yun sing klase. Tungod kay may special nga bisita. Nga mag-aabot sa ilang bulothuan.
2: Sige na lang gani.
0: Nangi mo mga... ten 10:15 ang oras. Mabalik pa ang phone. Balupon nyo katropang Troy Tisoy.
2: Kasi si katropang Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa iyo sang Vision X Plus. Para sa masana, kagyalti nga pananawan, tumarka mo sang Vision X Plus.
2: Ginadulong man sa aton sang premium DT soft gel capsule, your premium food supplement against viruses and bacteria.

0: si Siren isang bye-bye rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibili sa mga buki ka.
3: Kapoy ilis-ilis sang habon na makapakinis sang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal

0: ng insomnia kag manali man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may cellphone kag vitamin D3 ka pa.
2: Mabili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix. Para sa malakas na buto.
2: Premium D3.
1: Matibay na immune system.
2: Premium D3.
1: Proteksyon sa bacteria at viruses.
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika.

0: We've got 10:35 in the evening and you're still tuning in to your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Exciting! Merte nga! Ito de pa.
0: Hindi nagabot Superman, no? Opo dyan si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Natulong na sa inyo sang Santon Vitamin C. Basugain mo immune system na lagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C.
1: Kagara man ang Santon Plus Herbal Oil, balanyos nga makapadula sang panuod ka panalakit sang kalawasan.
0: Mabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Pwede na mong katawag XFM call and text line sa Smart
1: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431. Again, it's 0915-831-1431. Leia Ramos, good evening to you. And di ko magkalipat, nagapadayin si Gyapon ng Gold Eagle Beer Premio sa Tansan Promo, which is 5,000 pesos every Friday inyong madaugan. All you have to do para maka-intra ka mo, bakal ka mo sing Gold Eagle Beer nga King kag 320 ml sang Gold Eagle Beer. Ang tansan niyo pag iaboy, sulod niyo sobre yung puti, isulat niyo kompleto ang pangalan, address, edad, contact number, kag ang suking at tindahan yung bakla niyo sang Gold Eagle Beer, kag ihulog sa mga drop boxes nga namtang sa tanan ng XFM radio stations sa NIR kay sa Panay Island. And pagka Friday, hibalo ako nagabutan ngalan mo, automatic may 5,000 pesos ka na.
1: Eh, ano pang inulat mo?
0: Lapit na ba naman tapos na?
1: Oo, okay.
0: Kaysa sininga Friday, week 10 na
1: week
0: ta.
1: Week 10.
0: So, we've got
1: two more
0: to go bago umalabot kita sa week number 12. Mm-hmm. And mag-landro na kita.
1: Correct. Kulatan
0: nyo ang mga cellphones nga mo ni panghatag man sa mga magabutan. Ano ay nga unit, no? Gusto ko arang unit nga high-end gidani bala.
1: Dapat lang.
0: Tapos butangan natin na sticker nga iya ka XFM.
1: Wow, te.
0: Butang natin ang frequency natin nga iya ka XFM kay para kung mag-scan sila. Kay ti siyempre ang cellphone subong mayara na mga FM radio mo, no?
1: No,
0: Except kung iPhone ang imo ginagamit.
1: May iban dyan eh, nga iPhone nga.
0: May FM?
1: May FM.
0: Ah, pikoy na iya. Pikoy na may FM.
1: Pikoy gina siya to.
0: Oo nga, may nakita kang iPhone na mayroon Play Store raw. May nakita kang iPhone na may Play Store.
1: Wala gani.
0: Ang original ng iPhone niya, Apple Store na nandiyang naka ang ara dira nga maka-access ka sa tanan ng mga apps nga pwede mo ma-download kung magamit mo sa imong iPhone. Pero kung may mga Play Store, applicable na sa mga Android phones. Like kinagamit mo sa buong cellphone, namuna siya.
1: Mm-hmm.
0: Pero mga iPhone naman niya, may araman siya sing mga apps nga compatible lang gid for iPhone lang gid siya. Pero mas manami kung Android gid ang imong gamiton. Kay syempre, hindi ka na magpa-social, wala ka man lang kwarta nga ibaka.
1: Correct.
0: May phone ka gid. Tapos kung tawagan ka sang home credit, dayon mo ka cancel kag block na number.
1: Ma-change sim ka dayon.
0: Oo, ano.
1: Bawa.
0: Mabudlay pala sa mga change sim, most especially kung hindi ka man techie, bala nga

0: mag-encode encode kag mag-apply sang imo pangalan kag para ma-register imo SIM card. Ah, oh, ako hindi na kuya mag-ilis-ilis number yan. Namian ko to sa number ko to yung 0926.
1: May 69 sa katapusan.
0: Hindi, 8 to 10. 2626 wala 8 to 10. 0926, 2626, 8 to 10. Ako na iya ginalikawan na may mga 69 niya. Wala ko na namian sa mo na number. Wala ko na namian na iya. Basta gamitin mo number 69. Klain.
1: Bahala ka na iya.
0: Pero kung iutik mo gabi, it's good.
1: It's good to be true.
0: My favorite number is 69. Kung duha lang ka muna yan, ha? Pero kung i-number, mag i-jabala sa mga cellphone number, oh my God, I don't like it.
1: At mas mayo tong ano, ah? 2626.
0: Yeah. That is why 2626, it's my favorite.
1: That's it.
0: Yes. Dos ano bala ang sungo matusik?
1: Speaking of English, though...
0: Ako?
1: May nakatuba, mako nga in English, kagina.
0: So that is why, imugid ko proteksyonan.
1: Yes.
0: Nga dapat, hambalon nyo gid nga, unlib gid ko, yaya.
1: Nga mangkot pa sa'yo.
0: Kaya nga ako na opisina sa Metro Manila.
1: Does he live in the moon?
0: Ako matubang, ya. Mabot lang git sa iya. Kasi kung ilupot ko sa iya nga ano.
1: Doka na, may ambalon niya. He lives on one of the galaxies.
0: To be exact, it's a celestial galaxy.
1: Yeah, oh, yes. Right.
0: You just research my family name because yes. My family name celestial is... there in dictionary.
1: In the galaxy.
0: No, it's in dictionary also, my yes. Family name. And you may also type that in chat GPT or bisan sa diinda. you did try that your family, family
1: don't you
0: name?
1: Don't know that
0: Alakapa.
1: Celestial also means kingdom.
0: Oh, really?
1: Yeah. Yeah. The celestial kingdom.
0: Oh, really? How about the Alakapa?
1: As what I've researched, it's the Cape of the Ala.
0: Oh, that is though, what...
1: Do kapa, siya bala sa mga ala.
0: Nabinto ka na naman.
1: Hindi siya mapati, yung ala kapa, gani, di ba?
0: No, Alas it's Cape. It's Cape.
1: Escape from the darkness.
0: Huwagin siya pula sa atin. Kadugay sabi siya. Doon subong malang Lunes. Doon nagpinahuway na malang wrestler early. Kaya may klase, buwas.
1: Gani.
0: That is why wala siya nakayagang yang nakababad sa atin nga slot.
1: Labot siya nakahinay ka sa internet.
0: but I don't know kung aton nga smart may ara signal o kung wala. Kay there is akon. Makareceive mo ko text. I don't know kung magtawag ka mo kung out of coverage ba. No? Hi to Family Española. Troy, good evening. Shout out ko sa Family Española. Bisan din ka makadto upod kami si Imo from Waku Waku. Ari man si Waku Waku.
1: Si Waku Waku.
0: Nabayra mo na uta mo sa GCash? Reklamo to bala sa Imo. Ate, napabarangay ka na.
1: Mga Española, pang mentionar mo ha.
0: Albertia. Is watching from Bacolod City. Most people today is using the internet data on their cell phones. Mm-hmm. That is why nga hindi tagini pagdulaon ang aton nga FB Live. Biskan mga 8 million ang aton ng mga viewers.
1: Wow.
0: So that is why nga makakonnect man sila. Ang ano naman niya, ang problema naman dira hindi nila ma-enjoy ang music nga pang-play ta.
1: Amo na nagaling.
0: Kay nagagwa lang kita ya sa television kay sa aton nga live kung maghambal na kita kay para ma-avoid naton ang copyright.
1: Copyright.
0: Yeah, ang copyright. Kag ang siyempre ang imong itsura base may kapareho ka ang ibang nga daan ginagamit aton itsura ka ginaano ginabutang sa face ID
1: ba tapos nga pakilala sila nga si Amon
0: yes so so delikado ni aton itsura mapicturean nila kamabalaan nila aton nga mga ano aton nga mga mobile apps ang minimum nga daan unod sa akong mobile app sara sa mga 1M.
1: Ba?
0: No, bati ka man ayun, no?
2: Ah, sige lang, ah. Wala ka na yung kaso, kumaga muna, ah.
0: Sa subong daan niya, do, hindi lagi ko yung mag, ano, nalainan na kung magsagad ka, ano, ka? Bit sing cash.
1: Ako ya, I pay in cash.
0: Oh, really?
1: Yes.
0: Because you do have a lot of cash.
1: A lot of money.
0: Yeah, how about me? Hindi ko gusto mag-bit-bit sing cash because I don't have any cash because on my pocket.
1: Because you have lots of cards.
0: Yes, I have a lot of cards, including the pink cards.
1: Mama, abi kwan mambal ka na, including my school card.
0: Ang pink card din yami na highlight kita yaya. Ano na yami na yun na ding pink card? Now, about your pink card, gerin yung mula.
2: Ano nakarin yung?
0: Ah, really? So how about the ano the result? It's positive or negative?
1: The nurse said, "Be back on."
0: Babalik ka doon?
1: Oo, babalik ko niya ko.
0: Ah, may nakita. May nakita sila guro do something.
1: Bas may nakita sila nga spot.
0: What kind of spot? It's G-spot?
1: Basta sila niya, "Please be back next week."
0: Kay may ara siya nag-clarify regarding sa result. So, ang yung mududa, may spot sila nakita.
1: Ha?
0: May spot sila nakita.
1: Hmm.
0: So, if may spot sila makita, most probably, ano ka naman na nila?
1: Mayroon na ako magsiling sa nga, spot the cash.
0: No. Diba? May additional ka naman na nga ano?
1: Nabalairan.
0: Hindi. May additional ka naman na, may additional mas sila request basta may spot.
1: Ati ho.
0: Si, pagkabalo ko daw, x-rayhan ka gidguro.
1: Nga ma x-ray gid?
0: Tingin kayo may spot mo. Wala man to gimbutang nga G-spot. Spot man lang, di ba? So, meaning, may something sa imong lawas.
1: Basta may nagaano ko no do mga dot dot.
0: Oh, Dalmatian ka ha.
1: Amo pa ta ni ang bal ko. Mas may like ko nga Dalmatian.
0: Actually, I'm listening to both radio and CP. Kaso, wala gadungan ang ambal. Pero, sadyaan na may iyang makitaan ka mo listening from Roja City.
1: Yes. So, amugin na siya ya kay once nga sa radio kagapamati, mas unang radio compare sa
0: ulihi. Ulihi sa aton nga live. Mm-hmm. Kay sa Roja sa siya mo. So, pero kung balikan ta ang traditional sa unang radio, nga wala pa kita yasing FB or sa mga
1: social
0: online
1: media.
0: Online platform bala. Mas prefer ko ang traditional radio nga ang tingog lang ilang nga makilala,
1: yes,
0: sa aton.
1: That's it.
0: Kay sa subong nga daan, di natanig ka jiga-jiga nga masulod daya sa mga close-in rooms.
1: Yeah. No, ah?
0: Kay pag abri mo pa lang sa imo nga sa lakyan, yung sulod na di si Dolpo. Doon mo man siya kita o sa FB Live. Ay, isulod siya gali sa dari. Yeah. Naman na bala.
1: Tag, ano ya, nang sang una, sang hindi nyo pa makita ang inyong DJs, no? Mas ga, ano, nag-work ang inyong imagination.
0: Yes, kung ano nang itsura ni Dolpo man. Tigulang lang naging na siya ginahambal ni Troy. Ang itsura ni Troy, ayan, ano na yung itsura nga doagi man sa magambal sa radyo? Doon na bala. Kapila ko na maka-experience ang una nga mag-survey ko bala. Ay, ikaw gali si Troy, nga doagi sa radyo pamatian, no?
1: Ala, mas lalaki pa ko pamatian. Ang say mo?
0: Ang sabat ko, abim mo kung ano.
1: Ano?
0: Tilawin lang ko balaga.
1: Na.
0: Kay siging-siging ontang G-spot mo.
1: Ako yung magambal sa kaya nga dolalaki kagid na pamatian sa radyo.
0: Sa radyo. So, tapos
1: kinupang ka lang ka.
0: Dami tutunan traditional yung setup
1: okay
0: sa una. Yung arang tingog lang yun ang inyong mabatihan sa amon. Ang mabudlay di gani. Hindi man sila nga mabudlay sa aton yung apart ya okay na nakay nag-adapt na kita yasang bagong ano
1: nga
0: sistema sang pag broadcast. Swerte lang kita kay natagaan kita sing maayo nga itsura. Okay, may ara ibang tuod nga naanad siya sa traditional, then pag guwat nila sa kamera mo na o ay namin na sa galit tingog pero wala sa itsura.
1: Nah. Usually bala wala ko yaga sila niya nga ano ha, pero mga namin tingog kuno mo na
0: alaw ay kuno
1: kuno man
0: hindi man tanan
1: hindi tanan
0: oh, may iti siyempre wala man sila kabalo nga sa dalalayon galit iya sang ano ya sa aton nga trabaho magwa nagkikita yung television nagkita yung style
1: sa bagay
0: sa una diba kung maka TV ka okay na iya
1: ah?
0: Subong iya kada isa sa aton niya may cellphone lang maka live to television naman sa iya mo no?
1: Gusto nang ibang gani kung hindi sila kalantaw sa TV ah na YouTube nila nila
0: di ang aplayan nagkita subong iya kung makasulod ka bilang isa ka ano isa ka
1: broadcaster
0: ka broadcaster ting kinanglan package deal kita nan kabalo ka sa pronunciation, modulated mo voice, at the same time, may ara ang face value.
1: Hindi, gimang siguro nga sila nga modulated ang tingog. Ah.
0: Makalingaw.
1: Basta you maka-entertain. Know how to entertain.
0: O, pwede man, pero plus na iya ang modulation pag yun nga daw announcer ka.
1: Pero ang X-factor, for me, ang itsura.
0: Oh, no, may face value. Ano? Bisang wala pa tuod social media, ilagin ka na pangita sa playana, may itsura. So ako kapati kay kuya nga may itsura, kuya gali.
1: Ako man. Nga, sa tuod no
0: bisan diba?
1: Bisan sa diin lang obra nga nga
0: kinanglan gyud yung tsura gyud
1: ang katapusan na nila nga ano sa imong application with pleasing personality.
0: Wala na sila yagalantaw kung anong imo ya may bulig sa company. Importante yang arab lang hipid tsura mo. Tapos magatubang ka sang client daw arab lang malingaw man sila bala sa imo nga may uloy tsura ka man bala. So, umo na hambal ko nga pati kay kuya nga may itsura kay kuya.
1: May itsura gani ang kabo. Wala.
0: Tapos lain pagid niya kunuya ko nung may itsura pagid kang makalilingaw ko pagid kunuya.
1: Amo na ginatawag nga sex appeal.
0: Ay, really?
1: Nabisan hindi ka bala gwapo bala.
0: Tapos namit-namit. Tapos namit-namit pagid kuya. Magota bala si Mian.
1: Correct. Kaya balong ko na sa hulamon ko sana. Hindi ako mapahulam siya.
0: Oh, ay. Pero kapati, iman nga wala iman law ay sa kalibutan.
1: Wala.
0: Ay, hindi ko na yung magpati.
1: Kaya nga,
0: Diragita ka sa lising adwa, hindi gidya parehos ang ato niya nga ang ato na kausa.
1: Gintuga,
0: sige.
1: Pagtuga sa ato, hindi bala nga lain-lain matagal na itsura.
0: Oh.
1: Depende lang na si Imoy, ako nalawayan ka sa akon, laway eh.
0: Pero wala ka kapati nga may laway.
1: Wala ko yung kapati nga may laway.
0: Ha? Amo gali nga gwapo ko sa live.
1: Yan, di bala?
0: Kay laway ako nupod. So dako ginang ako na pagpasalamat
1: sa iyo. Iyan nga siling nila, iyan nga bisan laway lang. Kung kabalo magbalaway.
0: Hindi kami nga mga itsurahan, pasalamat kami sa mga laway.
1: Nga
0: Kaya kung wala siyang law ay hindi mapansin ang amo ng kagwapahan, kagwapuhan. Yes. That is why nga mag-live ta. Kada gabi, nagapasalamat ko yung makita ko, ginambalan ko nila nga nagwapuhan sila sa akon.
1: Ako yung bisan law
0: because of you.
1: Yeah. Imaginable ha?
0: Kung
1: wala sang
0: hindi
1: laway.
0: Hindi nila ma-appreciate ang ano.
1: Dapat mapasalamat ka mo sa
0: tigaling mga laway. Tigaling kay hambal mula ka man kapati nga may laway.
1: Ha?
0: Hambal mula ka man kapati nga may laway.
1: Pwes, laway na ko sa mga. Para magpati sila.
0: Okay. Abi ko gitbala, wala pa ko ka-watch ang live nyo. Si Dolphy lang ka, bagets pa. Nagakadula, stress ko magpamati sa inyo kada gabi. Helen kay Lin Lab Laromed.
1: Thank you so much. Bagets imo nga forgets na kuya.
0: Oo man. Tikong abal ko na gani kung traditional lang ni. Wala gisis lang expect yan nga may edad ka niya, Dolphia.
1: That is why gani nga as what we have said, ang mga sinang-una bala nga mga ano ya. More on imaginative nga ano. Diba? Na-imagine nilang, ay basit kung amon yung itsura ni amoni.
0: Amon nga may kakatugid dyan sa radio station.
1: Oo, dasan before, labi na kung lapit ba lang radio station ang ilagin na kantuan. Hmm. Saan pa ganit, isa agin lang, naglapritihan nga nila.
0: Makatugid sila yan.
1: Para makita lang nilang ilang mga paborito ng mga DJs or announcers.
0: Pagkatapos paglabot nila sa station, kita ka nila, ay, among yadi ako ng gato kalaw ay manigil kay Dolpo man.
1: Yara ka ni kisang ng kasi sexy sa tingog sa radyo pagkatapos.
0: Ay, amo lang ni.
1: Amo na sa gali. Nagpali na man ang itsura.
0: Nagpliti kay 230. Ay, oo, no. Arap lang, di ba? Nang ano kablahaw, gina-imagine mo. Ay, kagwapa-gwapa, ginaguro siya ka ng tingog. Naagigi na si Dolpo doon, mga munabala. Subong, hindi na. Isa nyo na lang kaklik, subong. Type nyo na lang, Troy Tisoy XFM. Kami na na nga doon. Oo,
1: magwa na dayon.
0: Magwa na dayon. So, ang inyo na lang, Gid, kung paano mo, paano nyo kami mascam. Ngarap lang, i-friend nyo si Dolpo, i-message nyo.
1: Tapos, saro nyo mga pictures na
0: mo. Yes, kaga... inyo siya inganyuhon nga maluyag sa inyo kay para makamuad sa sangyang Gcash.
1: Wow, talaga.
0: Yes. Amo na ay ambal ko na nga daan sa inyo amo nang weakness si Dolpo. I-message niya siya balay labi na gigong gwapo inyo profile picture mga lalaki.
1: Send lang mo picture. Ano?
0: Oh, ah. Dasig mo nga sa istorya on basta maganahan sa iyo automatically may 500 ka na.
1: Depende kung pwede ka nga i-ano.
0: Ang sa ako naman niya, kung makapadala ka mo sungkaw, okay na na.
1: Kung ang itsura niyo, pwede makaano, ah, maka-jingle bell.
0: Ah, really?
1: Jingle bell ko eh.
0: 4 minutes before 11 o'clock, may gabi sa mga taga-barangay, Karabalan, Himamaylan. Happy watching! Mabalik pa ang phone, palupon niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kasi Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Lotus Herbal Soap.
1: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Bili na! Santon Plus Herbal Soap.
2: Turbo, food supplement for men.
3: Ako si Maricon. Tulo ka tuig na migaipon sa akong bana. Parehas mi may mga work. Halos wala nang me-time para magsuryanay man lang. Kay pag-abot sa balay, iya-iya nang hiig ug higda. Dili na pud mi active pareho sa among

0: Labing labi. Turbo lang ang exciting.
1: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
3: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
4: Magvision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Madalas akong puwede sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time, hindi ako nakakapasok. Pero na mag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko at lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Rance Urbe.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.

0: Mayong gabi, anay, kay Dondon Clan Lucero sa Barangay 6 Kagawa. June in Night and Day, love always, Mama Marlene. 6 children, Raymundo Jr., Colin Shine, Andrea Raymar, Jan, Aileen Julian Coloso sang Cabancalan City.
1: Kag mayong gabi man sa kay Bonbon Acosta.
0: Sige, Apon 36, kaupo nyo sa phone, pal.
1: Kag si Dolphy lang ka.
0: Ginadulong na sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. Magluta tayong kag-collagen sa magusong magwapag-gwapo mga kape ka na healthy ka pa!
1: Kag ginadulong man sa ato sa Clear Skin Herbal Soap, Kutis Artista na, Kutis Porcelana pa.
0: Good evening sa tanan nato ang mga tagpalamati nga... sako sa ilatag sa ka mga ulubrahon. Ikaw magkalipat-galik, guys, ha? Ang Yes Salt Incorporated may promo sa tanan nga suki nga bumalakal sa mga Yes Salt products. Sa kada bakal nyo, sa isa ka box ng Santon Gold or Santon Plus Herbal Capsule, may ara ka mo sing automatic nga 50% off sa isa man ka box ng Santon Vitamin C. Harap lang batian nyo ng kanta nga sa may mga bukol-bukol. Sis Kaktumor, Santon Plus Herbal Capsule. Damo na sa inyo, baklon. Isa ka baksin, ha? Kung makabakal ka muna, may ara ka mo 50% off nga discount sa amon nga Santon Vitamin C. Kaya mo nang pinaka-the-best mo. Ang Santon Plus Herbal Capsule with the combination of Santon Vitamin C. Parang mangin mapag-on ang inyong immune system kag mangin mahimsog ang inyong ikaayong lawas. Kaya, Dol, ano na inom mo yan, Dol?
1: Amo man na eh.
0: Kulapo.
1: Syoktong.
0: Tapos kanta na ni panumpa ko nga namian ko sa imo. Kaga, tawag lang ka mo XFM call and text line. Nakatatlong tako oras. Wala ka kwa color ba no?
1: Kagabi siyo guro gani ang ano.
0: Nga ang ano?
1: Ang internet
0: eh. Oo, mga taga-sakay. Wala nagpamati mo na mga inuras.
1: Gani man.
0: Oo, tulog na ni sila ya. Para may bugtaw pa na, abi mo wala. Gano. May bugtaw pa na, pinamati lang sila. Kahit balaw naman tanga daan ng aton market is mostly sa may mga edad na like you. So hindi pa mo na matulog. Hindi pa mo na matulogan until midnight. Yung ibang tag 2 a.m. na saga tulog. Tapos bugtaw naman 4 a.m.
1: 4 a.m.
0: Na, amo ginagaling amon nga maagyan kung magpariyos sa sinyo ang pangidaro, no?
1: Oo, oh, eh, maagyan ta ginatanan.
0: Do gusto ko magbalik liwat nga, ano, nga teenager life lang bala nga wala sing obligasyon, wala may ginatultol nga utang nga ginabaydan, nga rang happy-go-lucky lang bala. Tapos, ang gusto ko tani balikan, nga rang balang kada pangayo mo, para sabi, may mga piyesta-piyesta. Kada pangayo mo, maghaan ka bala dahil sing budget pang lagaw-lagaw. Wow. Wala ko ginabi magyan kay tipigado man ang kami. Oo. Ang makalagaw ko upod na ang mga tropa, ang mga grupo tabala. So machipin-chipin ta na madumduman ko nga man giniinom sa una. Dumduman mo na ang par nga ginatawag.
1: Par?
0: Oo. Paramonin. Ang ara ba lang ano ba lang ginamix gani nga beer tanduay kag Mountain Dew.
1: Oh, pero wala ko nakamalunga
0: pa. Atrayo gali, trayo na gali namin.
1: Wala ko nga para.
0: Ang par naman niya gali iya, beer na lang ginaiya gali ang tanduay.
1: Tanduay, oh, Paris, amo na. Oh,
0: trayo na. Amo na makashot kami na may mga disco-disco. Trayo. And then, kahit siyempre mga uma-uma na, bay. Uma-uma, ti... Ang ICA ba sa piyesta-piyesta, ga-sold out nga iyatanan. Ang ginabutang namon nga pampatugnaw nga arang duga panangit sa imo nga tutunlan nga do may cold. Pero hindi na cold ang hinainom nyo, ha? Wala ka ni kaagi, ha?
1: Ano?
0: Snow beer? Snow beer ang mong ginabutang nga... Instead of ice, snow beer nga dulce ang mong butang niya.
1: Dasig pa naman cold.
0: Oo. Wala ka nakatry na mga
1: katry
0: na.
1: Eh.
0: Oo. Oh, daw hindi ka man ka-release. Sige na pangambal ko.
1: Nga. Muto yung daan sa muna. Yakwa ng by Shokok.
0: Ay, huwag na kami na yakabot sa...
1: Beer. Shoktong kag Coke.
0: Ah, lalayo pag diyan inyo yan, no? Oh. Okay, exist pa man na Japan ang Coke kag Tando ay Subong. Ang
1: kasi ano, katila mo kami na sa ano ah, sa parang ginatawa.
0: Sa trayo, sa trayo. Oo. Na amo na iya nga ti. Amo nang gusto ko mabalikan nga Arab lang kada pangayo mo tan isang una may ara kada yung mera idaho nga pagustuhan ka lang tas pagpuli mo arang matulog ka lang pagbugtaw mo nakaprepara na nga daan ang
1: sakit ka sa ulo na
0: ang palamahawon tapos lagaw-lago ka naman storya-storya ka naman sa grupo pungko ka naman sa may sa may papagpapag nga kawayan tapos smoke-smoke ka muna lain na gid abi subong mo no do ka nami ibalik nga rang wala ka pa yabala mga problema
1: gani
0: wala ka may balayra na mga bills na. So kabudlay gali iya kung magano ya mag adult ka na
1: speaking of smoke man dumduman gid ko yan dayon no
0: ti amo na iya ikaw ay ti okay kaya why ka na ya ulik dan except si mo yang nanay wala ka man family ng imo
1: gani
0: kung ano gid man ang matabo kay tig dira gid man tapakadtutan nanti okay ka lang ya pwede ka lang ya ka dili na lang kuwasta amo na ti sa amo naman napinsar mo pa matigi ka ano ayhan ang gama nila amo na bala galing kay ti hindi mo muna mabalaan kung saan kakwaon.
1: Amo na gani nga dapat piparahan mo gid everyday.
0: Bisa nakapreparar ka. Ang mabili naman sa imo ya kung nakapreparar man sila. Ang imo gin preparar para sa imo, maano ay hanila na. Matigayon ay hana nila.
1: Amalan mo sila nga mo. Ako gani ya, kung magtigil na ko, amo na ambal ko sila yang... Hindi na ka mo dapat pa magasto, ah.
0: Ate, hindi ka man galastuhan.
1: Gani.
0: Iputson ka man na sa habol kagitsa sa suba.
1: Basta, muli na. Nga, hindi na ka mo palibog, ah.
0: No, kasimple lang sinasang problema mo.
1: Gani man.
0: Putos ang habol kag...
1: Nan.
0: Ipaanod suba.
1: Correct.
0: Iti, bisan anong tapa, mabalik man ta Japon sa abo.
1: Sa abo?
0: Di ba?
1: Importante, laging pangamuyuan ka.
0: Aha, wala naman mga muyo sa imo. Wala ka man gali ka pangamuyo. Ano kidabi mo pangamuyo na sa ulo?
1: Ha?
0: Ano pangamuyo mo na sa ulo?
1: Hindi mo na dapat gani sa ulo. sa, hindi ah. Tudman, ang pangamuyo wala niya ginasag ulo.
0: Ang kung, sa... kung ano ang nagagawa sa imo bala Tiago na muna dapat imihambal.
1: Diba?
0: Oo, so hindi mo na kinanglan nga memorizon mo gina. Dapat amunihan. Yeah, dapat katatlogid sulit-suliton. Tapos ang mga bilog-bilog ni, ang meaning niya sini amuni, dapat kapito, kawalo. Ah, muna. Dapras mo na pangamuyo o magkaon ka mo. Diba? Na pasalamatan mo may pagkaon sa inyong lamesa. Gaan sa mayong lawas. Tapos damo po yung mga blessings. Labot nga lechon sa buong sudan. Basta isunod na maka-steak naman kita.
1: E, pangamuyo mo da sa kanatusan niya. Ano, eh. Kabay pa nga mo pag inisudan naman buwas.
0: Nan. Kadami iya kung ano. Pero galing kiti sa iyo mo naman na iya pagdala. Kasang... siyempre problema normal na lang sa tao ya nga may ginapasan nga problema pero depende na sa imong pagdala kung okay. Paano mo i-handle ang problema kaya, hindi kay ang problema ang ma-handle sa imo
1: kaya ang balgan nila ang tao nga wala problema kulang-kulang eh
0: mugali na natabo sa imo
1: nga
0: kulang-kulang
1: ang bisa may problema bisa may problema kuya kulang-kulang kuya
0: hindi mo na kahit it's normal nga problema come and go mala na sa life so basta kung may problema gani may aragin na solusyon hindi kay kung may problema dayon ka tiwakal tapos dumatsagan mo do wala
1: na kalapusan na sa mundo
0: do wala na gidsing kasulbaran ang iyong mga problema hindi man na muna galing kay nagatuhaw ang problema tungod kay sa imo man hinimuan.
1: Correct.
0: Example ko ha. Sang una-una wala ka problema. Pangita kay problema kay nga ngita ka gid sing hululman. Ngulam ka gid. Nga kabalo ka man o pila man lang imo nga kinitaan. Then sang paghulam mo, nakahulam ka na, pagabot sang time nga magsinoktanay na wala ka na may pambayad. Kay una pa lang kabalo ka nang adaan nga hindi enough ang imo nga kinitaan para sa imo ginhulam kag dako ang imo balaydan every month. 'Di ba?
1: Correct.
0: So meaning ikaw man Japan ang nag-create sang imo nga problem. Dapat kung alang-alang gani hindi gid pagpiliton nga manghulam.
1: Man.
0: Para hindi ka magka-problema. Ti kay ang iba namuta ano nang ilang ang mind settings na iyang nga
1: dapat ko may nagulam ka sa amo sina nga kadako ubrahan mo man
0: hindi wala labot gidya imo gidya lang tawo na nga daan kung pila gid ang kinitaan
1: amo
0: mo
1: amo nga
0: budgeton mong balaydan mo sa kurente tapos abi amo ning imo balaydan sa kurente amo ning imo ginagaan balon kada adlaw ti kung hulman ko pagit sing 50,000 ano na lang ni mabilin. So, dapat kung alang-alang, hindi ka nalang gid mag...
1: Magulam.
0: Magulam para hindi ka magka-problema.
1: Or, pwede man nga subtan mo eh.
0: Galing kay ang tipon. Hindi ko. Nang daw hindi gid, daw matandog, daw malastra gid ang tinipunan gid dol.
1: I-budget mo ang imo nga ginagasto eh.
0: Ah, ikaw ya mahambal ka na, makambal ka na nga ma-budget mo kay ti imo man ya kaugalingon gina mind mo.
1: Hindi man nga sila nga sa talan nga oras, ako na lang kaugalingon ang gina mind.
0: Hindi ko. Tuod man, hindi mo hindi ka makambal nga ma-budget. Ikaw maka-budget kay tungod kay hindi gid amo na ka dako ang imo nga expenses abi ka daily needs mo kay ti nanay mo ikaw mo malang nati kung may ara iban makatagatag ka man abi pero tumalagsahon lang gid unlike nga sa may mga pamilya na gid ba nga may ara gid sila yaya tawag gani ni toka kada bulan nga muni ang balaydan amo na kay tong hambal gani si mo kay na makawala ko tinipunan do kay Kabudlay kung dako imo kinitaan, gadako man ang imo nga kautangan. Amo
1: na gani nga, say for example, abi, may sweldo ka nga 20,000 per month. No? Sa imo na lang ginaya nga pag, ano mo, pag budget sa imo nga kwarta, kundi ini siya makadto. Dapat nang, nakaano ka na, may plans ka balakag may lista ka na bala kun nga ang amo lang ginang dapat mo nga gastohon kag hindi ka na yung magpalapaw pa sa ano eh labi na gid kun
0: galaway pa to ng istorya Paul Mako dabi isa ka libo may Paulam ka
1: kaya amakon mo na
0: di ko di wala ka makambal o may ari ko di isa ka libo diba? So kung diin lang gidasta ang imong capacity sa imong budgeting, hindi ka na da maglapaw.
1: Kag
0: magdugang para hindi ka magka-problema. Diba?
1: Correct.
0: Para do para sa nabala nga kung may ara ka na nubya, hindi ka na magdugang o kung may asawa kay para hindi ka na magka-problema.
1: Yan.
0: Pero kung gusto mo gid man magdugang, hindi ka lang gid diyan magpabalo.
1: Sige. Sige. Dati nga, lagi punible sa mga bumbaya mo, no?
0: Oo nga man. Gamang karanon sa sato, no?
1: Oo, sila yan lang gamang karanon.
0: Hindi. Ito siyempre ang ila kwarta, may ano yan mo.
1: May tubo.
0: Hindi, wala labot. Mahal ang ila kwarta compare mo sa ato. No, muna nga, ang ila to kwarta, diri nila ginapabayluhan into peso. Okay, mas makakapital sila. Biskan butan, tama times to. Ang ila ginkwa to, ang ila kwarta halin sila pungsod, ginpuli nila dere sa aton lugar, ginpuna nila kay mas dako ya ang bilis ang ilang kwarta compare mo sa aton na kwarta. So ti ang ila ginubra dere sila magruling pagkatapos amo na ila lang ya ano ya nang ila lang ya gaan sing effort nga manukot nga biskan ang iban gasaylo-saylo balay pero matultulan man japon tingala kastor ko no
1: gani
0: na te kay alas 11 media na mapulit na ta kay wala man ta di
1: wala man ta
0: cooler. See you tomorrow 9 to 12 midnight. Salamat sa mga tech on duty sa tanan nga station managers ng tanang XFM radio station sa NIR kagpanay sa ngalan sa amon nga CEO Dr. Emilito Uy. Ako si Katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
0: Goodbye everyone, adios amigos amigas,
1: muchas gracias,
0: babos.

0: D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhol kag Vitamin D3.
1: Ako si Elson Nieves. Ibawalan ako mag-inom sa kape. Ngod minabag job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine. Pero nagpangital ko sa kape. Nga damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang premium D3 Coffee Mix. Abi ibala sa uang kugit. Patsyag kugit nga relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhol kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhol Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhol Gold Herbal Tea.
3: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santhol Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santhol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santhol Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Si Sairan, isang Balbay Rojasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Lula tayo ng pain.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Bibili sa mga butika. Santhol Gold Coffee Mix.
7: Ako si Ronald. Bago ko ang diskubre nga pang malakasan nga kape. Santhol Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis.

0: Sister Pain. Hangganang Pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Bili sa mga butika. Love.

0: Araynis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa aking kutipan ni Lilo.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Samson Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Ang pahubin pasang na world.
0: Samson Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka.

0: Kape at gamot, ngayon pinagisa na sa Unzone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Unzone Plus Coffee Mix. Ang Unzone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. FishNex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take FishNex Plus.
2: Mahalagang paalala, ang FishNex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Bilang isang wholesaler agent na naka-greatership, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
4: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating ng akong lalis sa Sister Pain para diro-diritso ang training.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist,
1: consult your doctor.
5: Mabibili sa mga butika.
1: Samson Gold. Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Tamo na ako ng tilawan na kape. Wala imbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigit sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
1: Kasi isip lang na siya sa una. Gainyong ko sang ordinary lang kape. Pero sige, aslum sa nga konsyon. Isa ka pala nung kapa ko. Sa premium D3 Coffee Mix na nga akong ginakape. Adlaw-adlaw. Okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabigyan sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Magsanton Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod miss ang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo?
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ah, dali na.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabag yan!
7: Mag Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang.
7: Tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Sa gari mo, sa ka-service ko, may aratos sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis. Nagtumara ko siya. Matyag ko dahil yun. Wala nang kasakit ang akong likod.
8: Sister Pain. Galang pain, fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia, maluwas na health conscious ko as in beauty conscious man ko. Gani, dipay-dipay-gig ko sa mabatean ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen ka glutathione. Te, hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-accident na, anti-aging pa. Kagang sabor, kag-presyo ay madaugid dya.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawal sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.

0: start the day, but after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
1: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision Next Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Vision Mike Next. Kandil. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Malu. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw. Nahagan-haga na ang akon

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pasang na world.
0: Santon Gold.

0: na may natural energy booster sa Anton Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants sa Anton Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa sa Anton Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
2: Check.
1: Vision X Plus?
2: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Sister Pain.
6: Ako Balisilis and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist,
5: consult your doctor.
7: Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Domine Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na pili o ng kape na may mataas nga nutritional value ang Santong Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas nga levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarlic, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Santong Gold Coffee Mix.
5: Santong Gold Coffee Mix.

0: Free Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang premium D3 Coffee Mix. May stevia, santon, plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Pabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
1: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sister Pain.
3: Ako galing si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Daso ng sakit. Tuloy ang hanap buhay.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast.

0: top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
1: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Sa

0: pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samtong Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Samtong Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samtong Gold Coffee Mix. Nagkapi

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbisa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa siyang na worm.
0: Santon Gold.

0: pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba! One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please! Santon Plus Coffee, ang kape na may plus! Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na! Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
1: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
4: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.

0: Pantinir ka sang kape sang ordinary, puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Halin sa Stevia Leaves ang premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3 na pampapasok sa atong natulan, pampagkaras ang utok, kag pampa-improve sa atong immunity. May santhon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Madamit na, super healthy pa. Mabilis sa makapitinan.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Clear Skin Beauty

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Sansol Plus
0: Herbal Oil. Garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahit na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Chronic pain,
3: ang sakit.
2: Mag-System Pain,
4: Muscle Fever,
2: Acute Pain,
4: kahit ano pang pain,
2: basta pain.
4: Mag-System Pain,
2: pangkarang pain,
4: fast and safe.
2: System Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: The pain.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Sansol Gold Coffee Mix.
8: Ako si Clarice Sanghandumana. Isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sang kape nga di lang makapangpakuha sang tulaw. Kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Sansol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin. May free collagen ang gutatayon ka pa.
7: Sansol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione.
2: Sansol Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na,
2: lalakas
7: at gaganda ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.

0: start the day, but after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
1: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili

0: Strong Pain, Fast and Safe, Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buti ka. Santon Gold, Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkapi ka.

0: pagod malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-glare skin herbal soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.
2: Sister Pain.
3: Ako si Sarah sa aking kitipan ni Lilo.

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa world mo ang Santon Gold Coffee Mix. Maluwas yung manamit ang sabon. Collagen kag glutathione. Makapahubin pa sang na world.
0: Santon Gold.

0: pa. Mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We're Reyes family and we're certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
5: Si Michelle Legale is

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sampon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka teacher. Sa sige tindog sa bilog ng adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sang akon kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahaganhaga na ang akon joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Mga katropa,

0: exciting Pilipinas! Bueno mano ka programa sa aga, dala ang mga balita na may good vibes,
1: good news!
0: Para timprano pa, energize na ang morning! Exciting Pilipinas! Diri lang sa XFM!

0: Good morning, Pilipinas! Good morning! Should I say Bacolod? Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning, mga katrapa! Welcome, welcome sa itong programa dari sa Exciting Pilipinas sa Sumugyang Adlaw sang Martes! October 6, 2026! Sabi mga katrapa, October 6 na, dasig-dasig ang itong, diba, no? Galakat sang panahon. Ito nag-nap ka lang kadali. Tapos, aga na naman. Dasig sang, lakat sang panahon. Ang balila gani, time is gold. Anyways, mga katrapa, alas 5 shot na. Gagamat-amat na. Komento. Sige na mo pa shoutout sa ito niyang official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mga katrapa kay amat-amat na tumang inatamiyaw na dugay-dugay, no? Sa ito man yung mga listeners dyan. Sige na mga tag sa karadyo. Good morning sa inyo, kag ara makita batio na syempre sa ato niya radio frequency, ara kita sa FM Gabon, sa inyo mga tag sa karadyo, ara kita sa 103.9. Kag syempre sa mga katropa naton da dira subong, no? Tiyamat-amat naman kita dira, Himos! Kay, dugay-dugay, yamagasilak naman ang adlaw. Amat-amat na kita dira, digamo, no? Para ti perfect na perfect ang inyo dira mga pamahaw. Subong aga, ba ko gani dapat hindi nyo kitpagkalimta na inyo mga breakfast ko naga para ti nablang may energy ka all throughout the day. Wala sang energy gap. Sus. Kita yung pamahaw mga katropa ng orang at nga breakfast. Amo yung nag-supply sang energy all throughout the day. So dapat, huwag yung pagkalipatan. Amo na nga ti yung mga doctor gambal. Gina nga, don't forget your breakfast. Diba? Kay parang ti may energy ka all throughout the day. Amo na. Ganyan ang buhay. And syempre mga katropa, subong man nga adlaw sang October 6 mga katropa. Tinagapadayo ang selebrasyon sa ang Mascara Festival 2026 kahapon. Nagagalong-galong ang panahon, nagaulan-ulan pero kadamo sang nagalagaw. Especially kiti wala ako kadto man sa BCGC kahapon. Tigdala ko nagkadto sa may ano, nakalabay lang gali sa may plaza. Sa bahin wala sang Araneta Street dira pasulod na sa festival sites ba ubiskan nga ang galoma bugat-bugat na kahapon kada matupa na gyud damo sa nagasulod sa festival sites, damo sa mga manuglaga. Oh, mo feel mo ang spirit sang mascara. Sa mascara mga katrapa. So ti ano ah, halong-halong sa mga naga ano naga party-party subong o kung sa mga nagaw-lagaw-lagaw. Especially nga ti, kung damo daan tao, damo man modos. Mga kabalan ng ibang daan. Ito imagine na niyo mga katropa sang nagbigad itong si Mana Mera sa mga vendors, sa mga Libertad Market nga ti. Ay, ang ilagalig na baton nga kwarta, piki. May mga tuntong, aga pa kuno-kuno nga Tagalog. Tapos, gali. Ang ilang ano draho nga ibakal kita ginagamit nila natagko ang denomination ng mga kwarta kon mga 1500 na walang masinsilyuhan. Kita mo na piki na gani ang ginbakal nila sa imo, sinsilyuhan mo pa sila. Wow! Kanami gid ano na ya.
1: Wow, puwerte.
0: So ti halong-halong man sa mga scams sa mga fraud kon sa mga modus subunga nga ti era kita sa celebration sa mascara. Damo sang bisita. Damo sang manuglagaw. Damo sang tao. Ano? Ingat halong and enjoy mga mascara party. Goers. Pan sa mga mascara goers natin. Uy. Sige ah. Samtang mga katropa, update natin sa lakat sa atong panahon. Subo nga agad. Hindi amo nakatugnaw. Pero sang nagligad nga daw. Tugnaw one. Kaya maglakat sa talan. Or, naka-jacket lang ko to. Sa mga katropa ang Intertropical Convergence Zone ko ng ITCZ ang nag-apekto sa gihapon sa bahin sa Palawan, Visayas, kag Mindanao. Dari sa Negros Occidental, pila sa gihapon ka mga LGU ang maka-experiensya sa magalungon nga panahon na may dalang rain showers kag thunderstorm. May kagti, light to moderate sa gihapon ang kakusugon sa hangin padulong southwest mga katropa. And a minutes ago mga katropa, mayroon man sang thunderstorm advisory draya sa bahin sang south nga bahin sang probinsya sa Sipalay, Kandni, Ilog, Kawayan, City of Kabangkalan kag Hinubaan. Mayara sang thunderstorm advisory draya nga mga bahin. Samtang as of 2 a.m. naman, subong adlaw, October 6, 2026, wala sang low pressure area nga na monitor ang DOST Pag-asa. Mga katropa no, sa Saludya sang Philippine Area of Responsibility. Kung nag-bar mga katropa, so far sa karon clear! Na wala sang LPA no sa sulod sang Philippine Area of Responsibility kag sagwa sang Philippine Area of Responsibility so mayo. Pero mabatsyagan yung mga katropa nagaamat-amat na ang kainiton no kay timay yara dan sang super El Nino nga ginalantaw kita kung ginaexpectar nga mabatsyagan na mga sa mga sunod ang mga binulan pagid mga katropa. That's why nga manginhanda kita dapat ha sa ining nasambit nga super El Nino para ti di na kita bala masyak kag mapanik-panik kita no kay hindi daan mga katropa dang ano siya eh ka dangerous no nga tion especially gan isa iban nga pungso da ginalauman bala nga ti mayra sang mga numbers of death na nga ginexpectar tungod sa kainiton. Well, that's why kita diri sa Pilipinas maghalong man kita kag mangin preparado. Oras na ito na 5:13 na. Oras 5:13 in the morning. Rate. Nakainit na kamundra tubig. Pero labay lang ato, no? Muna nang kainit. Ngati, may global warming, may El Nino, super El Nino, no? Sa bilog ng kalibutan, ginapa-warn, no? Kung gina-warn, ginapahanda ang tagsa ka mga, ano, mga, kumbaga, katauhan nga maghalong sinitag-init kay Biscan sa mga nag-ice to. Gakabat, tiyag na sila tugnaw. Ang isang ice tugtog daw. Init! Init, tanga tayo sa una, why na at itutulog na ugan ila lugar sa bong nag-aamat-amat muna ang snow, nag-taas ang ila dito mga temperatura. Teh, tapos mapatindog pa kamupak silika. Nga ginapa-conserve nyo na sa mga tao, so bong i-conserve nyo ang inyong tubig, ano, parar ka mo para sa El Nino. Pero patindogan nyo pa di pak silika. Kay hambal nyo, sapat ang supply ng tubig sa Pilipinas. Kaya walang problema pag ipatayo dito ang paksilik. Tapos subong matag ka mo advisory, paghandaan ang El Nino magtipid sa tubig. Ay, karon. Ay, sus. Pero mga katropa kita, yati dapat nga aware kita sa mga musinika. We're praying for a better future for us. Of course, for a better leader man tani. Para nga, tinit nami ang aton nga was down lang. Gano? Sige, ha, komento dira sa inyong mga pag-greeting subong aga sa aton ni Watya nga Facebook page sa XFM Macau News and Public Service Authority. Saliwata, komento na dira sa may mga birthday dira subong. Happy, happy birthday! And ako ganun basta magpatak na alas 5 just onwards. Siyempre musikahan na kita at alas 5:15 na aring natong mga musikahan sa aga. Dapat makapagihog-ihog ni sa inyong mga tulan. Hindi, I mean sa inyong mga lawas no, nga maka ano ka mudra, maka stretching ka mudra sa ini nga kanta o kung ini nga musika. Maka chat-chat-chat ka mudra gamay ba lang o kung mga Zumba style o kung anong generans ng saot na gusto ninyo, budots, pwede man. Pero ang musika natin sa mga aga, syempre matutoy bibo ta. Para ganado, kag bibo. Arewa, kaupod natin si Vong Devara.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Sample Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Sample Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
3: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Assist the pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay kung nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Assist the pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
6: Assist the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Assist the pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito! Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: at nagbabalik sa inyo mga radyo. Good morning mga katropa. Oras natin alas 5:29 na. Kaga atong mga katropa, sumong nga aga. Kamusta kayo dyan? Naamay yung aga dresin yung atanan na. Kaga ti naka tigang na bala. Nakasunod na sa inyo yung mga tigang, inyong mga inalaga dira para maghumo. Munggo man inaokon karne. Good morning sa inyo nga tanana. Kaga syempre, subukan niya aga mga katropa. Ti amat-amat lang, ano na dira, pangapi-ngapi man, timing na niyo, alas 5:29. Kag syempre, may rakit na rin sang kape, mga katropa, gina-endorso gid sa inyo nga manami, kid Imnon, adlaw-adlaw. Syempre, isa na dira ang pinakabago natin nga kape, mga katropa, dira. Sa ES12, ang ating Santone Gold Coffee Mix. Ang ating Santone Gold Coffee Mix, mga katropa. Ang kape nga hindi lamang namit kag-healthy. Mga katropa, hindi ang makapagwapa and makapagwapo man si imo. Kahit ang ating Santone Gold Coffee Mix, mayro sa mangosteen, malunggay, chia seeds, turmeric, coffee, plus mayro pa sa glutathione and collagen plus santone. No? Kung sa diin niya, perfect nga kape na skincare mo pa. Ang ating Santone Gold Coffee Mix. Mabakal niya sa mga butika malapit sa inyong lugar. And of course sa aton mga Yes to Health Store. Sa mga butika, mga katropa, mabakal ini siya sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, and TGP. Kag ma-order man online sa aton mga online shopping applications, i-search niyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto. Mabakal galini siya nga aton galing Yes to Health Store. Dari sa syudad sa Makalod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Sa mga tropa naton direwa, tamyawon tang mga nagupond sa aton yung programa sa mga aga sa Exciting Pilipinas. Sa ilayan ni Ma'am Elvira Gilugo, good morning. Kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning. Kinapag-greet niya ko nung iyang anak sang happy birthday today nga si Jem Ontal. Salamat gid and happy birthday ah, sa anak ni Ma'am Shirley Arevalo. Jem Ontal, happy birthday! Happy birthday to you! Sa kay Ricardo Dalisay, good morning man. Nag-monitor lang sila ko no on air dito kag nagalantaw live wa sa Kabangkalan City. Thank you so much. Sa kay Sir Chris RV Chris Casiris, good morning man. Sa kay Ma'am Jessica Gonzalez, good morning. And of course kay Katropang Jelwin, good morning. Sana sa kuno share kag bali ang El Nino phenomenon kuno makaapekto gid sa agrikultura kag sa aton yung mga tao kag hindi lang kuno puro init ang El Nino konde kang kisa nagaulan man. Ka, good morning man sa kay katropa Mitch Lipa. Nagi na patamyaw yun asang happy viewing ang mga taga-Talisay City Zone 15. Good morning. Good morning dira sa inyo sa mga taga-Zone 15 sa Talisay City. Sa ilaman ay Sir Alberto Norbing Loreno galit dira sa Zone 15 sa Talisay City. Mayong aga! Ayun mga katropa, alas 5:32 na. Okay, nakitisang oras. Pero siyempre, hindi nyo pag i-sayduhang inyong mga tags sa karadyo. Padahal lang sa pagbamati, magabulos ang The Secret of Health. And after that, siyempre mga katropa, balitaan na naman kita. No? Subog aga, no? Kaupod si katropang Franz Andrew Burgos sa Express Balita. So padahal lang sa pagbamati, Andrea sa mga programa sa XFM, humalin aga, tubtubya, gabi. Salamat, thank you so much kita sa mga nag-upod sa ito programa. Ang programa nga, pambuka ko na nga, kaupod si Katropang Wendell Balinario. Happy Tuesday everyone! And good morning!
1: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo, dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain, dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sarah, sa aking tutupan ni Lilo.
10: Sa aking

0: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: Isa naman kaabyan ang nagpamatuod sa kanami kagbinipisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Ako si Boyet, isa ka lulo. Gadolong sugat sa eskwilaan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Xanthan Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sang Xanthan Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Xanthan Gold Coffee Mix na para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
1: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Nakakapi ka na.
1: Nagagwapo ka pa.
3: Xanthan Gold Coffee Mix.
1: Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores na lapit sa inyong mga lugar.

0: na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agud maligawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
1: Maayong adlaw naman sa tanan nga mga suki nga tagpalamati sang programa The Secrets of Health. Kag sa ato si ring nga pagparagad, as usual, upuntang ato si ring nga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato si ring nga programa.
2: Thank you, Sir Jose Hill. Kag welcome sa aton sining pagpangalaga diri sa aton sining programa. And as usual, upod sa aton sining mga tagpanamati, hatagan naman namon kamo ni Sir Jose Hill sang isa na naman ka tupiko nga amon sini pagahimay-himayon nga sigurado kita, Sir Jose Hill, sa kalabanan sini maigo lang gid ni sa basura ang aton sining ang parte sining tanom nga aton pagistoryahan.
1: Ang tanan nga pwede ta panginpuslan ta.
2: Husto ina, Sir Jose Hill, kapin pagid no kun halimbawa may lugar man lang balaki kita sa aton sini nga palibot kag makatanom kita mismo sini, why not nga ang kutob sang parte nga may benepiso sa aton sini nga ikaing lawas indi naton pagpanginpuslan kag kumpinsaron gid, Sir Jose Hill, sa aton kaugalingon na kapasidad sa mga tagpalamati naton. Kisa may time babala kita magbusi-si sa mga benepisyo sini kag ano ini nga parte.
1: Mm-hmm.
2: Pero sa pagpamati sa aton sini nga programa, aton igahatag ni sa ila, Sir Jose Hill, para sa ila kapusan.
3: Yes to health.
1: Mag-inom kamo sang Ultimate Trio. Inatawag naton ini nga Ultimate Trio sang Yes to Health Incorporated. Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ini sa quality product sang Yes to Health Incorporated. Duly approved sang Food and Drug Administration. At mabakal sa mga butika nga suki ninyo, bala pamangkot lang kamo sa Sunthone Plus Gold Premium D3 kag Sunthone Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street in front sang Marayo Bank. Available da ang mga produkto nga ini. Kadto lang kamo da, kon volume ang inyo sini nga baklon, dako pang discount nyo sini nga makuha. And then sa mga kaiping sini nga kaprobinsyahanan dari sa aton sa isla sang Panay kag Guimaras, kadto lang kamo sa suki nyo sini nga mga butika kag pharmacy. Pero kon makadalikat kamo diri sa siyudad sang Iloilo, kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
0: The Secrets of Health.
1: Ang aton sini nga pagadiskusyonan ang health benefits nga aton makuha ang ginger o kung tawag nato sini Louis Up.
0: Sunthone Plus Gold.
2: Pero ginatumod na ton diri ang native ginaton sini nga Louis A. Hindi ng mga lagkuan nga Louis A, Sir Jose Hill, nga hindi ya native sa aton sini nga lugar. Kundi yan tong mga makabig na ton, Sir Jose Hill, nga damo kasang tilinluan, dokurinot ang panit, kuribod, damo gagmay nga sanga-sanga. Namin ko ang unod ah. Muna ganing hindi magamit ang ibang sina eh.
1: Oh.
2: Kay kauti ko no tinluan. Actually, amuni ang mas damo beneficyo sa aton sa ni lawas kumpara sa hybrid, which is ang native nga ini nga Louis A, Sir Jose Hill, ang iya sa nga tubdo o kunang dahon sa na amung aton sa ni pag-estoryahan.
0: The Secrets of Health.
1: Isa sa mga leading causes of death, amoy ning natawag nato sa ning heart attack o kon high blood and hypertension. Nag-burst sometimes ang ato sa ning mga blood vessels, amoy ning natawag nato nag-aneurysm. Paano naman niya maproteksyonan ang ato sa ning blood vessels? Kinanglan, una sa ning ma-maintain ang elasticity. Number two, niya hindi man siya mag makapulan bala sa mga bad or tawag nato sa ning hindi maayo nga cholesterol, Dok Leo.
2: Ang importante, Sir Jose Hill, para makalikaw kita sini sa resulta sang problema sa kurason kag sa aton sining kaugatan, dapat nami ang pag-inat-inat sang aton sining ugat. O ay sa balay, Sir Jose Hill, nag-resist bangod sa nagtiga siya, bangod sa naggamay o kung nakitid ang alagyan kami nagakapul, keeps blood vessels flexible and healthy. Amo ni ganahimo, Sir Jose Hill, sang benepisyo o kung nakuha na itong benepisyo sa ni ceramic acid na rin sa dahon sang Louis A. Paano sa nag

0: himo ko nagatrabaho sir eh, gina-increase sa Sir Josiel ang nitric oxide nga among nagabulig para mag-relax sa aton sa kaugatan kag ma-reduce ang inflammation sa aton sa nga kaugatan. Once gina may inflammation, Sir Josiel, tinagasugod na matamat dira ang damage kag ang possible benefit na aton sa mas manami ang blood circulation. In effect, healthy ang aton sa nga kurason, maprotektahan ang aton sa nga kurason, malikaw kita sa badatian sa kurason.
1: Southern Plus Gold.
2: Kaya mga blood vessels na ito nabi, makagagmay ini pero dira nagaging dugo, dira gaging nutrients yung na supply sa kutob sa malabot siya sining yung mga body organs ta. Dira na nagaalagi, gagmay-gagmay ini nga kung nali gani nga magisi, may tani kung sid-sid sa dilargo mo na mahambal ka nga kwa ato, aguha ka tehiun ta. Pero kung blood vessel mo na gani, very very dangerous, especially if it goes sa imo sining nga utok, delikado na ina. It could possibly result sa pagka dula ni mos kalibutan.
0: Kag the more nga trabahuso nga aton kurason Sir Josiel sa pagpump sang blood, the more mas Sir Josiel nga syempre nagapamwersa dira man Sir Josiel ang matamat nga enlargement sang aton sa kurason.
3: Sanzon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Now, dari naman kita sa are, kalabanan sini amaning reklamo nila kung nga gaan naman namas na magkaon sa mga sweetened nga mga drinks, beverages, kag mga pagkaon. Ang mahimo, Dok Leo, sang pag-take na to sa dahon sang Luya para maproteksyonan kita sang damage dalaya sang grabe iya ka damo nga blood sugar na to, Dok Leo.
0: Ang problem bala Sir Josiel siniti kung mag-kinumbine-kumbine bala sa sulod sang lawas. Like ining formation sang advanced glycation end products, hilig ka sa sugary. Combine dito sa protein sa sulod sa isang lawas. Nagresulta ni Sir Josiel sa nagkalain-lain nga damage, which is ang cinnamic acid nga halin sa luyas ni o kung dahon sa luyas reduces harmful sugar reactions sa aton sa nga lawas. Nga kung hindi ka ni ma-block ang formation sang sining advanced glycation end products, posible si Sir Josiel magresulta sa dugang pagiging komplikasyon sa diabetes. Hindi lang pilas nga dugay magpali, hindi lang panglabo sini sa mata. Tandaan na to na eventually posible ma-damage sa ton kidney Sir Josiel. Kung ikaw sini ang diabetic, skin aging, isa pagid sa posible nga mga resulta sa ni Sir Josiel sang advanced glycation end products. Amo, may mga tao Sir Josiel nga mas tigulang ila panit kaysa sa edad nila. Oh. Naunahan sila sang ila sa nga panit sa pag edad. Kag posible man Sir Josiel ang blood vessel damage kung hindi ma-block ang formation sa nga advanced glycation end products, which is isa sa ginahimo gali sang cinnamic acid nga din sa daon sa luya, ginapunggan niya ang formation sa ni Sir Josiel para nga hindi maglala ang diabetes sa komplikasyon sa ni mapahina yung pagkurinot sang panit kag malikaw sa pagka-damage temprano ang aton kaugatan.
3: Southern Gold Coffee Beer.
2: So in short, sini Dok Leo, para sa may mga diabetes, makabulig ang pagkaon o kung pag-take sang dahon sang luya, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josiel.
2: Okay. Sa aton nga lawas, actually, ang mahapos man na nga i-take out na ton nga patay nga cells, ang ara sa ato sini nga panit, kag ang ato sini nga buhok, ato sini nga kuko. These are dead cells. Buling, buhok, kag kuko. Tawag na ato sini mga dead cells. Now, malimpyuhan nato na dead cells nato sa kuko, ginaguntingan ta. Ang aton buhok, ginaguntingan ta man. Ang aton sininga panit, Dok Leo, yung buling da, pwede ta malugdan or pwede ta mahabunan sang clear skin na beauty soap or if not gani, sang santon herbal soap. Now, ano naman yang mabulig dito sa paglimpyo sa mga damaged cells dito sa sulod sa ato sining lawas? Kaya dapat pagwaon taman ina, kahigko man na mo, patay na na mo nga parte man sa ato sining lawas or mga damaged cells naton. So anong mabulig dito sa dahon sang luya?
0: Gina-trigger niya sila Sir Josiel ang autophagy, amuning body cell cleaning system. Kung baga built in sa aton sining lawas, Sir Josiel. Among ganing isa kapanugyan sa isang mga nagatuon sa nutrisyon kag sa ikaing lawas sa holistic health. Kung gusto ka nga matinloan mismo sang lawas, ang iya sa nga kaugalingon, hindi ka magsigi kaon kag magtimo-timo. Kung baga ibutang mo sa lugar ang imo sa nga kaon, which is ang pag-fasting sa usto sa nga pamaagi, makatrigger Sir Josiel sa autophagy. ang mga damage cells sa mga hindi kinanglanon gaging tililuan mapagwa sa aton sa ningalawas, which is matrigger man ining cleaning system naton Sir Joseph sa pagtrabaho pinaagi sa ni sa dahon sang luya ang damage proteins ni gina breakdown niya ang daan sini nga mga cell parts gina recycle ja kon kinanglanon kag ang kinanglanon ni Sir Joseph no ang autophagy kay tungod sa ning autophagy diri sini nakasalalay Sir Joseph ang paglawig-lawig sa aton sa nikabuhi ang pagpabilin nga healthy ang aton sininga brain kag ang aton sininga metabolic health. Malikaw kita sa nagkalinlain sa nga problema sa Diyosil. Liwaton ko, fatty liver disease, taas cholesterol, taas triglycerides, insulin resistance, type 2 diabetes, kagiban pa.
1: Southern Plus Gold.
2: Grabing pagsinugpon-sugpon na bisang aton sa nga lawas. Ang amon ang hambalgin Manila, no? Ang sakit ng kalingkingan, iramdam ng buong katawan. In short, kung may damage sa isa naton ka-body organ, ba't siya gansang bilog tanga lawas? Mm. Kay ang pagkadami sa aton body organ, for example, is because ang na-damage man ang mga body cells, nagumpisay na sa body cells na to ng pagka-damage. Not the entirety of the organ dayon, pero sa isa, duha, tatlo, apat, pila lang ka body cells na nga una na-damage, Dok Leo. Nag-amat-amat na siya kag nagdako.
0: Tungod nga na pabayaan, why dayon matalo pangod, dapat natong tandaan, Sir Josiel, nga ang malala nga balatian, nagasugod lamang ini sa gamay nga halit nga napabayaan.
1: The Secret of Health.
2: Dari kita kadto kung paano naton ini makuha ang iningin na tawag tanga cinnamic acid sa dahon sang luya. Paano naton ini preparahon Dok Leo?
0: So para nga makuha naton ang more sininga phenolic compounds kasubong sining cinnamic acid Sir Josiel, ato ni siya nga hinay-hinayon o kung inanayon ha, sa pagpabukal. Amo na nga ton niya buhaton. Hindi tayo pagpirasahon na kundi inanayon naton sa pagpabukal.
2: Arangay.
0: Mm-hmm. Ang himuon naton sa ni Sir Josiel, makuha kita sa isang walo, tumtob na pulo sa ni kabilog nga fresh ginger leaves. Kumbaga, kung may tanom kita direti, kuha kita sa ni isang presko nga dahon sa ni isang luya. And then, magpabukal kita Sir Josiel sang duha katasa nga tubig dira sa aton sa ni nga anglit. Anglit lang gro Sir Josiel, kati gamay mo lang ni mo.
2: Oo.
0: Kung dakoti, kulon eh.
2: Kung gamay ko na anglit, no?
0: Kung gamay anglit, no? O kung ano man nga inyo pala bukalan sa nadra Sir Josiel kung ginagamit sa paglaga, magluwas ang Sir Josiel sa aluminum.
2: Stainless pwede, glass pwede.
0: Yes, pwede Sir Josiel or what you call this? Ano bagad ng porcelain-based sininga mga ginagamit sa paglaga. Pagkatapos, ang aton himoon sa ni Sir Josiel, pabukalon na ton, hulaton na ton yung magbukalin ng duha ka, tasa sininga, tubi. And then, pagbukalan Sir Josiel, ilunod na ton ang dahon sang luya. Pero, ari tip pa, para nga mas ma-extract na ton ang phenolic compounds kasubong sa ning cinnamic acid, pwede na ton Sir Josiel nga medyo, kumbaga, ang isa ka dahon sinino nga malaba-laba, pwede na ton utdon sa apat sinikaparte.
2: Ikat na ton.
0: Yes, ikat na ton.
2: Para hindi mag-gutok man sa ato sa inyong sulod landok, Leo.
0: Isa man sa rason, Sir Josiel, kag para ma-extract gid na ton ng cinnamic acid.
2: Mm-hmm.
0: And then, pabayaan na ton, Sir Josiel, nga arangay, inanay siya nga magbukal na pulo, tub-tub, 15 minutos, and then aton siya saraon, kag pwede na ton mainom, Sir Josiel, samtang maalabaan pa.
2: So ang guay sini daw tigid ang preparation sini Doc Leo.
0: Correct Sir Josiel, kag sa sining pamaagi Sir Josiel, kami iban pa ginya pamaagi actually, may cold process man, pero para nga ma-extract na to ng more antioxidant, kag mga benepiso dre, recommended Sir Josiel ang ining inanay nga paglaga.
2: Oh. Tay pagkatapos mo laga Doc Leo, amo nang hambal nila panginpos lamon na lang gid kag halos sa dinhi na matuka sa manok bala kun sa ugasi pa bala sang lubi Doc Leo.
0: Mm-hmm.
2: Ang dahon nga na puga ano pagid pwede pagid na
0: kun para sa imo daw
2: kaya
0: daw tuma na gid ang pagbangon niya di mo or papangin puslan mo pagid pwede gyapon Sir Josiel. Pero take note lang ha, ang cinnamic acid abi Sir Josiel sa dahon sa isang luya kinanglan gid naton abi initon para ma-extract naton nina. That's why amo ning aton sining recommendation
1: Southern Plus Gold.
2: Now best time naton sining i-take Doc Leo para nga mas magamit sang madasig kag maayo sa ato sining lawas Doc Leo.
0: Gina-recommend Sir Josiel no pag inom siri 30 minutos tapos pamahaw.
2: after meal, ha?
0: Yes.
2: Okay. Daw pampatunaw, abi, guwa niya, no?
0: Actually, makabulig yun, Sir Josil. Makabulig sa pampatunaw, aton sa nga metabolismo, para nga ma-energized kita, siyempre, kung nami aton sa nga panunaw, kag makabulig, Sir Josil, magnami ang aton sininga blood circulation.
1: Sample Plus Gold.
2: May limit kita sa intake sini, Doc Leo.
0: As much as possible, Sir Josil, 2 cups lang per day, pero gina-recommend isa katasa sa adlaw, okay na.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: In the absence ng dahon nga inis ang Luya, Doc Leo, makuha na to na ihan inis sa Santon Plus Gold Capsule?
0: Actually, sa pag-tuon, Sir Josil, may amo-amo man siyang benepisyo, like for example, may antioxidant protection.
2: Mm.
0: May ara man siyang anti-inflammatory effect. Suporta sa aton sa immune system para mabalanse siya. May cardiovascular protection siya. May protection against sa metabolic stress. Kagiban pagit nga problem sa lawas na aton, Sir Josil, na posible magtuhaw tungkol sa unhealthy lifestyle, ang spirulina, Sir Josil. Ang yan sa nga phycocyanin, makabulig idili sa aton, ano? Para nga maprotektahan ng aton sa nga kurason, ang aton sa nga immune system, ang aton sininga lawas, kag mga balatian nga may angot sa ni Sir Josil sa chronic inflammation, tungod sa yasa nga antioxidant protection, kag ang what's it called, this spirulina nga ni Sir Josil nga may phycocyanin, may binipiso sa aton sa nga lawas, kasubong sa isang cinnamic acid. Pero sa lain man niya, Sir Josil, iya nga pamaagi isa sa mayor nga sangkap sa aton sa nga Santhon Plus Gold Capsule. Pero base sa pagtuon, Sir Josil, manami pagid ko ni upod na ton ang premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C, tungod nga ang vitamin D3 mismo kag ang vitamin C mismo kuni upod mo sila sa spirulina nga ara sa sangkap sini isang aton Santhon Gold Capsule. Perfect sa Sir Josil para sa magdulot sang antioxidant protection, anti-inflammatory effect, immune system support, cardiovascular protection, and protection against metabolic stress.
1: The secrets of health.
0: Ganabanan sa nagainom sa ring aton sa ring ultimate trio ng Santhon Plus Gold Capsule, premium D3 capsule, ng Santhon Vitamin C, ang isa sa ila si Sir Josil manutaran kaga mabatyagan nagapagsik sila, Sir Josil. Isa sini isang patimaan nga nagapagsik man ang aton sini cellula. Kasubong sing cellphone ba, Sir Josil, kung ano man niya gadget niya, kung malobat gani kag hulaton no pagin niya may empty, Sir Josil, it takes time para nga ma-energized siya liwat. Kasubong man sa aton sa nilawas, Sir Josil, wala nga kung hulaton mo na nga maglalaim mo balatian, budlay ka na, kag medyo dugay-dugayan ka na mag-recover, kag posibleng mas magasto, Sir Josil. Amo man nga samtang ang iban sa niya, hindi man tanan pero kalabanan, ha, nagabatsyag pa lang sang medyo maluya ila sining bisan sa paminsaron, pamatsyagan sa lawas, physical nga makahatag o kung maka-feedback bala sa aton, Sir Josil, pamangkot yung numayo, suggest lang nato na aton sa nga ultimate trio. After 1 week, Sir Josil, ang iban sa ni 3 days time, nag-report na yun nga pagsik ila sa nga pamatsyag.
1: Plus Gold.
2: Ang too much nga blood sugar actually gapaluya man sa ato sining alawas sa in totality, Doc Leo.
0: Mm-hmm.
2: Kagang function mismo sa ato sining nakililain sining mga body organs. Anong may ara sa Santhon Plus Gold, ta, Doc Leo? Sa premium D3 soft gel capsule, magluwas sina sa Santhon Vitamin C nga makabulig agud to, maka-normalize kag makabalanse sa ato sining blood sugar level, Doc Leo.
0: Isa sini Sir Josil no nga makabulig sa aton para nga ma-normalize ug mabalanse ang aton sining blood sugar. Dapat dito kita sa pinaka cause ni Sir Josil, insulin resistance. Kay ang pagbalanse sa blood sugar, Sir Josil, ti management lang na eh. Kulo kontrolon lang naton. Pero ang punto sini, dapat i-correct, Sir Josil, ang insulin resistance. Dapat mabalik, Sir Josil, ang mataamat sini ang insulin sensitivity. Kay kalabanan sa Sir Josil, mabalik ina kay acquired ina siya tungod sa aton sering lifestyle. Base sa pagtuon, Sir Josil, pag-abot sa ni sa mga utanon, moringa, ang bitter melon no kon ang palaya, ang spirulina, ang garlic, makabulig sila, Sir Josil, para ma-improve ang aton sering insulin sensitivity. Dugang pay combine aton, Sir Josil, ang pagpasilak sa adlaw sering nagahatag sang vitamin D sa aton. Pero kung hindi man ganin pagtumar sa nisang aton sa nga premium D3 soft gel capsule, kag sa insulin resistance ni Sir Josil, ang ibang kumpiyansa lang. kay normal pa kunong ila sa nga blood sugar. Pero actually no, posible na kaamat-amat na Sir Josel sugod ang damage sina. Kaga manami pagit kay kun i-combine mo nga to sa nga Sunthorn Vitamin C Sir Josel, nagabulig sa samadasig nga pag-repair sang mga na-damage dira nga parte sa aton sa nga cells, sa aton sa nga tissue para madasig kita sa nima umpawan. Kun i-combine na to nating tatlo.
3: Sunthorn Vitamin C, ang vitamin C na alkaline. Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Sunthorn Plus Gold. Sunthorn Gold. Coffee.

0: ara man ina saton sining tatlo ka baryan sang kape Dok Leo. Sanson Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus mangustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Sanson Plus Coffee Mix. Ang upodya is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangustin powder. May ara pagid ini sa ato sining premium D3 coffee mix. So ini in different form. Iniya kon kaisa pastime. Kani mo naton nga during our pastime, I'll enjoy ka inom sa kape. Inom ka sang kape pang stress buster Dok Leo, mm-hmm. kay may balunggay ang tatlo ta ka mga variants sang kape.
1: The secrets of health.
0: Protection nan ta ato sining panit. Number one nya protection ta habon dere Dok Leo. Kaya mo nang ginalimpyo to sa rawas tadlaw-adlaw. Sanson Plus Herbal Soap kag We Have Clear Skin Beauty Soap Dok Leo.
2: Isa sa rin sa ginaamag sa sapat-sapat Sir Josil, kag lakip ng lamok Sir Josil, isa sa ila sa rin nga ginabasihan para kita sa niyang matarget nila. Mm. Body odor. So dapat Sir Josil man-neutralize gina to no. Kapin pa ang hindi sa ni kinaandan nga baho sa ton sa rin nga lawas. Isa ang kabulig sa Sir Josil, traditionally amo ang dahon sang bayabas eh. Ginalaga, ginapaligo, ginahugas,
0: mm-hmm.
2: ginalimpyo, mga samad sa nga dugay magpali, pabalik-balik nga katol sa ni Sir Josil, mga arikis, mga lanag, ginagamit Sir Josil sang una dahon sang bayabas. Isa sa mayor nga sangkap sa aton sa nga Sanson Plus Herbal Soap.
3: Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Sanson Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Isa ini sa Sir Josil sang mayor nga sangkap sa aton sa nga Sanson Plus Herbal Soap. That's why manoti sa mga nagagamit sa ni Sir Josil nga ang nagabalik-balik Sir Josil nga skin irritation, dugay mag-ala, mag-ayos sa ring samad, ang katol nga pabalik-balik Sir Josil, ang body odor na amat-amat Sir Josil na remedyuhan kag nasolusyonan. Pero pag-abot ni Sir Josil sa panit, bala para ni magkambang-kambang, especially sa aton sa ring guya, mga dark spots dira sa liog, sa aton sa ring butkon, lain naman niya dapat Sir Josil na ginagamit dira.
0: Oh.
2: Nami sinadang may kojic kag may glutathione man pagkatapos pa rin magtuman ka dry may VCO pagid. Gina-recommend natin Sir Josil ang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil.
0: Kagang isa pagid ang protection sa ato sining skin. Hindi lang ini sa skin. Nagapanami kag nagaparelax sa ato sining mga nagapalamaol sining kaunuran kagato sining mga kaugatan para mag-relax siya. Kinanglan may ara kita balanyos. Ang ato sining ginabanyos kagang ginarekomendari Sanson Plus Herbal Oil. Pero ang Sanson Plus Herbal Oil may class 1.
2: Mm-hmm.
0: Kay ini makaprotect sa aton sa kutot sang lamok. Nga maproteksyonan kita, hindi kita makutot sa lamok, makalikaw kita sa ginalikawan taman sining infeksyon amo ning ginatawag nato sining dengue fever.
3: Sanson Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Sanson Plus Herbal Oil
0: para nga magrelax sa ato sining skin, tun kaugatan na ato sining kaunuran, especially after days of hard work. Banyusan ta ato sining lawas ang gapalamaol nga party sa Sanson Plus Herbal Oil. And kun mag kato man kita sa eskwilahan, sa mga kabataan, nag-opisina, banyusan nyo sa Sanson Plus Herbal Oil ang exposed nga body parts ninyo para hindi ka mudapuan sa lamok. Kaya don't worry about sa odor.
2: Mm-hmm.
0: Sa yasining scent.
2: Mm-hmm.
0: Kaya nga, pang ano ining scent niya? Pang social ining mm-hmm. scent niya? Mm-hmm. Hindi pang tigulang ha?
2: Mm-hmm.
0: Inang sa baho, palam hambal nga, paputanis niya galing kay dabaho, blanyos na. Pwede ni mo magamit 24 hours.
2: Yes, Sir Josil.
0: Pamparilak sa lawas, sa ato sa inyong kaugatan, sa ato sa inyong kaunuran, sa ato sa inyong panit. Makaproteksyon pa sa panit, kag mag-serve pa sa mosquito repellent.
2: Correct.
1: The secrets of health.
0: So, sa aton sa inyong kinanglanon sa mata, bala mo itong nambal na itong kagayin na kinanglan tagid permi, ma-maintain man ang good eyesight because anong pulos ang pagpaninguha ninyo? Di siyempre may goal kita. Isa dira, mapatawhay ang pagsinalayota. Maka-enjoy kita sa atong sining pinangabudlayan. Di paano kami maka-enjoy na, Dok Leo? Bisan ara pa sa imong tanan, abi may liter B ka na dang kwarta, mm-hmm. billion. Kung hindi ka malang kakita ka palibot, Dok Leo, do ka useless sa imo, do ka inutil bala.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: So kinanglantay, relax sa matata. Again, maintain the 20-20-20 rule to every 20 minutes. Break for sa inyo sininga ginatubang computer gadget. Close your eyes for 20 seconds. Tapos magtanaw ka mo sa malayo pagmuklat ninyo, mga 20 feet away. And repeat the cycle. Kag mag-inom sang Vision X Plus, amoy ning may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Amo gining na pangita iyang nutrient sa matata, Dok Leo, no?
2: Kaya importante, ini katama nga antioxidant para sa ila, para sa aton sa nga retina. Ang punto mo lang, Sir Josil, sa hindi taman malikawan nga magburo ng aton panulukan samtang kita sa niyang nagaidad. Pero ang problem, balan Sir Josil, ini balang hindi pamantani panahon nga magkadiprensa imo sa nga mata, nagapanghurikap ka na.
0: Mm.
2: O, tungod sa kaburon sang emosyoning panulukan kay nakulangan ka sa isang antioxidant like lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E, which is nga convenient pala tani Sir Josil kay available man din sa mga butika kag parmasya nga mabakal man aton kag pwede gid matumar adlaw-adlaw para depensa sa mata.
1: The secrets of health.
0: And then for pain relief, bao amo gining uso sa changes sang panahon, maulan, mainit, kon kay isa nagalamig pa nga ito sa nga gabi, nagapala na kit gid sini nga ito sa nga lawas. Adjustment man ha. Kung kay isa, our body way of telling us nga ga-adjust ako. Kung sa mga English pa, I'm working on it. So kinahanglan nga may reserva man kita dara kung hindi nagigita kagwanta para hindi masakripisyo kung kaysa makompromise ang ato sa mga transaksyon. Labi na gid kung importante gid. Dapat nga makainom ikaw, hindi lang nga pang kondisyon, kundi makainom ikaw to be relieved sa kasakit sang lawas mo. Kinahanglan mo da ang Sis the Pain, Dok Leo. Sis the Pain.

0: pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Kung may pala nakikita sa lawas, Sir Josil, nagalala pagid ang kondisyon naton. Nablang may pwede makita Sir Josil nga may remedyo, magamit na may remedyo kung tani, pero why naton ginagamit ba? Like for example, kung pala nakitlawa, sumudlay ka maghulag. Kung pala nakitlawa, sumudlay ka magtulog. Kapala nakitlawas mo, bisan no ka nami sa Sudan, way kagana magkaon. Kapala nakitlawas mo, Sir Josil, ultimo pagkanto sa ni sa CR for your personal necessity, kabudlay, less energy. Kung may pala nakit, ikaw sa ni sa lawas.
2: The secret of health.
3: Lastly, Dr. Leo, ining turbo dietary supplement for men. Dapat mapabalik na to ng gana eh. Tuloy libido o kung gana, tato sa niya sexual activity. Mag-turbo dietary supplement for men.
1: Bisa sa base sa pagtuon, Sir Josil, no, ang maka, nag-honorish siya atong sining lawas, nag-balance sa atong sining hormone. Kag ang klavo huasca, nag-abulig, Sir Josil, pabalik ang matamat sa atong sining gana for healthy sexual activity.
0: Nakakabuhay ng dugo, mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Mag-turbo dietary supplement for men. And 30 minutes before ang loving. Okay, nagaling to tiyempo sa ato sa ring pagparagad. Lastly, kuantan lang sa iya sa ring parting statement ang ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc?
1: Sa mga ginatudlo namon ng iban sa ring hindi gyapon makasaho or icing time sa ring sa pag-prepare, ara man ang ato sa ring dekalidad yung FDA approved yung conveniente ninyo sa ring mainom nga Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule ng Santhon Vitamin C para mabuligan kita magbakod resistance tensa, makalikaw kita sa baratian, makalikaw sa dako sa ni niya kagastuhanan. Sa kinaanda ng inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas halungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay sunod pa sa griseling, health is wealth. More than gold, cherish it before you're old.
4: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
3: Salamat sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Ako naman, Josil Banias.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
1: Available at Deeding's Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
4: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
4: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
6: Si Michelle Lagan.

0: Ang pain, fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: Sampon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Malo, isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Sampon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahaganhaga na ang akon joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
3: Mga katropa, exciting dito.

0: Center. Mga balita nga una mo mabalhin mo mabalhin. Express Balita. Labas kag eksklusibo nga nasaga pinaagi sa ginting kong kapersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.
1: XFM News.
0: Express Balita.
2: XFM tayo mala sa E-Stress. E namay nga kasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kagun sinigaman sa bunga bayan sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa atong palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
2: Mga katropa, adlaw kita subong sang Martes, Oktobre 6, tuig 2026. Kag subong aga kaming inyong mga tagbalita.
3: Ako si katropang Wendell Balinar.
2: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Sigadulo na mo sa inyong mga katropa makaundan sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa. Sa mga naga-monitor, tara subong sa aton ang XFM Bacolod, mga katropa. Mabatian ninyo kami sa radio frequency nga 103.9. Ang XFM Sagay City naman, mga katropa, mabatian ninyo kami sa radio frequency nga 87.5. Ang XFM Cabancalan City sa radio frequency naman nga 106.1. XFM San Carlos City sa radio frequency nga 98.9. Kag sa Negros Oriental, XFM Canlaon City sa radio frequency naman nga 101.7.
3: Mga katropa, kita malantaman sa itong official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita man na mayara sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
2: Kag mga katropa, mahimo na ninyo kami mabatian bisan di makamungabahin sa kalibutan. Bagod mahimo na ninyo ma-download ng libre ng ito yung official streaming app sa XFM Philippines. Sa inyo darang ang mga Android phones, mga katropa. Sa Google Play Store app, pangitaan nyo lang ang XFM Radio Network. Ma-install kag ma-download ng libre. And mga katropa, inyo ma-access ang tanan nga istasyon halin sa Luzon, Visayas to Mindanao.
3: Mga katropa, kita may araman sa text line na dali sa itong istasyon. Ang aton nga numero 0915-628-7926.
2: Alas 6:15 na. Kagato na padulungan mga katropa ang mga headlines sa mga balita diri sa lokal, national, international, kagiban pa diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
2: At ang padulungan ng mga headlines sa balita sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
2: Minor de edad nga babae biktima sa pagpangimulo sa Banwasang Ibimagalona. Suspek nga tricycle driver ang nadakpan gileyon.
3: Tiaza may revise nga kontrata sa development sa Bacolod Plaza. 300 million pesos na dugangan pa.
2: Kagbiyente ka mga manunudlo ang ginpasidunggan sa kangtanan sang World Teachers Day Celebration kahapon sa Negros Occidental Division. Kag sa itong mga headlines sa balita sa national.
0: Express Balita. National News.
2: Senator Loren Ligarda na ginulsol nga nagupod sa minority. Suno kay Senator Ping Lacson.
3: Kainiton sang panahon na dalasang Super El Nino mahimo magalabot sa 45 degrees Celsius sukon. Sobra pa.
2: Kag sa itong balita sa international, Strait of Hormuz ang hindi pabuksan kung hindi matuman ang mga kondisyon nga gusto sang Iran.
3: Sa ito naman balita sa sports, Los Angeles Clippers ginlutos ang Golden State Warriors sa preseason games sa NBA.
2: Kag sa ito nga balita, espesyal karon, makupod si katropang James King, mga katropa. Ibalo na ito, ano ginibala kamahal sang isda? Pero mga katropa, ano man inibala kadelikado kun kaunon.
3: Sa panaman balita sa showbiz, mga katropa, Ellen Adarna, ginpaluhod ang mga politiko.
2: Alas 6:17 na, mga katropa nyo, nabati ng mga headlines sa lokal, national, international, kagiman pa, kagininginin itulong sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule.
0: Mga pangulong binalan sa Express Balita, dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity, mag-Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
2: Ato na padulungan ng detalye sa balita sa lokal.
0: Express Balita, local news.
2: Inaligar isa ka minor de edad nga babaeng biktima maan sa pagpanghimulo sang isa ka tricycle driver sa Banua sang Ibimagalona sa Oktubre 2. Sunod sa kay Police Major Jodices Catalogong spokesperson sang Negros Occidental, Police Provincial Office, papuli ng biktima sila nga balay gikan sa eskwelahan bangod dining magapanyaga kag inaligar ini ang gipalapitan sang suspek. Dugang pa ni Catalogo, nagpakilala ang suspek sa biktima nga kilala sining iyang amay kag inhagad ini nga magsakay sa tricycle sang suspek agud idulong pauli. Nagsakay ang biktima apang ini ang ginaligar indala sa kampo sang suspek. Kag nagagawa sa investigasyon nga gingapos sang suspek ang mga kamot sang biktima. Kag ginpahog tubtob nga ginimuslan na sang suspek kag pagkatapos ang natabo nga pagpanghimulos, gilay nga ginbayaan sang suspek ang biktima sa lugar, tubtob ining nakita sa mga residente. Gilayon man nga gindala sa ospital ang biktima kagarana sa establing nga kondisyon, samtang suspek na tigayon man nga maresto pagi sa gilunsar ng hot pursuit operation sa kapulisan kag magapangatubang sang kaso.
3: Patay ang isa ka 59 anyos nga lalaki matapos sining agintiro sang mga armado sa Purokwan, Barangay Yawyaw, Banwa sang Kawayan kagahapon sa Oktubre 4. Ang biktima ginkilala sa kay alias Natoy, isa ka mangunguma kag residente sang nasambit nga lugar. Sandig sa investigasyon sang Kawayan PNP, nagpadulong ang biktima sa tangkal nga nakamtang sa likod sang iyang balay agud nga magpakaon sang baboy apang ginaligar mayara sang mga armado nga nagkadto sa iya. Gilayon man nga agintiro sa makapila ka sa biktima nga nagresulta sa iyang kamatayon, samtang ang mga suspek gilayon nga nagpalagyo pagkatapos ang natabo nga krimen kag nagapabilin sa karon nga at large. Sa karon nagapadayon man ang investigasyon sa kapolisan angot sa motibo sang krimen kag pagkilala sa mga suspek.
2: Patay isa kalalaki matapos kag ginbuno sang iya kaupo dinom sa St. Andrew Barangay Daga, siyudad sa Calis gabi sa Oktubre 4. Ang biktima ging kilala sa kay Edgardo Gallego, 66 years old, samtang ang suspek ging kilala sa kay Romel Dialdo, 32 years old, dun sa mga residente sang nasambit ka lugar. Sunod sa kay Police Lieutenant Daling Grace Loreno, ang Deputy Chief of Police ng Cadiz City PNP, upo ng biktima kag suspek in Noma. Apang ginaligar, may nagluntad nga komosyon sa tunga nila nga duha, tutub nga ginbuno sa suspek ang biktima sa dugan kag nagpalagyo. Giningagaw padala sa ospital ang biktima, apang giniklarar nga dedo na rivals ng doktor. Samtang ang suspek, nagapabiling at large kag nagapatay ng hot pursuit operation sa kapulisan. Nagagawa sa investigasyon nga hinubog ang kabangdanan sa krimen.
3: Dako pang isa ka 33 anyos nga lalaki sa ginpatigayon nga drug buy bust operation sa kapulisan sa Barangay 39, siyudad sa Bacolod, kaagahon sa Oktubre 5. Ang naaresto ginkilala sa kay alias Jeric, isa ka high value individual kag residente sa Barangay Kabog, siyudad sa Bacolod. Sandig sa investigasyon sa Bacolod City Police Station 1, nakuha sa suspek ang isa ka bulto sa shabu, pito ka dako nga sa shay, kag isa ka sa shay sa o kung nga buy bust item. May kabugaton nga 50 grams sa kag nagabalor sang 340,000 pesos ang shabu nga nakopiska sa suspek kag sa karon ini ang nakahunong sa kustodiya sang kapulisan. Pasaka naman sang kaso sa paglapas sa RA 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Nagsabat na ang tiyesa sa letter ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya. Maiangot sa disappointment sini sa nangin beautification sa Bacolod Public Plaza kag BCGC Fountain. Sandig sa letter o kung sa sulat, gipayag sa tiyesa. Gaan nagtaas ang allocated budget sa proyekto. Gikan kapin 300 million pesos sa karoon sa bagong revised contract cost naglabot na sa masobra 328 million pesos. Inibangod sa mga gasto sa revised board of fence bangod sa naglabay ng mga bagyo kag additional works. Parehos ang upgrading of power supply control room system sa NGC, soft and hard landscaping sa NGC, kag revised structural design sang fountain sang NGC. Samtang makita man sa nasambit nga sulat, nga ginpalawig pa sa tuig 2027 ang revised target date nga sa maabot pa nga January 27, 2027.
3: Wala sang na-record na major incident sa Bacolod City Police Office kung BCPO halin sa pag-upisa sang Baskara Festival 2026 sa Oktubre 1, tub-tub kahapon nga adlaw Oktubre 5. Inisunod sa kahit Chief PIO BCPO Maria Libertine Jape nga nangin malino nga opening sang festival kag zero incident humalin sa Oktubre 1 astaya kahapon nga adlaw sa suno sa iya nga wala sang mga mascara related incidents. Ini ang naging pahayag diin Jape sa gipatigayon nga press conference kahapon kag madumduman nga may deployment kag gipatigayon sa tinalikdan nga September 29 kon sa diin sa nagkalain-lain nga lugar sang syudad may kapin na ratanan sa 3,000 ka mga security kag emergency personnel lang gin deploy para sa 47th Mascara Festival. Laki pang mga police personnel, force multiply ako na multipliers, rescue teams kag traffic enforcers. Samtang nagpadayo naman ang BCPO sa pag-monitor sa mga festival areas, kag ginapanumdom ang publiko nga maghalong ilabi na sa tion nga nagadamo ang tawo kag aktibidad sa syudad.
2: Ginkuha ng mga barricade kag protective covers nga nagapalibot sa fountain sa Bacolod City Government Center. Gani mas klaro na liwati ni makita sa publiko. Apang ginapabilin pa na nga restricted ang palibot sa fountain bangod, yara pa ang temporary safety cordons sa good maprotektahan ang publiko samtang ginapadayon ang rehabilitation sink. Kabayan ang fountain sa mas malapag na development kag improvement sa BCGC grounds kag ginapunduhan sa 220 million pesos nga budget halin sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o ng Quezza. Ginalauman nga magkapadayon ng pagpagtrabaho sa palibot sa fountain tutog nga masiguro ang safety kag mahimo na liwat ini nga ma-access sa publiko.
3: Gin pasakaan sang administrative case kagindagdagan sang 60 days nga preventive suspension si Eric Apostol, isa ka empleyado sa Bacolod City Treasurer's Office bangod sa aligasyon nga pagpangolekta sang amusement tax sa bar kag club nga wala sang awtoridad kag wala naghatag sang official receipt. Suno sa kay City Legal Officer Attorney Carol Joseph Chu, tatlo ka mga bar owners ang nagpasaka sang formal complaints kag naghatag sang sworn affidavit sa tuhoy sa empleyado nga unauthorized tax collection. Gipahayag man ni Chu nga kapin sa 8,000 pesos ang estimated nga nagkolekta sang nasamrit nga empleyado. Apang sa gipatigayon nga verification, 4,000 pesos lamang ang nagkumpirmar nga narimit si Neoko na balik. Bangod sini, ginakonsider sang City Legal Office ang insidente bilang grave misconduct. Ilabi na bangod wala sang otoridad ang nasamit nga empleyado para mag-assess kag magpangolekta sang buwis sa mismo nga mga establishmento. Samtang ginklaro naman ni Chu nga wala pa sang direkta nga ebidensya sa karon sa nagatudlo sa isa pa ka empleyado nga nadalahig sa unang report sa kasubong aligasyon sang unauthorized tax collection.
2: Sa kantanan sa World Teachers Day celebration kahapon, may 20 ka mga manunudlong nagbaton sang pasidungog bangod sang ila kapisan kag pinasahi nga performance agud sa pagduso sang quality education. Sila ang kilala kag ginpasidunggan pagi sa isa ka online Teachers Day program sa Division Office. Sino kay Schools Division Superintendent Head then si Oko na SGOD Head then si Grace Padillon nga ginpaidalom sa evaluation kag survey ang ginhatagan sang awards kag hindi nga ginpaagi lang sa nomination. Ang mga manunudlo nga may exemplary performance ang nagalakip sang may mataas nga rating sa resulta sang test, aktibo sa mga hilikuton sa eskwelaan kag may madamo lang sang mga naestablishar nga relasyon sa mga ginikanan kag bisan sa lokalidad. Wala sang klase kapon sa Negros Occidental Division kasubong man sa Negros Oriental Schools Division. Apa nga mga empleyado sa Division Office ang padayon nga may trabaho.
3: Ginpatahag kahapon ni Bacolod City Mayor Greg Gasataya nga wala sang legal nga basihan ang city government nga magsuspende sang klase sa selebrasyon sang World Teachers Day bangod sa kahapon madamo sa nagreklamo online kung nga may klase ya sa syudad sang Bacolod kag sa DepEd Division sa Negros Occidental wala. Suno sa alkalde ang local chief executive may otoridad lamang nga magsuspende sang klase kung may kalamidad, disaster o kung emergency gani hindi ini mahimo nga gamiton sa isa lamang ka selebrasyon o kon okasyon. Ang paatag sa alkalde kahapon kung sa diin nga ginselebrar ang World Teach o kung National Teachers Day. Ginpabutyag man ni Gasataya nga suno sa nagapadayon nga national law ang Teachers Day ginadesignar bilang special working holiday gani hindi mahimo sa city government kalapason ini paagi sa pagdeklara sang suspension sang klase. Pangipasalig man sa alkalde nga suportado ang lokal nga panguluhan ang mga manunudlo sa syudad nga siya mismo nagtambong sa mga Teachers Day celebration. Kaginagdaman ni Gasataya mga estudyante kag publiko nga ipakita ang ilang paghigugma kag pagpasalamat sa mga manunudlo sa ilang sakripisyo bilang isa ka komunidad.
2: May aras ang 160 ka mga guidance counselor position nga bakante sa giapon sa Bilog Negros Occidental Division sa Department of Education. Ini ang suno kay Desi Grace Padilion ang bago nga pamuno sang Schools Governance and Operations Division o kon SGOD, suno kay Padilion. Mayra na sang natapos ng interview kag nakapasar na sa qualifications. O galing, wala pa makasugod. Wala pa sila mahatagan sa assignment kung sarihin nga bulutuan madistino. Kalabanan sang ginunang abutangan sang guidance counselor amo ang dalagko ang mga high schools. Ang tanan nga psychology graduate nga may PRC license sa kwalipikado sa posisyon. Suno pa kay Padilion nga masobra naman isa kagatos ang nabaton pero wala pa malabot ang 160 ka vacant positions. Ang Negros Occidental Division ang naga sa COP sang 19 kabanwa sang Negros Occidental kagining pinakadako nga schools division sa bilog nga Negros Island Region. Alas 6:28 na. Mga katropa, inyo nabatian ang mga detalye sa balita sa lokal kagining inadulong sa inyo mga katropa sang Santon Gold Coffee Mix.
0: Express Balita. Dala sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sang stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakaw sa mga butika.
2: Alas 6:29 na, ato na padulungan ni detalye naman sa balita sa National.
0: Express Balita, National News.
2: Suno kay Senator Panfilo Ping Lacson, ginako ni Senator Loren Legarda, nga nagsala siya sa pagupod sa grupo ng ginapangunahan subong sa Senate Minority Leader nga si Alan Peter Cayetano. Sa ginagaw si pagka-presidente sa Senado matapos ang leadership coup sa tong Mayo 11. Apang ginkasubuman ni Legarda, nga wala ginasabat sang Senate pro tempore nga si Vicente Soto III ang iyang mga mensahe sa gitinguan niya nga labuton ini. Una naging paing ni Lacson nga santang ginabato nilang political reality. Nasubuan siya nga si Legarda, isa sa mga original nga katapos sa minorya nga ginapangunahan ni Soto. Kag sanguli mayorya, nagpili nga magupod sa grupo sa San Cayetano nga wala anay sila ginpahibalo.
3: Nagpanawagan si Presiding Officer Francis Cheese Escudero sa pagpugong pagtahod kag mangin makatarungan sa tanan nga nadalahig sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kasunod sang gipahayag sini nga pagtaas sang tensyon kag emosyon sa tion sang hiring. Suno sa kay Escudero nga naintindihan niya ang nagakaubos na pasensya sang iban, nagataas na ang emosyon samtang nagapadayon ng trial apang ginahatagan sini sang importansya nga hindi dapat pagkalimtan sang tanan nga tumano ng ilang katungdanan agod buligan ang impeachment court nga magsulbar sang patas kag husto ang kaso. Ginatagman o kung ginhatagan man pagtamod ni Escudero nga hindi dapat matublag ang mga senator judges sa mga pahayag gikan sa sulod kun sa gwa sang korte. Solo sa iyang trial hindi parte sang personal ka interes sa bisan sino kundi parte sa accountability kag fairness.
2: Naglabot na sa 812 na record ng kaso sang HIV sa siyudad sang Baguio, sunod sa City Health Services Office, sunod sa CHSO. Mayara sa mga 800 nga na record ng kaso sang December 2025. Samtang 12 kabago nga kaso na record alin Enero, Tubtob, Marso, sining nga tuig. Lunsa mga lalaki, kakalabanan sa ila ang nag-edad sang 15, Tubtob 34 anyos. Paday nga giningan nyo sang CHSO ang mga posible nga na-expose nga magpa-test samtang naghahatag naman sang libre nga HIV testing kag konsultasyon ng syudad. Yan pa siguro man sang ehensya nga nagpabiling nga confidential ang impormasyon sa mga ginapaidalom sa test sandig sa kasuguan.
3: Posibleng maglabot sa 45 degrees Celsius o kung masubra pa ang tuman nga kainit sa pilakabahin sang punsod. Bangod sa kinapaabot nga Super El Nino sa tuig 2027. Sunainin sa kay Commissioner Albert de la Cruz sang Climate Change Commission. Kadungan sang tuman nga kainit mahimo suno kay de la Cruz nga magnubo ang ulan kag masubra nga kondisyon sang panahon nga mahimo makaapekto sa supply sang tubig, pagkaon kag enerhiya, kasubong man sa kayong lawas kag kaluwasan sang publiko. Suno sa kay de la Cruz nga ang mga lugar sa Region 1, Region 2, 3 ang mahimo nga una nga maka-experience sang tuman ni init. Dutay man nga ulan na kang iban pang extreme weather events bangod sa ginalauman nga Super El Nino nga sarang magkaapekto naman sa supply sang tubig sa pagkaon, enerhiya, ikayong lawas kag seguridad sang mga pumuluyo. Bangod na galain-lain naman ang kahimtangan sa tagsa kaduog, ginsiling ni De La Cruz nga ang mga lokal nga plano sa climate change sa mga kabanwahanan, syudad kag mga probinsya kinahanglan nga ipatuman sing nagat kaigo.
2: Lasa extra tayo dos na mga katropa nyo nabatay ng mga detalye sa balita sa nasyonal. Kag mga katropa, ining inadulo sa inyo sang premium D3 soft gel capsule.
0: Express Balita, dala sa inyo sang premium D3. Supports bone health. Mag premium D3 every day.
2: At ang patulungan ng detalye sa balita sa internasyonal.
0: Express Balita, international news.
2: Ang Strait of Hormuz hindi na magbukas. Tubtob nga ang pito ka kondisyon sa Iran nga gitalanan sa isa ka interim nga kasugtanan. Sang Hunyo upod sa Amerika ang matuman. Sunod sa reports ng state media angot sa payag sang Parliament Speaker sang Iran nga si Mohammad Bakir Khalibaf. Ang Iran nagpresentara sang isa ka proposal sa tiyon sang UN General Assembly kung sadin ang Strait of Hormuz waterway may mga mabuksan liwat kagang normal nga lagyan sa dagat mabalik sa sulod sa pito kadlaw kung ang mga kondisyon matuman. Nga ang US nagsabat sa sining nga proposal sang nagligad nga si Mana paagi sa mga manugpatunga sang Qatar.
3: Isa ang patay kag duha ang pilason sa shooting incident sa downtown Las Vegas sa Estados Unidos sa Amerika sang Biyernes sa tinilik na nga semana Oktubre 2. Suno sa pulis sang Las Vegas nga ang opisyales nga gideploy sa South Main Street kag West Charleston Boulevard malapit sa lugar sang pangluthang nakabati sang mga lupok. Duha ka mga biktima ang nag-angkon sang hindi makatalagaw nga pilas samtang isa ang gindeklarar nga dead on arrival. Base sa investigasyon, ang insidente sang pagpanglutang ang nagluntad bangod sa physical altercation sa tunga sang biktima kag mga suspetsado. Sa diin gulpi lang nga naggabot sang armas ang isa ka mga suspetsado kag ginpaarakan tiro mga biktima antes nga nagpalagyo. Wala pa sang mahibaluan sa karon sang kapulisan ang aktwal nga kabandanan kag motibo sa krimen. Kasubong man ang identity sang suspect padayo ng ilang investigasyon sa nasambit nga insidente.
2: Alas 6:34 na mga katropa, ay inyo nabatian ang mga detalye sa Balita sa Internasyonal. Kaginig na doon sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3, manamit na super healthy pa, Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
2: Alas 6:35 na. Mga katropa, itong padulungan ng detalye naman sa Balita sa Sports.
0: Express Balita, Sports, Sports.
2: Inluto sang Los Angeles Clippers ang Golden State Warriors sa score nga 104-101. Sa ilas pagsambuha sa NBA preseason games sa tong Oktobre 5. Nagpanguna sa kadalagaan sa Clippers ang anay former Los Angeles Lakers star nga si Rui Hachimura pagi sa iya 21 ka puntos kag may ara sa 5 ka rebounds. Nagbulig man sang Darius Garland kag Keaton Wagler sang tig 15 ka puntos. Samtang 10 points kag 2 rebounds ang nakuha ni Stephen Curry para sa nalutos ka Warriors. Ang balita sa sports, mga katropa, ginadulo sa inyo sa Vision X Plus.
0: Express Balita, dala sa inyo sa Vision X Plus. Problema sa mata? Naglabo ng pananawan? Mag-Vision X Plus. Mabakal sa butika.
2: At na padulungan ng detalye naman, mga katropa, sa balita sa showbiz.
0: Express Balita, showbiz.
3: Mga katropa, sa ito naman nga balita sa showbiz. Hindi mga katropa, ang actress nga si Ellen Adarna ang mayara sang gin-announce sa Dumanhog, Cebu mga katropa. Matapos ini siya ang nag-attend sa nasambit nga kapiestahan. Una mga katropa, gin-pahayag ni Ellen Adarna dito nga dapat ko no, wala kita nagapasimo-simo sa mga politiko. Gin-re-enact pa sini mga katropa kung paano dapat ko no, itrato ang mga politiko kay hambal nila. Tayo ang nagpapasweldo sa kanila. Hambal niya dapat kung magambal kita nga, luhod. Muna naman mga katropa, ang ginhambal niya mismo sa babaw sa itablado nga araman mismo mga katropa, ang mayor dito sa nasambit niya nga nga syudad nga iya nga gin kumbaga gin Lagawa na kun siya ang isa ka guest mga katropa. Ginpahayag man sini nga digto na siya daan nagdako sa Cebu mga katropa. Kagtiye ambal niya nga kilala niya ang pila ka mga personalities digto. Kagambal niya sang araw pagit siya sa blasang peak niya sa pagka-artista. Ti usually ginapa-courtesy call na sila sa mga politiko, tay ang iban nga mga artista. Kuno do nagaka ano bala do nagaka intimidate sa mga politiko kay ti mayor, governor, mo na pero kambal niya, isang siya na ko noong time, magiging pasulodin ko noon niya, sa pinsar niya nga, kita ang kapabayan kuno sila sang sweldo. Malyati, wala sila dapat sa mga mahimo, hindi kita kuno dapat mag-duko-duko o kung maghalok-halok sa ila, dapat ka noong balya, gin-singgit niya dito sa entablado nga. For example, amun niyo, Mayor, good morning, luhod. Ano mo na nangit pahayag niya mga katropa. Kung baga, tingin Tagalog lang niya mga katropa, pero amun na ang iya nga, nga gin pang hambal digto. Pero after mga katropa sang nasambit yang nga event mga katropa doon nakainom gali si Ellen to mga katropa nga gulpi siya nag talent gulpi siya nag tumbling digto mga katropa sa intablado hambal niya kuno nga makaya ya mag tumbling asta pagid nga ti sang tapos pagid sang pag perform niya sa stage asta pagid sa dalom na mga katropa sa nakahilis na ganit siya, inisang lain na nga bayo, wow, nagtumbling pag-imis siya mga katropa sa gihapon. Kagti, nagpa-sorry siya sa hambal niya sa mga nakakita sa iya nga, nagtumbling-tumbling siya kuno, kaya wala na siya kuno may nadumduman. Balya, ato ka mo to, balya, nagtrending ko gali, balya, nakakahiya naman ang ginawa ko. Pero temo na, nagtumbling-tumbling to siya mga katropa after naman sa ang yato yung performance sa stage. So, nag-sorry siya sa iyang wild night sa Cebu Fiesta. Pero te, nangaral gito siya about sa mga politiko mga katropa sa intablado. Te, amunewa si Ellen Adarna.

0: A Clear Skin Herbal Soap.
1: Express balita na nasa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap. Available sa mga drugstores.
2: Alas 6.39 na mga katropa. Sinabatan ng balita sa showbiz. But nag-gets kong point na ni Ellen. Sakto man na kahit tingtao, mag-gaswildo sila. Pero subong na-realize ko. Nga, ikaw nga taxpayer, ikaw ang gaswildo tuwad sa mga public official, do ikaw pa yung hesitant magsulod sa sa munisipyo nila kung City Hall.
0: Oo, may duwing tagigit ka pa, namawiya ka pa, pag-approach, mawiya ka pa, mga yubuling.
2: Gani man.
0: Tiyan mo, mali eh. Ito, iba nga, tis taga ka-intimidate, mag-intimidate mo, mga friends, wala kong sample bay, makita nila, rati, may courtesy call na mo, pero may kung may mga event, malado ka, kato sa mga nabay, sa mayor, sa mga nabay, tiga, duko-duko,
2: sakto na.
0: Warning na, Mayor. Ang bali ni Ellen. Dapat tiyan mo niya. Warning, Lohon.
2: Sakto na. Kagisa pa.
0: Lohon ka, kaya ako kapas weldo si Mo.
2: Sakto na. Kaya nga, ha? Pero pangundel. What if, B, kung hindi na lang ta magbayad tax, B? What if?
0: Wala mo sa kwarta gamiton, da.
2: Para lang ka mo din sa pwesto nyo. Poko lang ka mo. Pero what if, kung hindi na, B, magbayad tax ng tao? Draguro ma, siling taguro nga, ay, uwe. Maintindihan taguro nga si Mayor, sila ni Vice Mayor, ni Councilor, ang mga staff dera sa Gaulubra dera, ang way gana mag-ubra. Kaya siyempre, wise last will do mo. Eh, di ba? Di what if kung hindi na magbayad tax bi sa ilo? Una lang dapat na ito ng taon. No? Galing required kita magbayad tax kahit yung mga tax evader ta na karon. Nag-likaw kita sa responsableta. Magaling ti punto dari is, ang tax ng tao nga dapat man balik tani sa tao galing badiritsos bulsa nila. Lain na yung mga tropang pangalagatuan sa buwis ta subong. No? Diritso na sa bulsa sa mga buaya yan. Ba? Tinahusto man ang punto ni Ellen. Pagsampot, blam. Oh. Kaya ikaw mismo ang taxpayer, ikaw pa yung maduko-duko doon, ikaw pa yung blang maluho daw, no?
0: Ikaw pa lang, may aga.
2: Oo, may morning. Doon, ano ka pa yan? Si Tante pa yung blaw, di ba?
0: Doon mo na, usually yung kakatabo eh.
2: Na, muna.
0: Wala dapat. Ikaw yung, ano da, baskog, ikaw na masweldo siya.
2: Pagsampot, Mayor, good morning. May tumbling, ano, ibe, palang tawa kami, be. Kaya dito ka dako, isang ginasweldo na mon sa imo. Vice Mayor, good morning. Abi back dive na bi Vice Mayor, bay palang tawa kami man bi. Kay gabi nga mo pang budle para masuldo.
0: Ba ba na Ellen, no. Di wala ni daan ano man or
2: pre. Well, pag-uwi
0: na. Well,
2: that's the reality. Chakto na.
0: Dagay man jana katro ang presisyon. Alam man yan kita kita nga amo ni kabo. Oh,
2: prangkabla.
0: Prangkabla. Oh. Di iban, gapasipsip na gani mga artista para ti kwaon dason liwat ng pesta.
2: Gani man. Eh, pagsulod mo, bay, for example, si Tio Labay, pagkitanay nyo sa Councilor! Eh, recite to liwat, bingin promisa mo, bay, isang eleksyon, bay. Eh, recite to liwat, kay do I now? Kay nalipat now? Recite to liwat, bay, kay ginasin. Duhan ka muna mo, no? Pagsampot mo da sa mga opisina, da sa mga kada-opisina, na taga-departamento, da, nga kinanglan mo, amunin mo muna. Oh, ma'am, sir! Oh, eh, kantaan nyo, anabing, ano, tabi ang bakulod, ano tana bakulod nun nga kanta be kung sa ulo nyo be yung tanya nyo be no.
0: Bakulod him
2: ay di ba sa ulo kami tumandok nga bakulod nun bantog kag dalayawon na di ba
0: matamis ah mag yum yum
2: matamis ang yum yum eh so muna tsakto na sa hindi na siling yung ginaano yung kamo. Kaya mo ng realidad. Masakit pamatian, maakig ka, kaya mo ng realidad. No? Guilty sila. Tang lang yung mga babi, luhod. Say good morning sa kay, ano nyo, Manugswildo nyo, may say good morning.
0: Wala.
2: May naman siya nagsulod, mga ampas lupa, good morning. Tayton mo na mo, igamanggaranon man sila sa pangawat mo, no? Igamanggaranon na gid sila. Eh, kuya, sakto na sa. Dapat tamon mo na sila. Good morning, Mayor! Tala na lang, yung mga politiko, tamon mo na blog, good morning. Imagine na wala, kung hindi na magbayad tax, maano sila.
0: Kasi ang naminto ni Ellen, pag ikaw kung artista ka, ang imo yung ano nga, nga sweldo, halindid sa kinabulayan, mabula ka rin sa
2: imo. Pulabong taw, ang ibang kabalating Anna.
0: Halindid

0: ano mo, employer mo, ginhalin man sa tao, wala nga nagpakabudlay. Pero kung ang politiko, yahalin sa tao, nga nagatagtak, stay the part, sa mga traidor, traidura, da nga mga politiko, bao, parang dumunyo man.
1: Hindi sila mag... Hindi sila maging arrogante. Kay ang kwarta na, nga naging arrogante ka mo, halin na sa tao. So, nga naging arrogante ka mo, halin na sa publiko.
0: Hinabaka lang nila sa isang kapilong gabagang minilyon.
1: Kaya, ang
0: chin na. Tapos ikaw, nagabog daw. Kaya, alas tres, alas kwarta.
1: Nga, pangabudlay. Duway ka na ganito. Oras pa ulingon mo.
0: Hindi kaya kabakal ganito. Pag-abag.
1: Oo, nga.
0: Nga tag 300 lang, ilaya, isa lang kabagang.
1: Isa kabag, isa na kamilyon. Ah! Isa kabag, isa kamilyon ng iban. Isa kamalit, ha? Pila na kamilyon.
0: Grabe.
1: Eh, unod na isang malita, milyon, ha? Ano pa taniman? Alas 6:45 na, mga katropa. Padulungan tang balita espesyal kaupod sa kay katropang James King. Ako actually, way pa ko ni Katilaw sa sininga isda. Pero gasiling sila nga namit ni kuno nga isda pero galing halong kalang. Kaya ini nga isda mga katropa ginatawag bala nila sa iban butite. Kun sa English puffer fish. Kaya ginatawag siya puffer fish. Every time mga katropa nga kun mabatsyagan niya nga dot na threaten ang iya life.
0: Mahabok
1: siya. Tapos do may mga
0: ano, spikes.
1: Spikes sa ano yan, no. So kung matunok ka na ano siya makatropa ng poisonous na gabi na sa kasakit. Pero mayara na mga katropa nga parte sang lawas ya nga dira naghalin ang ina nga mga pinaka mabaskog nga hilo kuno na tropang Wendell. Pero dito sa Japan Arribalon ta kay ginakaon kuno kag namit ni kuno mahal pa.
0: Wow.
1: Abi katropang James King kabus ang experience mo.
2: XFM Balita Espesyal. Balita Espesyal.
3: Poisonous isda, ginakaon, kagmahal-mahal, sa Japan. Nakabati ka na siguro sa puffer fish katropa, hindi bala? Sa Japan, makamamatay poisonous manggid, pero ginakaon sang kilaw. Puffer fish ukon fugo, mas kilala ini sa Japan mga katropa. Poisonous ukon makamamatay mga katropa, kung salang pag-handle kag pag-preparar. Pero nga, perti ka mahal ang ini nga, isda sa Japan. Dirigani sa Pilipinas na wala ni ginasapak, ginahaboy, kaginampangan lang sa mga bata. Nga espesyal ang ini nga sahis ang isda katropa. Fugo o kun puffer fish, ginakonsider nga luxury fish katropa. Kinagamit bilang ingredients sa mga pagkaon all year round, labi na gid dito sa Japan. Poisonous ni, gani pwede lang ni i-serve sa mga restaurant kung sa diin sagad kagkabalo ang handler. Qualified fugu handler ang ginatawag mga katropa. Mayaras ang sistema ginamanage in general sa Japanese government and rest assured na makaon ang fugu. Grabe gurong training na nagyan nila katropa no para mapreparar ang ining poisonous nga isda kagmangini sa mahal-mahal nga cuisine. Mayara bisang 350 nga sahis ang puffer fish sa bilog ng kalibutan. Kagda 35 diri ang makitan sa Japan. Ang poison ang ginatawag nga tetrodotoxin sa sininga sahis ang isda. 1,000 times nga mas kusog pagid sa potassium cyanide. Very high in protein, kag low in calories ang ininga isda mga katropa. Mayara sila madamong ang mga nutrients, presang vitamins and minerals, that is why tasty o kung nanam ang ininga sahis ang isda. Kagnami para sa beauty and health. 15,000 pesos per kilo. Kung baklon mo ini sa Japan, poisonous na, mahal-mahal pa. Te, matilaw ka. Ina nga ito yung balita espesyal sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyon na malabong ang mata, mag-Version X Plus. Para sa nagugyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
1: Rodriguez Pilipinas siya, panitan, buksan, butongon ng kasudlan, sugbahon, solve. Kaya dito sa Japan, Katropang Wendell, may mga nakita ng mga food vloggers, bilang nga gina-vlog na nila. Dito sa Japan, nga bangod nga muman na ng istorya, nga gabing hilo sina. Hindi ka nagali-dali-dali kung makaluto, kung hindi ka license sa sina, yung sahis, ang isda.
0: Mm-hmm.
1: Dapat may license, kabala. nga ikaw kabalo magikot sinakay nga every time nga matlimpyuhan na nilang isda i-dispose na dayo ng kasudlan ginaputos nila kag ihaboy dito sa ginasiparara nila sa mga ordinaryo nga basura ang ina nga mga kasudlan sang puffer fish nga na tipuno nila ihaboy dito sa piyak i-dispose kay ng iban mga katropa sa pag-insindi ko na story, na based sa mga nalantaw ko ginalubong na gani inalubong na ang iyang pagkasudlan kay grabe ang kaisog no sang sina nga poison nga ra sa sina nga isda Padre sa ato niya no may mga vloggers di gani sa ato no, nga ginasugba lang no
0: oo
1: pagsugba panitan ko ang kasudlan sausaw sa sinamak solve
0: ay kanon dayon nga init akong
1: kay unod sabi mo
0: unod na siya sayang ano pala do
1: kag hindi na siya tanto kabukog. Pa siya blessing nga kagmay ng mga bukog. Do pure meat gid sa black pang Wendell panitan mo sa sulit ba lang iya nga. Do ka kid all siya.
0: So bakulo si YD makabaligya mga kinilo kata pang
1: wala. Eh, do ano na? Mayari na di pero hindi iya siling yang magrisgo ng iban magkaon siya. Pero dito sa may mga bayan bala sa mga Bisaya speaking area, ginaluto na ya. Na gani. No, natula na. May ara na do, I think sa Cebu nakita ko. Mga gina sa bawana nila, gina do bakala sila. Delikasi na to sa Cebu. Eh, do curious man ko na gani no. Ito ang siling nakalamit ko na muna namin kid man. Ti mahal-mahal sa Japan. Kung no? Mapa Japan ka pa nga mayroon sa Pilipinas, may sabaw pa. Pero galing halong ka lang. Alas 6:51 na bang oras namon mga katropa ginakulabos na katropang Wendell ang mga produkto sa Yes to Health sa Dinta ni Mabakal.
0: Mga katropa, mabakal ang atong mga produkto sa atong yung mga Yes to Health store diri sa siyudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39 ng Bacolod City. Mga katropa, inimana ang mabakal sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's, Generica, South Star, kag TGP. Ma-order man online sa atong mga online shopping applications, i-search nyo lang ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
1: Kahit sa mga nag-aupod sa aton, good morning, Trasilaw.
0: Yes, good morning sa mga katropa naton, sa ilaning katropang Jelwin, mayong aga, sa Ilayani, Sir Lloyd Navales, sa mayong aga, sa kay Ma'am Lynn Antonio Talde, sa kay Tristan Wyatt Gulay, kay Sir Ivory Chris Caceres, kay Ma'am Mary Jane Balio-Alio, sa tanan ko nung mga Ma'am Shees, good morning, sa kay... Ma'am Shirley Arevalo, good morning man. Kay Betcha Galvizon, good morning. Kay Ma'am Mayna Saliadora Dumipig, kag sa mga moms, dira iya sa Punta Taytay chapter. Good morning!
1: Good morning! Sa mga katropa na ito nga nag-monitor. Kag sa mga nag-celebrate sa birthday, happy birthday today, happy birthday. October 6.
4: Uy, happy birthday! Happy birthday to you!
1: Mga katropa Wendell, sa ano ka ganyan? October ano ka?
0: 29 pa.
1: Ah, 29. Wow, no? Ano pagali, no? Wow, nakapanghawid ka pagali October.
0: Gani, lapit na naging magnubiyam.
1: So, happy birthdays, mga katropa natin today. Kag katropang Wendell, advance happy birthday.
4: Uy, happy birthday. Happy birthday to
0: bulan
4: you.
0: Bulan nga celebration. No, mascara festival.
1: No. Mascara festival, no? Timing, no?
0: Timing.
1: Sige, oras na mong ginakulabos na. Kag standby magablos ang bulsa ikaw po si katropang Erwin Salinas. Mga katropa, sa liwat, kami yung mga tagbalita.
0: Ako si katropang Wendell Balinareo.
1: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Para sa nagawagyan ng Pilipinos, Pilipinas. XFM News.
5: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
6: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. System Pain.
10: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa adlaw at trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dating ng akong lalis sa Sister Pain para diro-diritso ang trini.
11: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If
12: symptoms persist,
11: consult your doctor. Bili sa mga buki ka.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, muri spirulina, garlic, plus ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
1: Ako si Franz ang panitang kapis. Nerbioso git ko. Basta gani kayo nung kusang order yung ang kape, gato kang pagkadebioso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, permi akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
3: Edgar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
4: Sister Pain.
5: Edgar, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa niya. Matyag ko dahil yun. Wala nang sakit ang ako likod.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
0: Bili sa mga butika.
7: Isa naman kaabyan ang nagpamatuon sa kanami. Kagbinipisyo sa paggamit sang Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Boyet, isa ka lulo. Gadolong sugat sa eskwilaan. Di man nakabilog na akong apo. Ang kapabaskog sa akong Santon Gold Coffee Mix. Baskog ko sa pagdolong sugat sa akong apo. Kay nagainom ako sa Santon Gold Coffee Mix. Nagainom man ang asawa ko. Kaganami ang iyong kutis. Gani ka mo man, mag Santon Gold Coffee Mix na. Para magnami man ang inyong kutis. Kag manami ang inyong pamatya.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nagagwapo ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag mga drug stores lapit sa inyong mga lugar.

0: Secrets of Health.
1: Ang kakulang sa pagtulog, Dok Leo, anong epekto yes ini sa may mga diabetes, Dok Leo?
2: Sa may mga type 2 diabetes, ang problem na to is insulin resistance. Bisan isa lang gani kagabi nga pigaw ang imo sa nga pagtulog, nag-aapekto ini sa insulin sensitivity. Much more sa mga tagpadamati naton pamangkota sa inyo, pila kagabi nga pigaw inyo sa nga tulog. O kon pila kagabi nga hindi ka mumayo sa nga makatulog. O kon normal na sa inyo sa nga daw hindi giman mayo inyo tulog, daw naanad na lang kamo.
1: Pero hindi man bot tambalon nga nami tulog mo, hindi ka na magka-diabetes, Dok Leo, ha?
2: Correct, Sir Josil. Ang tulog isa lang. Sige na tuwag ang factor nga makapayo sa aton sa nga lawas.
0: Level Plus Gold.
2: Bisan ano ka nami sa imo sa nga pagtulog, karon ko ng panginaon mo, hindi o man na control. Ang environment o man karon wayo man na-align sa imo sa nga ikaayong lawas, ang risk, Sir Josil, ara gyapon. Pero, bulubintahan, Sir Josil, at least maayong imo sa nga pagtulog.
0: Sanzone Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
2: Kung hindi makatulog, Sir Josil, ano ang nagkakatabo sa aton sa nga lawas? Nagabungol ang aton selula, Sir Josil, sa insulin. Hindi sa mga responsive kayo, hindi sa mga sensitive. Nagresulta sa pagpabilin nga elevated ng aton sa nga blood sugar. Kag confirm kita nagapulaw galit, Sir Josil, trabahuso kayo ng aton pancreas. Tungod sining ginatawag insulin resistance. So nagresulta, Sir Josil, sa pre-diabetes, kung mapabayaan, full-blown type 2 diabetes.
0: Santhon Plus Gold.
2: Tungod sa mga sangkap, balas ang Santhon Plus Gold Herbal Capsule, Sir Josil, ang combined effect nila sa nino, upod sa nisa balunggay, less stress, more relaxation, stable energy overnight. Kaya ang problem na ton, Sir Josil, sa nino, halimbawa, kung may imbalances kita sa sugar, disturbo kaya po nang aton tulog sa nisa gabi, Sir Josil. Gabatsya kita sa nisang pagkahilab sa aton sulok-sulok. Ang iban sa nisa, Sir Josil, nagkakabatsya nga daw ka-anxious sa ila sa gabi. Kag manotis ang iban sa nisa, upod nila sa balay, may nagalinagatik, takop kaldiro sa niskusina mo. This oras gabi, Sir Josil, nagpanukib. So, kung stable ang energy overnight, Sir Josil, hindi ka siling na makabugtaw this oras sa gabi nga magabatsyag hanggang ginagutom ka kag daw ka-anxious sa imo. Kati istable, sige-sige, steady ang energy dira, Sir Josil, nga naghahatag sa aton. Sang manami sininga kondisyon, kag tayo yun sininga pag-tulog, Sir Josil.
0: Seven Plus Gold.
1: Nasiling ang pagpainit, Dok Leo, is makabulig somehow, no? Para nga manami ang imo sininga pamatyagan pag-abot sa imo sininga katulugon. Kag mabuligan ka, ma-achieve lang good sleep, ginatawag, Dok Leo. So, in the absence of sunlight, for example, gaulan, nagagumgum, way silak ang adlaw, pag inom sa premium D3 soft gel capsule, makabulig enhance to have a good sleep, Dok Leo.
2: Dako ang bulig ni Sir Josil kay ang vitamin D, may ara kita sa nisang receptor sa aton sa nga brain area, Sir Josil. Nga involved ni sila sa sleep regulation, circadian rhythm, sa aton sa nga mundo, nervous system signaling. Kagbasi sa pagtuon, Sir Josil, ginaangot gali ang low vitamin D levels sa poor sleep quality, shorter sleep duration, daytime fatigue, insomnia symptoms, sleep fragmentation, and higher risk of depression. So that's why, Sir Josil, ang pagtumar sa nisang premium D3 capsule, makabulig para nga mabalik sa usto sa nga oras ang aton sa ni katulogon. Kumbaga, makabatsyag kita sa katuyo, Sir Josil, sa gabi, balik sa normal balang function sa aton sa nga lawas sa pag-abot sa gabi, gamat-amat kita relax, kaya nag-amat-amat kita batyag sa katuyo sa normal, iya, Sir Josil, nga kondisyon.
0: Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Secrets of Health.
1: Lugangan yung Santhon Vitamin C kay bisan doktor, kag sino man yung eksperto, sina nagasiling adlaw-adlaw kinanglanta supplement sa vitamin C kay hindi kita makamanufacture.
2: Highly recommended, good Sir Josil. Ngay updon gid naton ang Santhon Vitamin C kung nagatumara kita sa Santhon Plus Gold Capsule kag Premium D3 Capsule. Kinanglanggit naton ng Vitamin C, Sir Josil.
0: Santhon Vitamin C, ang vitamin C na alkaline.
1: Ara man ina sa aton sining tatlo ka variants ang kape, Dok Leo. Santhon Gold Coffee Mix, may balunggay, gindugangan collagen kag glutathione plus sa mangustin ang palaya, garlic kag spirulina. May ara ina sa Santhon Plus Coffee Mix, ang upodya is moringa or balunggay, pagkatapos soya powder kag mangustin powder. May ara pagid ini sa aton sining premium D3 Coffee Mix. Enjoy ka inom sa kape, inom ka sang kape pang stress buster, Dok Leo. Mm-hmm. Kay may balunggay, ang tatlo ta ka mga variants ang kape. kape.
0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Panghabon ka mo gamit ang Santon Herbal Soap. Agud to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sininga panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat sa inyo sininga. Pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahilamon may masalawid ka mo, may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sininga panid.
0: The Secrets of Health.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Available at Deeding's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis, luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, dal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagaan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Sister Pain.
7: Ako si Sarah sa aking katutan ni Lilo.
8: Sa aking

0: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga bukika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas nga manamit ang sabon. Collagen kaglutathione. Makapahubin pa siyang na world.
0: Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga bukika.
2: SFM Exciting!
3: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Sanfon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Sanfon Plus Coffee ka na. Sanfon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Sister Pain.
6: Ako si Heidi, retired teacher.

Tanfog Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Tanfog Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Bibili sa mga butika.

ikawan ang sobra nga alkohol mahimo ini nga makahalit sa aton atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes, turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabaka.

0: sulok ng mundo. Luzon, Visayas.
1: XFM
0: Cebu. XFM Bacolod. XFM. And now with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita saan mang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
2: XFM Network Philippines.
3: Mga katropa, X

0: Kamaturan ang salandigan sang kadatalakayan.
1: Bullseye!
0: Pagtuloy sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts us to become a pandemic.
0: It's Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo, kagreklamo sa tao. Bullseye!
4: Huwag ko ng bata, tapos may balay ng impapit masa ako. Pero wala man nila kinakta.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interes ng publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kagkaroon, yari ang inyo anchorman. Oh.

0: Maayong aga mga katropa, maayong aga sa mga suki naton nga tampermati. Welcome na sa pagbaragat na lawat sa Bullseye. Para bagong adlaw mga katropa, today it's the 6th of November, October 2026. Martes mga katropa, subong ha, may mga kalantuan kita sa aton nga mga kaabyanan nga mayara sa mga appointment this morning mga katropa. Mas maayong medyo dali-dali na kita, no? Ano tawa, double time para makalaot kita sa mga schedules naton this morning, mga katropa. On a Tuesday, kabalo kita kadamo sa mga olobraho naton subong. Kabalo kita kadamo sa aton nga mga obligasyon. But nonetheless, mga katropa, importante lang makakatch up kita sa mga inoras kag sa mga inadlaw. Gamay mga deadlines kita, mga katropa. Sa mga drivers naton ha, sa mga kuturanta nga nagabiyahe, pasada, mayong aga nga naka XFM abi, salamat gid sa pagpamati. I hope nga ang aton sitwasyon karon magulo at arikanay. Subong mga katropa, Martes, ay nakuho, may ara naman kita sang mga panibag-o nga mga adjustments sa subong nga adlaw. Tanaon-tana karon sa dugay-dugay kon pilagid ang naiguan, pilagid ang ginsaka, pila ang ginubo sang presyo naton sa gatong. Ano nga mga sitwasyon ang ginagyan sang aton nga mga drivers subong tungod nga ti kada Martes lang ni sige kada Martes gapinta kita, pinta kita kon ano ang sitwasyon sang aton nga baligyaan ay sa presyo sang petrolyo sa Pilipinas. Pero tingala ko, Blay, ha? May mga gasoline stations kagabi pa lang niya mga katropa. Pero may roll ang tao mo, 85 sila. Kagabi pa lang alas 7, may ara na tag 86. Uptick pa sa uptick balikay. Ang aton nga mga gasoline stations, subong ho. Nga daw, ambot lang. Kung kumusta monitoring sa aton na DOE, angot sini. Kaya daw, wala tasang kalantuan. Gagunto na tasang saka sang presyo sang petrolyo. Nagagunto pa tasang pang-scam sa mga gasoline stations. Nga ma-anhanta, makibot na lang ta. Martes pagani ang pa-anay. Pasaka ay, sumungi, sumaka na sila. kagabi pa lang, sumaka na. Amo na sa mga motorista naton, dapat kung may mga adjustments na that's why ang purpose naton, ginapabalo naton sa mga kauturanta. Nga may ara kita sa mga adjustments or mga pagsaka o pagnubo. On may saka, gani, Lunes pa lang, Domingo, Sabado pa lang, full tank na kamo. Kay para hindi kamo malaputan sang ining pang scam sa pila ka mga gasoline stations, no? Tingala tabla nga amo gina, no? Tigaling mamangkot ka kadto ka sa DOE, bulok ka mo sa DOE, sige si i-file bi sir kung may ara sa reklamo, kinahanglan may ebidensya, no? Dapat tani gina-check man isang DOE ta ang plastada bala sa aton palagyan ay isang ano, sang krudo ka gasolina. Tanawang tanak karon mga katropa, mga biyan, sa aton nga pagpangaragat, no? Kina ka mabalita din sa aton talatong tiran. Mga katropa, ang Chiesa nagsabat sa sulat ni Mayor Greg Gasataya angot sa ining mga delays nga nag-resulta sa dilatar sa mga pagtapos sang proyekto sang Tiesa sa pagpanami sa aton nga mga heritage site diri sa siyudad sa Bacolod. Dita raon tara karon samtang Tiesa mga katropa gikumpirmar nga nagdugang sila sang 28 milyon pesos halin sa 300 milyon pesos nga proyekto o kung nga allocation sa project mga katropa para sa BCGC kag dito naman sa Bacolod City Public Plaza. Tanaon tabi kung anong sitwasyon sina, ano ang bagay nga pwede tapag-istoryahan karon, no? labuton ta ang pila ka mga opisyal nato sa gobyerno para makahambal sini kay gali ba na mga katropa ang ining mga akta republika nga ginahambal ta. May ara ba na sa mga ano sa mga heritage site mga katropa nga listed na sa ato National Historical Commission of the Philippines kag ang Bacolod City Public Plaza dalata nga nakalista. So kun ano man nga modification pagbag-o sa ining mga historical site naton diri sa Bacolod mga katropa, it should secure permit sa ato National Historical Commission of the Philippines o kun NHCP no para maka-modify o kun ma ano matandog atong mga heritage site naton sa siyudad sang Bacolod o kung sa din man nga bahin sa pungsod antes pa lang tandugon katropa ha ti hibalaon ta no kay ang tiyasa ang iya trabaho ya dapat nakatutok lang sang sa beautification mo. So in the case of plaza ang aton balang chessboard ang chessboard nga style ang ano na I don't know kung dalana sa aton nga naka mga bagay nga dapat i-preserve sa aton Bacolod City Public Plaza. Pero ini ang turi-turi ang mga tawag sini mga landmarks dira kag iban pa nga mga ano nga mga butang nga may araw sang historical value hindi mo na matandog dira. Okay, so tutok kaligid lang sa beautification pampaminta pagbutang sa mga lights dabi for example pero ining interactive fountain ambot lang dala ni so amo na mga katropa mga bagay nga gina-plaster naton pero di modo hambal ta aram lang ta nakakapsula sa beautification katropa ti anong sitwasyon nga pwede naton pag istoryahan sina da kay ang cultural o kung National Commission for Culture and Arts mga katropa ang NCCA may ara naman sang legal power para mag-issue sang cease and desist order sa tanan nga mga modification mo sang aton nga mga historical site diri sa Bacolod kun tandugon sang tiyasa autorisado bala ini mga katropa may mga permits bala ini antes kita magtandog sang aton historical site kay amo ning ginhambal ni Mayor Greg mo sige ang mga aton nga mga historical site ding aton heritage plaza damo na nadagyan da damo sa mga sitwasyon da damo sa mga history na kag hindi pwede pag kung panamion no di medyo nag taas to ang presyon ni Mayor Greg last time habaliya ay na no manay obranyo man ha imbis nga para may ondo naglaw ay pagid ha nakita ta to wala mapintahan ang ginahambal to nga mga landscape mga katropa wala no pero sa isa kasulat mga katropa ginsabat ni sang ano sang tiyasa ang ini nga mga ginpahayag ni Mayor Greg Gasataya mga katropa kwaon ta karon no ang pila ka bala itis development if makahatag naman sang ano sa mga statement ang atong alkalde angot sini mga katropa mga byan para mabalaan taman no anong rebuttal sang aton nga alkalde angot sini no kun tutuod kita sa pag parami sa plaza parami on to say no pero pwede man ta makalukar budgets na daw no gani kung kisa mga budget ta para sa pagpagwapo patahom sang aton nga mga historical sites mga katropa it comes with a million pesos ka budget antes para mapanami siya, no? Oh, pero anyway, lang taon tayo pinaka latest update sina mga katropa, mga abyan, sa aton nga para tuntunan dari sa Bullseye. Pinapaka mga latest update mga katropa sa aton nga national ginplastar na ang impeachment trial kahapon ginpresentar ang isa ka representante sang anti-money laundering council para magpungko dito to confirm sa mga transaksyon sang pamilya o kon ni Vice President Sara Duterte kag sang bana sini mga katropa no may mga traces of withdrawal and deposit mga katropa nga nag-agi sa bangko o kung sa accounts sang mag-asawa mga abyan, no? Amo na yung ginahambal nila ang iparindugan ni Senator Antonio Trillanes, formerly mga katropa nga amo ni mga laundered money from China nga nagkadto sa bangko sang ining mga pamilya Duterte, especially na sa pamilya o kung sa Vice President mga katropa nga amo ni karon nga pangatubang sang impeachment case sa impeachment court mga abyan. Tanahon taman, ha? Lantahon taman ang pagpresentar sa mga ebidensya, mga katropa, kung mapungko, gidbala, iisang puwela, gidbala, si former Senator Antonio Trillanes para mapungko sa witness stand para maghambal sa mga iyang mga nabalaan angot sa kwarta, sabi, no? Pero isa sa mga argumento to, sa depensa, nga ang ini nga mga bagay, dapat wala ginestumihan for ara sa nakapangkit sa bank secrecy law, no? Nga hindi pwede matandog, hindi pwede maistoryahan, hindi pwede maspa sa publiko ang ini nga mga ano, ang ini nga mga bagay katropa pertaining sa manggad kwarta, ang deposit nga kwarta sa pamilya Dutertes para mapunggan na ang ang pagkabuyagyag sang ano eh sang ilang mga kwarta tus bangko, no? Pero nagrule ini mga katropa, naghatag sang ruling ang aton nga impeachment court mga katropa nga ambalya sinya ang ini bank secrecy law, wala siya nagatabon mga katropa sa kuno ano man nga mga illegal nga may acquisition sa kwarta sa mga public officials, no? Tanahon tara karon, story hantara karon ang pila ka mga latest development update sa aton pagpangalagat mga katropa, no? Pero samtang subong mga katropa, ginalauman naton naman ang pagsaka sang ano sang presyo sang petrolyo as of this time mga katropa, mga abyan, ginalantaw naton nga may ara sang mga update o kon mga pagsaka sa presyo sang aton nga petrolyo mga katropa. Ang gasolina ta masaka nagmasaka sa 1.93, no? Kag ang diesel mga katropa may pagnubo ya sang 1.30. Amo ra kay pinaka confirm naton for August 6 Tuesday. Today, okay? Ang ato naman nga kerosene may ara man sa pagtaas nga nagadangat sa 3 pesos kag 30 centimos. Diretso. So update lang sa mga drivers naton, amo ni karon ang isaka sang aton fuel mga katropa, medyo naglobay-lobay-lo siya, no? Pero ang diesel mga katropa daw sinsilyo ang iyang again nobo. Matapos kag nagsaka to pulo ka piso mga katropa, ginsundan pa to sang asod-asod ka magsaka mga katropa, ang ilang tao din daw halos 20 pesos ang ginsaka sa nakaligad halin sa mga nakaligad nga tatlo ka semana sa aton nga lugar mga katropa makabiyan, no? Para sa aton nga mga kauturan man sa mga ano sa aton nga mga trabahante, sa aton nga mga workers mga katropa, bulo man tayo bantayan karon kay may ara sang consultation, no? Ang aton nga Regional Tripartite Wages and Productivity Board angot sa posible pagtandog sang saka sang sweldo diri sa Western Visayas. May pila kita ka mga kauturan nga gamantay man sila mga katropa tungod di diri man anta mabalanta kung ano gid ba ang tsansa nga magpasaka kita sang swelduhan para sa mga wage earner naton mga katropa diri sa aton lugar mga abyan, no? Deficit ni gid abi, medyo kulang-kulang na gid ang budget naton mga katropa sa aton nga pagpanggasto adlaw-adlaw. So ginahulat-hulat pa ni, no? Karon man ang consultation sang Regional Tripartite Wages and Productivity Board mga katropa para maglantaw sa nadi sang possibly approval, no, sang saka kung magsaka gid man kag ang parindugan sa pila ka mga business sectors angot sining proposed wages wage increase nga 200 pesos mga katropa ang ginaproponer sa mga labor sectors at this point of time, no? 200 pesos sa aton nga adlawan nga adlawan nga kita sweldo add-on. Pero I doubt basi mag magpugong naman ang pila ka mga aton nga mga negosyante, kay ang ini nga problema daw pass on abi mga katropa. Ang problema ng sitwasyon tasbong sa Pilipinas, ang problema naton sa fuel ginapasa naton sa aton nga mga drivers and operators, no, aton nga mga commuters, no, wala sang pamaagi para punggan ang pagsaka sini. Ang rason sa aton nga gobyerno, it's a worldwide global crisis nga nag-apekto sa atong ekonomiya diri sa sudad o diri sa Pilipinas. So wala kita sang palagyos na da, no, all we have to do is to bear with it, tagbaga bayad na lang ta sang presyo sang ginabaligya nga petrolyo sa pungsod Pilipinas. Ginadlokan ang aton pungsod nga kulboyan nila ang excise tax base magtaas pagin ang deficit naton bala, no, ang aton nga allocation sa budget. Kabalo ka mo mga katropa, grab out kuno 15-30% mo ang ginalokar naton para sa bayad lang sa mga debt obligations naton, sa mga obligasyon naton sa utang, ha? Kagsubong pase pagkatapos ang ano sang ining 2026 mga katropa, grab out na ta masubra 20 trillion pesos ang utang naton, ha? So, dire pa lang kadaan, medyo gatakilid na ta. Pagkatapos buhinan mo pang imong taxes, kundi medyo almaman ang mga ekonomista, sige dako na impact para sa atong ekonomiya, base mabalda ang atong ekonomiya once nga iboy antang size tax. Pero it's one way or another mga katropa, gilalantaw naton parawagan sa mga progressive groups, mga abyan, nga habal nila ginanglantan ni iboyan ang excise tax and balikan tang iban nga mga pwede nga tax buta pataasan sa mga taxes para dito ta mabawi mga katropa, mga abyan, ha. Pero ang sadya ni amo ni, ha, kun bala magdesider gid man ang aton presidente para i ano ihukwao na lang ang excise tax para sa mga ano sa mga produktong petrolyo, no. Modesty aside, katropa, ang sintax gali nagsaka naman para sa mga plahubog la plainom, may ara naman sang pagsaka sang presyo sang ilim noon daw madapot na sa 25-27 pesos mo. Oh, de grabe, no. Gasala gobyerno ta subong ko di sa mangkwa manghugot kwarta para i-sustainer, para matapos lang ang ilang termino nga hindi magka-problema ang aton nga ekonomiya spungsod man ang ilang mga kwarta naton mga katropa nga nakasulod na sa national budget naton, pinagi sa mga taxes naton nga ginabayad mga katropa, nagakadto na sa mga kongresista ta kag gina-convert nila sa proyekto, sa proyekto nga na ang kinautian ay kag porsentuhan ay amo na grabe. Subong medyo narebukaho, ha, narebukaho ang ini nga mga sitwasyon. That's why siguro ti ako marang niya, no, personal man lang nga pala naawa na, no, medyo nagnipis ang income sa mga ano ta sa mga lawmakers natun mga katropa, ha, tungod sang medyo stiff na bantayan ay kay may mga restrictions na sa kwarta para sa mga kongresista natun nga nagapungko dira mga katropa, mga bihan, ha, kag medyo ti sinya wala ta, medyo paway tanay, ha, paway tanay. Extend ang eleksyon para sa mga barangay. White a budget subong. White a kwarta subong. Igasto sa mga botante ta sa mga barangay para magdaog ang aton ido-ido to nga mga barangay kapitanis. Oras na ito mga katropa. It's 7:31 sa pagpakaragat naton sa aton programa. Welcome, welcome. Ako naman sa katropang Win Salinas. Upod naton sa technical side, katropang Jody Rivenigano. Ang aton produkto mga katropa, ha, premium D3, ang source of vitamin D naton mga katropa. Sa sining panahon, init kayo, ang istorya sa mga experts, sinya, the more init, the more gapanago ang tao sa exposure sa direct hit sang adlaw. Ang pag-igo sang adlaw sa aton lawas, no? So hindi pwede nga mapainit ka to kay base mapasok ka man, ha? So kinahanglan may ara kita sang gamay lang exposure kuno sa adlaw. Pero kalabanan sa aton mga katropa, sinya, magwa ko para makakuha ko sa vitamin D. Gali kay mo ya, pagpagwa ya, ma-sunscreen siya, ma-sunblock siya, no? Ti amo man na Japon, magpainit ka, gina-block mo mga katropa ang butlak sang adlaw sa lawas mo, pero gina-block mo man ang mga nutrients, ang vitamin D nga positive i-absorb sang lawas mo. Oh, so that's why nagdesider nga aton nga ang Yes to Health Incorporated mga katropa nga may ara lang kita sang aton nga suplemento nga vitamin D. No, ang source of vitamin D naton is premium D3 mga katropa, mga abyan. Okay, may ara na sa virgin coconut oil nga dugang para sa aton pila ka mga kuturan nga nagakinahanglan sa vitamin D, no, especially sa mga kuturan ta nga nagobra sa mga BPOs, mga call centers naton, at the same time mga office workers naton, mga bank workers naton mga katropa, you need to supplement sa vitamin D. Kinahanglan sa lawas naton ini mga katropa. And ang supplementation bless ang vitamin D, hindi lang niya para lang sa supplementation for the sake nga gusto ta mag-inom sa vitamin D. Gapanami man isang brain function naton. Strengthen sa production sang aton happy hormones sa aton utok para always happy kita mga katropa, mga abyan, ha? Amo ang benepisyo sang vitamin D aside sang nagapanami sang aton nga bones, nagapabakod sang aton nga tulad, pabulig sa pagpatay sa mga bakterya, viruses mga katropa, pinagi sa presensya sang virgin coconut oil, no? Nagasuplemento man ini mga katropa sa minarisari ng mga sustansya gikan sa malunggail. All extracted vitamins, raw vitamins mga katropa, kanabutang sa soft gel capsule. Premium D3S din eh. Babakal nyo na sa mga butika marapit sa inyo mga lugar sa South Star Drugs, sa TGP, sa generica drugstores nationwide. Alright, so okidoks. Or pwede ba kamo mag-check sa aton nga mga produkto sa Yes to Health naton mga katropa. Damot sa mga produkto ta, ha. Ang aton nga santon capsule, ang aton nga mga kape, ara manda, no? Pwede nyo na ma-check mga katropa para mabulig sa aton nga lawas mga abyan. 7:35 sa pagpangaraga naton. Ibubo ta mga obligasyon ta pagkatapos kadto kita sa mga latest nga mga balita sa patrol angot sini mga katropa nga mga update naton sa aton palibot pagkatapos gid lamang sa mga panumdo.
1: Bullseye XFM 90.3. Ang tipiko Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nagawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Vision Next, marami na ang natulungan.
3: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nang unti-unting may naanin.

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buti ka.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: So, kag vitamin D3 nga mo mantinir ka sang kape sang ordinary puro lang tamis wala sang health benefits. Switch ka na sa premium D3 coffee mix by stevia and natural sweeteners. Halin sa stevia leaves ang premium D3 coffee mix ang may aramat sang vitamin D3 nga pampapasog sa aton nga tulang, pampangkana sang uto, kag pampa-improve sa aton immunity. May santhon nga bugana sa antioxidant. Premium D3 coffee mix, madami ta, super healthy pa. Mabili sa mga butika.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Clear Skin Beauty.

0: Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Santhol Plus
0: Herbal Oil. Garantisado.
1: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Santhol Plus Herbal Oil. Ang pamahit na all-in-one sa presyong magaan.
1: Santhol Plus Herbal Oil.
2: Chronic pain?
3: Ang sakit.
2: Mag-Sister Pain.
4: Muscle Fever.
2: Acute Pain.
4: Kahit ano pang pain.
2: Basta pain.
4: Mag-Sister Pain.
2: Ang karang pain.
4: Fast and safe.
2: Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
2: The pain.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Santhol Gold Coffee Mix.
8: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gituya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Kundi makapauli kuya balas ng glowing gihapon. Good thing, may Santhol Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit game, may free collagen and glutathione ka pa.
7: Santhol Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santhol Gold Coffee Mix. Nagkapangpakuha. Pagka na, lalakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.

0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
1: Balancing ang mga komentaryo.
2: Further then,
1: nag-atras ang public opinion.
3: Objective.
1: Prangka, kag diretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pasalaya.
1: Ini ang Bulls

Balik kita mga katropa sa pagbaragad natin sa atong tanatutunan. 7:41 na ang atong oras mga katropa. Gine-check pa natin atong pinakamalitest development sa atong patrol. Pero...

ang pinaka latest gitang pinaka mahibo naton subong ha sa panahon nga medyo nagsinaka na tanan, medyo hugot pa ha kita nay no, para hindi ta matamaan sang mga grastuhan to grabe nga mga ano, grabe nga mga grabe nga mga pagsaka sa presyo sa mga baraklon subong no, ginalantaw naton by December mataas pagid ni ang El Nino bala mga katropa, gina istoryahan naton ini hindi lang ang possibly pagsaka sa presyo sang kuryente ang gina-expecta na naton sa sunay panahon no. I hope tani sa lata. I hope nga hindi ta mag nga insakto, hindi lang insakto nga aton nga pananawan nga sa panahon sang pag init sobra diri sa aton nga pungsod Petropa ang presyo sang kuryente mataas. Ang gatong abi padayon ni sa mga katropa until nga wala na, wala sang agreement nga matabo dito sa Iran kag Estados Unidos along with allied countries. Ang Israel ya galing abi mga katropa bisanano mo na niya ang iya style ya personal ya lang niya ang ginalantaw ya points ginalantaw ya para sa plastada sa bilog kabo bilog nga kalibutan sa mga panahon para lang niya sa iya ya kay iya pagitsindi ya sinya ang Israel ang Iran pinaka isa ni sa mga pungsod nga naghatag sang delikado no sa bilog kalibutan. That's why kami gini-shape. Hero pa yung subong niya, Israel. Abi ng mga katropa, personally, bla, ang pinsar ko parindugan sa Israel, very sacred, no? Nga hindi pag, hindi mag sugod ang inaway. Hindi mag lit sang fire. Hindi mag sindi ang Israel sa away mga sa mga pungsod. Pero they maintained sang ilang mga parindugan para magkomplikado pagid ang pungsod ang bilog nga kalibutan mga katropa pinagi sa pag wala untat nga pag lansar sa pagpangatake sa pinaka mga pungsuran no? Pero meron nagsugod lang ni sa Gaza mo kag dito sa West Bank no? Ang pinakiinit nga mga lugar sa Middle East ang bumbahan ay dito mga katropa. Now, for several decades, ang West Bank kag ang Gaza amuni ang medyo mabugat ang padanawan kag mabugat ang buot sang Israel sinabi, no? Because dra sa Gaza mga katropa tunga ang tao da iban Palestine mga iban mga Jews man abi mga katropa nga nagakadto da. Pero ang pila ka mga dokumentaryo sa mga media, sa international media naton katropa, especially mga Palestino, once kumadto to, ang ilang tratasyon katropa because ang ininga Gaza controlled naman sa Israel mo. Ang isitwasyon to, hindi ya palariho, hindi alalangay ang pag-tratar sa mga Hudyo no, sa mga Israelite kun sa mga Palestino wala ka access sa pila ka mga kalantuan sa Gaza dapat mag-secure ka sa mga IDs mo no, may ara ka mga permits mga katropa kun ikaw Palestino makadto ang pag-incendi sang Israel ang ining mga Palestino kalabanan sa ila loyalista sang mga rebuilding Hamas dito sa lugar mga katropa. Now, amon yung pinaka-catch kay ang pag-sugod sang kinaguol sa Middle East, mga katropa, ang Gaza, kuno, ginahukmungan sa mga Hamas. Amon yung mga rebelde, mga katropa, ng mga Palestino, nga napirmi nag-atake sa Israel. So, matapos ang October 7, that's I think 2023, nag-atake ang ini mga Hamas, mga katropa, sa border mismo sang Israel. May ara sa bangki may nakidnap no, may ara to sang mga abduction nga nagluntad pero ti more and above may ara sa nagkalamatay nga sobra libo dire nagtrigger mga katropa ang sitwasyon no, nga wala naging untatan sa Israel ang Gaza tubtob nga napudpod nagidman subong
ang Gaza City nga ginang estaransang talabanan mga Palestino sa nasambit nga lugar, no? Ang West Bank nakuha na niya mo sa Israel. So, sitwasyon naglala pagkatapos may mga ground operation na ang Israel sa paglaot sa mga rebelding Hamas sa nasambit nga lugar, no? Tub-tub, the rest is history. Damo na sa nagkalatabo ang Gaza nga napunan sa komersyo kag mga residente nga registar sa ila tag sa mga pribalay, mga katropa. Would you imagine, ha? Halos 70% sa Gaza subong pudpod ng pati parimalay. Kay sige, Japon, pamumba ang Israel, mga katropa. Pero kapamangkot ang pinakamangaturan. Tapos nga, paano ni ang Israel nga nakapundo sa ilang mga armas para wasakon ang Gaza? Siyempre, mga katropa, may araman sa pundo na ginahatag ang US. Amura subong ang uso, mga katropa, ang proxy nga warbla, no? Away ini, mga katropa, sa Estados Unidos nga gin pangunahan sa Israel. Amura ganit, kapanindugan, pila ka ma-resident dito nga untatana na bala ang pagpangatake, untatana na bala ang sigiwaswas sa pila ka mga lugar dito para tagaante naman sang ligwa ang kalinong kagkatawahayan kag istorya magapangibabaw, no? Pero sa kay Benjamin Netanyahu, ang primero ministry tiro sang Israel, indi niya solusyon kag wala siya nagapati nga amuni ang mangin solusyon sa problema sa tunga sa mga Palestino kag mga Jews nga ara karon sa Israel, mga katropa. Why sa kapati subong until now, ha? Ang pinakapudo sini ambal nila sinya may ara pagpangatake during sang October 7, mga katropa, nga nagresulta sa pagkapatay sang poco mas menos naglampoto sa sobra 1,006, ha, ka mga individual nga napatay matapos nga pagkatake ang Hamas. Ang hambal nila sing nila, those are funded attack sang isa ka pungsod ang ginatudlo nila, amuni ang Iran, ha? So kapangita ng timing ang Israel, ha? Nga bulbalon niya, waswason niya, awaswasan niya ang Iran, no? Tungod gaparindugan mga Estados Unidos ng hindi, ha? So una to kay President Joe Biden, no? Hindi sa gusto nga may ara sang pagpangatake dito sa Gaza, no? Kay nagapati sila nga pwede pa ma-negosyar ang ini nga mga grupo sa mga rebelde dito, mga katropa, mga biyan, no? Panahon ni Barack Obama, no? Sa Estados Unidos, no? Doon nga may ara naman sa mga patama ang Israel nga hambal nila may ara sang weapon of mass destruction ang ang Iran, pero wala makumbinsyo ng presidente sang una, mga katropa, mga biyan. Oo. So sa sining panahon, pagpungko ni President Donald Trump, medyo nagpareho ang frequency sa mga utok nila, ha? Kung sa din, nakumbinser si President Donald Trump nga may ara gid man sang weapon of mass destruction, mga katropa, ang Iran, ha? Di matapos nga ginunahan, no? Balamo naman ang Israel, gusto niya perme mabutang bala sa mga kapungso, ang mga kapungsuran sa medyo hindi nami nga scene sa international, sa global perspective, mga katropa, nga iyo ang Israel ganit na bumba ang Estados Unidos, di pawala na lang, amo ni mga katropa. Pagkatapos to bigat nga aso ni kaniya tuig, no, nagwaswas to, I think January parang niya nagwaswas na ang Israel sa Iran, mga katropa, mga biyan. Pero gimalusan to sa mga grabe ka gilunupad to nga mga nga mga drones, mga katropa. Direkta nakita nga ang drone, mga katropa, grabe ang epekto niya, grabe ang grabing igo niya sa pinaka mga gusto niya iguon nga mga target. Very precise, no, ang iyang igo, mga katropa. Diri nagbatsang ang Israel sa inyo, bumalo sa laho, ang natabo to, mga katropa, ang Iron Dome nila, hindi kasagang mo. Because natun-an naman sang Iran ang ila style. Kay kung pito isa-isa ng mga missiles, mga katropa, may Iron Dome nga depensa ang Israel. Kung sa din, may igo, mga katropa, matarget yung mga missiles mo.
Pero nakwa to ang nakwa sang Iran ang style ah. May ara sang tag 30 kabilog ng mga missiles dungan. Pagkatapos may ara pa sang kinatos ka mga drones ka nag-upod mga katropa sa mga missiles ni. Resulta ati igo ang pila ka mga lugar eh no sang Israel mga katropa mga biyat. Diri na nag-alma pagid ang Israel nangayo sa mama bulig na dai. Ah. Nangayo to bulig sa Estados Unidos. Kumo ang frequency sang presidente sang Estados Unidos kag sang Israel ni tanhayo daw puno pareho man mga katropa na convincer sa si President Donald Trump siya may enrichment sila sang uranium nga ginahimo to pagkatapos amo na ang gusto nila himuon nga atomic bomb. Ha? Sino nag-provide sa mga information mga katropa no ara na sa pila ka pamantalaan nga mismo ang Israel naghatag sa mga data sa Iran o kung sa Estados Unidos nga nagpakita may ara sang mga nuclear sites abi ang Iran mga katropa mafia na convincer ang ano ang Estados Unidos pinalupad naman to siya I'm declaring war no pa mapatigayon sila sang airstrike no yung tagaan ultimatum ang ini-Iran mga katropa para mag-surrender, para mag-istorya. I-surrender ang ining mga nuclear enrichment nila. Pagkatapos, i-surrender man ang mga opisyal nila mga katropa. Baguhon ang ila sistema o kung baguhon ang mga lideres, kinakapungko sa Iran. At iamon na yung bato ang Iran to mga katropa. Nalilupad tutod, no? Kita ta ang igo sa Iran mga katropa. Grabe. Tungod sa grabe, kidman mo, ang iyang, grabe gid man ang mga armas no sang US sang Estados Unidos kay igo sa mga military sites diri sang Iran mga katropa mga abyan. And later after medyo naglala pa no kinagpatunga tong Pakistan no nga may suto naghambal sing ati istorya tanay sang kaninong kakatawhayan let this talk be the tool for the ceasefire no kaya the ceasefire to ang resulta mga katropa nagnubo-nubo man ang presyo sang petrolyo sa aton nga world market ang sadya kay ti naglansar sang pagpangatake ang Estados Unidos without really plan at all no nga mga katropa pila ka ba eksperto ang naghambal to mga katropa ang 7-day nga atake sang Estados Unidos ang Estados Unidos naghatag lang sang go signal o kung na pagpakilala sa Iran nga kaya kamo namon pudpuron kaya namon kamo waswasan kaya namon kamo atakihon gubon ang inyo pang gobyerno patsyon ang inyo mga leaders sa amon kapasidad na pero mga katropa ato ang mga plano mismo ha sa Senado sang US mga katropa nag-istorya to sila no si Vice President Vance gani nagambal man to nga dapat preparado kita but since ang inipagmatake sang Estados Unidos mga katropa unplanned wala mismo sa mga measures wala sa mga projection nga anong epekto ni sa global market mga katropa mga diyan dito nakita ta nga gin patigayon ang blockage sang Iran sa mga tanan nga mga barko nga nag-angkat sang krudo dito sa Middle East mga katropa pinaagi dira sa Strait of Hormuz no libog ulo ni Trump naglibog ulo ni Trump sinya na no maneman anhon ko ni karon dito na pinahog naman sa US nga kung hindi ko mong imo da kami ma-atake kami rewat ikuon namon dira ang pila ka mga sites diri sang Iran mga katropa but long behold antes pa lang nag-resume o kung nag-tapos tong 70 ceasefire mga katropa sang Estados Unidos kag sang Iran 2 days before manugtapos ang ining mga istoryahan ay pangkatawhayan mga katropa may pagpangatake na sa mga US bases military sites no sa Bahrain sa iban nga mga lugar sa Qatar kag iban pa dito sa Middle East nga ginbombahan to sang Iran mga katropa mga biyan na piece of tuliwat ang Estados Unidos sige na numero brand nyo man mga istorya ta pangatawayan nga sige lang istorya tuliwat istorya tuliwat basta ang istorya ta ma target lang ta sa mga agenda nga importante sa amon number one isurrender nyo ang inyong mga nuclear weapons
no?